0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: K5 News FM.
5: Sa mga gapamati na subong, inagulo ang Balantan DTX-500, parabing nyo ining power sa antioxidant yan namin. This antioxidant can help us para marimpiyan lawas ta, ma-detoxify.
6: Yes.
5: Nagpanipis, abisang dugo. Tama lang, hindi lang puyot ki Pimeric.
6: Kaya kung lapot ang dugo mo, nag-supon siya sa imo nga mga veins mo. So, muna nga may high blood ka. Muna nga kulang sang oxygen ang imong utok. Amuna ang rason kay lapuyot ang dugo mo. Amuna ang mga bulong ginapalabnaw yung dugo mo. Kag amo ina taning ako
5: naka. Nami pero dag sugar level mo ginakwan. Neutralize pa. Kuraga inom ka sang DTX pa. So ang beauty. So hindi maripat kag mga muni be subong adlaw tay sa Wednesday ta subong kipabere.
6: Yes, may konsultasyon ha sa kabangalan.
5: Amo gani nang i-remind ta ka kay amo man di purpose
6: ko. Nakatitribayo
5: para pabalon ta ka dito sa Aros Building.
6: Yes. Ay,
5: good morning, Brother Paul. Mayong aga, Soralia family ka pamati. Asta na galing alaw-alaw na subong apo.
6: Alaw na kay Masaylo man sa Himalaya.
5: And diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, aton sa diga konsultasyon. Ano adlaw na diya? Libre na from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.
6: Free si Doc, charge si Doc na diyan.
5: Balikan tali discussion. Takaina, gindiscuss natin sa inyo ang online extremism. Aring level sa ila sa ning mission yung ginahatag sa ilang mga recruit. Number one, sapat lang anay, kakipay barik.
6: Okay.
5: animal cruelty, mm-hmm, updan nila dayon sang sexual exploitation materials, mm-hmm, and then ang pinakataas defections of murder.
6: Mm-hmm.
5: Paano sila nag-ooperate mga K-5?
6: Mm-hmm.
5: Ang ini nga networks ang perpetrators aktibo inis lang pangita sang vulnerable, mm-hmm, inablang do dali nila ma intuan, mamanipular.
6: Mamanipular.
5: Mm-hmm. Nga mga tao.
6: Oo.
5: Accessible sa platform sa mga young people. Tiyan ang platform sa young people, Subong Kakipabir, ikaw?
6: Ang platform na Subong is ara sa online gamings.
5: Online gamings.
6: Roblox.
5: Streamings.
6: Streamings, Discord, ara sa Steam.
5: Sabay ginatawag, Subong Abi, Kakipabir, nga pwede lang yung online ka, pero may ara ka mo ginatawag na group chat.
6: May community ka mong inyo.
5: May community ka mong inyo. Ara na ka mo tanan, you total the while, ka edad mo lang ni Pro Ekek, malogaling iba na daya, master of manipulators na.
6: Yes.
5: No, no.
6: Kaya makita nila na sila dyan, kisa kung yung mga kabataan, ma-tiktok-tiktok na, ma-thread, ma-ex.
5: Teriyan mo niyo, kagipagalik, gaming platforms.
6: Oo, na.
5: Streaming services.
6: Yes.
5: Hindi bilang mga gano'y mga may ara kita gisa nga kina ma, ano kundi may ara ano na gano'y mga nagahambal ka bla nagablogging ka
6: di may blog ka may kwan ka may ara
5: may ara pagi, sa, may ara pagi di sa katerm sila kundi may sa Spotify mo na makita gano'y ba sa
6: Spotify mo na siya makita. Okay. Oo.
5: Ano pa na wag sina kagi 5 kulin man may term na karon lipat ko abi
6: amo nang na-develop ko actually. may mga microphone ako parte sila.
5: Do may personal blog abig ba niya. Mag-upod gina sa grupo nila kay Kipaberic sa online stream nila.
6: Do radyo na siya nga gahambal ka
5: niya. Oh, na ya. Podcast.
6: Podcast ka. That's only podcast. On Spotify.
5: Podcast. Hindi tanang podcast kay Kipaberic nga sudlan mo da. Di good. Wala ka kabalo during the sharing mo sa podcast. Agi mo po da are manipulators.
6: Hindi kay gahambal ka, ang guwais na gahambal, daw lang kung sure kay gahambal ka. Then may masubscribe na sa imo nga daw parehas man sa...
5: Kaya matabos sini,
6: Juan.
5: I-entice ka na nila masulod as podcasting. Kaya kay nga ang hambal na nila puro brainwashing.
6: Mm.
5: Now,
6: tiya mo na.
5: Ari pang sunod.
6: Mm.
5: Kundi tirahong kanila social media, may ara sila ginatawag na perpetrators analyze social media behavior.
6: Kung ano ka, happy ka, easily manipulated ka, may problema ka sa pinsar mo.
5: Kag ang target nila, minors.
6: Minors. Yun ako din na makita ang manipulate ka. Inangaton, bala nga ako di magposta. Dason may feeling happy.
5: May mga emoticons.
6: May mga emoticons.
5: Kasi nila problema doon eh.
6: Kung problema gani nga angry, lonely, amo na permi, inang emoticons na, dra na nila ginakabantay. Amo nang hindi ka gina magbutang-butang permi kung ano-ano na.
5: Kag nanotice mo, Kipeberic, inang post-post ka, share-share ka nisang mga emotional nga mga
6: na,
5: video.
6: Mabalaan na nila.
5: Pao, singa ining katawang, may problema ni. Sudlong ka na nila. Now, are. Ang target nila, mga minors, gate. Kay man mabalaan nila, through analysis sa media behavior, may indication sila sang vulnerability nila.
6: Yes.
5: Hapos ka target para i-groom kag i-manipulate.
6: Yes.
5: Ang ila preferred targets are particularly vulnerable minors between 8 and 17 years old.
6: Maghambal ka vulnerable minors, this is the age level 1 nga ang taang bata masyado pa ka naga-explore pa siya. Number 2, pwede pa nimo siya makuha ang iya nga simpatiya by means of giving him the assurance nga ikaw ang savior ya kag friend ya.
5: Okay.
6: Do amo na siya.
5: So kay Pamerick ari pagidang lain sa tanan.
6: Kundi
5: 8 to 17.
6: Oo.
5: Paborito nila nga mga targets LGBTQ because ang LGBTQ they have personality crisis.
6: Correct na. May problema.
5: May iban nga nahuya pa bimagwa sa shell nila. Okay lang nakagwa sa shell na nila, ya kay overcome na nila.
6: Ang nakagwa sa shell mo nang galadlad na kapa.
5: Oo, tig iban nga doon huya-huya pa kay nadlo kay tatay, nadlo kay papa niya.
6: Ang panawag siya the closet queen.
5: Ti ang closet queen, amo na paborito nila kay wai na pautwasan, sudlo na nila kag hipaberi kag i-manipulate.
6: Sige, kung di ka na magpati, bistohon namon padala mo sa eskwelahan nga kuan ka.
5: Amo kani.
6: Nahabiyog ang abaga mo.
5: Oh, ti amo ni kag hipaberi. So i-manipulate kani nila. And, kadelikado, no? Ari, pagin kagipaberi, kaginhambal niyo. Paborito nila,
6: LGBTQ.
5: LGBTQ plus, racial minorities. Ilam lang daw, minority ka.
6: Di kayo parang ay masunod.
5: Mga IPs, blapos nila yung manipulate.
6: Masunod yung isyo nga bullying, nga kayo nabully ka mo.
5: Amuna, ti imagine mo, amuna si Boka Mangaranon, nabully ka.
6: Tigya kay bully ako.
5: Gina-inculcate nila ang word nga bullying nga ginamo kanin nila because ang ginobra nila is they are cultivating a feeling of anger, hatred, and pain.
6: And they will create...
5: Amo na gina-capitalize nila.
6: And they will create an atmosphere of isolation. Nga isolated
5: ka sa word.

0: Kanta balik kanta.
1: Okay.
0: Now, go away. Gina-expose mo mga hindi amo, ha?
1: Kasabad.
0: Racial minorities, mabalaan nila. Depression, kag may suicidal ideology. Ayang term niya is ideation. May buong siguro kasulod mo na sa mind niya.
1: Idea, ilusyon niya sa idea niya.
0: Ideation. Online communities for self-help support dedicated on individuals impacted by those issues.
1: Amo na siya. So ma-advertise na siya, kunwabi, you have a problem.
0: Mental health problems?
1: Are you feeling alone and lonely? Talk to us. Di ko di, abi mo daw may talk to us.
0: Abi mo, istorya ka mo.
1: Istorya ka mo.
0: Kaya ginapamatian niyang problema mo.
1: Yes.
0: So niya. Ginabasa niya ka. Ginanalyze niya ka.
1: I advise you to relax and play something.
0: Amo to na tabo sa Amerika.
1: Amo na siya.
0: Dumduman mo to sa Amerika. Naging raid ang isa ka balay nga dito, ginpangtago mga kabataan kay ginaabusuhan. Kay ang iya dating is siya ang gabulig sa mga kabataan. Pero sa pagkabatod gali siya ang gabuso sa kabataan. May ibang gali nga ginatugyan siya kabataan sa tupad balay niya. Magalik balo mo na nga horror na gyan ka kabataan nila. Delikado. Now, ang ubra nila kag ipamiri, kundi ato na ginambal ni mo, may sight na sila ihatag, may story na sila sa imo. Butangan ka nila, health support community, ang kakipamirig, ang abi mo, panarias ka mo problema. Huwag kaya malo, grupo na sila yan, nga mo ni sila yan mahilo sa utok mo. Bawo, dagi na kulbaan ko kisa sa kabataan niya, permis kwarto.
1: If you feel lonely, if you're not happy, talk to us.
0: Ari na. Amo na ni. Online contact with the victims typically starts with innocent interaction before escalating to predatory behavior.
1: Kaya amo na na.
0: Amo tambal mo talk to us anay.
1: Talk to us. May mga ara na.
0: You don't know that during the talk to us proper.
1: Dira na.
0: Gina-analyze nila behavior mo.
1: Because these people are good salesmen of
0: correct.
1: Death.
0: Correct.
1: Salesmen of death.
0: Ang gwa di grooming activities are often characterized by the use of the love bombing technique.
1: Here, dirika istorya ta because
0: ang panawag nila sina is emotional entry.
1: Yes. This is where you belong.
0: Correct. Kaya ang tao nga problematic, ang sense of belonging na siya, no, bo?
1: Ginapangitain
0: na mo. Pangitaon niya na. Di karon sakyan na nila.
1: This is where you belong. Ari ka di.
0: Grabe ka
1: di. We will sympathize with you. Maubra talaga ro sight ng duwar.
0: I-treat ka nila with extreme care. Poor miro, anay, pabatsyag gina sa imo nga plangga kanila.
1: Are you okay?
0: Go-likid gin sila sa imo.
1: Ethan, are you okay? I know that you're feeling sad.
0: Kindness and understanding to gainful trust. Langgaon kanila, i-gain mo talaga nga trust. And then after that, ang sunod nga face, kakipamirik, sa silinga face, ang offenders, gina-collect ang personal information of the victims. Identity, phone number, home address, relatives name, etc.
1: Yan, para mabuligan ka namon, anong problema ni Papa?
0: Nan, amuna.
1: May pusil sa balay niyo?
0: Nan! Oh. Ining information is shared ina sa mga individual or collected via open sources. Once ang perpetrators referring to the online cult nakakuha sa ning information, amo ni ila leverage in the exploitation phase ng imo grooming process na masiling sila nga may gipanugin ka na to mo. Ti, kung hindi ka ni magsunod, i-expose namon nga ginpakad to mo da sa balay mo si Kwan nga wala kabalo sa ginikanan mo. Ha?
1: Tapos ma'am, ba mas labi nga, abi mo kaina, correct ito blangin panugid mo nga ginabuli ka sa school niyo. Kaysa post ni amo ni nakita namon, i-stock ka man nila mo nga tuod ginabuli ka. You know, we will do something.
0: Amo nang first phase, ginakwa nilang imo nga gain, they want to gain full trust.
1: Yes.
0: Sa imo sa grupo nila.
1: By giving you idea that this is where you belong and we
0: now,
1: are your friend.
0: Ari nang sunod nga phase kang ipamirik. Ang first phase to kundi, number one, may problema ka, kulukontakon ka nila, pakitaan ka nila, kindness, love care, etc. Then mag-gain nila imo nga trust, hatag information sa ila,
1: yes,
0: address mo, etc. Tanan-tanan. Pati na trabaho ni nanay, tatay mo, contact number, pinakamilog ido nyo sa balay nyo, pinakamilog armalite, may ara kamuda,
1: Tanan, natag mo.
0: Next stage, kakipabirik.
1: Okay.
0: Once trust is gained, ari na, nagmayuhay na ta, kasalig ka na. Communication moves to more private online spaces like end-to-end encrypted communication platform.
1: Nga, kamo na lang, istoryano.
0: Oh, wala na iban maka-intra. Kamo na lang.
1: Kamo na lang, diba?
0: The reason is, ang exploitation, masunod.
1: Kay, ang guwa is na, nga daw gina ginakwa niya na ginagamit niya na ang imo nga ulo, gina,

0: Nakasulod na siya?
1: May ara ko na nabalan. Ginagamit niya yung imong ulo, pormiro, kamo lang gamitan yung ulo mo.
0: Na,
1: Asta nga makakuha yung simpatiya mo.
0: Na,
1: at the end of the day, actually, kung tanda ka, ma-realize, magiging nga you are being
0: manipulated.
1: Na,
0: amo na
1: siya. At the end of the day, ang tanan nga butang may kadapusan gin. Now, here is the victim are coerced. Dari na kayo nabalan na nila kakipabirik mo.
0: Ginapilit.
1: So, ginapilit ka nila nga i-share mong mga explicit contents ang performing harmful acts. Nga, bipakita ako, bi kung paano mo ginindyan target ido nyo.
0: Kabalo ka, ginabuli ka. Tungod ginabuli ka kay...
1: Bato ka gidya!
0: Tarantado ka mo!
1: Oo, siya testingin. Siya nadlo ko galing. Hindi, testingan man ay sa ido sa balay nyo.
0: The only way to overcome fear is by facing fear itself.
1: Oo, nga nadlo ka.
0: Lamposing ido nyo bala.
1: Testingin bala lampos ido nyo da.
0: Nga nag-auba ka bayo. Lamposing.
1: Nan! Amo na. Now, sinin nga. Performing harmful. Usually under the threat of blackmail. Hingati ko hindi ka magsunod. May picture tadi bilang nag-auba ka sa tubangan ko. Amo na yung delikado. Then, typical extortion tactics include threatening to share the victim's explicit content. Kung ginabalan niya ka, nandikita mo lang din sa kwarto. Kung isog ka ginabi, uba ka, bold ka, be.
0: Total kameraman lang ni.
1: Kita mo lang ni, tumpo-tumbo ka na sa romo, kay tagaanta ka sa trophy. Karon, kay may ara na to siya, balon niya kate, hindi ka magsunod. Pakita ko ni video mo. This extortion demands acts that contribute to shaming. Shaming.
0: Pakuhian ka.
1: Isolating victims. Ari na. Ngayon, hindi ka na magwagwas kwarto mo. Dari ka lang, istoryahan ko namang perbi. Gumawa ka gani. Amo ni oras. Halin sa muning oras. Dapat ari ka di. Pag hindi ka namang makontak, hindi na kasugilanon. I-post naman eh.
0: Kagwala ka na amigo.
1: Wala ka na amigo.
0: Kami lang lang amigo mo.
1: Kana amigo. Wala ka kipabirik. Nakita kong process. Grabe ka alam.
0: Feeling of belonging mo.
1: Grabe ka kipabirik. Then, with the aim to prolong the cycle of exploitation over time. Ini nga demand di include sa production of sexually explicit imagery. Paumahon ka na da. The commission of acts of violence against other individuals and animals. Nga, wali, nakaido ko na. Nga, ti nadula ng kulba. Muko. Ti, kita mo isog ka na.
0: Nga ba, boy, this one, pirahal man bla.
1: Hindi ba, hindi mo na siya magwa ka bla. Kung sino masugata mo nga tao, tos dalan.
0: Tampaa?
1: Tampaa ka bla, gyo. Kuha mo na
0: kay
1: Paberic, no?
0: Hindi ba si Mapricio? Kung hindi ako yung youth
1: may nur kaya, may nur kaya. Naamuning ilang style.
0: Yeah, that will overcome your anger and dira mo na
1: hindi ka na mabuli.
0: Hindi ka na nila mabuli.
1: Okay, okay, so ka na mo, bato ka na mo.
0: Kamuna na, sugod-sugod na.
1: So, ara na, self-harm. Nga, suicide attempts and suicide, likado ba? Common self-harm acts demand are cut si gabi, liyong gabi, kung isog gabi. Gisi-iwi kamot mo.
0: Nga,
1: nga suno, gabi tudlo mo.
0: Nga kay nahadlo ko, bisa dugo. Hindi ka madlo, kamo na nga ginabuli ka ni Itan.
1: Kasi nga, sulat ba ang halan mo da?
0: Oy, dugo, eh, lang kamot.
1: Ang isa, pag-indra ka kay Paberic, is ining mga tato. Sige, patato ka to si mga mo ni.
0: Ina ba?
1: Recruit mo, sige, patato ka. Damor ka damo ka tato, kampiyon.
0: Hindi ko na kasulo daw.
1: Ang iba niya grupo, affiliated sa network, violence enticement leads to demand impacting victims who are not directly related to the group. Nga, tubla si Kwan sila kaya, tubla.
0: Nga itong nag-Kwan si Moto, one time, nga ipusdaki mo lang, one time.
1: Tiyang European Union Law Enforcement Authorities na-identify nila pila kakaso nga members nag-cause ng serious injuries in perpetrated murders targeting family members as well as passersby. Galabay ka lang, abuyong kaya ba to?
0: Na
1: galabay ka lang, habuyon na slakyan mo. Galabay ka lang, lampusan ka.
0: Ay, amo na guro kis ano?
1: It's part of their initiation.
0: Sila na nagaliguro.
1: Amo na ni sila ka grupo, ngaway na damo na mo.
0: Hindi ka kulbaan ako, hindi ko
1: magagawa. Ari, pag itang ilang ginobraw, butangan nila sa mga butilya nga buka ang dalan para ma-flat guma mo. Pag-flat siyang guma mo, pagpadaog mo.
0: Pusangan
1: oo, na. Pusangan ka sa mga tuntungan.
0: Nabi mo, ang ina nervyos, you have to overcome your anger.
1: Anong purpose na kipa, Berek?
0: Datistingan ka?
1: Symbols ang ginatawag ko nun nilang loyalty to the offender in the group. Hindi kung loyal ka sa grupo naman, mukha niya.
0: Kay where you belong, gani. Kita, we are family, mungyadrika, upod tayo.
1: Grabe. Ari ng pinakadalom na hinihimo nila kay Paberic.
0: May dalom pag ida?
1: Ari ng pinakadalom.
0: Okay.
1: In some groups affiliated to this network, ang ubrahon nila, violent right-wing extremist ideological connection. Hindi sila leftist kay Paberic.
0: Rightist sila yan.
1: Rightist sila ya, pero extreme. Tapos, ang ilang leaders ga-advocate sang collapse of modern society through acts of terror.
0: Diyan mo na isa, 764?
1: Amo na.
0: Ang isa yan, Dacom.
1: Chaos gusto nila.
0: Amo na na yan.
1: Violence spreading ideologies that inspire mass
0: shooting.
1: Mass shooting. Panlanig, boss.
0: Kiway na ni. Amo na to. Kara na.
1: Bombing sinadar acts of terror. Ay, ning mass shooting. Actually, na. Hindi ta kasiling na palagpat. Di kay nga, ha? Natabo sa Tacloban, the same thing yung ginobra. So, the same ang manner.
0: In America may natabo, in Indonesia may natabo.
1: Kagsubong sako na binalbala na isang mga eskwilahan.
0: Sa mga eskwilahan, may mga kabataan na may dala pusil.
1: Di dito sa iba, may mga 45 na pangkwato sila sulod sa eskwilahan. Now, aring nami kakipabirik.
0: Grabe,
1: anong mga sinyales nga ang bata ninyo ara na sa risgo nga base na recruit sa sining nga grupo sang online cult kakipabirik?
0: Dali lang. Magamba ka sinyalis mo sigun i-plastar mo na subong.
1: Yes. Na ni ang... Kung may amunan ni nga mga pamatasan ang bata nyo, be careful.
0: Dali
1: beware.
0: Lang.
1: Kag dapat, timprado pa panilagan nyo na nga daan.
0: Oo. The eyes to the board na kita liwat kay plastar na ni K5L dyan, kagkong ng radyo nyo daw mahinay-hinay patulog-tunog ha, kay base ko magtaghol ang idun, ikaw mo kabate. Para ni sa kabataan nyo, ari na. Why na si may magahod sa palibot, mga motor na hipusan nyo, anay na.
1: Ari na, K5L.
0: Ari na, ari na.
1: Series of indicators para huwag tani.
0: May series ba?
1: Series.
0: Okay. Ang alagyan niya, bla?
1: mga sirye sa mga patandaan. Gawa ka bulig si mo, identify nga.
0: Ari nga,
1: may early signs of affiliation sa sininga grupo.
0: Gusto
1: connected na sila.
0: Okay.
1: Panawag nila ni behavioral indicators.
0: Ang pamatasan, ang panggawi.
1: Ang gawi. Number one.
0: Gawi. Ari na.
1: Secrecy about online activities.
0: Wala siya ka panugid nga permisi ka online. Mo na nga nasa kwarto.
1: Why siya gagawa? Tag-alauna, nasa kagahon. Why siya galing katulog? Sige lang siya online. Secret lang.
0: Kaga-conferensya pa sila.
1: Manotice mo na, ginatago nila hiding screens when approached. Kaya kunampang mo lang kakipawiri, hindi na nila ipagtaguon mo.
0: Medyo kabira-bira siya. Pagkuhan mo na, niya i-minimize kaya ara si Pops.
1: Pag-abot, taguon niyang screen.
0: Nga nun na tanaw mo?
1: Using multiple or anonymous accounts.
0: Damo siya FB account.
1: Pag ang isa ka account, daang isa bata mo dumdamo account, kay normal nga bata, isa duha ka account, okay na mo.
0: Ay na.
1: Pero kung magdamo-damo na ganing account, ang isa yabi, si Lidya di Bigas, Lidya siya, dito sa piyak naman si Muraya Kari siya, di naman sa piyak abi, si ano naman yan ang gamiton niya.
0: Dali lang, may-ari ko din.
1: Kaya mo niyo na butang
0: May K5 ka bangkalan, may travel ni Eric, K5 K5.
1: Ikaw, yan, hindi ka naman, why ka man niya nag-uroy ka pang recruit kulto? Ang ima yung gina-recruit kay SS kang K5 University.
0: Okay. So, meaning, may itawag na na K5
1: dyan. Multiple account.
0: Pseudo accounts. O kung may nagapakuno-kuno.
1: Yes. Pseudo account. Second, gapanago ka. Hindi ka gusto makita nga ga-online ka.
0: Okay.
1: Next.
0: Duwa na ha. Tandaan nyo mga nanay, tatay ha. Malatandaan na eh.
1: Withdrawal and isolation.
0: May TM siya?
1: Spending excessive time alone. But, husto na ang bal mo. Isa lang siya, yan kay enjoy siya sunod kwarto, huwag gagawa.
0: Nga kabuot sa bata ko, pag-abot na sa eskwilahan, sa kwarto lang ginawa, ginagagawa-gawa siya.
1: Why na siya gaupod sa iya pamilya, kag sa iya mga abyan?
0: Why na da siya? Kaya ang iya nga, where you belong,
1: ato lang sa kwarto niya.
0: Sa kwarto niya. Yes. Ato to ang iya nga, online community.
1: Kung nagapalayo na siya, delikado na, o sisao na na. Next, emotional distress.
0: Pero may nagpakig.
1: Mood swing.
0: Oo.
1: Signs of anxiety or depression.
0: Nga panghugas na pinggan. Nga kasabad! May online pa ko! Ngaking siya.
1: Interest in harm content. Namian siya sa mga harm extremist symbols, dark themes, violent or graphic materials. Namian na sa. Okay. Sunod.
0: Lunukul ba ang kuwaw?
1: Changes in language or symbol used using slang, codes or symbol associated with a group. Inablang mong gagamit malaki sa asang do mga ang bata mo nga buot, gulpi lang maghambal no tinigib, delikado na na.
0: Ina, tapos kinistorya mo sa mga ka char.
1: Behavioral indicators na.
0: Oh.
1: What about online? Oh. Online behavioral indicators.
0: Online behavioral. Oh. Anong iya gawin ko naga-online siya?
1: Unusual activity on platform. Excessive use of specific apps known to be associated with a group.
0: Dira siya kasulod sa mga apps na, ari na.
1: Roblox, bilog yung kabuhin. Lalo, Roblox lang siya. Maroblox lang siya.
0: Iya.
1: Interacting with unknown contacts. Bisan sino na lang may ginasasagila noon siyang hindi makilala.
0: Yeah, hindi ka na, don't go there, don't go there. It is panic attack.
1: Engaging in conversation with strangers who encourage secrecy.
0: Oo.
1: Muna natabo, nagligad sa akong kilala na sikrito lang. Tingala ko dudagalain ang iya behavior. Gali kami ginaistorya siya. Nga bisang kagawon ka panawag sa iya, kagatag instruction.
0: Amo na lang ilang mga online mentors.
1: Encrypted communication using messaging apps that provide anonymity without clear reason. Exposure to disturbing content.
0: Exposure to disturbing content. Botsingan, mga
1: sharing violent or graphic materials.
0: Kung may nakita sila na daw may mga
1: ginashare nila na may sila.
0: Panawag na sa English na sa real dyan, gruesome, mga karumal-dumal. Ginashare nila, namian sila na yan.
1: Ikabay pa, hindi nga mga bagay, no? Makabulig, hindi sa mga ginikananta, ginapangambalta, nga mga huning mga palatandaan nga bata. Di ba, sinarecruit na?
0: At least may ara ka mo ginatawag naton nga basihan. Basi, bala.
1: Ginkuha naton ini sa Europol. But si ganun, Europol Operations Directorate is a core department of European Union Agency for Law Enforcement Corporation. Hindi luglahog ni. They spend time on research, on intelligence gathering, analysis, and coordination to law enforcement. Ti amuna ning aton gina-discuss. Halina sila. Kagintunanin nila todo. Na? Galagabong kamudi mga sir sa Bluetooth speaker sa Mambusaw Tabo Ilog. Bluetooth speaker, sige na. Dapat i-block na inang bilog sa online. Husto gina, no? Tuod gina kay ang bata mo, wala na nagaligoy sa klase. Pero kung maghagadan ka barkada, maligoy, kay maligo or masyat-syat, madala na gid lang na bata mo. No? Salig pagtuo sa Diyos kay hindi gid na magsaler.
0: May haragambal.
1: I do believe on that.
0: May gahambal yung ikipin mo dyan. Yung bata ko, butbuha ko, di, magabot dyan, raskwarto. Nga kagawa, ginablay ka barkada ang bata ko.
1: Wala barkada.
0: Hindi, galia mo na.
1: Ang barkada, yes, online.
0: Huwag ka galing kabalo at tosi sa kwarto, laing gali. Ngabi mo, pag-abot na sa bata ko, pagbutang sa balay ay isang bag niya, mapungko lang sa brasega, dito sa dalong paho, oh. Dito lang na siya, huwag ginaagaro na siya, huwag sa blaga, upon ka, buot-buot sa bata ko.
1: Amo gina. Huwag ka galing kabalo, ang bata mo, na-recruit na.
0: Na-recruit na, indicators, nagli na. Indicators na, bantayin nyo man palihog. Bantayin
1: nyo. Amo ning pila ka mga mainit-init ng mga information sa aton sa nga pagpangalagay.
0: No?
1: Kabay pa makatag ta sang kadugang impormasyon, no? Maintindihan sang kabataan nga ni sa ginatawag importance mga ka K5 sang paghalong sa mga tao nga ginakilala naton online, sino ning ginabarkada ta. It's very dangerous ka K5.
0: And at least because of this broadcast naton subungaga, nag-do away kami ni K5 dyan sang the usual nga balita. Ay, tatlong patay. Ay, mga
1: education, information, kita, dissemination kita.
0: Nga amuri ang mga balantayan.
1: Correct, K5. Because, ginatake for granted. Taka, sinaw kayo lang yung bata ko, buo tala lang sa kwarto. No, please.
0: Hindi amo na.
1: Delikado.
0: Nga ngayon mo yung bata, yan lo, yun makita namun si Kalye nga nag-alumpat wokso to. Ay, ganito, okay pagli na. Sang-sanga
1: magpabukot.
0: Siya, magpabukot. Ang panawag na siya na.
1: Gin-isolate yan ako galingon niya.
0: Gin-isolate yan ako galingon.
1: Amo nang isa sa mga style sa mga online cult kakipay.
0: Balantayan na mga kakipay. Kung arang bata mo, permi sa kwarto, tuktukan na to.
1: Delikado.
0: Gwa na dito. Dai, gwa na di dai. Nga dri lang kuya kay na namian ko diya. Dri lang ko kay hindi kaya gusto maggrupo.
1: Delikado kakipay.
0: Hindi magamusin.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia.
1: Sa Photo Trivia, may kapod natin si Lori the Explorer na nag-celebrate siya birthday kahapon. Si birthday girl, belated happy birthday. Aring atong sininga Photo Trivia, ano party ni sa pinakadamol sang?
0: Daw ay kumakita yung biya niya kayo na.
1: Basta, i-feature niya is something like isa ka-espesyal nga sapat, no? Para mitsindihan ta sa ato naman nga poro. Especially.
0: Nga damol guya.
1: Tawo na ya. Here we go with Lori the Explorer.
3: Maayong buntag mga K-5.
0: Buto naman siya.
3: Ang poro chick deck on to the end. Atong ang mga butang na posible makalubang sa atong kaalam. Mga K-5,
1: Aba,
3: kay malubala ka mo kung ano nga mamal ang may pinatamadabol nga malahibo sa bubos
1: na kalimutan.
3: Ang mga sapat na may aras ang backbone amo ang ginatawag ng mga mammals. Sila ang mga warm-blooded animals. Ang mammal na may pinakamadamol nga balahibo, amo ang sea otter. Ang ila balahibo, amo ang nagalabot, tugtog 1 million hair strands sa isa ka square inch sa ila nga panit. Kumpara sa tawo, nga mayara lang sang ginagmay nga strands ang buhok sa amo nga area, sobra ka-dense ang buhok sang sea otter. Kagbangod nga wala sila sang thick layers sang body fat, pareho sang iban nga marine mammals, ang ila balahibo, amo ang nagabulig agud ma-regulate ang ila body temperature samtang nagalutaw kag nagalangoy sa mabugnang nga tubig. Mayara pocket pouches ang mga sea otters sa dalom sang ilang armpit. Kung sa diin, diri nila ginatago ang ilang pagkaon kag mga paborito nga mga bato na ila ginahampangan.
1: Pinaagi sa lumi,
3: inoras nga ginatinduan sa mga sea otters ang ilang mga balahibo agad hindi makasulod ang bugnaw nga tubig sa ila panit. Kag ma-maintain nila ang ilang nga waterproof seal.
4: Inesika K5 Lori Gamboa para sa
1: okay. K5 Eric, si Mercy Martisano, ato na barkada sa online. Kaya nadala, nagali sa kalainan nga online. Damo gi ko subong nakuha sa inyong info. No? Salamat
0: ba.
1: Siling nila di parents dapat alerto gig kay sensitive kita sa aton kidos. Thank you sa information. At least may guidelines kami sa attitude sa akon kabataan. Correct? No? Singa kakyot sang tingog ni Miss Lori. Bagay na bagay gin sa kay Lori the Explorer.
0: Niya ko magamit nga Poro Trivia. Gadulag-dulag ng tingog.
1: Poro Trivia. Happy birthday kay Day Lori.
0: Happy
1: birthday. Sok talas dito, Eric. Kaya di gapon mo. Si taga, ano yung Bacolod Solo Parent Federation, gipabatis program, to salamat gin, no? Kay Chuli Kulado, solo parent sa. Salamat sa inyo pag-upod. Ara na ta sa K5 News FM Negros Island, ha? Check tabi sa Bacolod. Bangod sa ningita mo, mga ka-K5.
0: May resulta.
1: Red standby. Bangod sang natabo dito sa Zamboanga, prior pa man sini, may preparasyon niya sa Bacolod. Paano nato mapasigurado nga malikawar mga kaangay sa ding insidente? Yes. Ano nga mga measure ang inahimo? So bangun sa natabo sa Zamboanga, nagkuha kita reaksyon sa School Division Office sa Bacolod. I-check tabi si Kipay Brad Salgado para may baluan ta kayo interview si Ma'am Lila Aro in line sa ding insidente. And then, Engineer Tambanillo ginaktuhan ng reklamo sa taga Bilamonte.
0: Ha?
1: Atong posting na hilay. May good news na to karon kay Kipay Wilson na bilyan na.
0: Wala na hilay, ara na si Inday.
1: Maglika. Bawal maghilay. Hindi man pwede manghilay.
0: Isa pa na.
1: Eh basi ikaw mamatay. Eh makita ka sang nobyo ni Inday. Nakuha mo.
0: Isa pa na.
1: Bawal ka magpangilay. Kung makita ka sang nobyo ni Inday, tapos ka, ikaw ang patay. My God. I-check ko this time si Kipay Brad Salgado anong preparasyon niya ginimo sang DepEd STO kay bangun sa natabo to sa Zamboanga. Kipay Brad, good morning.
0: Morning, Red.
5: Yes, good morning, K5R. I'm K5R Eric. Kagapagadlao, nagpatigayon, iyan siya gabiting ang DepEd Bacolod kaupon si Mayor Greg Sataya.
1: Okay.
5: Ini siya matapos na naglugtad dira iyang insidente sa may Ateneo di sa Buanga. Kung saan hindi, may nagkalamatay dira ang estudyante. Dari K5R dyan, K5R Eric, ginistuyahan kagapon, iling pagpamakod sa siguridad sa tagsa ka mga bulutuan. Dari yes, Bacolod, sa madumduman nato na may ara na sa 200 ka mga handheld metal detector na ginhatag sa mga bulutuan ti 200 ni Kabilog o galing ito sa aton maobserbahan kaluluoy mga sudyante kung mag-ulan bala kamatid na kapila ini sila sa mga entrance sa eskwilahan at hindi gala yun makasunod bangong tikin ang lanon gid nga chikon kasi bala may mga unod dira sa bag gati makahatag siyang halit dira sa mga sudyante kag sa mga manudlo kay Kirim Eljana Kirim Eric so gari kung makita naton sa mga mall kag sa mga airport tindo may ara dira sang walkthrough metal detector although ti medyo mahal-mahal siya pero galing kabanti sunok kay Mamila Aro naghambal si Mayor Greg Sataya nga inabalang hindi bala maalang-alang ang seguridad sa mga nunudlo kag mga estudyante although ti plano pa man lang ni pero mahinda ko ni siya kabulig sunok kay Mamila Aro matikin may arjan kay Mary kung may ara kadarasang baga masulod ka na lang eh. Don't need na bala natin dapat nira nga ibutang mong bag mo na sa table And then ang imodra yang kwan ni lawas mahansap kadra unlike ya sa walkthrough metal detector pagsulod mo ga alarm na dayon kay Pimel dyan na kay Berike di ang hambal po yung imam nila aro may ara kita sa hindi magdubo pito ka mga security personnel nga city paid magluwas sa blue guards nga ginabayran iya sa mga eskwelahan kaya iman ang ila sining operation daan 24 oras agad pa siguro nga ti kung gabi ba si balabay haboy dira ka mga bag may ara sa mga kutsilyo or anong madira ka bagay ti amo na garubing ang mga security personnel naton agad nga ti matanaw gid ang palibot yung KPML dyan ay Kimberic. Kahit ining mga estudyante, isa mo lang ang nagagrupo-grupo, lain gindi ako may aras ng security personnel nga nagabantay, kamati nagpuag ni sila, ito nagalapta, kagti malikawan ining mga away-away, kaya basi malay matabo, dira nga hindi pag itsidiyan ay sa eskulahan, kag mag-ilinaway kay KPML dyan.
1: Tiguro yung pabatita ng tingog ni Ma'am Lila Aro bilang resibo, tagwaya, magsiling kagani nga walk-through, inang dopertahan nga ginalabayan, takagipay bread.
0: Maagi ka lang.
1: Ang pertahan nga wala sa ang pertahan nga wala sarado, wala sara.
5: Oh. Yes, amo gida. Actually ko magadto kita sa mga mall, sa paborito nga mall ni Sir Eric bala sa gasugod sa letter A. Ay ala.
1: Gali.
5: Pero pasalod ka lang daya. Pumay dala ka drama alam na. Pero kung wala ka dala, actually
0: K-5 bread.
1: Hindi mo ko rin siya pagbukod.
0: K-5 bread. Yes, gakanda ko kay nagabasi kay Pepe dyan nga sa may pagsulod mo sa kwarto nga nagasarado. Lain man na yung grahe, kagulpi lang yung nasirhan. Safety na yan mo.
1: Hindi, importante ha, pag abot sa mula nga punto, mapanakop ka sa gasolinahan ka na yung gakwa picture. Makon mo yung last dose. Sige, bugtaw ko ka, tiabaw ang ulan. Si Red galing aga live.
0: Si Kuchip of Reporter, Kuya Toy. Nakamang kamuya, man.
1: Maluka ko din sila galing.
5: Ha? Man, dog, ito na dapat sa palibot.
1: Dito, dito siya nag-upod gali kay Iba Lads.
5: Ano yung layo?
1: Hindi.
0: Nga tulturan niya nga layo.
1: Ha?
0: Nga kabalo ka nga sa Banago.
1: Ha?
0: Nga kabalo siya nga sa Banago.
1: Hindi. Kapid, hindi. Sino mo lang kapid di Ibao?
0: Si Adan.
1: Tiyo, sa Adan dito sa Bacalapit.
5: Nurse sa
1: makulon. Tapat yeah, naman. Kasi joke lang dito, di ba
0: yung seryoso? Joke lang nga mo, kabalo kami ni Sogo, kani manager, kabalo na kami.
1: Kabalo na kami. Kabalo na kami, hindi ka makabala ka. Kabalo kami, gigaan ka order, ka kung mag-ulan, bangon ka. Galing kayo problema, si Mong, imuya bangon, last baby, bangon ka na.
5: Grabe. Pero ano kini mo dyan, mabatiyan naman
0: dyan pa. Sige,
5: sige.
0: Nami ni, nami ni ha. Nami ni.
5: Okay, sorry.
6: Kita ya ready. Natakay right after tuyas ang natabo sa Tacloban. Immediately, ang aton mayor nagpa-procure sa watol mga metal detectors. So, tanantang schools now are equipped with metal detectors. Isa sa mga improvement nga i-improve pagid naton. Actually, ang pag-insure sa aton, ang health sa aton mga utility security guards naton sa school, may plano kita yung mag strengthen dira. Pinaka-importante nga dapat, ang tanantaya nga schools subong are allowed to hire blue guard, no? So may adjustment sa MOOE ang ato mga schools para makahire sa blue guard to ensure nga systematic and standardized ang ato nga security measures sa school.
5: Okay, so ang ato mga security guards, mga JOs, mga pila na sila kabilog per school usually?
6: Sa ato niya, ang sa school nato niya, 24, ang ato na the computation, may tatlo kita yaka rotation, gino, 8 hours for 24 hours, tapos 7 days a week. So 7 gid na iya ka security guards ta ang paid by the city para mag render sa services. Wala na yung labot sa atong mga plantilla positions nga security guards kasi syempre ang atong mga blue guard nga hired paid by the MOOE.
5: Ano nga?
1: Okay, Red, thank you, Gid.
5: Okay, so buyan to kay Real Jana Bay si Payeng ni Ma'am Lila Aro ang gusto pa siguro iya nga ti babako ng seguridad.
1: Eh, kumiara ko nung metal detector hambal ni Oliver Alcala bangun sa issue sa mental health dapat may mental detector bangun ng butang.
0: Ay nami na no, tuod no. Ay, you know, it's a good thing may mental detector kita natin sa sarili nga daw one gate nga daw parehas ang metal but I think there should be a mental detector to know if ang isa ka bata
1: may problema kung wala
0: may problema may mental health
1: kaya ang,
0: problem
1: ang aton niya nga tatlo ginapakita sa aton niya lang detector mo
0: Ay, sabat. Ya, sabat-sabat. Gagay na ito. Bang mo lay detect.
1: Oo, kundi.
0: Deng
1: ka red sa mga buta oras.
0: Alas 11, imidya.
1: Dayon. Kundi, iba na makurog ka. Doon makurinti. Okay, ready. Yaga, kilat mong. Pwede ito simpo rin ha. Pabasan. Dali kay, ang posti boss to na kayo na. So, boss na nina ito na update para hindi bitin. Salamat, Engineer Tambanillo, sir. Salamat kay Dred. Kay basi, makilatan ta, Red.
5: Okay, so mato siya nagbalita ka ba dulong? Sinigaan dulong sa ato sa Power Trio, DTX 1100 Mighty C, D3 Bio, hanggang ato man siya nga DTX Mighty Soap and DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan, Sina Gross, K5, He's FM.
1: Okay, so thank you so much, ha? Amo nang pinakaimportante sa tanan nga batagaan ta protection ng mga kabataan. Wa yung tagali pa daon sa program ta. Kay pa direk we hope nga hindi na tani matabo niya sa aton din.
0: Kabay pa nga nakahatag ta sang due time man nga
1: kaalam.
0: Kaalam kag due time nga insight sa aton nga mga tagpalamati, especially mga parents ubungaga.
1: Thank you for being with us today. Ato ni tandaan, no? Ang pagpadako sa kabataan kag ang maayong pamatasan obligasyon sa magginikanan. Kung nakaproblema sa aton purian, hindi tanang pag-ibasol pa sa eskwelahan. Sa aton yung pag-inupdanay, it's another day.
0: Another FDLP.
1: Sa pangalan naman sa aton technical partner, Rainiel Alcantara, Ethan James Sarmiento. Opo rin aton niya CEO and President Dr. Abil Uy. Opo rin aton mga station managers, Rod Spalma, Jean Shatita and Colleen Cubia. Ako si K5, Eljan Castanio.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio. Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
8: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnubo ang akon sugar. Kay may ara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabalo manusik.
8: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kagabi pre?
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Tigasin!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nag-iisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Opo, sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pakaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Of course, pati ang aton nga mighty sea alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga, Brad Paul.
2: Mayong aga. Okay. Engineer Ronnie Albao, ang manugdaog na naman nga kagawad sa bracket 35 kung madayon ng eleksyon.
1: Oo.
2: Mayong aga sa imo, Engineer. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Mayong aga. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe na ang, nahatag na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko, kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silula mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid no, which is your cells no. So basically it helps you to stay younger and it prevents gitawag naton nga premature aging. Hindi naman gito mapunggan ang pagtigulang pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar. Ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubo si mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa pinakanami nga eye health, mag-eye care gold. Eye care gold is a food supplement that specialize in your eye health, no? Rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that helps maintain your 20/20 vision or para hindi na magtaas ang grado mo and sa mga eye diseases. Parisan, sang ginatawag ang eye care gold, ang eye care drops rich in hyaluronic acid that relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang pinakakampiyon, no? Kung gusto nyo kalayo ka mo sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio, sa Talk ni Doc, sa Suryahanta. Ha? Kaya kapamati ko sa JP Gapon. May nakasulod. May dala armas. Yung nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man. O kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sa kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Ang muna ang topic ko ta karon.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagid, Engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells. Kaya.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, Engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imong tinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Okay. Ilan na diginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Okay.
2: Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
3: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature
2: na
1: siya.
2: Oo, okay. Gulang na.
1: Okay.
2: Hindi naman sa puslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa, sina your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gahin
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gahin mo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas nagamature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Oh, now, your intestinal cells works the same. Mabot ang panahon matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kog lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano but ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya, ma self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, it's a different topic. Dito okay. Na yung ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan akudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi gani ko kilala, engineer nga, kung mamana ila bata, gina-check nilang family history.
1: Bala
2: lawai ang pamanahon sa ilang sining bata.
1: Basta mayo lang
2: ang
1: genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Tipro isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik.
1: Ah. Oh, hindi na.
2: To, ah. Oh, aroma, buta kita kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na, gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige man nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panagangda? Simply, DTX-500. Nga, protector sa selula.
1: Okay.
2: Ang DTX-500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom kada bi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na git budget? Pwede na twice a day. Ti why na git once a day? Suplementuhan mo lang utan. Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang doktor. Pilay mo edad? Ya dok, 50 sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay. Check.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, blainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na akong check.
1: Okay.
2: Yung kasi karilyo ka? Yung sir, wait, check. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaong utan? Yung odok, plakaong kakarni? Oh, check.
1: Nag-contribute?
2: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancer sa ara.
4: May pamakot ang doktor nga wala na implant ni Sir
2: TP.
4: May multiple sex partner ka kaysa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. No. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanami gitong utan. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Okay, ang fiber amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no.
2: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
2: For cell mutation. Sa Bernays, istoryahanta naman, ang polyp formation. Kaya nanamian ko sang gin-lay down ni Sir Boy Kaina about sa detection sang lawas kung may invaders.
1: Okay,
2: dito
1: okay.
2: Sa pag-ubusan time, kay do alas 9:20, no?
4: Kakomodating kay Sir
2: Jason. Oo, yes. Oo, gusto ko hindi masayang imong gin-research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulo, kagindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Do wala, man.
1: Wala.
2: Do pariyo mo lang magambal si Boy na, ano, na about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si Imo. Do, kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
2: amo na daw. Kulang, five lang.
1: Five.
2: Sige. Sa see you Friday, Sir Boy.
4: Dumalas days yung dinero.
2: Anyway.
5: Final destination
4: na. So, yan ta subong, no? Paano ba lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha? Huh? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso subong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod
1: sa eskulahan.
4: Nga abala wala na check sang gwardiya. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo bisel sang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namon maisa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot gigisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
4: That is good.
1: Uh-huh.
4: So, delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kang ang main problem gini, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no?
1: Uh-huh.
4: Pusbong adlaw ya, chikun ta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga
3: mga lain sa lawas nga armado na makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga atong mga selula kag active, Sir Boy.
3: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pito gwadja man, mabal man gwadja, isa lang ko serabi sa shin, ha? Rating, di ko naman ano gap. Pung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapafungi man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod.
1: Hindi, Sir Boy, nga naka-memory na ni tanan?
3: Hindi. Paano pa? Siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
3: Bata ka pa, wala pa memory ang imo, ano eh.
1: Okay.
3: Ay, wala pa memory ang imo, tawag sinigani, ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
3: Ang ubrahon ni Gapon, sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
3: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
3: Katuanan nila dayon ang site kung diin nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Abot yun lang, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal. Hindi. Ang mga invaders, bala? Hindi nila ma-sense pa?
3: Pagsulod pa lang nila, mismo, kumbaga, may dalanan nila yung abaho.
1: Mm-hmm.
3: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
3: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino mo na nga invaders nga ina. Kung hindi na matapna, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay.
3: Duway niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang, kung hindi man nadamo, nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
3: Kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
3: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
3: Ini amo na nagasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
3: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din?
3: May antidote ko din, may unmask ko din para siya.
1: Ah.
3: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ay, kuhain nyo ko bisampol?
1: Oo.
3: Ha? Kuhaan na sa

0: pinsa ning lawas mo. Anong una nga pinsa git? Pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa git.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang gitawag nga mga viruses kini. Kay, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
0: Kung medyo may edad-edad ka na, ay pahila natad na. Pabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm.
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaw ay dahil labot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio, nga ginihimo sa lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders sa ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Di mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginaobra pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
0: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So, D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy, kinahanglan taman maging healthy ang aton nga skin as a first line of defense. Kinahanglan kita maligo adlaw-adlaw. Ang paligo naton magamit kita sang DTX Beauty Soap. Amuning kinahanglan naton Sir Boy para nga ining mga bacteria nga nagaagi sa aton panit labi na gyud kung may mga open wounds kita, mabuligan nga hindi makasulod sa aton nga lawas. Ang skin naton dapat protektahan mo naton Sir Boy.
0: Dapat, ma, maligo adlaw-adlaw.

0: cleansing, of course, DTX Beauty Soap ang habon nga kampiyon ang yatawag nga beauty properties, may antimicrobial properties pa. Ang DTX Beauty Soap may yatawag nga VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas ang yatawag mga skin diseases, mga ginaproblema nyo nga an-an, bunis, psoriasis, mga punggod yun nga hindi, do hindi maghalin.
1: Uh-huh.
0: Ay, amat-amato na sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ang nami pagidi, iniman nga VCO nga ara sa DTX Beauty Soap, amumaning gatapna sa mga mikrobyo, nga gatugas ang yatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain
1: ang gapaputi,
0: papaya extract nga gapaputi sa imo skin, may ara pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within, ginapataas ang glutathione level, and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles, key ginapataas mas ang vitamin C nga din sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
1: Speaking sa body odor, ang aton nga ilok bala Sir Boy, ang balhas taya hindi ina ya nagapabaho, kundi ang bacteria nga ara nagaupod sa balhas.
0: Mm-hmm.
1: So kung ma-ferment inang aton nga balhas daw, may mga bacteria ti amuna ga tugasing baho. May solusyon kita, no? Ining Klinika Deofresh para maproteksyonan ng aton nga ilok. Bisan balhas daya, okay lang na Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Basta wala iya nagabaho. Ha? Ang pagpatay sing mga bakterya sa aton ilok, ari ini ang Klinika Deofresh. 48 hours protected ang magagamit sini Sir Boy.
0: Correct, no? Kung gusto niyo deodorant that gives you 48 hours of freshness, mag-DTX, mag-Klinika Deofresh, no? Ang natural nga deodorant nga may VCO, nga gatap na sa mga mikrobyo, nga gatuga sa underarm body odor. Ang rich pa ni sa vitamin E, that's why, ha? It whitens and helps the improving the skin of your underarm. So kung gusto mo natural nga deodorant nga epektibo, mag-Klinika Deofresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pimo. Pero ang ginarekomendar ta nga kape, ha, nagakape ka na, ginaga-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pikita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sa aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagin ni siya, kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy?
0: Ang pinaka-importante din, may DSE, ang yatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So, kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers, kaya may chia seeds, ha? Mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo yung double barrel, nga antioxidant ang imo kape, kaya gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag-DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee, may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no? The herb of immortality. Basically, ang nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang buong pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amuna ni siya, amuna ni yung kape nga para sa imo. Ang pwede mo ni yung maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo yung nami, nami ang imumood taga agaga yuhom ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics, ngaway niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production, ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampiyon, ang gusto mo yung i-repopulate ibalik gid ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produce a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga klinika, Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B's, and pinakaimportante sa na nami ang ginatawag nga pag-usar sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta ang aton nga gut, ara ng mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini, Sir Boy, sining aton nga mga klinika Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo. Pero ang iatag ko sa Sir Boy, inibala ang Extend Food Supplement for Men. Mm-hmm. Nami ini sa mga may edad na, kung gusto mo maging happy si Mrs., ang kiliti ni Mrs., maabot mo bala permi, Sir Boy? Kinanglan nyo mag-Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, nami ini sa may ari ini nga maka kag klabuas ka nga nagapa nami sang aton nga mga good bacteria, Sir Boy, no? So amunya, para maging happy si Mrs., kag nami ang flow sang imo nga dugo. Kay kun nami ang flow, Sir Boy, sang dugo, ang tanan mo ginakaon dira sa dugo gaagi mo, ang tanan nga mga minerals kag vitamin ara sa dugo. Kung maayo ang flow sang dugo, pinaagi sa pag-inom sang Extend Food Supplement for Men, ang tanan nga mga bacteria, ang tanan nga mga cellula nga nagakinanglan sing pagkaon nga nami, Sir Boy, makakaon gid kag maayo ang efficiency sang production sang imo mga cellula. So mag-Extend Food Supplement for Men, Sir Boy, para maging happy, taga para maayo ang flow sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo, Sir Boy?
0: Pwede man, kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka makapamasahid laadlaw, no? Ha? Magpamasahid, kaya once ka ginamassage ka, ha? Nami ang blood circulation mo. Mas nami pagin ang blood circulation mo, ha? Pag ang masahe, kung kampyon ang imo balanyos, dapat naka DTX liniment oil ka, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa DTX liniment oil, no? Ang iniginat ang mga tired muscles mo, mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, matamat ni kwa, kung ginaplusan ka, ginabanyusan ka sa DTX liniment oil, kang aromatherapy sini kampyon. Kampyon, it relaxes you. Kung may biyahilo ka, pwede man ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo kampyon nga balanyos, ha, tandaan, ang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, salamat, Sir Boy. Wala tachimpo, din siya pwede makabakal, Sir Boy?
0: Oy, tanan namon nga mga products, no, available sa amon official store online sa TikTok at Lazada, pangitaalang Klinika de Alternativo. Available man tanan nga amon nga products, of course, sa amon mga clinic, sa mga clinic namon. Di sa Bacolod, Dr. Commissary Nais Lit sa Libertad, in front of the second gate sang Paglaom Stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops para kampyon ang health sa mata, and of course, para layo sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zueta Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, nga ito nga pinalangga nga CEO, nga wala untat, ha, sa pagplano nga maka-extend sa mga informasyon para kita tanan maging healthy. Of course, ang aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, si Sir Rods Palma, nga aton nga aton manager, station manager. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. Salamat! Kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hello?
2: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato, ah.
1: Alabo ka, animal bala ni kay Nuli, ay. Sa kadamo, sang mapinsaran.
2: Ah, oo, damo na siya napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain lang to sa bato nga natapikan niya, may nitan to siya sang adlaw. Mangangaman siya. Kay ti siling nga daan, talaba siya kuno eh.
1: Sadya, you know.
2: Ayan!

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket. What is our topic for today?
0: Aba, maayo ang English ta.
1: Yes, because I am schooling English now.
0: Why?
1: So that I can understand the debate of senators and the lawyers of both counsel for impeachment trials.
0: Bilangga bang niya daw si Ator ka ba?
1: Ator gidya? Hindi daw atorne?
0: Atorne man eh!
1: Hindi ko mga ngayon mag-atorne, busaw.
0: Ang ngayon ka man, pwede ka man tawagun gani nga atorne. Atorne 500,000.
1: Agoy! Ha? Sino na siya man?
0: Amo na ang abogado nga balato lang manukot.
1: Tuod ka, boss? Tagpila lang yung panukot, yaw.
0: Kada kaso tag 500 pesos lang ah. Amo na gani nga gintawag na siya nga atorne 500,000 kay tag 500 lang ang sukot niya kada kaso.
1: Ay na ano, pigaw gali ng abogado, boss eh.
0: Pigaw pero dasig ang kwarta.
1: Nga man, boss.
0: Kay gaan lang siya 500 ang kundras kaso nila. Idagdag ginainay ng kaso. Pero kung hatagan siya sang kliyente at 2,500, mas avance sa ginatag sang kontra, basi palang padag-on niya ah.
1: Buot silingon gali, boss, kung sinong dako hatag, amo nang padag-on niya?
0: Exactly!
1: Agoy!
0: Kay bisan gamay lang siya manukot, pero dasigay lang ang kwarta. Pero tiigaling amo lang ang problema, Boy Ramon.
1: Ano, boss?
0: Wala sang kasiguruhan kung madawag ang kaso ya o kung maperde ang kaso ang ginauyatan niya.
1: Oh! Wala galipiho, boss?
0: Oo eh! Mayo man magdaog, mayo man hindi ah.
1: At isa-sadyay, no?

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nga kinanglan pagid ko magsumahaw.
1: May kabalo ka naman, Mr. President. Requirement ina eh.
0: Apoy, di man hindi ta mag-comply ah. Kaya ako man ang hari sa Pilipinas.
1: Hala.
0: Wala man sila may mo kung hindi ko.
1: Ay, hala.
0: May mamalabag pa, haw? Sino ang mamalabag? Wala sila malita eh. Da wala ko gana mag-speech-speech sa sumasuma ngayon na.
1: Kagnaaman, Mr. President.
0: Ina, tungod, ginakulbaan ko yung adaan magambal sa damo. Tapos nagakalakjo pa ko.
1: Ay, amo na, Mr. President?
0: Oo, kaglabi kaglabaw sa tanan. Ah, hindi manabi makwartahan. Piliton ko ganyan kaugalingon kung hindi man na makwartahan. Dapat ang makamalita ta.
1: Pero Mr. President.
0: Ano?
1: Amoy ng ara sa kasuguan ta.
0: Ako ang kasuguan diri sa ato nasyon. Ako ang dapat masunod.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: I don't know. He beat na meg.
1: Hmm? Subong na meg?
0: Oh, mega. Time na siyang acting ta. Sunda tong ilagi na pangambal kay nasamtang kahibi, Meg.
1: Oo, Mega. Kahatid bayaan mo kami.
0: Mega bong kami. Kalaw ay galing si mo makibi, Meg.
1: Nga manaw.
0: Daw kagi ka tulon abduba.
1: Ikaw naman day, baby Meg.
0: Nga ikaw pangin ko ang sabon man. Saka damo-damo siyang tao sa kalibutan ni Kaupang!
1: Meg, mas laway ka pa kalimang ibe, no?
0: Nga man, Migaw?
1: Dugo-ugom ka batuan?
0: Papayal na natin, Migaw. Basta may ibe lang tadi para makakuwalat ng pembre.
1: Sige, Meg, masabay lang ko si mo, Mega.
0: Ngayon bayaan mo pa kami, Chay!
1: Ngayon bayaan mo pa kami, Chay!
0: Chay!
1: Chay!
2: Mga bata, sino na tiyay na ginaibian nyo man?
1: Chay!
2: Oo, man. May tiya ka mo, hindi na patay, haw?
1: Oo!
0: Atoy!
1: Arap lang na lugo mo?
2: Ay nga, ati yay, haw. Kay lalaki man yan, patay.
0: Ha? Ati, Choy eh? Choy! Ngagin bayaan mo kami, Choy!
1: Ligo ko na, Toy. Parot naman ta ba? Hindi gali babaeng napatay. Lucky gali.
0: Gagani, Mig. Hihipi lang tabala, Mig. Hambala lang nga, Choy, ah.
1: Ati, sige, Mega. Choy! Ngagin bayahan mo kami, Choy!
0: Ina yan, Mig. Today pa singgit, Choy, Mega.
1: Sadya-sadya, no?

0: 3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Sporebiotics.
8: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Sa amung lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw.
15: Paminga-minga, huwag na po sa isinin kay wala.
13: Deo Fresh Deo Raw Oil. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: night shift,
21: OT,
22: breadwinner.
21: Deserve na deserve yung magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
1: Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Let's go.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang kita.
26: Ganado kaya malusog.
25: Kitang kita.
26: Timbang ay mabigat.
25: Kitang-kita.
27: BMEG Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
28: May kontrabaho formula pa.
29: Walang amoy.
25: Kitang-kita.
26: Ang pangarap ng pamilya.
27: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
30: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Cocoferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
33: Pag-ibig fund, solid kabon.
23: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
34: Pinakabaratong nga data
35: sa Shopee.
36: Off pa
37: para sa tanan.
38: Data
39: piso lang.
40: Loka data. Shopee na gidya.
41: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
42: Enjoy sulit data.
43: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa Ciudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
44: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
45: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. anong kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guy City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 News FM.
2: Hey, Kiman, damo kami kalubihan sa palibot. Sa mong balay, balaw.
3: Oo, ano da yun?
2: Kung mag-ubo ko, tutod ako. Gakalahulog ang bungas ang lubi mo.
3: Huwa! Tuod ka, Meg?
2: Huwa! Abi mo sa konti kalunaw?
3: Ah, wala man, Meg, ha? Ay daw, daw makarelate man ko sa istorya mo mong...
2: Nakusog ka man mag-ubo?
3: Kaysang una, mag-ubo ko, kapin pagani kong gabi, balaw.
2: Gano'ng git ko mag-ubo ka, o?
3: Mag-ubo ko. Gakahulog na ang mga bituon kagbulan sa langit, ya.
2: Nye? Grabe ba?
3: Meg, daligid lang. Pwede ka kapalayoan ay sakon? Inang layo-layo kagiblaw.
2: Op, Nga man, Migaw.
3: Kay maubo ko, anay. Basi bala mapalid ka, o.
2: Nge? Sinasadya, eh, no?

0: O ti ano?
1: Mauna na ako sa imo Jaguar, ha?
2: Tehe, hindi mo gid ko pagpaup doon, boss.
1: Paano ta ka maupod? Kay kadako iyasang bill mo de. Wala ko iyasang inog bayad.
2: Boss, bisan promissory note na lang, boss.
1: Eh, nga tudluan mo pa, kuya man?
2: Oo, boss, eh.
1: Kung ikaw na lang bihim mo sa promissory note.
2: Hindi sina magsugot, boss, nga ako.
1: Kag nga aman.
2: Eh, hindi ko kuno masaligan, boss.
1: Ate, wala na tadasang may mahibo.
2: Pero boss, kung ikaw ang mag-promissory note, mapati na sila ya si imo ya.
1: Hindi gani sila magpati sa imo. Nga dugay ka na di. Kag nakilala, kag nakaupod kanila. Kita pa yan nga, sa san ulang tayo nagkilala ay?
2: Ti boss, eh, paano na lang ko niya galiya?
1: Ah, bahala ka na diya. Salbaranay na lang tiniyasang kaugalingon ta.
2: Hala.
1: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
2: Sadya-sadya eh, no?
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:10 na sa aga.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras gendulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
5: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupo ng iyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian.

Kuan na mga biyan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad. It's already 11 minutes after 10 o'clock in the morning. Magapangalagad na naman sa inyo sa sining Miyerkules ng edisyon ang Bombahan na Isa Norte. Mayong aga syudad sang Sagay, Cadiz, Manapla, Toboso, Calatrava, Minapasok, Don Salvador, Benedicto, San Carlos City. Kagkutob sa malambutan sining aton nga pagpangalagad. We are broadcasting live mga KK5 nagapamati na kamo sa legal lehitimo nga radio station diri sa Norte sang Negros Occidental. Live naman kita nga makita kag babatian pinaagi naman sa aton Facebook Live. We are live sa K5 News FM Cadiz Digital. Kag live man kita sa aton Facebook account sa Bomba Marilo. Paki-share mga ka K5. Mayadayad nang aga sa aton nga mga kauturan nga nagapamati na karon dira sa mga nabukid nga bahin sa aton distrito. Diri sa primero distrito, segundo distrito, sa mga utod naton nga mga mamumugon, sa mga utod naton nga yara sa kabukiran, sa mga utod naton nga mga mangingisda, sa mga utod naton nga nagapang-empleyo sa gobyerno, sa mga nagapanrabaho sa pribado na kumpanya. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Ako ang inyo kubos nga alaga. This is ka K5 Bomba Marilo sa programang Bombahan na Isa Norte. Why na kita intro-intro? Why na intro-intro? Waswasanay da yon isyo. Mga balita nga dapat inyo tutukan mga ka K5 sa ato ng mga headline. Bata sang kapitan sa Sagay, gindala ya sa BBM scholar. Wala labot sa kapitan ang kagawad nga upod man sang kapitan sa sina nga barangay, gindala ya man ang iya bata. Maluoy man kamo. Kapitan kag kagawad sa isa ka barangay, ginpangdala ang ila mga bata sa BBM scholarship. Kampiyon! Iban pa nga mga balita, tuntutukan mga KK5 mga nagapangransak sang Wi-Fi Bendo Machine mga KK5 nang atake na naman sa syudad sang Sagay. Kaon taman karon ang balita with KK5 Jomari Sunido sa iyaman mga natipon nga balita from the city of Escalante. Ano ang latest karon nga mga development dira sa syudad sang Escalante mga KK5? Diri man sa syudad sang Cadiz, mga lolo, wanggo, imbes nga magpa-relax-relax na, nagkaladakpan sa pagbaligya sang ginasuspetsuhan, siyabo! Ina kagiban paton tutukan mga KK5 tungod malipot gid lamang ang aton ginutlo, ang aton inoras, hasta lamang kita alas 11 sang udto. Naka-standby mga KK5 ang aton nga mga engineer. Sa technical side, we have engineer Jake Rickton Nieves, Engineer Matt Tinasas, and Engineer Amphil Celestial. Diri kita mga KK5. Wala na intro-intro. Why na intro-intro? Rikta na lang dayon ah. Ah, wala na intro-intro. Rikta na lang dayon mga KK5. Kwaon taman karon from our news center, si KK5 Ruel Pineda, DILGNIR, ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship grant. Sige, plastaron tani mga KK5. Plastaron tani, plastar kamuda kay maplastar man ko mga KK5. Oras alas 10:14. Now mga KK5, pangunahan tana kamo amon trabaho gid lamang, walang personalan. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Trabaho lang ning amon. Ginaswildohan kami sang pribado nga kumpanya, agod nga tumanon ang responsibilidad nga gin tanay sa amon mga abaga. Now mga KK5, ining topiko nga mainit-init karon, may kang tanan sa bago or bawat barangay makikinabang program. Bawat barangay mga KK5, makikinabang program. Amo ng title sang aton nga programa sang gobyerno. Hindi bawat barangay kapitan kag kagawad makikinabang ha. Kundi bawat barangay makikinabang program scholarship. Sang mga tinalikdan nga adlaw na confirm and verified naton mga KK5 nga may barangay kagawad sa Babiera, Sagay,
Kag may barangay kagawad man sa may barangay fabrika, ngang ila mga bata, ila bata, gindala nila sa BBM scholarship. Now, ari ang mainit-init nga balita, calling the attention, may nag padala diri sa aton sang reklamo, siling diri mga ka-K5, niya Sir Bomba Marilo, lihog bi pamangkot sa barangay Old Sagay, kay Kapitan Rogelio Alod Sayam, kagsakay kagawad Jocelyn Marquez, kun ang bata nila nadala sa BBM scholarship. Ay agay! Ay klain, ay klain. Abi ko kapitan ng kagawad pagid gali? Ha? Kagawad pagid gali? Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Now, ang pamangkot diri mga ka-K5, once again, wala kami sang iban nga interest but the interest of the public, especially we're doing our job mga ka-K5. Now, we need to inform the public, especially the people of Barangay Old Sagay, ilatag nyo ang resibo sa ngalan sang transparensiya. Kapitan Rogelio Sayam, kap, bata mo kap, nadala sa BBM scholarship. Kagawad Jocelyn Marquez, ano ining mga reklamo sang pumuluyo, ang iyamo sang pumuluyo sa inyo, nga ginpangdala nyo ang inyo mga kabataan or inyo bata, di kiti, bata ni Kapitan, bata ni Kagawad, kabataan, dua, more than one. Bata ni Kapitan Sayam and bata ni Kagawad Marquez Jocelyn. Mahuya ta! Bumaluoy ka mo si Lingkutani, mga ka-K5, untatanta na mo. Untatanta na, but as of this moment, before anything else, we're calling the attention of our Department of Interior and Local Government to investigate this matter. Investigaran ining mga barangay officials nga mas ginuna nila ang ila mga bata or ila bata. Now, the point is that suliton taliwat, suliton taliwat ginabaga sa aton mga ka-K5 nga supposed to be ang guidelines and criteria and qualification yadtong mga nabutang sa bi-bi sang kapigaduhon. Nabutang sang bi-bi sang kapigaduhon. Nga hindi makasangkol kag makasarang sa pag-eskwela. Now mga ka-K5, the point is that I do believe nga isa sa pinakadako nga barangay sa siyudad sang Sagay is the barangay Old Sagay. Dako ni Ira. Magsiling ka dako ang Ira or Internal Revenue Allotment. Ano galing meaning sang Ira? Nalipat ako kay Kadugay ng hindi kita kagawad mo. Ira. Ha? Kadako sang Ira mga ka-K5. Ha? Kadako sang Ira mga ka-K5 sang sina nga barangay. Oh? Sang sina nga barangay mga ka-K5. Kadako sina sang Ira dira sang barangay Old Sagay. Meaning to say, dagko siguro ang honorarium. When I was a barangay kagawad, I am receiving honorarium sa barangay kaduaan that time, 22,000 a month. Ah? Oh, hindi ta na, way ta ginatikal. Pero mas dako ining barangay Old Sagay, I think, if we will compare to barangay kaduaan. Oh, sang kagawad pa kita 21 to 22,000 ang honorarium naton every month mo. Ay handa ko pagiding barangay Old Sagay. Oh, dako pagidi ang barangay Old Sagay. Now kadako dira sang ira nyo. I do believe nga hindi ka mo makonsiderar kagawad ng kapitan nga low income. It's because once again so dito ta basi way kamok bati. Ang barangay official nagabaton sang year-end bonus. Mid-year bonus. Cash gift. Live credits, monetize, and and other bonuses during December kung may supplemental budget, it depends upon on the availability of funds. Ay, balaan mo nang amuna sa mga barangay official. Now, the big question. Nakaibalo na ginkita nga ginbawalan suno pa sa aton nga DILGNIR nga bawal ang conflict of interest. Bawal ang nepotism or nepotismo. Kag favoritism mga ka-K5, no? Dugay-dugay kwa unta sa aton nga news center
si ka-K5 Ruel Pineda. Mga ka-K5, unahan talang kamo. Unahan talang kamo mga ka-K5. Ini nga information, kami mismo ang nag-pangusisa kag nag-verified paagi sa reklamo sang mga pumuluyo sang Barangay Old Sagay. Ang amon diri trabaho lang, walang personalan, mga ka-K5. Ha? Ang hambal sang DILG, bawal ang conflict of interest. When we say conflict of interest, kung bata mo nati pasok sa conflict of interest. Ano naman ang nepotismo? Ano ang nepotismo? Isa ka porma sang conflict of interest diin ang isa ka tawo sa posisyon nagapabor, nagasulod o kung nagapromote sang iya pamilya o kumparyente sa trabaho bisan mas may kwalipikado pa. Amo ini ang nepotismo. Ang favoritism or favoritismo, tikabalo naman kita, ang mas malapad nga pagpabor sa isa ka particular nga tawo o kung grupo pariyo sang pamilya, bata, kakilala or whatsoever. Amuning pamangkot ta mga ka-K5, no? Iwas ta ni suliton ta naman do sulit-sulit tani. Sa ngalan sang delikadesa kung tani, wala nyo na gindala ang inyo mga kabataan. Kapitan Rogelio Sayam, we respect you bilang barangay official, but then you are subject for criticism and public scrutiny tungod nga barangay official ka, kagawad Jocelyn Marquez. Bilang inyo honorarium da, dako guruay, no? Dako ning barangay Old Sagay mo. Basi may makahaboy dira sa aton information, how much is the internal revenue allotment sang Old Sagay? Pero I think more than 20,000 posible. Ang ila, ang mga kagawad, more than 20,000 posible. Hindi lang ko sure, kaya nagadipindi ini sa ira. Kadlag ko sa mga benepisyo ta. Ang punto, kadako sang barangay Old Sagay nga barangay, wala nagida sang iban nga pigado da. Wala na gida sang iban nga pigado nga nagakamang kag nagahangla nga makaabil man kun tani ilatag yung resibo. We are challenging the barangay officials o barangay Old Sagay to present to the people sa gamhanan nga pumuluyo sa barangay Old Sagay ang resibo kon kanday sino ang lima ka mga estudyante nga nagkaladala sining BBM scholarship nga nagtag 20,000 baw nang inyawat pa kamo. Now, we are also calling the attention kung ako da, may mga barangay official da, be, mangisog ko, like for example, kagawad ko da, ireklamo ko ni sa DILG, ya. Ireklamo nyo sa DILG pa, file ka mo formal complaint, mga ka-K5, sa Department of Interior and Local Government, Negros Island Region, or sa Province of Negros Occidental, to investigate thoroughly sa sining natabo, mga ka-K5. Pasok ini sa favoritismo, conflict of interest and nepotismo. Nepotismo. Balikan ta mga ka-K5. Ang balita nga to nakuha sining kapitan, Kapitan Sayam and Barangay Captain Sayam and Barangay Kagawad Jocelyn Marquez. Kwaon ta mga ka-K5 sa ato news center? Ano ang hambal sang DILG or Department of Interior and Local Government, may kang tanan sini kwaunta sa news center si ka-K5 Ruel Pineda, ano ang siling sang news sang DILG mga ka-K5 regarding sini nga mga issue. Tungod nga ang DILG NIR ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship program. Kwaunta si ka-K5 Ruel Pineda, may kang tanan sini nga balita mga ka-K5.

0: Diri kita, no, kahit isa nagigagad daw, matapos nga magguwa kag mag-imbal, ining isyu, no, sa pagpanagtaganay sa scholarship grants nga aton sa gobyerno nasyonal, particularmente sa tagsaya ka mga barangay, which is sad to say, iban iyang mga barangay opisyal, ila sila kaugalingon ng mga kabataan, kapamilya, ang nakabinipisyo pa. Nausuno iya sa aton sininga Department of Interior and Local Government, Negros Island Region. Karon ila na ginatutukan ang mga ginakabig ka ginaligar, anomalya, o kung mga daw hindi among mga sistema kag pamagi sa paghatag sining barangay scholarship grant. Nga karon do based iya sa mga report atoy sining ginpanghatag malayag kay Pagchester nga barangay scholarship grant sa idalom sang bawat barangay makikinabang program or BBMP sa aton sining nga national government. Now gin kumpirmar ni DILG NIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Teodora P. Sumagaysay, no? Teodora Sumagaysay nga nagdangat na sa ila siring opisina kag talatapan ining pipila ka mga reklamo nga kun sa din matandaan naton pila ka mga report, no, kag reklamo complaint nga nagtuhaw kasunod sining releasing sa scholarship assistance sa lima ka mga estudyante sa tagsaya ka mga barangay bangod kay ginaligar ini balang magumulang gintalakay paboritismo nepotismo kag conflict of interest. Now, suno sa payag ni Teodoro kay K5 Bachester, sa iya sini, quote lang ato na, quote and quote, ang aton langgid nga pangabay sa mga barangay official is adherence to the law and the policies sa ila sining ahensya. Kag dugang pa, may naunaman nga pagsulundan, no, ginagagwa antes pa man, ang pagsulundan nga ginpapagwa sa bulan sang Hulyo, apang sunok pa sa kay DILG officer, hindi man ini complex sa nauna pa nga pagsulundan kundi supplemental guidelines, no, supplemental guidelines, meaning to say gin supplement o kung gindugang lang, no, nga mga paggiya pagsulundan para ya sa aton siring mga barangay opisyal para mas klaro pagid, no, pagpatuman sa nasambit nga programa. Now suro kag dugang pa ni Ma'am Teodoro, hambal niya, they can be held liable, take note ha, they can be held liable for administrative case.
1: Okay, yeah.
0: No? Sa karon, katatlo ka mga barangay pa lamang ang gintutukan sang DILG NIR apang parayon pa, no, nga gina-verify ang iban pang mga reklamo kag iban pang mga lugar kung ini ang makalabot pa sa ila sini nga opisina o kon talatapan. Now, dugang pa sa opisyal, hambal niya man, quote and quote again, we assure our public that DILG is always there and we will look into it. Wala gid natong ginapabayan and we will not allow this to flourish o kung magano pa mag-uswag ang subong sini nga kalakaran sa barangay kay Pagchester.
1: Ikaw personally ka kay Fibruel, nakibot ka kag wala kagid guro kabalo nga may nag amo naning balita di kita ikaw taga barangay Old Sagay ka personally.
0: Correct on that.
1: Nakibot kagid wala ka kabalo kag nasyak ka man personally. Bilang pumuluyo
0: kaya ligad nga mga inadlaw gintalakay magani naton tungong sa barangay pabrika, barangay Babiera, which is mayman kay ti naghatag man ligwang ila sini nga mga pinuno sa pagklaro kag paghatag man sila sini nga mga statement, and then after a while giliyang balitaan man naton mismo dira iya sa may barangay Old Sagay may amo man sini nga balita gali daw na dismaya man kita, no, na dismaya kita sa aton sini sa sining mga nasambit nga mga public official kun sila gid, no, which is hindi na magid manigar ara na gid man, no, kag positibo ini nga gin agira tumod karon sang pipila iya ka mga ining dokumento, no, nga amo na kay Pagchester.
1: Ang pinakasakit ni kay Five Bruel sa imo nga balita bag-ulang suno sa DILG NIR quote and quote kay Director Teodoro, ano to nga, they can be held liable for ano to administrative case.
0: administrative case.
1: Hala.
0: If ever gid man nga may panumbugon o kung reklamo nga ipadangat sila sining nga talatapan sa mga nasambit ng opisyal kung may aradira. So man ang gina-welcome ginato no kung mga residente nga kung may nabalaan sila dira if ever sa mga subong sini kung digit sila iya magpasaka reklamo sa aton sining nga DILG kaya ang DILG magakondak siyang patas kag

0: sakto nga proseso bahin sini para at least hindi naman balaya pag ano pa no pagsundon kag matagaan man sang hustisya ang mga nagakadapat kung tani nga magbaton siling nasambit nga programa kag K5 bomba.
1: Di magsiling kita administrative case kag K5 Ruel ang pinaka minimum penalty sini is suspension to dismissal.
0: Correct on that, no? Di magadepende sa kabugaton sa nila siling sala nga nabuhat, paglapas nga nahimo, ti ikaw mismo, kagawad ka man sa to, malaan mo gindi kagsuito mo, no? Mga administrative case, pinakaminimum din rin, mga binulan ng mga suspension, wala may mabaton nga sweldo o kon honoraria, ang pinaka-worst din rin, makakaskagid kag perpetual disqualification sa public office kag K5 Chester.
1: Ang lain sini kag K5 Ruel, way tamang ginapangayo, for example, madayon ang barangay election tapos masuspended kaya tatlok bulan. Ay agay.
0: Ate, amin gina, kalamay ate ginasang mga natundan kaya tibot siya na, di kaya padlagan. Kung may handom kaliwat magparilek, te amugid, mabulubudlay kag K5 Chester.
1: Sige, kag K5 Ruel, salamat kaya sa News Center. Sining balita mo from Negros Island Region, DILG, Director Chudoro, nga liable gid for administrative case ining mga barangay officials nga may conflict of interest, favoritism, and nepotism kay K5 Rons. Dagang salamat.
0: Sige. Alright, so with that, thank you gid kay K5 Bomba. Direkta diri sa aton sa News Center, si K5 News FM, Northern Negros. Ini si K5 Ruel Peranda para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Dagang salamat sa aton Chief of Reporters. Actually, gin-surprise ko si K5 Ruel, wala gin siya knowledge nga ang ilagali barangay nga iya ginaistaran nadalaman sa hatagay sang BBM scholar ang mga kabataan. Way sa kabayway sa nag-expectar ng iya barangay, waay doon na surprise sa doon na siyak sa mga tuod ka K5 Bomba Marilong barangay ko nadala. Di karon ariwa, sa patas ng pagpangalagad namon, bukas ang amon talatapan sa K5 News FM Northern Negros, pwede ka mo makatag statement nyo, Kap Rogelio Sayam. Ano ganing hayo ni Kap Sayam man? Alod? Oh, Kap Sayam, sa Barangay Old Sagay, bukas ang amon talatapan sa K5 News FM, upda na lang ang imo kagawad, nga si Kagawad Marquez, maghatag man siyang statement. Maghatag siyang statement, pero kung ako, ya iuli. Kap, iuli na lang na. Kap! Ako ning punto, tamo, magkapitan, kaya hindi ka makonsiderar man nga pigado, kakiti may mga honorarium kag binipisyo kamo may ara na gani iba niya nga mga kapitan nga ti nangapangamat-amat na kontraktor by administration lang ang project abi pero ti amo ning punto ta legal man ya pero amo ning punto ta may mga guidelines ni granting your answer to this issue na ulihi abi ang guidelines ginapangayuan ng kamusang duha ka adlaw gigin pasa amo nabing inyo sabat. Pero ti ang intensyon nyo, galiya, wala kamuya sang intensyon sa duha kadlaw magpangita sa mga pumuluyo nyo. May access man kamo, you have the barangay BHW, you have the tanods. Isa kadlaw, pangita sa BHW, amo ning trabaho unta, nga mangita sa pigado. Meaning to say, nagapakita lang, nga wala kamo intensyon, nga wala kaya intensyon as barangay captain, nga unahon mo ang imong constituents, kay ti ang imo ya ginunay mo pamilya. Siling padre mga ka K5 sang aton nga provincial board member liga ng mga barangay ginsiling ni Honorable Richard Sablan amo ining aton nga provincial board member sang liga ng mga barangay president nga dapat prioridad sa mga barangay ang ila constituents sa paghatag sang scholarship grant para sa mga estudyante antes ang ila kaugalingon nga himata amo nang pahanumdom gido ni Honorable Richard Sablan ang aton provincial board member sang liga ng mga barangay president. No mula niya calling the attention of DILG, Department of Interior Local Government Sagay and the province of Negros Occidental to investigate sini mga ka K5 pati tong mga taga barangay fabrika. Salamahan na lang tong kagawad sa pabrika. Kag salamahan na lang tong kagawad sa barangay Babiera. Hindi damo man to kwarta. May mga negosyo man to, tipigado kunos panguma. Ti, may nabaton kita ganing ang mga information ng kagawad to. May mga, ti, yan naman na, may mga pro, gamay ng mga propiedad. Di mo ni siling ta, edi ILG, mas nami, ni nga pasabton ta sila sa legal nga pamaagi sa Department of Material Local Government, mga KK5, liable sila, o, gina-challenge lang aton yung mga pumuluyo. I-request nyo sa inyong mga barangay, especially Barangay Old Sagay, i-request nyo ang inyong barangay council to present sang resibo kung sino ang lima ka mga estudyante nga nagkaladala sa BBM scholarship. Mula ning aton, kay mahuya ta. Mahuya ta nga kita paya ang amay sang barangay, aton paya ang unat, ang ginunat yung aton nga kauglingon nga pamilya. Hindi ang pumuluyo. O, tiyo, election is fast approaching kung madayon ini mga kaki 50. Barangay Old Sagay, kamuna da banak-bana, kamuna da banak-bana, kamuna da binag-binag. Nga inyo galik kapitan kag kagawad, amo niyo, mas concerned pa sila sa ilang pamilya sang sa constituent. Ginuna nilang ila panimalay, ginuna nilang ila pamilya. Kaya mula ning punto, tari mga kaki 5, okay man na, if ever qualified, you're an... Ang inyo bay answer, be qualified inyo bata? Kay pigado man ka mo? Di pa mangkot, daway naging siyang iban nga mas pigado pa sa inyo da? Ang dako ni nga kahuluya, kundamo sang pigado sa inyong barangay, kundamo sang pigado sa inyong barangay, tapos bata mo yan nakabail nga ti mas arang-arang gawa inyo pangabuhi. Way ginitani isang problema mo kung ining tag 20,000 ginahatag sa deserving? Like for example, ginahatag Buyabis Pigado, tapos ang amay bi Butang Ta, for example, ang amay PWD, ang nanay bi Gobras Campo. Pagpamangkot sa imo araw, ginatag ko ang 20 mil sa Pigado, ti pagreklamo, ikaw marang-arang man magreklamo bi isa ka pamilya, da kap nga wala kami nadala. O, ikumparar mo da yun, mas Pigado pa ka mo ni Wow, sa kaya mo ni mas Pigado pa ka mo ni sa naga-obra trabaho sa Sinda, naga-Odds Campo. Hindi ka mahuya mga kaki 5, ti aton silingde, nahulata. Ginahulata mga kaki 5 ang pagsabat sa aton, what will be the answer of kapitan na nami ginipalambot sa DILG kun ako da sa mga barangay kagawad da. Kun ako da sa mga barangay kagawad nga hindi involbado de. Kay tiyang naminsunar diri mga kaki 5 si Kapitan Roelio Sayam lang man kag si kagawad Jocelyn Marquez, tinganom ka kagawad ireklamo nyo. Upod sa inyo mga pumuluyo. Ireklamo nyo sa DILG. Kabay pang aksyonan ini sang aton DILG, investigaran ini mga kaki 5 nga ayang nga may mga bata sang barangay official nga nagbaton. Kay may ginabaton man kita nga honorarium. May ginabaton man kita nga mga benepisyo kada bulan. May mga ginabaton kita nga mga special bonuses, mga year-end bonus, mid-year bonus, cash gift. Pwede man kita makaloan sa land bank. Yari, if ever, hindi naman madayon ang eleksyon sa November 2, matext naman na dayon ang land bank sa aton nga pwede na makarinyo. Pwede na makarinyo. Like, for example, ma-postpone gidman ang barangay eleksyon if ever, 28-28, bibo. Pilang maloan mo ni sa land bank man, kadako eh. May 200,000 lang, pwede ka ni kaloan. Tiyan mo ni siling ta mga kaki 5. Ang tinaga-unta nga conflict of interest gin paminsarta, ang tinaga nga favoritismo or favoritism, or ang tinaga mga kaki 5 nga nepotism, favoritism kag conflict of interest. Mahuya ta sa pumuluyo, especially may mga pigado dira sa inyo mga kaki 5. De, sige ha, bukas ang aton talatapan ha. Bukas ang aton talatapan. Yari pag hindi may damo, may nagamonitor sa aton sa mga mga K5 bomba Marilo, itago lang akon ngalan. May ask lang ko ang SK Kagawad, pwede man bala maka-avail sa ngamuna nga scholarship? Pwede gid ang SK Kagawad. Kung pigado siya, wala man niya honorario mang SK Kagawad. May honorario mang SK Kagawad, guro pila man na 1.5 ang bulan guro or 2,000, it depends upon on the availability of funds man gyapon ni. Pwede gid kung pigado ang SK Kagawad. Kaya itong mga SK Kagawad, wala niya sang honorario, mga parihas sang kwan, sang SK Chairman. Tungod nga ang honorarium sang SK Chairman, the same ni sila sa barangay kagawad. Tungod niya ang SK chairperson is ex-officio member do barangay o kagawad maning ang iyang sweldo. Pero ang aton niya nga mga SK kagawad, gagmay lang na iya. Pila lang naman, 25% I think, sang pundo sang SK, tapos may pagsulundan na da sila mga ka-K5, may pagsulundan na da sila. Pila lang niya, matupaan na ni Guru mga ka-K5 para sa 1,500, 2,000 ang alawan sila kada bulan. Or to the maximum be, 3,000. Oh, muna gamay lang niyang SK kagawad. Tiyari ang kahuluya o, ang barangay kagawad kag barangay kapitan. Wow, kung ako sa inyo, kung sinugid man tabi man nga pamatian man, sinugid man tabi pamatian sang mga barangay kagawad, kung ako na yakap, iuli ko na kagihatag, tiyatong kapitan to sa kawayan, no? Ang kapitan sa kawayan, kag kapitan sa bago, plano nila nga iuli ang 20,000. Tiulat ton ta si Kapitan Ruilio Sayam, pakantuan ta sa sangaton reporter, ang mapisa naton nga reporter, nga way gijagatikal, gasugid lang. Pakantuan ta sa kun ano ba, si Kap, iuli mo ka, iuli mo na Kap, iuli na na Kap ah. Pero tibisan, iuli mo na, the damage na ako na, has been done. Ang damage, Sara, na kagang nahimo mo na mo. Kagti dapat mga tubang kamo mga ka-K5 sa reklamo kag sa investigasyon sining aton Department of Interior and Local Government kay ti kamugid ni ang bisan kamo sa inyo ko galingon na pagtanaw nyo da guro sa espiho guro pagtanaw nyo pagsiling nyo nga baw nga ginhatag ko man to sa bata ko man pigado patugali ang tupad balay ko nga si kuano si ang tupad balay ko nga si Budik ko pigado ko ang tupad balay ko nga si Christian Pulo ang pigado glito nga ginhatag ko man sa bata ko man instead tani kay Christian Pulo ang sa akon pya bata makonsensya ka sa ngalan sang delikadesa. But then after all, our station the K5 News FM is open para pamatian ang inyong aside. Kag I think and I do believe nga basi iuli man ikap pa. Iuli nyo na. God, Kap. Ang 20 mil yatag nyo lang na sa mas pigado nyo da nga mga pumluyo. Kadako sang ira nyo da, kadako sang honorarium nyo da. Yatag nyo lang na sa mga pumluyo. Basi guro ani, kung mauli nyo nis pumluyo, mahilot-hilot pa kamo sa pananawan sa pumluyo. Pero ti, mga tubang gig kamo, sa DILG, sabton nyo gid ni, if ever, kadtuan ka muna sa Department of Interior and Local Government, sining issue nyo da nga nadala ka mo, kay ti ang sa Kawayan to, naglupok na to, palupokon taman sa Ulsagay eh. Parang kadtuan man sa DILG, once again, trabaho lang po, wala pong personalan. Wala kami na interest sa inyo personal ah. Nga eh, manya namon niya kay ti amon, trabaho lang ni. Trabaho lang ni ti amon di ang gina-criticize namon sa inyo, ang inyo trabaho. Ati basta public official ka, subject for criticism kagid. Di kun balat sibuyas ka, imo na na ya. Ato lang di. Atubangan nyo ni ang ining issue. Kay ti kahuluya gini sa pumuluyo. O, basi miyara pa da, barangay official da, nga bata ya, ginuna ya. Tiya mo na ya. Kap Sayam, Kagawad Marquez, Jocelyn Marquez, Kapitan Ruilio Sayam, bukas ang amon talatapan na kung gusto nyo, pakadtuan ka muna namon kay K5 Ariel Apas para ihambal sa publiko ang inyo statement. O, mapa-interview ka mo, willing kami mag-pamati sa inyo statement. Pwede man ka mo kakadto sa amon talatapan. Pwede man ka mo kadto andera sa amon reporter. O, agod nga makuha man ang inyo nga side by side. Ate, hala. Ate, barangay Ulsagay, kamo na lang da binag-binag ah. Kamo na lang da binag-binag. Nga may ara, kamo kagawad kag kapitan, nga ginuna ang iya og saran. Bag-o ang iba. Hala nyo gid. Iuli nyo na na. Kwaon taman ni mga ka-K5 ang balita ni ka-K5 Ariel Apas. kay for sure available si Cap, si Cap, si Sir Ariel Apas, kasi makakadto man siya sa Old Sagay. Tsaktog, idol, importante, may media. Sige? Salamat gid sa inyo, amon, trabaho lang man eh. Ha? Trabaho lang man eh. Kaunta si Kaki 5 Ariel, way labot sang BBM scholarship. May mga tuklo pagida sa Wi-Fi bindo sa gayo. Kauntang balita ni Kaki 5 Ariel, sining mga tuklo sa Wi-Fi bindo machine. Kaki 5 Ariel, unaha, unahang bata mo sa lista, ibalita mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Dumasala pa ko. K5 Ariel, dumakasiling pa ko nga. Dumakasiling pa ko nga, K5 Ariel nga. K5 Ariel, unaha ang bata mo list. O, unaha, galing balita mo.
3: Ay, Diyos ko, kung ako guro magpagabarangay kagawad, siyempre, unahon ko panami palay ko para hindi sila muya mga ibulis akon.
1: Ah, correct. Nagbakal ka din motor.
3: Four wheels, kid.
1: Sige.
3: Pati ka. Bueno, kagabay, bumba, alit sa natabo, kagahapon, kagahapon nga adlaw ko, siniin na. Isa ka piso window wifi ang ginaransak kag matapos hindaban ang masobra 10 mil ka piso sa ginaligar na tatlo ka mga persona.
1: Kipa Mariel, break, break, oh. 10 mil to nga sang 20 mil sa BBM.
3: Oo.
1: Ay klaid. Ay klaid.
3: Ay klaid.
1: Sige,
3: paday una. Kay Pai Bumba, samtang gin kilala ang tag-iya sa mga piso window wifi, ang isa ka K5 Solo supporter na natin ka K5 Bumba nga si Rosana Benrejo ka K5 Bumba kag residente ini sa may purok ako niyan tindahan sa may purok bangkusay barangay Poblasyon 2 Siyudad sa Sagay. Suno pa ni Rosana nga pagasulod sa tindahan kining sa abana balan ni Rosana ka K5 Bumba kung sanin natingala na niya nga bukas na ang window wifi kakipay bumba kag wala na sang unod kag may nakit-an man kakipay bumba nga gamit bala pagpangransak sang sa window kakipay bumba ang ginagamit sang kawatan kakipay bumba nabilin pa kag gin off tanan ang mga suga dito sa ilang tindahan pati ang street light kakipay bumba amo na nga nagapanawagan si Ma'am Rosana Benrejo nya kung sino ang nagakuha o kung nagransak sa iyang piso wifi kay sunok pa sa iya. Why niya ginkuha kag pagbuhalin pa sang bulan sang Marso hasta kagapon nga adlaw why pag niya ginkuha tigay ang burubanta mga sobra 10 mil ka pesos ang unod sang among bindo wifi kag pagbumba.
1: Di nga ning barangay K5 Ariel.
3: Sa may purok bangkusay barangay Poblasyon 2 Siyudad sang Sagay.
1: Basi na nga WhatsApp la kay sa kadala sa BBM line di man oh.
3: So tab.
1: Te, willing ka man ka Kipay Bariel nga if ever nga mag hatag statement si Kapitan Ruilio Sayam kag si kagawad Jocelyn Marquez mapa-interview sila, willing ka man to magkadto sa ila?
3: Yes ka Kipay Bumba, bukas man nga aton nga talatapan bilang usa ka media ka Kipay Bumba kag siyempre kung may harap maging nasa lang pahayag o kung explanation, willing kita Kipay Bumba nga magatubang man sa ila Kipay Bumba agad maminaw man sa ilang site ka Kipay Bumba.
1: Sige, dagang salamat kanimo ka Kipay Bariel, ara man si ka Kipay Bruel nga ti tagadira man siya sa Barangay Old Sagay, wala ni sa gani kabalo na kibot sa nga muna na inadala. Pwede man sila kapadulong kay Kaki 5 Ruel para magpa-interview, no, ara sa station. Bukas ang amon talatapan, ha. Amon to gali gapon nga daw nagasinalasala.
3: Oo. Oo. Di correct Kaki 5 Bumba. So, muna, Kaki 5
1: Bumba. Nagano, nagsalasala?
3: So, muna, sa pagliwat, andam kita nga maminaw sa ilang aside, Kaki 5 Bumba, sa kabahinining ni Barangay Kapitan Rogelio Sayam o kon si Barangay Kapitan Salod kay si Barangay Kagawad Jocelyn Marquez kay Bumba sa may Barangay Old Sagay Siyudad sang Sagay kay Bumba. Report nga nanok kadre sa may siyudad sa Sagay ini nga balita inadulong sa DTX Pabarid Extend Food Supplement for Men DTX Coffee Mix sabay kana naka detox ka pa para sa bumbahanay sa norte inis ka K5 are lapas para sa kabyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
2: Balita K5 News FM Live Report.
1: So daghang salamat kanimo ka K5 Ariel tinabatian ta man. Our reporter is open nga kung gusto niyo kadtuan kamo da agud nga maghatag sa inyong statement. Salamat kay K5 Ariel. From hot issue kadto kita diri sa isa sa mga bululiga nato no. Last May or April nagkadto pa kami ni sa Ilabalay agud nga ma-birthday, oh. Ma-birthday kami kuntani, ana, nang kapa-birthday gig kami gali. Oh. nakakaon kami to nakapanyaga upod sa amon nga mga OJTs, K5J, K5 Ariel, Denmark, Papa J, and our station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia, and K5 Matinasas. Nagkadto kami to sa balay ni Nanay Erlinda Salvacion sa may barangay Bulanon, no? Sa siyudad siyang Sangay. Nakagreet pa kami ni sa iyabana nga si Tatay Lare sang happy birthday. Why kami nag-expectar nga that was the last greetings namon para sa iyabana. Nagtaliwan of ang K5 News FM Northern Negros under the leadership of Ma'am Colleen Manzanares Cubia kag upod naton nga mga KSS nag-upod gid sa kasubo sa pamilya Salvacion dira sa may barangay Bulanon sa kay pamilya ni Nanay Erlinda Salvacion sa pagtaliwan sang iyabana nga si Tatay Lare. Ti problema sa karon ni Nanay Erlinda ang duga nga balayran para sa punerarya bangod sa kapigaduhon kag iyaman mga kabataan nga mayara na sang kaugalingon nga pamilya. Nagapanawagan kami sa amon nga mga kauturan dira nga may mga sulusubra, isa ka senior citizen nagapangayo sa aton sambulig nga bisan makadugang-dugang lang sa bayad sa kwan, bayad sa ano ni nang punerarya mga ka K5. Sa mga gusto magbulig kadto gid lamang kamo sa K5 News FM Sagay Northern Negros sa Poblasyon 1 dira sa kay sa barangay ni Kapitan Idni Magnobla. Sa barangay Poblasyon 1 likod sa blood check pangitaan nyo lang ang among mga K5 staff or diri man sa K5 News FM Cadiz Digital. O pwede man kamo kakadto di sa aton sa Cadiz sa mga gusto magbulig or pwede kamo makachat sa DYJ o sa Guy 89.7 and sa K5 News FM Cadiz Digital mga ka K5. Sige. Last naton nga balita mga ka K5, dalik yaton taning balita ni ka K5 Joma Risonido. May kang tanan mga ka K5 ti pagkatapos nga naglinupok ining balita parte sa barangay Old Sagay. Abi naton gani siling ta nakasiling na ko kapon nga takpan ta natani mo. Tama na kiti nagtag naman sila sang statement. Pero ti, mas much better nga investigaran na lang inisang Department of Interior and Local Government. Ah. Parang may nagakaigo, gid nga tikang mga ka-K5 from the agency or from the department. Agod nga hindi na ni masulit pa ang mga kaangay sini. Sige, kwaon tanay ang balita ni ka-K5 Joma Risonido. May kang tanan sa iyang balita. May dinakpanay naman dira sa may syudad sang Sagay. Lapit 80,000 nga balor sa ginapatihan nga Shabu na recover paagi sa pag-service ng search warrant sa mga intel operatives sa Sagay PNP sa may barangay Malubon. Paunta direktamente si ka K5 Jomari Sonido. K5 Jom, please stand by. K5 Jom. Paunta balita ni ka K5 Jomari Sonido.
2: News FM Live Report.
1: K5 Jom.
4: Yes, kakita bumba medyo masako-sako nga adlaw karon tungod sa kasanon man sa atin nga mga police operative. Ang una nga senaryo kakita bumba nga ang iniiya pinaagi sa search warrant kag probably ang di man bana nga ginadili nga droga ang nakabutang sa search warrant kakita bumba. Unknown caliber ang armas with illegal possession of drugs sa kakipay bomba. So sa pag-service ang among warrant, search warrant, ang na-recover ang apat lamang kasasye sa ginapatihan ng Shabu kag posible mag-kwansa ginabulubanta kakipay bomba nga madala mo dalagan sa malapit sa 80,000 pesos ang bili sining apatan ng kasasye nga na-recover nga Shabu sa sining suspect nga si alias Agi nga mismo ginpatigayan sa iyaha sa isturod siya panimalay
1: alias kakipay bomba
4: bit-bit ang search warrant sa katunyang kapulisan. God?
1: Alias ano nga lang niya sa nadakpan?
4: Alias Agi.
1: Kundi ko magsala, Agi ni Sai.
4: Hindi, Agi man ang alias malamang sa malamang LGBTQ siya kakipay bomba.
1: Sige.
4: Yeah, sige. So sa pagkakaroon, ang nabita naman ang suspitsado gindala na sa para sa iyang physical examination kag ang recover naman ng Shabu gindala na sa laboratory crime laboratory sa Negros Occidental Dental Police Provincial Office. Ang posibleng pagpasakaan sa kaso sa kalapasan sa Republic Act 9165 position sa ginadili na droga ka Kipay Bumba.
1: Sa mga latest update na pinapitin. Yes, Greg. Dira sa may issue, ubuson ta na lang yung oras, 4 minutes sa malang, maiyak ako. Dira sa may Eskalante, may mga huring-huring da nga may mga bata sa barangay Kagawad kag kapitan na dalaman sa BBM scholarship.
4: Super tatlo ka barangay ang ato na istorya kag tatlo man ang ato ni nang kontirmar nga wala nila gindala ang ilang pamilya kag ang nagpamalibad gid man ang isa ka suod ta nga abyan nga barangay Kagawad kag Kipay Bumba. Dili na lang pagpamensyonar ang ila pangalan.
1: Ano
4: ang importante? O siya importante, mas unahon naman niya ang amon niya nga constituency. Bisan pa man po nung no, tuod nga qualified ang ila bata pag-abot niya sa pag-abot niya sa ginatawag nga kining ruling. Pero mas labing maayo pagid mas ginpili niya po nila kay Kipay Bumba nga hindi na lang mag-intra sa sinang ina nga scholarship. Kag i-priority na lang ginilaya ang dapat nga i-priority kay Kipay Bumba.
1: Do pariyo to sang migo ko ka K5 Jombla siling niya. Mya kadamo sa mga uyab nga naluyag sa akon pero mas ginpili ta ka kay deserving ka. Do amo na galing gwa kay Five Jom. Ti damo. Gani. Damo man tani qualified sa ila pamilya o galing kay tungod anong rason nila man ano nahuya sila? Ano rason nila?
4: Ang kauya man gid ang isa sa mga rason ka kay Five Bumba sining nga ti imagine mo naman ano ang mahambalya sa ila yung mga constituente nga ginpili gani sila nga mga representante sa ila tingog. bilang representante sa konseho tapos magwa pa sa punto nga gidaw ginauna nila ila kaugalingon amo nang punto sa isa ka kagawad nga na istorya ta kagahapon ka Kipay Bumba
1: tungod sa kahuya gali ka K5 Jom tungod sa kahuya way nila nadalang ilang mga kabataan meaning to say ini na ang mga kagawad kag barangay official nga gindalang ilang mga bata daw wala sila gawa huya
4: ati amo nang siling nila nga kung may iban pa man gid yang mga scholarship program pero labi na gid sa pila ka sa mga foundation kag indi iya kag gobyerno ang mga scholarship program gina offer sa mga eskwelahan mga state universities kag ang atol kag Kipay Bumba sa aton ang kun wala kita yung magsala bisan pa man gani anak ka barangay tanod kag Kipay Bumba may ara yang free tuition sa mga state universities kag state colleges kag Kipay Bumba kag anya based sa actual nga experience naton kay man ang akon amay before isa ka barangay tanod agi pa kayuan ng kuya DILG certification kag amagin present ko sa school kag nakaabil ako sang free tuition kag kwa na lang miscellaneous lang ang ako niya gibayaran kag Kipay Bumba basta state colleges kag state universities kita panagiyahan sa gobyerno naton kag Kipay Bumba the same word sa mga barangay official
1: may ara na kay 5 Jom sa una gani paggagawad ko siling ko may eskwela ko tani blaliwat kay ti libre may mga kwan ka na mo may mga priority kabla may mga benepisyo ka amo na siling tanga tani wala man ginuna sa mga barangay kapita aba sang siling mga barangay officials ang ila mga kabataan kay ti may kapasidad man na sila mag pangita sang iban nga scholarship program.
4: Oh, di na yan. Muna siya kay Kipay Bumba no, hindi man natin po mag-blame ang aton iyan ng mga netizens. Mag-alma ka, mag-react man sa sini. Kaya siyempre, imagine mo man kay Kipay Bumba, out of sa pila lang iya ka mga, sa kadamuon sa mga kolehiyo, tapos kadamu man sa gakinanglan sa isina ng scholarship, tapos sila nga ara sa posisyon, ang amupaya mismo ang naka-abain. So, kuan kay ironically speaking, mas mayad gid kay Kipay Bumba ipakita niya ilang seriedad sa ginatawag naman iya nga public service kay Kipay Bumba kung sa diin nga mas dami iya batsagon nga ginauna ang mga constituent kayad
1: sige kay Kipay Joma kay tito sa pagkaibalota nga daan do gapahilapit kina ng barangay kag iske election kag ang plebisito kay Kipay Jom gahilapit man
4: ang plebisito pero may yes na tayo yes to joint venture sa Negros Power kag Nuniko para at least madula na niya patay sindi sa ato niyang electricity kag hindi na sado kayo kadata ang mga brownout sa kunya nga lugar
1: manual loading sige K5 Jom kay wala nagkikita oras salamat kids pag-upod sa
4: sige, ato sige sa wala kong balita nga po na tipon sa ito paglibot-libot sa blog syudad sagay kag Eskalante kag ang mga balita dula sa ato sa kalan sa DTX 500 mighty C ang alkaline base na vitamin C D3 bias 4 vitex kag extend food supplement. Detox Coffee Mix, nagkakati ka na, nagka-detox ka pa. Para sa programang Bumba Nights Norte, Kuskipa, Jom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Norte ng Bayan Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Salamat, Kid Pastor Benjamin Botcon, Rose Alarcon Sabal, K5 Barbie, Elena Anorico, Lopez Liza. Good morning, Bomba Mariloga, pamati ko live sa imo diri sa Chloe Barangay Rizal sa Kai City. Kagpa-shoutout sa Ligan and Lopez. Budix Kuligado, Idol, morning shoutout lang kami di sa Barangay Old Sagay. Kagpamati kami di Subong. Sige. Okay, nagkikita sa nagkakaigo ang panahon. Diri kita na eh. Dalik yaton, taning atong yung mga Facebook live viewers. Vilma Rosalma, yung aga gagang ni Dar. Shoutout na kay Flomino Lielvore Arado ni Talam na Nini Dalaurao. Sonar. Satnabrab, Idol Paspasi, wala espasyo sa susunod ang mga tuklo na dapat malimpiyuhan ang aton palibot. Okay na, Idol, ang gina. Salamat, kid. Sige, salamat, kid. Radel Soberano, good morning. Kambal sa Uma. Christian Poloa, Loang. Israel, Israel, Israel del Rosario Espanyola. Ome Morales, Marcelo Flores, Paul Henes, Wilma Soson. May aga sa inyo tanan. Huwag na ginakusang oras, Marlon, si Kenya Cañete. Sa ngala na lang sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy, Station Manager, Ma'am Colleen Manzanar Escubia. Sa News Center Web, ka K5 Ruel Panada. Sa Field, para si K5 Jomari Sunido, Ariel Apas. Sa Technical Side, ara si ka K5 Matt Tinasas, Jake Rickton Nieves, and kagawad ang Phil Silisal. By the way, may agad dira sa kay Kapitan Edni Magno, dira sa may Poblasyon Uno na gawa upod pamati sa aton, kagawad Shirley Yap and kagawad ang Phil Silisal. Daghang salamat kaninyo tanan sa ngalan sa matuntun ng serbisyo publiko. Ako sa K5 Bomba Marlo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye! See you tomorrow!

0: K5 News FM.
1: Quarantine na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: 101.5 K5 News FM.
8: Oras sa K5 News FM. Bacolod alas 11:04 sa aga.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
9: Apisan sa mga problema nga ginapakatuman, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpol Generoso, iniang 11 MBPS.

Doon nga tig palamati. Welcome na kamo sa programa ng 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 19 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo nga bulan sining tuig 2026. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian. Subong sa amon Facebook page. Sa K5 News FM Negros Island page. Kay balda na naman ang amon nga Facebook. Balda na naman.

0: Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo, Jean Paul Kanyete Generoso.
1: Hundreds of flowers in full.
2: Alright! Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo at ang mga pinag-abuso.

mga insan. Annabelle Santisteban, Sandra Dizon, Junimay Ritita, Merlita Malbas. Araman sila gyapon ah. Bisan din tanay butang ah. Jodje Montipio Batadhay, Busjo JR Babira, Gina Purano, Jean Montesino Arroyo, Itan dali di bilaan na Itan. May ipabati ko sa imutan o. Batihan ni Bia na Itan. Net Alagos Dikinya, Annabelle Santisteban,

0: Aha, ginakarati na ni Itan, ginakarati. I-follow na, i-follow. Na-follow mo ng page na. Arana. Si Itan, na-follow na. Na-follow, gid. Ari pagitan karati ha, pagititan no ha. Nan, karati ha, pagitan. Kay isen ko ni Tan sa akon nga Facebook. Oo, sa Facebook ko Tan. Kay dapat ma-share ko na sa akon nga Facebook. I-follow Tan ha. Ara na Tan, na-share na sa akon Facebook. At i-share sa Facebook. Aha, aha. Ara na gid. Kampiyon. Salamatan sa pagkarati. May mo kuguro sang portion sang program nga karatihay ay karatihay.
1: Ah, grabe po.
0: Wow!
1: Grabe po.
0: Ay balong ko bla si Sir Julius Mariveles blahi mo ang ta concept. May mo kusang portion sa akon nga programa. Karatihay. Wow! Wala! Dira na nga portion ang bundakanay. Sipa, sumbag, inumol, lasa, chapstick.
1: Grabe po.
0: Dira ta na pang bundakan ang mga suluyaan ta.
1: Grabe po.
0: Dira ta pang karatihon ang aton nga mga
1: grabe po.
0: Salawayon sa publiko. Na dira ta na bundakan. Wow!
1: Grabe po.
0: Karatihay.
1: Grabe po.
0: Daw hilo nga karate ba? Karate!
1: Ah, grabe po!
0: Sige ah! Angie Taloy, Sandra Dizon Haro, Annabelle Santisteban, ang wala katultol di sa muning page ni Bala. Nata. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Maki-update lang kita. Ano na tong natabo sa Zamboanga shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Ang pagpanglutang kahapon nga natabo dito Agosto 18. Alas 7 pasado sa aga. Sa mabatihan ining linupok sa sulod sang eskwelahan. Nga nagresulta sa duwa ka kamatayon, wala to pulos na nangambal mga security guard tan wa ito yatan. Na balda katan sa na scam katan ka puntan na scam. Unta kan isiling ko dapat i-verify gid. Tan kitaon kada tan bibi gwa bitan na. Imo gito sa latan.
1: Grabe po.
0: Di may na lang ambal ko siling ko si Saon anaya. Sige, maki-update kita karon. Ano na blang pinakalatest sa mga investigasyon sang pulis? Ano na to? Ano na natabo sa tatay niya? Nga isa ka customs official, officer. Oh, ano na ang mga biktima? Kamusta na? Ano nga mga hilimuon karon sang aton Department of Education? DepEd, ano ba lang ang mga pagbag-o sa security protocol sang eskwelahan? Anong mabulig sang pulis? Ano ang mga giniosgios akot sining pagpaniro, pagpanglutang dito sang isa ka estudyante sa Zamboanga? Probersi na, yari ang mga lokal nga balita. Safety tips paano maglikaw sa manog? Namian ko ni Jong sa imo balita, Jong. Standby kay karon dugidugay mahatag si Jong sang safety tips paano makalikaw sa kagat sang manog. Kada mo sa mga safety tips nga mo giniya Jong aw. Ang DRM CDRRMO sang San Carlos naghatag sang mga tips paano malikawan ang kagat sang manog. Happy birthday gilibaw sa akon nga eldest daughter. Janel K. Generoso. Mayong, alam mo yung aga. Happy birthday si mo, Jen. May God bless you, especially your birthday today. Kapangagat din man ang manogaw. Alma Imbang sa Sears. Kapangagat din man ang manog.
1: Grabe po.
0: Dugay-dugay, kinaka-standby si Jong. Kag ang DILG, kagliga ng mga barangay, ginatutukan ang anomalya sa Barangay Scholarship Grant. Nga inabalang fund gahalin sa presidente nga kada barangay may gintalana nga 5 ka mga estudyante para sa scholarship program. Sining programa nga bawat barangay makikinabang program. Pero sa 5 ka, imagine on mo blali, sa bilog nga barangay, 5 lang kabilog ka estudyante gaan scholarship. Tapos ubuson pa yasang kagawad, parintis ang kagawad, bata sang kapitan, iway na gini huya-huya.
1: Grabe po.
0: Unahon mo ya ang imong gantangan before magatag sa gantangan sang iban.
1: Grabe po.
0: Ti sinakada na ya kun sang una pang termino. Binakuko na ya. Hindi niya pwede. Hindi na pwede. Ara ka di kanini nagpungko ka gani kayo nagpromisa ka na gani nga buligan mong imo nga mga kasimanwa.
1: Grabe po.
0: Nagpabuto ka, nagpailihir ka na gani kay siling mo, maservisyo ka. Gali unahon mong imo yung banggirahan.
1: Grabe po.
0: May mga kaayuhan gali punon mo na yung banggirahan mo before mulgaan ng iba.
1: Grabe po.
0: Ano ang kinalain? Mun maghatag ang gobyerno sang mga materyales para ipatubra atop sang balay.
1: Grabe po.
0: Kag is scholarship grant para sa mga estudyante. Mutsilingon ko maghatag atop ang scene para sa atop sang balay ang gobyerno. Ang kapitan niya mauna papanday sang balay niya.
1: Grabe po.
0: Kadamo pamanto balay nga kinanglanon atop. Demo na ay irason nyo kap nga gatulo man ang balay nyo, so unahon mo ya butang atop sa balay mo, bayan mo tong yakaiban.
1: Grabe po.
0: Kaya nung kinalain sina sa scholarship,
1: grabe po.
0: Bot mo silingon kap kung may manghatag tag isa kasako nga bugas. Grabe. Unahon mo na yung balay nyo hatag before mo pangatag sa iban.
1: Grabe po.
0: Mayo tanibla kung sang kadamakmak, kadamo nga klase sang kadamuon sang scholarship grant ipanghatag sang gobyerno. Ahaw lima lang kabilog sa isa ka barangay. Duwa gid ya. Kabata mong pasudlon mo.
1: Grabe po.
0: Didinda ang tarong, dindang huya ta.
1: Grabe po.
0: Kay ang rason ta pigado ta, di paano to karon yang bata sang iban nga mas pigado pa kaysa imo.
1: Grabe po.
0: Oh, ti karon amo na ang pagatutukan kay ang DILG nagawangal kag ang liga ng mga barangay. Damo man yung mga barangay kapitan nga may huya ya.
1: Alright!
0: Galing may ara gid iban nga pakabal ah.
1: Grabe po.
0: Siguridad sa mga bulutuan sa Bacolod, pabakodon pinaagi sa walk-through metal detector. Kampyon! Atop sang Kabangkalan Public Market, ginkayo na. Ay, bagulang? Halfway house ang probinsya, gininagurahan. Balay ini para sa mga nag-surrender nga anay katapos ang NPA. Pwede na sila maka-start to. Mga lolo, dakop sa akto nga gabaligya, ginasuspitsahan nga syabo. Masobra 10,000 pesos ang gintaban sa kinaligar. Tatlo ka mga persona matapos gindransak ang isa ka peso wifi sa COP sa siyudad sang Sagay.
1: Alright! Green, green.
0: Pinakagiban pa nga mga balita nga aton pag-istoryahan siningaga sa wala pa makatultol sa Facebook nga aton ginalayban sumong kadto lang sa K5 News FM Negros Island. Alantawa lang ang Facebook, i-search nyo na bla. Sa may nagapamati anang sa radyo subong ka nagatalang-talang kundi in makadto nga Facebook hindi kami ga live subong sa amon nga usual ginalayban nga 101.5. Diri kamo sa isa namon ka Facebook account ang K5 News FM Negros Island. Amo na ngalan sa Facebook ha. K5 News FM Negros Island. Dira kami naga live subong. So i-search nyo da para makita nyong live ta.
1: Grabe po.
0: Nakainom na blang tanan DTX 500 kung latte non tagid ni. Dami nga pang prevention sa colorectal cancer. Ngamo subong ang isa sa mga nagadamo nga nagadamo ang biktima sini. Nagadamo ang pasyente nga nagasuprehir sang colorectal cancer. Cancer sa tinae kag sa libo. Paano ka mabuligan ni DTX 500 kadamo? Pagi sa pagpugong sang antioxidant hindi mag mutate ang imong selula nga hindi mag-cause bukol. On DTX 500 parisan sa MITC kada adlaw. Naka-standby na si Jong. Ala si Jong, ah, okay nag ayang pobrito naghulat. That's right, Jong. That's right. Manog kadto sila sa isa to ka lugar sa Negros North. Kay may ara to daw napatay ko ng estudyante. Kay daw ginhiwitan. Ti daw i-follow up to nila, Kenneth Javier. Ti karon nang ginkadtuan to nila. Ti silingkod gin ayo ko sa silingkod Jong. Bayiin anay Jong ang mga kababalagan. Although hari kada. Dirita nay Jong sa intrisado ko nga balita. Kay ang San Carlos City nagpagwa sang mensahe ang CDRRMO nila. Paano makalikaw sa kagat sang manog? Sa kadamo sang problema ang kagat sang manog ang gintutukan. Ari si Jong para sa misteryoso nga balita.
2: K5 News FM Live Report.
0: Jong! Jong!
3: Yes, K5 News.
0: Dali gid lang before ta magkadto sa balita. Ang misteryahan ta ni Anay o. Ano nga manog ang gapangagat?
3: Tanan ka K5GP eh?
0: Hindi. Kalabanan nga manog nga gapanagat lalaki. Laki nga manog ang palakagat. Ang palakagat.
3: Ay, gali ka.
0: Ho-o.
3: Babae. Kung sa manog, gali, lalaki.
0: Lalaki ang palakagat nga manog. Kag ang manog nga nagapangtupra, laki man. Ho-o, Jong. May mga manog nga nagapangtupra. Bula ka ng tupra?
3: Oo. Gapang dupla.
0: Lalaki man nga manog ang nagapangtupra likido. Likido! Anong ginatupra, Jong? Anong ginatupra?
3: Venom.
0: Likido! Likido!
1: Grabe po.
3: Yang venom do likido.
0: Ho, gani likido. Ano ang color sang ginatupra nga likido?
3: Puti.
1: Grabe po.
0: Hoy, kaalam sa imo, Jong. Nami, kinabalaan mo, nabalaan mo. So, liwaton ta liwaton. I-check ko, anay kung damo ka nabalaan. Ano nga klase manog ang puwerte mga gat? Ang asab mga gat, ha? Asab mga gat.
3: Ano nga manog?
0: Oo. Ano, bayi, laki?
3: Lalaki.
0: Laki nga manog. Correct.
3: Oo.
0: Ano nga manog ang nagapangtupra likido?
3: Lalaki man nga.
0: Yes, kay nga, ha? Hindi. Lalaki kay nga, ha? King Cobra. May bayi ba lang nga king? So, insakto. Yes, insakto man ang ambal ko. Ang mga nagapangtupra likido is only lalaki nga man og naa king cobra. Why man queen nga cobra? Di ba may queen cobra kay wala man? King.
3: That's right.
0: That's good. King cobra ang gapang tupra. So lalaki nga man og gapang tupra. Ano pa? Ano ang resulta kung matuprahan ka sang king cobra? Maburot!
3: Mabanog!
0: Mabanog, maburot, mahabok, okay? Ano dayon ang matabo sa dugo?
3: Siyempre.
0: Mauntat ang dugo.
3: Mauntat kayo.
0: Wala ka na ginadugo.
3: Gaklating.
0: Hindi ka na pagdugoon kung makagmatubrahan.
3: Dali lang, daw lain.
0: Oo. Mastop na ang blood. Kay Hema, toxic ang tupra.
3: Basta, bugida.
0: Ano ang itsura sang ulo sang manog nga nagatupra?
3: Lapad.
0: Husto! Ang manog nga nagapangtupra, ang iya ulo, dako, lapad.
3: Lapad.
0: Okay. Ang lawas, ano?
3: Brown.
0: Brown nga, laba.
3: Laba.
0: Laba. Pero ducks ang ulo kaysa lawas.
3: Ano, that's? Ano?
0: Dako ang la... Hindi, that's a...
3: Ducks, gali. Hindi, gali, that's.
0: That's right. Insakto na. Kag ini klase manog, mahilig manago. Correct?
3: Correct.
0: Correct.
3: Nagalublob.
0: Galublob sa mga madulom nga barti.
3: Yes.
0: Galublob. Gapalipod sa duwa ka bato.

0: ang ulo sang kobra. Yeah. Kay Gatindog, okay. Kay nga galabaw, kay nga ano? Gatindog, kay Gatindog. Oh. Malabaw lamang ang ulo sang manog no. Kung naga tindog, kung gatindog. Hindi man maglabaw ang iya ulo kung hindi magtindog. Okay? So ang manog bag-o makapangtupra dapat maano? Matindog. Matindog. Correct. Dapat gatindog sa anay bago magtupra.
1: Tupra. Oo.
0: Subong halungan ta ini hambal ni CDRRMO. Ang yes, mga so manog nga nagatindog nga dumanupra halungan kay nagligad may babayi nga ginkagat sang manog sa San Carlos. Sa din sa ginkagat ng Pijong?
1: Diri sa may tuong nga BTS kakita.
0: Sa BTS kin sa BTS. Tanda. Tanda ang manog mga gat. Ara gidampi sa BTS.
1: Dasan sining bag-ulago, may nadakpan pagidyagali ka king kobra kay Kipeb Zipi.
0: Te, amun agani sirin ko ang gapangagat kagapang tupra lalaki nga manog kay king kobra, hindi queen.
1: That's why.
0: That's right. Oo. Te. That's good. Te, Jong, ano da yun?
1: Amo malang na KKPFGP ang palinton sang kwan sang CDRRMO
0: nga
1: lang sila ginhatag ng mga tips kung ano ang mga dapat himuon bala para nga hindi mabiktima sa siling manon.
0: Husto! Ang tawag gali kung matuprahan ka sang manog sang likido biktima. Subot mo silingon jong may mga manog pang biktima
1: at damo lang.
0: Ang isa ka manog nga gapang biktima nagresign na.
2: Tinunto ito.
0: -1.
1: Nga.
0: Tinagresign na to, why na to?
1: Tay may nagbulos.
0: May inubulos. Arya mas dalitan.
1: Mas dalitan kay ginapangita.
0: Ay, ambot na lang oo. Kay paano kuno jong ilang mga laygay? Ano nga mga laygay?
1: Okay, are there actually in sulat din ang mga major tips.
0: Okay.
1: Ano bala?
0: Okay.
1: Himuon kung hinali abi, makasugata bala sang manog kay PMGP. Sunod din sa ilang advisory, una hindi gid pag kibuton ang man.
0: Husto jong.
1: Hindi
0: pag kibuton ang manog. Hinay-hinayon lang abri. Kun may mga sulodlan, kung magbusikad kabla sa dulom nga bahin nga daw mga may kugon, pagbusikad mo hindi pagkibuton. Amat-amat, okay, di ba?
1: Sa amon nga pagi kag KPFGP, ang manog yung mapalayo man lang ni.
0: Ay, the way pa ko kita manog na nagpalayo.
1: Grabe.
0: Depende ah.
1: Okay.
0: Kung ang tulukbon daw hindi i-type, mapalayo na siya. Pero kung ang nagpalapit, chicks. Oo. Kung ang nagpalapit sa manog, chicks. I mean bala, chicken nga gamay. Piso. Kung ang nagpalapit sa manog, chicks. Duda ko nga malagyong manog mamuntog yun ay chicks pang kalabanan sa manog mamuntog yun kung chicks ang magpalapit.
1: Diba?
0: Anong chicks, Jong? Anong chicks? Ano gani ang chicks? Gamay, hubin nga manok. Nan. Natin tapos, ano pag-in ko, no?
1: Ang ikaduha, hindi gid pagpalapitan kag agud gadakpon ohon patyon ang manog.
0: Ay wala na ya gina-

0: napatay. Wala, ginapatay. Ah.
1: Ay, hindi. Maluya lang.
0: Oo. Kung ang manog agresibo, paayawi siya kag para magluya.
1: Nan, correct. Sakto.
0: Kay ang manog kung sagay gihugiho, sa ulihi, maluya na sang sagay pamuntog. So muna, para maglikaw, paluyahon, anay. Oh, purti. Tapos ano pa, ano pa?
1: Kapin pagid, kung hindi ka man lang eksperto, so dapat may ara ka din sang ihibalo ka kita, GP, kung paano mo pa...
0: I-handle?
1: Paano mo i-handle?
0: Ay, si Rovic, sa God mag-handle manog.
1: Ano?
0: Si Rovic, sa God mag-handle manog. That's right?
1: That's right. Aging katatlo, likawan ang pag inibalang daw likawan ang pag-challenge kag Ibab GP.
0: So, ay, oo, hindi pag Jong, Ari Jong, but silingon na Jong likawan ang pag-challenge, hindi paggarit-garita ang manog.
1: Naan, amo na daw.
0: Hindi,
1: pag-agit-agito, no?
0: Hindi paggarit-garita ang manog, that's right. Okay? No?
1: Okay.
0: Oo, hindi paggarit-gariton kay da hinali mamitir ang manog. Kag tumindog kag mag-atake.
1: Sakto, te, kundi ka delikado.
0: Kay ang manog jo nga wala gatindog, hindi na aggressive.
1: Oh.
0: Before again ang manog mag-atake, gatindog. Kag gatindog ang manog kun garit-gariton mo. Ang sagi mo tabla ka challenge, sige mo ka challenge, sige mo ka tandog. Mamatindog siya and then you know what's next. Oo. Kagari pa si Ray, hindi ko nagambalo. Bawal hikapon ang manog, correct?
1: Chapto.
0: That's right.
1: Oh, hindi siguro kung ipet mo siya kag IPMJP.
0: Ay wala, waya ginabawal. Ano nga ambas ang diary mo? Pwede lang ipet man ogaw, hindi ah.
1: Hindi ah, may mga manog ang ginapet mo.
0: Ang mga harmless na iya. Harmless na iya nga manog.
1: Sabagay.
0: Hambali, Julie, lumugdang. Ya ay, sensitibo galing manog, sir. Yes.
1: Super.
0: Okay, kadamo ko learning, subong. Kadamo ko may nabalaan. Ano, pagid?
1: Ari, pagid.
0: Oh.
1: Katagan sa lugar na makalagyo ng IPMGP ang manog.
0: In other words, in other
1: naman na yun kung hindi sila makorner.
0: Yes.
1: Malaga, hindi sila makorner.
0: In other words, hindi pagkibunon ang manog. Hindi pagkibuna. Pabayi. Do pariyo bala bana? Mga asawa, bayi ang bana, maggaw-lagaw. Hindi pagkibuna.
1: Para hindi mangaking.
0: Amo na da. Halati amo na gali. Damo ko minabalaan. Hindi pag-i-challenge ang manog. Hindi pag-uyatan ang manog. Hindi pagkibunon ang manog. Likawan ang manog nga gatindog. Oh, ano pagid?
1: Rin na rin na kita sa ining
0: hindi, ari pa, ari pa. May ari pa ko. Okay, ano na kung magtindog na anhon siya?
1: Kung magtindog.
0: May ara ko, Jong, may ara ko. Day lang. Kung magtindog na ang manog, putson sang plastic. Or rubber. Putson sang rubber. Sakto? Para safe.
1: Lain ding ilang.
0: Hindi, pero muna yan. Pag nagtindog ang manog, putson sang rubber para safe. Ngita ka to sang iputo sa iya.
1: Putso para hindi ka pang...
0: Hindi ka pang agat, hindi ka pang tupra. Putson. Dibla mo na? Ano kuno yung ilayaw?
1: Ang ila niyo, lain.
0: Ano yan? Pag nagtindog, lampusan. Basihan tubig. Basihan tubig para magpamuyong. Anon man.
1: Dapat malagyo. Lagyo ka.
0: Pag nagtindog, ho. So kung makakita man, kung nagtindog, lagyo. Okay.
1: Mga 2 to 3 meters. Agad niya hindi ka malampot sa tupra kay 5GP sa Venom Sini o Kunhilo.
0: Sang King Cobra. Banakon, banakon gali banakon. Banakon. Tapos
1: kapila na ni nga tips diri. Dapat protektahan ang aton nga mata. Sa posible kay 5G.
0: Ay husto! Kay base pagtupra matupa sa mata pilit.
1: Kadiligado manigali sa manong-manong.
0: Ay, now you know. Now you know. That's right. Hay, jongo. Likawan gituod ang mata kay base mag magpilit, magtupa sa mata ang likido. Delikado. Teno pagid, ano pagid?
1: Ang last direti amo na kay GP kung may ara sang mga
0: tipot sila ngon na jong, kung may kita kadagali banako, banakon, hindi mo pagituon ang guya mo. Sa ulo sang banakon kay base
1: sang mga 2 to 3 meters.
0: Yes. Kay base piswitan ka sang iya nga tupra.
1: Tupra ho, kadelikado gali ka kita si.
0: Okay, okay. Okay, sige, sige. Ano pagid?
1: Te amo naman ang last kay 5GP, kung may ara sa mga makagtan, baka kun mahimo dalon gidayon sa pinakalapit nga bululgan.
0: Ari ang tsakto da.
1: Oh.
0: Pag nakagtan ka sa manog o napiswitan o nainjikan ka sang likido, inom ka bulong.
1: Para hindi maghabok.
0: Kung may tabo gid man, no? Nga nainjikan ka sang manog sang likido or nagtuprahan ka sang likido, okay? Gilayon nga hugasan ang likido. Hugasan ang likido, okay? Paghugas sa likido, inom gid bulong antay likido.
1: Pero di bala na may ara man nga una ka na inom bulong.
0: Prophylaxis na. Yeah, prophylaxis na.
1: Sabi ko, anay, pwede lang mauna ka lang inom bilang preparasyon lang bala para kaya kung makagtan ka, wala problema.
0: Ambot ah, daway na mag-inom si Juan. Jung, eh, actually, Jung, dumas damo ka pa nabalaan sa CDRRMO da. Pero importante mo na, Jung, ah. Seriously. Seriously. Hindi gid mag pasayang-sayang. Nga damo na gid man og San Carlos Jungaw.
1: Last month may spotted to dre sa may lapit sa eskwelahan kay 5GP nga suspected cobra. Ti nagkalahadlok to ganing mga kabataan to kay duha ka milog ang alleged na diparahan pero isa lang ang nadakpan.
0: Okay?
1: Oo.
0: Okay.
1: Sang ligad naman nga semana may ari naman dre ginkagat naman mayo lang gani kay hindi cobra. Kundi rat snake. Ang ini balang
0: so hindi na ya makahalit.
1: Hindi.
0: Pero ti sakit gyapon makagtan ka na jung eh.
1: Oy. Na, ti kahapon may ara na naman na isa ka mangunguma dito sa may mountainous portion sang syudad nga nakadakop naman sang kwan ning kubra na naman liwat
0: kay banakon na naman banakon.
1: Oo, daw kadelikado bala. That's why
0: nagpagwa na sila. Basta mo na, likaw sa mga kasiutan na. Likaw sa mga kasiutan. Pero bawal kung sakiton ng manog, Jong. Bawal.
1: Daw hindi pwede.
0: Hindi pwede nga patyo ng manog.
1: Oo, kaya pero protected sila sa layi kay 5GP.
0: So na all protected sa layi ba?
1: That's why ang ilang mga advice, lagyo.
0: Lagyo, likaw. Dalagid stick ah. Pagkita naman, huwag nga nagpasayang-sayang, dahil na lampusi ka stick.
1: Pwede lang naguro kung wala may mga kita.
0: Dari ganis amon sa bakulo, damo di man, huwag sakay sa jeep, ginapakita, kita ilang man, huwag. Oh, damo, di ba nag-viral sa bakulod na mga kwan man, huwag owners. Nga magsakay sa jeep, ginapagwa nila ang ilaman o ginapakita-kita.
1: At yung mga harmless na guro.
0: Ah, anong harmless man? Doka delikado man to. Amo na, Jong, ah. Kung may manog kagin man, tatapa, Mayo. Tatapa.
1: Oh. Ati ho, para nga hindi manghalit sa iba.
0: Oo, be safe. Practice safety. safety.
1: Safe handling.
0: Safe handling. Ang manog.
1: Ay, merde. Capiak nga bahay.
0: Damo ko learning. Tolidyong, ha? Tsak-tsak-tsak. Believe ko yan. Believe ko. Damo tayo sa nabalan. Kay sa subong budlay, gitong kagtanaya bang? Oh. Kag grabe lang man og yung grabe mamata. Oh, tag isa ka upas ang man og yang itlog na yan tag kinsik bilog.
1: Oh. Oh. Nakakon ko mag kalapan magkala bunag na tanan.
0: Ma, yo guro, hindi pwede nga ang mga man og dapang kapunon.
1: Mariusip.
0: Para hindi magdamo.
1: Na wala ba ko nakakita? Sa sustuno.
0: Away na ya? Kapuno ng manog? Sige. Anyway, tiyan mo na. Damo tami nakuha ng lesson. Tiyan mo pag ikuno?
1: Tidaw, ako naman lang nakagi-5GP. Ang ilas na nga mga safety advisory para sa mga taga-dire sa San Carlos. Kaya sa iban man kagi-5GP.
0: Sa tanang na lugar ga-apply na.
1: Sa Piat nga bahin, bisitahan ta or ginatinguhaan ta sa mga workout ang ining isa ka pinasahing insidente diri sa may banwasang Tuboso. Angot sining pagkapatay ka kay 5GP. Ini medyo seryoso na ni siya.
0: Okay.
1: Nasang 9-year-old nga student, ano? Ini matapos siya allegedly ginhiwitan pa or ginhiluan ngayon na balang hindi siya sistema sang hilo kagi 5GP ngayon ang
0: dahil ang klaruhon ko ang biktima pilang edad jong api ano ano nga grade
1: ano pa kung pila ano ang
0: estudyante si, estudyante
1: o estudyante o
0: okay sa din nga lugar
1: diri sa kuan diri sa may sitio sirahe barangay San Isidro sa Banwasang Tuboso diri ni ang iya sining address.
0: Okay, tapos ginhiluan siya.
1: Oo, pero hindi literal nga hilo kagi 5GP. Ay. Kaya na ba lang praseneng mga chemical ba lang mga hilo? Hindi.
0: Ano ya?
1: Hindi yung masahe daw. Ina ba lang, paano ko ni-explain man?
0: Anong namin mo man? Inang hilo nga daw sang una nga ginakuno-kuno ng mga halin sa sikihor nga daw mga surhano yung nag-craft daw mo na?
1: Oo, nando.
0: Hindi ya kay chemical nga hilo nga makuha mo sa daw mga pesticides daw mo na ya. Subot siguro daw may dalang mysticism daw kwan niya. Daw ka babalaghan niya nga mga hilo daw mo na?
1: Yes, daw amo na.
0: Ano man ginbarang? Rita na lang bidyo. Ano man ginbarang ilapagpati? Daw ginhiwitan?
1: Tiyan daw amo na ang explanation nga akong nga pinakahapos nga mga dulo.
0: Hindi na guro hilo ang gamiton ta. Hiwit guro ah.
1: Oo.
0: Kung amo na pagpati sa pamilya, let's label it hiwit. Okay, daw ginhiwitan ang bata?
1: Oo, daw ginpahiwitan kay... Sunok pa sa lola kaki 5GP.
0: Ako jung daw ay kung nagapati sang hiwit jung mo.
1: Amo gani.
0: Kay kon gapati kun akon tuod ang hiwit ng kadugay na kuno na hiwitan. Kada mo dan sa ka kontra sa kon jung. Wa ay ah. Pero ni paal paano na hambal sang mga ginikanan nga nahiwitan kag nga napatay anong ang ano man na cardiac arrest nagbutod ang tiyan nagano.
1: Okay. Base sa initial information nga aton nga nakuha, ang ining bata ni Dodoan na ni Katlaw nga wala naka-eskwela. Bagod nga daw galain ang iyas ni nga pamatsyag.
0: I-explicar, Jong, kay lang tawon ko ang medical, kwan, mga sintomas nga makita ko, base ma-explain ta pa man lang. Sige, go.
1: Sunok pa, inang galain ang iyas ni nga pamatsyag.
0: Okay.
1: Nag-seizure.
0: Seizure! So magkapag-seizure, may kaangtanan sa brain. Basi may ara siya inflammation sa brain. Okay? Nag-seizure, tapos ginilanat.
1: Oo, pero hindi man siling ng kwan, hindi man sunok pa, hindi man siling ng init bala, ang iya siling lawas.
0: Ay, kalabanan sa seizure, yung butsilingon, may problema sa brain dampi. That's why nga na-overwhelm ang nervous system, nag-seizure siya. Seizure is involuntary movement sa kwan na sa maso, gatinilig ah. O, tapos?
1: Winara siya sa lupa.
0: Okay. Wala man sa anxiety? Disorder?
1: Hindi maka... Okay. Hindi maka...
0: Sige, tapos anong tabo? Nag-seizure? Okay. Sa sano nag-seizure?
1: Isang probably mga...
0: By the way, ara ka sa area, Jong? Basta may interview tang ginikanan.
1: Why pa masaka pa kami pa?
0: Ah, masaka pa. Sige, sige. Initial initial report lang anay. So man nag sure and then
1: and then ang ila ginhimo sang lola kay daw sang lola na malalita pa to na daw sa lola na lang ni siya nag dako pala kay 5 City. Mm. Ang ginhimo sa lola kindala sa Siruano.
0: Okay.
1: Oh, pag-abot dito, suno pa nagsululuka sang daw itom nga kwan daw itom nga texture ning bata.
0: Mang pang, ang pagsululuka sang itom nga texture depende sa ano ging kaon mo. Nagkaagod na karon diniguan, siyempre suka ka man diniguan nga itom. Mm-hmm. Oo. Pero ang mga suka nga itom, kung kaisa jong may ara na internal bleeding, no? That's why nga pagsuka niya, kay ang dugo kung madugayan nga itom. Hmm, daw mo na. Oh. So nagsuka sa itom, kabalo ka jong, if gindala mo sa Surhano, siyempre ang diagnosis sa Surhano, hiwit ginaya. Kay sa Surhano mo gindala mo. Alangan mamambal man ang Surhano nga liya pag abot mo to liya kwa ni ng amoeba ni. Siyempre kasi imo magin inyo siya gindala ang iya nga diagnosis na base man sa iya nga pagtuo. Oh, so nung hambal gin hiwitan tapos
1: okay.
0: Kung ako jong amo ni jong tani dulaon tananing mindset bala. Nga when someone is sick makadto tayo sa Surhano. Okay pa na jong ang mga Surhano sa panahon ni Lapu-Lapu. Nga wala pabla advancement sang eh, this is not to offend ang mga amo nga belief ha. Ang aton lang may isang nursing pa kod yung student, nursing student ko may ara kami ito nga community nursing. Ano ning community nursing? Community nursing is a part of our learning nga mangin nurse sa ulihi nga makadto ka sa komunidad and you educate people. Okay? Tapos na tadyong ini mga Surhano, that was the time witchcraft. Ano pa da? That's the time pa ya, panahon ni Lapu-Lapu. Wala pa yan ang sulod ang advancement of medicine sa Pilipinas. Karon jong ari na tanan. We have the proper diagnostic tool. We have laboratories. We have imaging. May MRI. May CT scan. May may radiology. Jong, kung gindala mo niya dapat sa ospital, nalantaw na niya kung anong unod siyang tiyan niya, kung nga ang nag-amo na siya. Kung gasisyor, may neurologist nga malantaw. Malantaw ang brain. Kung may bleeding, kung gasuka, malantaw sang gastroenterologist. May proper doctors and profession nga magalantaw rather than dalon mo sa Surhano ang ilan niya permihan balhiwit. Unahon tatani anay ang medisina. Unahon tang medisina. Kaya rin nata sa modern age. Pila kabilog yung ang na nagkala umpawan sa Surhano. Siyempre ko lang imo nga sakit da, gabutod ang tiyan mo, banyusan ka na nila luyaw, ano, siyempre maayo ka lang na iya. Pero kung mga terminal like kagaw, amoeba, kagaw, encephalitis, mga muna bala, Jong, dapat yung medical care. I'm sorry, Jong, ha, ginaset ko lang ang perspektibo sa publiko because this, your decisions, okay, where to seek help may define the boundaries of life and death. Kung sala ang pakadtuan mo, sample, bata mo na galupot. Bata mo galupot. Kay may amoeba gali or may diarrhea. Dinala mo sa Surhano. Ang bata mo kinanglan na natani, dextrose para ma-evaluate na to kung severely dehydrated. Pwede pa natani matabangan bata mo. Kay kung sige na lupot nga lupot, dehydrated na, wala na electrolytes, gakupos na niyang iyang ugat. Pwede pa natani ma-injectionan, ma-dextrose kag ma-replenish ang iya nga nagkaladula nga electrolytes. Hydration, mabulong pa. Tikong gindala mo sa Surhano, why mato sila ibutang ipainom sa bata nga makadugang sa hydration? Ikamatay sang bata mo ang dehydration.
1: Correct.
0: De, mala?
1: MGP, kaya mo ni. Di kahapon gindala diri sunok pa diri sa may Tubo Supermarket Facility mga alas 5.
0: Ulihin na.
1: Ulihin na. Na pag-abot diri, wala na. Kaya ang ilang pag, ang ilang malang tutanik, kay PMGP, kaya hindi lang nandito. Basi mabuligan pa bala.
0: Now, ano pa ang pamangkot, amuniho? Ano ang diagnose? Ano ang kinamatay? Okay, anong cause of death sa death certificate?
1: Wala pa. Wala pa kita sang, wala pa sang may nahatag nga record ang Tubo Supermarket Facility. Kaya according sa atong sininga, pagpagusisa ongoing pang ila sini nga investigation.
0: Okay, bago sa madala sa ano ni sa health facility. Ano ang iya na batyag? Suka lang gyapon.
1: Oh, kag daw hilanat nga daw hindi maintindihan kag 5 GPS alert.
0: Hindi mo gina maintindihan kundi ka doktor. Mm-hmm. Ang hilanat, suka, seizure, hindi mo na maintindihan gid man kundi ka doktor. That's why nga daktal unmo sa doktor para nga ma-evaluate nilang bata. Ati galing again. Tiya mo na da, papang. I'm sorry. Why ko gabasol? Why ko gabasol? Pero next time around, kung may mga emergency ka, muna sa inyo health center. Isalig sa aton mga doktor. Iniskwilahan na nila pang. Iniskwilahan na nila. Do not rely on some ano na nga pang bulong na da. Oo. May mga modern surano, mabla subong pang. Bulok anong namin ko nga mga modern surano? Kung pagdala mo sila, galain chan mo, resitahan ka nila daya tabs. Meaning kabalo na sila, hindi gali makuha sa uling-uling lang. Sili nga, oh, pagdala, disimul niya, Ben, ano na, niya ka palang habal, yung ginawa. Sili nga, okay, but-butan ta ka, pero bakal ka si Tirisin, ha?
1: Kay allergy lang, ha?
0: Oo, tibot silingon, kabalo na sila, nga may ara gali, bulong nga mas dasig kay bisan diin mo manayalan tawon wala sa may kinakadasig nga mag-arrest sang allergy kundi antihistamines loratidin, sitirisin, levocitirisin. Amo ning available nga tatlo, loratidin, sitirisin, levocitirisin. Ini sila ang magdasig makapaumpaw sa allergy kaysa sa tugabang kag tanglad ng ipang haplos mo da siya kag kuno anong alana sang manog. Di ba jong? Amo na ba ko may mga modern surhano kainchin din na sang pharmacology. Kainchin din na sang pharmaceutical. Kung ano ang nami nga bulong para sa certain types of health complaints. Di ba?
1: Pero bilog pag
0: this is not again to insult ang natong dungeon ha, pero yes, never again unahon nyo ang traditional way of Filipinos nga makadto kita sa surano. Unahan nyo anay ang medicine kay ang gobyerno ta naga paninguha nga tagaan kita sang healthcare sa aton nga mga barangay, sa aton accessible healthcare to all Filipinos para nga ma-address ang mga problema nga kaangay sini. Hindi lang kay bulubot-butan talang. Ano sa Ilonggo? Ano sa anong silingon sang butbot sa Bisaya?
1: Orasyon.
0: Hindi tuod, binutbot.
1: Okay.
0: Nan. So muna kuana. Ano ni? Unaha nga aton nga mga doktor. Di ba, Jong? Sige.
1: Correct.
0: Pero kanto ato ko na, interview ang tanginikanan kung may ngabot mo. Nami na karon sa El Castigador or sa programa ni Sir Julius, mas nami nga sila mismo ang i-cater ta ang ilang belief, no? May mga kwan, may mga ano ni, kababalagan. Jong, I'm sorry, I'm going to cut you kay why naging time. Salamat, Jong. Si mo, Chimpo, halong kamudra. Bye-bye. Oras, alas 11:55.
2: 11 Mbps. Balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Dr. Ramil,
5: katotohanan sa added, mga added benefits.
4: Mm-hmm. Isa sang mga benefits sang pagtulog sang gusto nga oras, ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing nga epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kun gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatyagan sa brain. So kun pulaw ang trabaho mo, mag-DTX 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
5: Ang malain ba Sir GP kay ang pagpulaw ang nagapataas sang imo nga free radical.
6: chemicals kag suno na sa mga studies ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawa bla kung hindi nami imo tulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami gani tulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mitesi. So pabalik-balik Sir JP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mitesi ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masobra 1.3 million ORAC units. Sa tawa ba lang mga bata kay puno sila sang antioxidant, ila obra sige lang tulog. Tulog.
7: Correct.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
8: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Sa rika
8: epektibo.
9: DTX 500.
6: Kabalo ka ang DTX 500 kag may TC ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga? Iyo si basin sagay pangakig misis mo ti daski sang detects batang kag ITC para mahipos. Basin kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus, kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa maginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer, including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
4: Prostate cancer.
6: So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mitesi.
4: Or pure serum.
10: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo si mo sa depression, ang Mitesi, Purecy, ganami pa imutulog, ganami pang imumood.
6: Diba? Ganami, gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuhan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan niya mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imugaston kada adlaw, imugaston ka 14 pesos, 28 pesos kada adlaw, gastogan ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mitesi. Wala ta gani mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone.
10: No. Kag tiba mo kag cellphone.
6: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
4: Daog na.
6: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mitesi, daog ka na. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mitesi. Akong Sir Boy, nainom ko na akong DTX 500 kag Mitesi. Lima ka DTX kag lima ka Mitesi sang aga.
8: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
8: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM.
8: Nang kampiyon na estasyon.
14: K5 News Philippines.
8: Masayo ang Mitesi Network News.
14: Mitesi Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mitesi Network News.
14: Mitesi Network News.
15: Sa ula ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, lalaki patay matapos sakmalin ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Binayarang LLCC charges sa mga electric consumers sa Eastern Visayas, i-refund dahil sa maling pagpasa ng tarifa. At Committee on Science and Technology Chairman ang Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI data center sa lalawigan.
7: YTC Network News.
14: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, lalaki patay matapos sakmalin ang buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Kabuang detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Bellostrino.
16: Patay ang lalaking residente ng barangay Malito, Bataraza, Palawan matapos itong sakmalin ng buwaya noong August 12, subalit natagpuan ang katawan ng biktima dakong alas 4:30 ng hapon ng August 13. Ang biktima ay kinilalang si Komkoma Amer Hassan Sariol, 63 years old residente sa lugar. Ayon sa kaanak, galing sa paghahakot ng nyog ang biktima nang maisipang magpahinga at itinali ang kanyang alagang kalabaw sa ilalim ng tulay sa nasabing barangay. Posible umanong unang inatake ng buwaya ang alagang kalabaw sapagkat mayroon din itong sugat sa bibig. Hinala ng mga kaanak, sinakluluhan ng biktima ang alagang kalabaw kung kaya ito naman ang inatake na nauwi sa kanyang pagkamatay. Para sa MRTC Network News, ako si K5 Grace Bellostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: MRTC Network News.
14: MRTC Network News.
15: Samantala, binayarang LLCC charges ng mga electric consumers sa Eastern Visayas i-refund dahil sa maling pagpasa ng tarifa. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
17: Malaking ginhawa para sa mga electric consumers sa Eastern Visayas ang naging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na suspindihin ang pagkolekta ng Line Loss Congestion Cost o LLCC charges dahil dito inaasahang bababa ang singil sa kuryente at marerefund sa mga consumer ang sobrang halagang kanilang nabayaran sa kanilang electricity bills. Ang sobrang singil sa LLCC charges ay umabot umano sa 2 pesos hanggang 5 pesos at 99 centavos kada kilowatt hour dahil sa maling pagpasa ng tarifa sa mga consumer. Ang desisyon ng ERC ay tugon sa panawagan ng mga electric cooperatives sa rehiyon dahil sa mabilis na pagtaas ng LLCC charges na ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Batay sa pagtaya, umabot sa 1.55 billion pesos ang sobrang LLCC charges na ipinasa sa mga consumer sa rehiyon mula noong Enero taong kasalukuyan. Ayon sa mga electric cooperatives, hindi dapat pasanin ng mga ordinaryong consumer ang tarifa sa line loss dulot ng problema sa electricity market pricing at settlement system. Para sa MRTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: MRTC Network News.
14: MRTC Network News.
15: At Committee on Science and Technology Chairman ng Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI Data Center sa lalawigan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Pabor si Iloilo Province Committee on Science and Technology Chairman Board Member Rica Garin na magpatayo ng AI Data Center sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa opisyal na dapat ang mga investor na gustong magpatayo ng AI Center ang dapat dumaan sa tama, legal at transparent na proseso. Dagdag pa niya, dapat ring pag-aralan ng maigi ang mga posibleng advantages at disadvantages ng AI Center sa isang lugar at mga residente nito. Samantala, ilan lamang sa mga benepisyo ng data center ayon kay Garin ay ang pagtulong nito sa ekonomiya, nagpapakita na kaya at maka-adapt ang lalawigan sa makabagong teknolohiya. Matatanda ang isang data center ang proposal ng itayo sa Oton, Iloilo na iwinidro naman ng proponent at investor na Norway Green Energy kasunod ng kontrobersyal na public consultation. Para sa MRTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Tuloy Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 112 na pulis sa operasyon na itala ng Capiza PPO mula August 10 hanggang 16, 2026. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Myla Fuentes.
19: Nakapagtala ng 112 pulis operasyon sa Capiz Police Provincial Office mula Agosto 10 hanggang 16 bilang bahagi ng kampanya laban sa krimen at pagpapananatili ng kapayapaan sa probinsya. Kabilang dito ang tatlo na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 drug personalities at pagkakumpeska ng 9.4032 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 63,941.76. Samantala, siyam naman na operasyon laban sa wanted person na nagresulta sa pagkadakip sa 2 most wanted persons at 7 other wanted persons. May 3 operasyon naman laban sa illegal possession of firearms na nagresulta sa pagka-aresto sa 2 suspect at pagka-recover ng 3 armas. Sa illegal gambling, 12 individual ang nahuli sa 6 na operasyon, habang 4,204 na bet money naman ang nakompeska. Samantala, 15 armas at 4 na explosive ang naideposito o isinuko sa ilalim ng tikal. Sa kampanya naman, kontra illegal logging, 2 individual ang naaresto at nakompeska ang 1,140 na board feet ng lumber at 3 sako ng uling. Ayon sa Capiz PPO, patunay ang mga accomplishment na ito sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na ipatupad ang batas at tiyakin ang seguridad ng mga Capiz noon. Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
20: YC Network News.
21: YC Network News.
15: Gayun din, patay na miyembro ng CTG at M16 rifle nakuha sa Gihulngan City. Balita hatid sa ate ni KK5 Shara Humilio.
22: Na-recover ng mga tropa ng militarang bangkay na isang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group ng CTG matapos siyang iwanan ng kanyang mga kasamahan. Kasunod ay isang ulat na encounter sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang nasawi ay kinalang si Cristito Nela Sr. na kilala rin sa alias na Daguhoy, na iulat na nasugatan siya sa 5 minutong palitan ng putok laban sa 62nd Infantry Battalion noong Agosto 17, 2026. Na-recover din ng mga otoridad ang isang M16 rifle, mga magasin, bala at iba pang personal gamit ng grupo sa lugar ng insidente. Pinuri naman ni Major General Joey Escanelas, commander ng 3rd Infantry Division, ang naging koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo at ng mga lokal na residente. Nanawagan ng militar sa mga natitirang rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka at samantalahin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip ng pamahalaan. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
20: YC Network News.
21: YC Network News.
15: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, driver na nagdiwang ng kaniyang kaarawan nitong Lunes at angkas nito na aksidente sa Belizon, Antique. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
23: Sugatan ng driver na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong Lunes at backrider na may birthday ngayong araw matapos mabundol ang sinasakyang motorsiklo sa metal beam guardrail sa National Road na sakop ng Barangay Concepcion, Belizon, Antique pasado las 4:40 ng madaling araw Agosto 18. Sa paniham ng K5 News FM San Jose, kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC ng Belizon Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinaniniwala ang naalipungatan ng driver habang nagmamaneho. At pagdating sa lugar ng insidente, nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver at agad itong nabundol ang metal beam guardrail sa gilid ng kalsada. Dahil sa malakas na impact ng pagkabundol, tumilapon at nahulog sa palaya ng 2 sakay kung saan nakatamo ng major injuries sa kanang paa ang 2 at nananatili sa ngayon sa Angel Salazar Memorial General Hospital para sa posibleng operasyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
20: YC Network News.
21: YC Network News.
15: Guindin Capital University Guidance Counselor Pataya matapos masagasaan ang trailer truck sa Mambato, La Paz sana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin, Nega K5K Buscaino.
0: Nasawi ang guidance counselor ng Capital University matapos masagasaan ng trailer truck. Kinilala ang biktima na si Cristel Faustin Catudio, guidance counselor ng Capital University Cagayan de Oro City. Tatlong buwan pa lamang umano siyang umuupa sa isang boarding house sa Mambato Road, Barangay 22. Di kalayuan sa naganap na insidente. Ayon sa mga nakasaksi, patawid si Catudio sa kalsada nang biglang masagasaan ang trailer truck at naipit sa gulong. Nakasuot pa siya ng ID, itim na pantalon at puting pang-itaas nang mangyari ang insidente. Mabagal lang umano ang takbo ng truck, ngunit nasagasaan pa rin ang biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Cocpo Traffic Enforcement Unit ang driver ng naturang truck. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: Guindin construction worker na wanted sa Cavite, arrestado sa Aklan. Balita hatid sa atin, Nega K5 Leonard Veray.
1: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang itinuturing na provincial level most wanted person ng Cavite sa isang manhunt operation sa Burwanga, Aklan. Kinilala ang akusado na si alias Taro, 30 anyos, isang construction worker na residente ng nasabing lugar. Nahaharap ito sa 2 counts ng statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Santander ng mga tauhan ng Burwanga Municipal Police Station at ng 13 Martires Component City Police Station. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 21 ngayong taon ng Family Court Branch 7 sa Marikina City na may piyansang abot sa 360,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Burwanga Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago ito ay turnover sa kaukulang korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
20: C Network News.
21: MyTC Network News.
15: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, patuloy ang bahagyang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis sa ikatlong sunod na araw dahil sa tensyon na parina sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umakyat ng 0.22% ang Brent crude sa $91.7 kada bariles, habang 0.58% naman ang WTI sa $84.99. Ayon sa mga analyst, pangunahing dalian nito ang limitadong operasyon sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis. Nagbabala naman silang maaaring manatiling mataas ang presyo ng langis at petrolyo kung magpapatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
15: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kess at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM. K5 News FM.
2: News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI ay sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.
2: Si 8 minutos makaligid sa takdang alas 12 sangod to. Balik na ta sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyo anchor man. Nagka-remind na ako mag-inom gid sang DTX 500. Especially kung ikaw nahadlok sa ginatawag nga colorectal cancer. Ang incidence sang pagtaas ang colorectal cancer, grabe. Dati nga laga ni ang mga mainalamon nga ang ammonia kadasig. Nga ammonia kadamo na subong nga do kahalos tanan may halos kadamo sa nagakalabiktima sang damo pasyente nga nagatuhaw nga may colorectal cancer. Tingila perming rason da sa ginakaon. Di ko nang ginakaon ta makahalit sa aton, dapat inuman ta sang makabulig, hindi ta malitan. Ano ni? Kaon ka sang utan, kaon ka sang may mga mataas nga antioxidants. Di ang DTX 500 gin pahapos ang imo nga pagkuha sang antioxidant because kin process na iniya nga daan. Pili ka. Ang antioxidant mo kaunon mo pa. O gin kuha niya nga daan kagin extract kagin concentrated form. Kapag inom mo ya tawhay na lang. So para for your best antioxidant defense, kanto kita sa DTX 500 because diin ka man nga research mag-usisa, ang antioxidant is still your best option to prevent oxidative stress. Kag ang oxidative stress is highly associated sa mga disease formation. Magsiling ka nga associated, hindi siya siling nga syagid ang rason, kundi one of the factors. Kay gani, associated. Gin-associate, meaning isa sa posible rason nga ang nag-amuni. So dapat, sa dirap lang nga bagay, mas nami gid nga gina-prevent naton ang balatian before it occurs, hindi niya bulong si DTX 500, kundi supplement. Tandaan ta na. That's why nga kung may ara ka na disease condition, hindi mo niya pag-iimuon niya nga bulong. Kaya importante niya dapat ginasuplementuhan ka. Like hypertension, nami ni siya for supplementation nga malikawan ta ang high blood. Pero kung may high blood ka na, hindi kaya kambal nga mainom lang ko DTX, hindi ko mag-maintenance. No! Maintenance ka gidya, kaya ang classification sa maintenance drugs mo are drugs. Medicines. Drugs. Oo. May approved therapeutic claims. So, mo niya dapat ang imong inumon, kaya mo niya nga panubogin sa imo nga BP, calcium channel blocker, beta blockers, ACE inhibitors. Oh, damo kita mga klase sang mga antihypertension drugs. Ti drugs na ya, bulong inaya nga synthetic. Ang DTX 500 nami niya, kun wala ka pa yung nag-high blood. Kung may high blood ka man, pwede mo man sa ipares. But never, nga mo ni siyang imuon mo ya, bulong sa high blood. Kaya hindi siya ganiya, bulong. It's a food supplement. Ginaklaro ko lang, parang hindi kita mag basol, nga angaway ka nag-ayo. And then, again, ang pag-angkon sa hypertension, damo na yung factors. It could be your lifestyle, it could be your secondary too. Mga balatian nga gigsi sa lawas mo like diabetes. Anyway, DTX 500 is still your best choice as the powerful source of antioxidants. Inmunta ni kadadlaw, aga kagabi, parisan sa mighty sing alkaline nga vitamin C. Mamikos-mikos ko na makadali, Imelda Mercado, Leonardo Sevilla, Merlita Malvas. Nagjutay ang aton nga viewers because ang aton nga usual nga ginalayban nga Bacolod K5 News FM Bacolod 101.5 nga Facebook page gin papahuwayan ani namon. That's why diri kami subong naga-live sa K5 News FM Negros Island. So kung katalang-talang ka subong pangita sang amon nga live, pwede kani maka-search sa imo Facebook account sang K5 News FM Negros Island. I-search nyo na siya kay para nga magwa kag makita nyo ang amon nga live. Kay dira na kanay from now on ma-live sa dira nga page. Hindi na to anay sa pihak. Okay? Alright, at least klaro.
3: Oh, sing it pretty. La la la la la.
2: Before kami magatag ni Sir Julio sang post-incident analysis, And update rin ko anay sa mga natipo naton nga mga update man, no? Sining hitabo sa Zamboanga City atong pagpanglutang sa isa ka estudyante. Kung ako ganin papilion, do hindi ko na yung mag-news mo. Because mga amo ni klase nga mga violence, why ni dapat ginapalapta? Kay this may somehow encourage ang iban nga mga kabataan nga himuon, malaki doon gasikat sila, no? Bati, why the choice? Naglapta na ini. We owe much ang aton nga mga listener nga interesado man mati. We owe them information. That's why ginadala ko ni not to perpetuate ang amo ni klase nga itabo, kundi gaan ka mo sang leksyon. Kagaan ka mo sang update nga you deserve, no? Now, as of now, ang pinakaklaro lang, duwa lang niya ang patay. Isa diri ang grade 10 student kag ining grade ining junior student nga amuning suspect. So the way to ma-establish nga naglumpat siya, ang pinakaklaro subong sa investigation is nag self gintiro ya gidya ko galingon niya. Kag may mga report subong nga nagaginuha nga hindi naman siya una-una gidabi grade 7. Sa uli daw na grade 9. Subong ang pinakatulid naman nga pinakalatest is grade 8. Pero hindi tani mapatod kung hindi gid mismo magpagwa sang official nga status ang eskwelahan kung ano gid siya bala nga grade. So right now diri kita anay sa assumption nga sala to ang grade 7 kag daw sala man to ang grade 8, may bag-uso ang grade 9 kag daw grade 8 siya subong. Pero then again, these are information nga nagal baylo-baylo mintras tantong hindi ta pa magpagwa ang pulis sang klaro na ilang investigation. No, ari pa, it still remains nga duwa ang directly wounded sa gunfire. Meaning to say, naigo gid niya sang pusil. Duwa ang patay si Lingko, isa ka grade 10, kag isa ka grade 8, 9, or 7, wait, takabalo, nga muning suspect, self-inflicted wound. Kag ining duwa nga naigo directly from the pusil, kay may other injuries pa, pero ini sila nagkala dasma, nagkala disuganay. During the process of evacuation, ang pagdalagan, may mga nagkalapilasan. Pero kung gunfire lang istoryahan ta, duwa lang niya ang injured. Subong, amo pa na ang nagagwa. And right now, si Zamboanga City Mayor Amir Adan Olaso nag-declare sang sining adlaw bilang citywide day of mourning. Susubong dito sila, no, nagkasubo sila nga amuning natabo. And there was suspension of classes sa tanan nga levels both in public and private schools throughout Zamboanga City. So bilog nga Zamboanga, subong tanang eskwelahan, public and private wala klase. Ano pa? Nag-release naman ang Zamboanga City Government sang consolidated casualty report base ini sa disaster response office report as of 2 p.m. kahapon. Ngamon ni Silingko, duwa

0: sa mga mental health and psychological support services teams. Amo ni sila subong magakadto para nga i-address, i-debriefing ang trauma nga nahimo sa mga kabataan. Ang mga na-expose sa shooting, kaibang subong nga kurog-kurog pa na, basig na anxiety. Of course, may ari ini sa malaing epekto, lapit mo, tupad mo na, natiruhan, patay. Siyempre, may mga debriefing nga himuon, which is very welcome gini. Kaili mo kay dapat ginihimuon. Now, anong natabo sa amay? Ang sa amay naman, gin-relieve ang tatay from posisyon niya bilang district commander sa Enforcement and Security Service sa Zamboanga sa Bureau of Customs. Kag si BOC Deputy Commissioner Nolasco Batan ang nagambal ng iya sininga amay sang suspect, atong estudyante, under temporary suspension kag pwede or posible magapangatubang sang administrative charges for failing to secure properly ang government issued weapon. Nan, amo na. Ari pa. Gina-examine man subong sang kapulisan ang gaming and chat history sa phone sang suspect. Ara na sa kustodiya sa mga pulis ang iyang telepono. Ginalantaw nila kung may ari ini mga chat. Bla bla bla. Gaming, ano pa da? Bullying, social media problems, academic problems, or any report nga posible nangin rason nga nangin bayulinti ini siya. Kag ari pa. Ang Bureau of Customs subong nag-order na sang comprehensive accounting and inventory sang tanan nga Bureau of Customs issued firearms nationwide. Agod malantaw nila ang inibala nga mga firearms properly secured. Katahom sang punto ni Sir Julius kaina because sa Tacloban incident and subong incident, these are all firearms issued by the government to their agents. Ang isa gin-issue sa police in the case of Tacloban, nga ang police wayag insecure firearm niya, nakadto si Hinablos. And this time around, ang father may issued firearm na wayag insecure. Anyway, let's go further with the analysis with Sir Julio. Sir, mayong hapon sa imo?
1: K5 Paul, mayong utog, panawagan karon si o ang spokesperson sang Philippine National Police Negros Island Region Police Office nga hindi dapat magpabilin nga problema lang sang police.
0: Mm.
1: Hindi lang PNP.
0: Okay.
1: O problem ng police.
0: Mm.
1: Kundi problem ng pumuluyo na. Mm. Kaya para sa iya, ining sunod-sunod nga mga kaso sang violence o kung kalakasan sa bulutuan, madalom kag nagabalik na sa pinaka frontline gid sang katilingban nga amo ang panimalay mismo kag syempre ubod dire ang ginikanan kung paano sila magpapel sa nagakatabo subong. Now sunod sa kay Lieutenant Colonel Gene Malong, apisar nga ang pulis may ginahimo katulad sang pababakod sang security measures apang hindi initanan mahapan sang kapulisan.
0: Okay.
1: Una bes ang eskwelahan suno sa iya ginakabig ini nga safe zone.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pwede nga tiniran mo presensya
0: sang pulis,
1: sang armado nga pulis dira.
0: Uh-huh.
1: Especially so nga may ara mga eskwelahan nga pribado nga may ara ila kaugalingon nga security measures. And of course may ara man ang pampubliko nga mga bulutuan.
0: Mm-hmm.
1: Suno sa kay Malong K5 Paul, talalupang dun ini kag dapat gid man padalman ining nagakatabo kay suno sa iya damo factors involved. Una, ginatandog na diri karon ang kaso sang ginatawag copycat violence. Magambal copycat violence both silingon ina balang pagsunod-sunod sang mga kaso katulad sining natabo lately although wala pa sang direct link sa tong natabo nagligad lang abulan na Hulyo lang.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa may San Jose.
0: Okay.
1: High school sa Tacloban. Mm-hmm. But, kung balikan mo K5 Paul, ang talalupang doon amusini. September 21, 2007,
0: mm-hmm,
1: natabo ang ginakabig pinaka horrific o kung pinaka makakulugmat nga school shooting.
0: Okay.
1: Sa kalibutan. Amo ining ginatawag Columbine High.
0: Sa Amerika?
1: Sa Amerika, sa

0: Flint, Michigan. May ara gani karon sang ginatawag the Columbine effect. Kung bala ini nakaepekto sa aton wala na nabalaan.
1: Question Sir Julius. Sa mga amo sini nga balita, kung inyos blackout man ni makabulig,
0: wala pa ko nakakita sa studies kag bisan ang PNP ginatun-an pa nila na. But ang problem subong is not only ang news outfits, medyo halog subong ang social media.
1: Hapos yabi ma example, magimo sila bi protocol. Nami nang ambal mo kung may study. Ano blang epekto sang mga news kaangay sini maka-encourage bala sa iban nga may amo ni nga pangunahuna nga himuon ko man tuguro ay para kung mapatay na gilma ko sikat ko. Damo na. Kung mag-news blackout gid man, hapos i-control ang mga mainstream media. Kung may layi kita nga amo na, example, pag may amo ni nga mas shooting, automatic wala news, wala tanan. Just like what Meta is doing, di ba? Tanan nga mga Facebook nga may mga nag-post sang video sang shooting to, gipang takedown tanan, automatic, no? Ang question galing is ang iban nga mga vloggers or would be vloggers or hindi man vlogger pero nag-post. Kapo nang budlayan nimo kontrolon.
0: And in this case mismo ang nagpatay naka-live eh.
1: Amo na da.
0: Kaya ang control, wala niya ang social media sa ginitawag gatekeeping. Pagusto
1: ka mo da.
0: Pagwa mo da.
1: May mag-suicide, gina-suicide, iban nga gina-live ba nila?
0: Amo nang
1: subo ginatiro ang self nila, no?
0: Correct.
1: So, sige. So, I think kuro isa ni sa pagatunan dapat nila. May mga among initabo, ano ang role sang media?
0: Correct. Kag so far, K5 Paul, duwa kabutang pa lang ang natumod ni ano eh, ni Colonel Malong. Sila niya una ang eskwelahan, kaya ang isa ka factor dire ang ginaaligar nga bullying. Pero wala pa rin nga na-establish.
1: Wala pa.
0: Wala na-establish. Sa bullying sila niya, ang eskwelahan may papel. Kaya may ara galing ginatawag Child Protection Centers.
1: Okay.
0: And Child Protection Councils sa kada eskwelahan.
1: However, Sir Julius, may isa ka interview, no? Ang isa ka news outlet dito sa classmate. Balo ka nung ambal sa classmate, oh. Ini ko nung estudyante repeatedly nag-istorya about carrying out, no? A shooting sa school before pa man sa pang-atake kahapon. Pero ini nga remark niya, ginakabig lang ko nung joke that time. Abiya joke lang. Nakambal siya. Nga may imuon siya nga shooting. Maniro siya sa eskwilahan. Nang ang pamangkot karon amo ni. Ini bala, may ara bala sa nakarecognize ni as a warning, no? A behavioral warning, nga may amo ni siya nga tendency. Now, anong imuon? Amo ni ganisinig ko, Sir Julius, dapat anyone nga mga classmate nga makabalo nga bisan nga may amon nga tinutuyo dapat i-report na.
0: That's why nga ang punto ni Colonel Malong and of course damo naman subong galantaw sini nga hindi pwede nga police lang maistorya sini. Dapat eskwelahan, dapat ginikanan. Kay at the end of the day ini tanan mabalik sa panimalay mo. Ang frontline diri ginikanan kay siya ang una nga mahatag panugyan sa kabataan eh. Halimbawa, kung ginabuli ang bata, dapat bala mamatay ka gid classmate mo.
1: Na, amo na. Ano ang ka disproportionate ba? Ginbuli ka lang pa matyon mo gito?
0: Values ang ginaistoryahan tadi.
1: Ano ang ara sa sulod sang panimalay? Now ari pa. Ini ba lang ang mga kabataan nga na-expose sa firearm sa mga ginikanan o behavior sa tatay paano nila gina-carry out ang discussion about firearm and violence sila balay?
0: Kag may ara pagid isa ka layer sang problema K5 Paul because remember may ara pagid lain nga influence ang video games,
1: ara pagin
0: online. Kay tikita mo violence na gampang ka violent video game.
1: In other words, Sir Julius, tsaktong Bible. In the later days, corrupted naging kaayong aton mga kabataan. In the later days, sunod na sa signs of the time sa Bible, ha? In the later days, grabe ng corruption sang kabataan. Bisan din ka nalang subong maglantaw ay violence. Halin sa video game, pakadto sa, why na papilang MTRCB? sa TV, yes, ma-sensor nila. But what about Netflix? But what about other sources? May violent pa na nagyapon. Ara na gilang sa ginikanan, parental control. Correct. Why na? Why na? Tiambal mo nga ang Facebook, adulterated na. Oh, may mga gabikini, ginigdiyan sa Facebook, nga TikTok, pag it's very adulterated, no? Damot ka daya makita. So, nagiling siling ko, Sir Julius, makakita tayo nakatupis ng babae, makadto ka pa tuya sa Happy Valley sa una, or sa dinda nga mga agugo, dancer nga mga club. Subong yan lang, tao ka lang yung TikTok, bakal ka lang beer, doara ka na yung sa una sa mga bar. Eh, ang point ko is, these materials can be viewed by children. Di mo na dapat gani, kita nga magini ka na, maging responsible sa atong kabataan. So, nandi ka niya makakita yung mga armas-armas nga sa mga TV. Movies, yes. Galing subong bi, Sir Judas, bi sandiin kaya content ara.
0: Eh, medyo, amo na ganing punto ni Colonel Malong nga very, very complex ini nga problema. Nga dapat hindi lang pag itugyan sa polis. Kaya ang gakatabo, ganyan di K5 Paul, kung may matabo nga patsyanay, tanan concerned. Pero pakaligad isa kasi mana, why na may nagasapak sini?
1: Amo na da.
0: Oo.
1: Amo na da.
0: Kay ti damo mga alimbawa, nasugila nun taman kapon si Councilor Celia Flor, siya nakibot gani nga may natabo naman dito sa Ateneo. Ti may ara ginatawag nga Child Protection Council. Diri sa syudad. So istoryahan man nila ini. Kag sa eskulahan dapat istoryahan man, sa sulod pa ni Malay dapat istoryahan man. So meaning hulu halintang.
1: And also the church, the correct church could influence as well, no? Ano ang mahimo sang simbahan man sa aton mga pastor, sa aton mga pare? Ano ang aton imuon man sa aton nga mga youth, no?
0: And even kita nga mga katapo sang media. Diba? I mean after everything, for example, may ara ako na limbawa kagabi, of course with the clearance ang aton station management, I decided not to show videos anymore kagabi.
1: Oh, of course.
0: Tapos na kan photos. Tungod amuni ang ginatawag nga copycat violence. Amuning Columbine effect. May mga kabataan, example dito sa Amerika, nga nakita nila nga after sang Columbine High, pwede galing nga ang pagimo sang violence makatawag atensyon sa imo nga problema.
1: So meaning doon nakakuha sila ideya do mo na. Magisilin ko ni maabot tayo ng panahon nga may news blackout sa mga muamon ni.
0: I don't know. Kay sang una, if you can remember, K5 Paul, ang gahimo lang sininga ga resort to violence para makakuha atensyon sang kalibutan. Isa lang eh. Terorista lang. Mang kidnap ka to mga Hudiyo para sa Iran sang una. Etcetera. So I don't know what's happening right now.
1: So amo ni balantayan, ano bala ang imuon sang Pilipinas, our nation, kay hindi na niya mutani bala kun ang gap, Blessed Julius Lagyo. Imagine na ha, siguro ining suspect sang natabo ang mass shooting sa Tacloban, hindi mo to mass shooting sa eskwelahan sa Tacloban. Basi nakakita ni siya.
0: Pwede.
1: Basi nalantaw ya. Yay. Pwede gali mo unip na kadlaw, ngita lang kong gali armas, yes, balay may armas to.
0: Angot sina, ginmuno man ni Colonel Malong, kati siya ginikanan nga pulis, ang iyaban na pulisman. Sa ilay nga bahin, very, very careful sila paano magtago sang pusil. Kag gina-orient nila ang ilang mga kabataan.
1: Amo man sa balay ko, Sir Julius, di na, pusil, all license man. Nagbakal ko ya vault, may gun vault ko sa balay. Nga pag-abot ko daya, ang pusil tanan ara na daya. Oh, may isala ko na kapagwa kon before magtulog sa gabi, gakwa ko na isa pero separated ang magazine. Kon manira na kami ni Mrs. sa kwarto nga way na bata makasulod, amo na pag-insert ko sa magazine kag ginabutang sa safe nga lugar nga dali ko malambot kon may threat sa balay. Pagkaaga, pagbugtaw ko gid tapos mga muyo, kuhaon ko na iya ang pusil kag ibutang naman to sa vault liwat.
0: Ti nagbata pagid ang issue kay subong ang ginaistoryahan ang juvenile justice law. Initially suno sa kay Colonel Malong kay sang una head siya sang WCPD suno sa iya ang layi is not the problem, ang problem ang mga requisite, halimbawa ang psychologists. Ti hindi man tanan ano eh na comply gid nga kada level may intervention. Yaring porsyon sang pahayag ni Colonel Joe M. Malong sang NCR or NIRPO?
2: Salamat sa inyong mga program. Mayong gabi sa tanan.
0: Salamat sa tiyempo, Colonel. Now, first of all, ano ang official statement sang NIRPO about this incident? I don't know anong inyong siningapahayag una.
2: Well, una sir, ginakasubukin na to na may similar incident na sa Tacloban nga natabo sa Bungsa, Sambuanga. And apparently, diri sa
0: atin. Alright, portion sang pahayag ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang NIRPO. Bantayan na ang dugang developments pati sining issue K5 poll sa atong tagparamati diri sa K5 News FM Bacolod. Para sa panatuntunan 11 Mbps, Julius Mareveles, para sa kampiyon nga berita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid sa mong news director Sir Julius Mareveles. You can catch up with him karon sa gabi at 6:30 to 9 in the evening sa Larga Vista nga programa. Ang discussion namon nga madugo ni Sir Julius gidulong sa isang klinika DTX Coffee Mix. Daming inumon, especially sa mga time nga ginatuyo kay ginaduyo ka. Mag DTX Coffee Mix ka. Lasang-lasang kape, ga-detox ka pa. May ampalaya seed, may ampalaya extract, may DSA nga makabuligid pagtinlo sang liver mo, pagtinlo sang lawas mo kapag atag protection batok sa oxidative stress. Klinika DTX Coffee Mix. Ang DILG kagliga ng mga barangay ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship grant. Wilson, K5 News mo.
3: K5 News FM live report.
1: Son,
4: if I JP talano pang don sa karon no ang anomalya sa atong silid na ginatawag no pawat barangay makikinabang program, national government program.
1: Ang ngalan akon lang kuno na, akon lang i-clarify ang ngalan na. Ang ngalan is Bawat Barangay Makikinabang Program. Amo na. Hindi ya kayo nabutang ang ngalan ko na Bata Anak ni Kapitan Makikinabang. Hindi amo na ngalan ha. Sure ka ni Wilson nga ang ngalan sang program is Bawat Barangay Makikinabang at hindi ya kay Bata Anak ng Kapitan at Kagawad Makikinabang. Oo. Sige pa da yun, son.
4: Hindi na yan mo na siya sa CP. So, bawat barangay makikinabang kita sa CP. So, they, galing kay Sinila pala ho, tungod nga na-release na tiga, yun ang napalambot sa pila ka mga barangay sa Negosocimental in 200,000 pesos kita sa CP. Kag inang 200,000 pesos, 100,000 para sa scholarship program sa lima ka mga kabataan, tagang 100,000 naman niya additional para sa facility sa barangay. So karon din release na sa pila ka mga barangay sa Negros Occidental sa tagsa-tagsa nila sa mga na-identify ng mga scholars sa K5GP ang tag 20,000 kada isa sa lima ka mga estudyante. Karon, di siyempre ang tinutuyo man kuno sa iba niya mga barangay is for transparency sa K5GP. That's why din post nila sa social media ang releasing sa ila sa ning scholarship grant. Karon, natukiban nga pila ka mga punong barangay actually may kagawad ng K5GP nga on output galing sa mga natagaan sa scholarship grant ang ila mismo ng mga kabataan. So, te, nag-pangkakroy, nag-sinumuron ang mga negusanong sa ila sinisag-sagay sa kabarangay na sa katamok sa pwede mapilian kaya ang ila sinin ng mga kabataan K5GP. So, nagpadulong kita kagapon dito no, sa may liga ng mga barangay sa kay board member sa grant sa DILG. Basta dito sa kay board member sa Blan, kinaklaro niya sa akin kung haan nakabu ini kito City. February pala, may initial na yan na guidelines na ginagawa ko kito City. Alahan halin sa ila sa dito pag-attend sa orientation sa Malacanang. Kasi ang dito, ginipatpat dito ang deadline kito City. Actually, ang hambal man dito ni board member sa Blan ang ginasal sila na deadline para na din ma-comply ang mga pangalan is 2 days ng kito City. Karon ang challenges nga natubang sa mga barangay kita dito kay once magkadto sila sa ila sa community agun magkuha sang lista sa pangalan kita dito pa ng tao nga aara naman lista naman ano naman na so may hesitation nga nagka
1: dali lang ang picture mo kay Greg Gasataya.
4: Ay hindi kuan ng kita dito sa to ni Jay
1: tinga nga Greg Gasataya na dayang picture itan. Ay, nano man tan man. Lain ang balita ta, ang picture ya, picture ni Mayor. Why man nakalabot-labot sa report ni Wilson? na ano, matiibla na yung report. Blatan, hindi kay ga-report si Wilson about sa DILG. Picture ni Greg sa taya yung ara.
4: Anyway, Sir GP, no? Mula siya, so may hesitation kaya nagluntad sa puma sa mga residente. That's why nga natutla yan ang mga barangay sa pagpuntay sa mga kamahanan. So ang natabo, para lang kita na-cover up ni Sir GP, ang ilang ang mga kamataan ng Sibutang Dinan na graduate sa Sir GP. Galing lang, July naman niya, sa July 26, 2020, Sir GP, nagwa naman ang panitagungan guidelines. Maraming personal. Kasi ito na yan napatpat na kinanglan bonified residence ang barangay graduating student at kinanglan ang tagaan ng fellowship grant ang doon nagkakabit-kabit na gila kita GC nga inog-drop out na kahit yung wala kwarta kita GC kahit ibang pang mga kinanglan at kailangan na muna yung mga rason. Pero, depensya naman sa DILG sa ato sa mga pag-interview at kagapon kita GC standard na nga dapat siya sa mga barangay ang especially sa mga public officials niya po maghatag kita sa programa sa mga residente kina na i-consider mo kita ya ang conflict of interest, nepotism, kaga ginatawag na favoritism, kaya dito nalipat naman siguro sa code of conduct at ang ethics ang pagkini ng mga barangay kaya nalipatan yung tatlo, especially ang nepotism niya ginatawag kita dito. So ano ba lang nepotism niya ginatawag? So ang kwan ini actually civil degree ini sa kita dito, relasyon na pala sa mga pamilya mo tugtog na third na civil degree. So after sa imo kanya pakatwa, pakatatlo kita dito, hindi pwede niya gamitin mula sila para sa mga grant sa mga programa.
1: Di klaro, manggali na? Klaro, manggali na nga guidelines nga nga sige Gyapon. Oh, tinami, grosso minaron ni mga barangay kapitan o pang-isla na this coming election. Wala man nakabagay, either seminaron kundi madayon ang eleksyon o pagka-eleksyon isla na.
4: So, ang muna actually halos kalakanan, no?
1: Mabuto kapaya imo, mabuto kapaya sa barangay official nga unahon niya kung lingon niya kag pamilya niya. Dirap lang ang daan. Oh? Duan solusyon sini. Kabalo naman sila gali nga may amo ni nga patakaran. Oh. Ti duan lang solusyon sini. Kung hindi madayon ang eleksyon, pang seminaron ini sa liwat. Kung madayon, islan nyo. Hindi nyo na pagbutuhon. Tila tawab lang, mabuto ka pa imo yung buto mo imo ya. Unahon, yung kauglingon. Unahon, yung kauglingon yung pamilya before kami yung buligan. Ang sobra na lang gali inyo. Dito ka mo yung buto sa kapitan, nga unahon ka mo. Hindi kayo yung pamilya. Oo. Eh, son?
4: Ang programa, tulong kita GP, katulang paan na tawag.
1: Hmm?
4: Iskolar ko ang bata. Wala sa kita GP.
1: Sige. Iskolar ni Kap.
4: Iskolar ko ang bata.
1: Ah, daw mo na? Ah.
4: But ang mga sa paper GP, so sa mga na-identify, so no, sa DLG at sa media ng mga barangay, ng mga kapitin natin, ng mga kapitin sa paper GP, kabalokat sa tanwas ang kawayan, nara, pagiging isa ka barangay paper GP, ang mga barangay kapitan, duwa pagiging kapilong niya yung mga kapataan ang ipasulot, no, sa may scholarship grant, pero pekin na pagkakya naman ito na nag-problema sila. Kaya nag-apamigado niya, that's why kinapulot niya ang duwa ka mga graduating student niya. Pero ang aksyon subong sa liga kay Sir GP sa atin sa mga atin, ginapapalik, no, ang ginapapalik ang kwarta at the same time ginapa-islan man ang pangalan, no, abot
1: Kaya makakon mo? Imbis nga maka-eskwila tong isa, iban, why na lang? Oo. Sige, son, lang alala ko sa time, son.
4: Oo, manawin pa ina sa tungkol, ano lang mga dugang pinakamapit ni Sir GP sa liga ng mga barangay legal sa probinsya kag sa DF. So, wala ka na ito pinapalitan ang kinatulutin nyo sa kaluan sa Mighty City, Tribayo, Sagadi, Dave, sa Sandra. Kasi si K5 Wilson Juliana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News, sa Sandra.

Salamat gid sa inyong pag-upod sa isa namang edisyon sang 11 Mbps. Magkakita ay kita sa buwas, same time, same station. God bless everyone.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlaing nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alaunan 13 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagaupod na, nagapamati na sa ilang mga radio sets. Kagina-welcome man naton diri sa ating program, It's Your Time to Shine, ang mga drivers, kagang mga amigo naton nga mga security guards, kag mga construction workers. Kumusta naman ang mga vendors nga suki man naton ni every afternoon diri sa K5 News FM? Okay lang ka muda. Sa mga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, maayong hapon gid sa inyo. Sa mga suki naton nga ara dira sa Libertad Public Market, especially sa mga vendors, good afternoon. Sa mga taxi drivers nga nagahulat-hulat sang pasahero dira sa Libertad Public Market, maayong hapon gid sa inyo. Ginapasalamatan man naton ang mga suki naton nga mga vendors nga nagamonitor man right now dira sa Burgos Public Market and sa Bacolod Central Market. Thank you very much, ma. Sa mga suki naton nga naka-tune in na sa ilang mga radyo, sa mga tailoring shops, kag sa mga beauty salon. Sa mga suki naton nga naga-monitor sa mga bakery, sa mga kapihan, sa mga batsuyan, sa mga grocery stores. Good afternoon, 1:14 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

una dyan si Ocho, ang anton oras mga ka-K5. Kainagin mention ko na ang mga taga-Victorias. Gusto ko lang tamyawon sa mayong hapon ang mga taga Bangga or Barangay 5 dala sa Victoria City. Mayong hapon gid sa inyo, baw siguro nagsunggod na ni sa akon si Sir Jomari Bibas. Kay may ginpatamyaw siya sa akon actually sang tinalikdan pa nga Mayo. My goodness, oo, tiisubong mabawi gid ko. May, June, July, August na kita. Bago ko lang gid na bukaran, happy birthday sa kay Idelaida Mardisano. Ma'am Idelaida, tiara ka pa da? Nagapamati ka pa sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon gid sa imo and belated happy birthday. Pasensya gid. Wala tagid ka matamyaw sang May 6 kay wala ko ni nabukaran. Actually ginaamat-amat ko na ni kay kadako isang sala ko sa inyo. Thank you very much sa kay pasensya gid anay ha sa mga nagpadala sang ilang mga messages this afternoon. Ginuna ko lang ni ang mga wala ko pagid mabasa, grabe nga bukaray ang akon. Ma'am Josie Gareza, good afternoon. Sa mga taga Sitsu Pakol sa Barangay Mambagaton sa Himamaylan sa D. Mo ni mga suki nato na nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much gid sa inyo. Alauna 20 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Mga ka-K5, let's talk about this shooting incident nga nagluntad dito sa Zamboanga City sa Mindanao. Because may mga informations kita nga nakuha from the city mayor nga si Mayor Ulazo nga ang siling niya diri nag-experience sang depression ang estudyante nga suspetsado sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University High School.
1: They say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, ginpalayag man sang alkalde sini nga Miyerkules Agosto 19 nga may ginalagas nga grades ang estudyante kay hindi na kuno mataas ang iyang grado. And gin-confirm man ni Zamboanga City Mayor Ulazo nga honor student ining suspect nga estudyante. And syempre, estudyante man siya sang universidad, no, isa ka grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga. And ang siling man sang alkalde dere nga una ginpalukpan sang bata ang iyang manunudlo. Daw amon ibala ang ginpaukpan niya siguro sang iyang, well, we don't know, no, kung may kaakig siya sa iyang kaugalingon. Bangod nga nagnubo ang iyang grado. Galing kay pagtiro niya sa manunudlo, wala niya ni maigo. So nagbalhin ini siya sa pihak nga classroom, kag dito naman nagpanglothang. Sa pihak nga classroom, diri ni napatay ang isa ka grade 10 student. And patay man ang suspect amo ng information kahapon. And gin-confirm naman ina sang eskwelahan, sa mga otoridad, sang PNP, sang mga iban man nga mga kwan authorities or I mean iban nga mga agencies gin-confirm man nga patay man ang suspect kay ginluthang niya man ang iya kaugalingon. Nagpalayag man gani diri ang alkalde nga may mga nasamaran sa trahedya. And base sa report sang PNP, may anom no, ka mga estudyante nga nasamaran bangod sining shooting incident. Pero may mga informations man kita nga nakuha nga may 21 ka mga estudyante nga nakaangkon sang minor injuries. Bangod sang panic attack mga ka-K5. So nagdinalagan ni sila tungod sang kakulba, no? Kulba, kahadlok, nagdinalagan. Ang iban siguro tinagkalamu mo, ang iban nagkala, base kung may nahulog ba sa hagdan, kay halin sila sa third floor and fourth floor. So we don't know, no? Basta may mga gas-gas ang ila sininga panit. And may isa ka estudyante nga babae nga amo niya ang nakaangkon sang igo sang bala pero gindala sa ospital. And ang siling sang mga otoridad dito sa Zamboanga City, luwas na ang estudyante nga babae sa katalagman. Galing kay tiara pa siya sa ospital, gin-confine pa siya, no? Pero naka-recover na siya. Siling ko gani, diri sa aton sa Pilipinas, kung ginikanan ka, isa lang ang gusto mo. Ang gusto mo nga makatapos sa pagtuon ang anak mo. Kay maabot ang panahon nga bayaan mo na sila, kag hindi ka gusto nga maagyan nila ang kapiot sang pagpangabuhi diri sa kalibutan. Nagatrabaho ang ginikanan para makaiskwela ang kabataan sa mga private schools. Para mahatag sa ila ang pinakamaayo nga kalidad sang edukasyon. May mga pigado nga mga ginikanan nga nagatingwa nga mabutang sa private schools gidsang ila nga kabataan. Kay siling nila maalam ang anak ko Tita Shiny, so ginatingwaan ko gid nga mabutang sila sa private schools. So bisan ano kamahal, naga-overtime ang ginikanan sa trabaho, ang iban gani wala na tulog-tulog eh. Wala na pulupahuway Sabado-Domingo para lang madugangan ang income kag makalagas sa balayran sa private schools. Kung kaisa ang ginikanan wala na sang panahon nga hibaloon ang sitwasyon sang ila anak. Kung paano na ang ilang pag-eskwela, kung bala na budlayan na siya nga maglagas ang iyang grades, kung bala nakapoy na siya sa pag-eskwela. Hindi taman mabasol ang ginikanan. Kay halos wala man sila sang pahuway kagtulog sa pagbako-bako. Responsibilidad sang anak nga magtuon kag pataason ang iyang grades, kag responsibilidad na sang ginikanan ang pagpangita sang inugbayad sa eskwelahan. Pero mga ka K-5 sa mga ginikanan, hindi lang ang pagpangita sang kwarta, kag pagbayad sa eskwelahan, kag pagpakaon sa kabataan ang aton responsibilidad. It's more than that. Responsibilidad man sang ginikanan nga hibaloon kun kaya pa bala sang bata ang pressure. Responsibilidad man sang ginikanan nga ipasiguro sa bata nga bisan pa magnubo ang iyang grades, palangga mo man siya gihapon bilang anak, kagang pagpalangga mo sa iya hindi magbag-o, wala sang kondisyon. Responsibilidad man sang ginikanan ng pagpa

sang indi imo gamit. Especially gamit sang tatay mo, kwarta sang nanay mo, armas sang tatay mo, or kon ano man dira nga gamit sa sulod sang balay. Kag importante man nga mapaintindi sa bata ang, you know, layi or isa kapaglapas sang layi ang magpatay sang imo isig katawo. Kung ginikanan ka, hindi ka gidapat magkalipat nga ang anak mo wala pagidya sang eksperyensya sa pag-handle sang mga problema. Hindi pa sila amo sinakabakod sa mga pagdilaw. Ang panahon, kagang eksperyensya, amo pa na ang magapabakod sa ilaw. Pareho man sa imo, nga nagbakod ka subong, bangod sa kalawigon mo na diri sa kalibutan. Kagbangod sa mga naagyan mo nga mga problema. So sa mga parents, please talk to your children. Bisan ano pa kasako, antes ka magtulog, talk to them and ask them kung ano ang ilang problema. Tandaan tagid ngang imo kabataan, mas importante ina sang sakwarta. Kaya ano pa ang pulos ang imo nga pagbako-bako? Ano pa ang pulos ang imo nga pagpulaw-bugtaw? Ano pa ang pulos ang imo nga trabaho kung wala na ang imo nga anak? Alauna 30 o kung alauna imidya ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, kaginadulong man sa inyo sang Clinica Spore Biotics.

ini nga gaw gini ni General kay gusto niya gintamyawon ang mga kakilala kono ni Sir Danny Boy Gallinero. Mga kilala ni Tuto Dan dera sa Concepcion, Talisay. Mayong hapon kay nagakaon da sila kuno subong durian. Tiway gita da siling ni General. Good afternoon sa kainang tikay, Analu, Gamay, Dako, and John Ray. Mayon ni kay kumpleto, may gamay, may dako. Nagakaon sang durian, kag nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Thank you very much sa mga taga-Concepcion, Talisay.

0: yon sa kay Ma'am Rachel. Anobling sayo, Rachel. Or Rachel, good afternoon. Salamat din sa pagpamati. Ay, siling niya gali, wala siya radyo. Wala naman ko abi nag-live sa Facebook. Pero Ma'am Rachel, thank you again. Pabatian man ang sangi mo tupad balay, daang aging tamyaw, taka. Thank you very much, Gil. I'd like to greet also in Daytona Zapanta Barco. Salamat gid sa support. Salamat gid sa pagpalangga in Daychimi Aragon. Good afternoon. 1:34 PM ang aton oras mga ka K5. Sa sulod sang tiyan, hindi pwede nga magdamo ang bad bacteria kay pwede kita nga ma-LBM. Kung ma-LBM kita, pwede kita nga maubusan sang fluid sa lawas. Kung hindi kita mahingagaw dalang sa ospital, pwede kita nga mabawian sang kabuhi bangod sang dehydration. So take Clinica's Probiotics adlaw-adlaw para may good bacteria kita. Kaya muni maghahatag sa aton sang proteksyon batok sa halit sang bad bacteria. Mabakal ang Clinica's Probiotics sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal sa Shopee, mabakal sa Maze Wellness Product Center, sa ground floor sa Plaza Mart Mall, mabakal sa mga Clinica branches, sa Bilungan Negros Occidental, mabakal sa mga KSS resellers, mga ka-K-Fan. Stay tuned everybody, we will be right back with more pagkatapos sini.
1: 101.5 News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
2: Nga tumang ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala?
2: Kag medyo lipato na.
3: Ipalik.
4: K5. News FM.
5: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Clinica de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
9: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station IDs, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

balik kitang sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo niya sa gihapon, Sunshine Laksan. May isa pagidi ka ginapatamyaw sa akon, si General. Nag-text giguno sa iya kay tiwala ka ina, mabatian ang ngalan niya, si Manong Makoy Pimentel. Ang gwapo kag mabuot nga manog baboy sa Concepcion, Dalisay. Halin sa kay General Umboy ang pagpanamyaw. Nawing hapon gid sa inyo dara. Thank you gid kadamo kali sa nagapamati sa ato dira sa Dalisay City. Mayong hapon gid sa inyo. Kahapon may nabasahan kita nga greetings from Silay City. Thank you very much gid. Di ang mga taga Manapla kag Ibi Magalona wala gid. Mayong hapon sa mga taga Cadiz and sa mga sugi naton in Sagay City. Every afternoon niya ara gina sila nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna 40:09 ang aton oras mga kagipan.

Si Inday Chimi Aragon, nagamonitor man sa Lopez East. Good afternoon sa inyo, Dara Inday. Thank you, Gil. And may mga guard man da ko nga nagapanyaga sa ina. Salamat, Gil, sa inyo nga pagpamati. Ay, nanabasahan ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, ang mensahe ni Inday Chona. Gindalas nas ko na lang, Gil, sa Inday Chimi Aragon. Thank you very much, Gil. Si Inday Jade gani o nag... message man ka ina sa akon, galing kay gasaylo-saylo ko abi account kay gusto ko mabasahan man ang mga messages sa mga followers ko sa Sunshine Lacson Original. Thank you very much, Gid, sa mga followers ko. Mga ka-K-Fi, may ginamonitor kita nga isang kabagyo. Galing kay dito ni siya sa Luzon area. Ang forecast, dali sa pag-asa, posible nga hindi naman gid siya magbasko sa masunod nga 36 oras for the next 36 hours. Ginakabig ining si Bagyo Neneng bilang isa ka-tropical depression. Kapag magsiling kita tropical depression, isa ini siya ka mahina nga bagyo. Pero ang forecast diri sa pag-asa nga posible maghina pag ini siya kag mangin low pressure area sa masunod nga mga inadlaw. Pero kaina sa forecast or 24 oras nga forecast sang pag-asa. Ang probinsya sang Antique kag Aklan nangin magalumon kaina bangod sang habagat mga kagayfay. Alauna 51 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. By the way, gusto ko lang tamyawon sang happy birthday ang aton nga mga suki nga nag-celebrate sang ila birthday today. Abi na karon ni manang Shirley Castro, nalipat ko magtamyaw sa iya. Mayo lang gid kay nasiplatan ko, happy birthday sa kay Ma'am Shirley Castro. Ara dera sa mansyon ni Doki. Ang mapisan nga in-charge sa laundry sa mansyon. Ma'am Shirley Castro, manang Shirley Castro, happy birthday sa inyo. Ila man lang ni katuig ang agwat niya sa akon, mga apat katuig. Oh, happy birthday. And sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kadlawan today, August 19, 2026, happy birthday sa inyo. Halin sa amo diri sa K5 News FM.

kay nagidman ko di sa nabasahan nga ano ah nga birthday celebrator. Anyway, 1:52 PM magantong oras mga ka K5. Good afternoon sa kay Sir Leonardo Rilos. Nagapamati right now sa barangay

0: afternoon man sa kay Ma'am Grace Mar Beredo. Salamat gid Ma'am Grace Mar for tuning in. Maying hapon gid sa mga suki naton dira sa Mansilingan. Ang mga suki mangali naton dira sa Barangay Felisa. Pila ko nakaadlaw ka mo wala ma-mention. Halongi gid ang inyo ikaayong lawas. Kabalo naman kamo ang trangkaso, ang ubo, ang sipon, hindi gid malikawan kung matugnaw ang panahon sa Pilipinas. So kung magsigi-sigi buo-buo ang ulan, my tendency nga maghina ang aton nga resistensya. Pag pwede kita dakpon sa viral infection, trangkaso, pwede kita ubuhon, sipunon, hilanato. Ang inyo nga mga kabataan, give them my disease zero, give them memory plus every day. Para pagid mas mag-active sila sa eskwelahan, kag magbakod ang ila resistensya. 1:55 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanit Sang Gugma pagkatapos ini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko lupo, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3. Makakas
5: mga butika. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
6: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Mm. Subong adlaw tun anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
8: Mm. Ti dugay na ni nga discussion Sir Boy mo.
7: Mm-hmm.
8: Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
7: Mm-hmm.
8: Pero may naman ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano, kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
7: Hindi siya kapadamo.
8: Kamu na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadaan mo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
7: Kung makasulod?
8: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
7: Kaya gap.
8: Halimbawa, naulahis monolaurin.
7: Oo, oh, kaya ka na tumar D3 Bio.
8: O kayo'y nalipatan mo yung tumar D3 Bio. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
7: Patay gap.
8: So, amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom giga D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yon tanan nga kagaw Sir Boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang kaya nga patyon ni D3 Bio. Te biskan may HIV ka pa, adlaw adlaw lang inom. May promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
7: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang nami gid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, like, nami ang pag-absorb.
8: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
7: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginoobra sini 250 half of that kaya yo obrahon dungan-dungan amo na ka stressing imo atay ang D3Bio ginapanami ang imo atay by way because ginakwa niya mga extra fats no mga adipose fats na gagapatambok si imo atay ginapagwa ya ginaturn niya energy para mapuslan sang lawas way lang ginabasura ginaimo ya pa enerhiya So kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas ang imo mga pinalangga ang mga pamilya kontra tangkaso ubo sipon kagilanat ga klinika D3Bio ka pero inway mo kakabalo nga amat-amat gina repair gina pabakod sang klinika D3Bio ang imo lawas from head to foot even your heart even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3Bio.
4: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
4: Yung may Physio.
10: Ang Visio
4: yung may D3
10: mga butka
4: D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub sa

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali, sangguma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sangguma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali,

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Benji. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

0: Namis ang tulog ko ba? Namigid ang tulog mo basta tupad mong pinalangga mo. Oh, si Corina? Tulog ba siya? Ginlapyo, ginsa sang ginhimo namon kagabi ba? Ay, ang mayo pa. Maimos ako sang sarang namon nga mapamahaw. Mabangon ako sang mahinay. Basi kon madisturbo ang tulog niya. Op. Oh. Oh, ba? May nagapang doorbell. Sino balay naman? Aga pa niya? Ah, siguro base ko ng mga basuriro na. Pero, daw wala man sila nagbusina sa ilang truck. Ay, ang mayo pa. Abrihan ko na lang. Up. Pare na ako sa gate. At ayun ka. Oh. Sino blang?
1: Good morning.
0: Ba? Jima? Anong ginabuhat mo di?
1: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ang pamangkuton ko. Kung nga aari ka di.
0: Paano mo natultulan ang lugar ngayon eh?
1: Hindi na mamangkot pa. Ano? Tulog pang kirida mo?
0: Jima, magaling ka na. Hindi ka mag-iskandalo diri ha? Hindi git.
1: Hindi ka magkabala ka. Hindi ako mag-iskandalo diri. Pero tandai ini Benji. Mabalos ako sa imo. Mabalos ako.

0: Ba, ano? Ari ni siya kay ina?
1: Oo.
0: Maldita din klase si babae. Makapila na ako maghambal sa iya, nga luata na niya kita.
1: Amo na gani. Yung isa pa, ang ginalibugan sa ulo ko, nga natultula niyang bag-ot ang apartment, nga ginarkilan natong subong. Amot, wala akong makaibalo. Siguro, ginsundan niya ako kung di na ako magkataw.
0: Pero paano? Benji, sugiri ako sa matuod, ha? Nagakadto ka babala sa inyo balay, ha?
1: Kukukwan.
0: Sugiri ako!
1: Oo.
0: Ano? Batigong ka? Ang hambal mo, hindi ka na magpauli-pauli pa sa inyo. Kag hindi ka magbalik-balik dito. Ha? Di ka magsilinga. Nahidlo ka sa maldita mong asawa. Hmm? O nga! Kulang pagid ko, ha? Ha? Halos tanang ginahimo ko na. Ginahimo ko na ang tanan, labi na gid sa kama.
1: Corina, babe. Kukukun. Oh, kontento na ako sa imo. Pero kinahanglan ko man nga makita mga bata ko. Ginapangita man nila ako eh.
0: Nan! Amo na! Ano abi kay ikaw eh? Hindi ka man gusto nga magbusong ako. Benji! Handa akong hatagan ko ikaw sang anak!
1: Corina! Kabalo ka na gid nga kasado ako. Kag may mga bata. Hindi bala okay naman ini nga setup?
0: Ay, katalaka! Kakapoy mangin isa kakabit!
1: Babe, sige lang bala. Mahitso ko gid ang tanan. Sa subong kinanglan ko gid nga araman ko sa tupad sa mga anak ko eh.
0: Ote, ang asawa mo ya? Di bala kun ato ka dito? Hindi mo malikawan nga mag-updanay ka mo?
1: Wala ha? Kami nagasapakanay nga duwa. Ang pagkadto ko dito, para nagidlang sa mga bata. Hindi ka magkabala ka. Padayon lang kita gihapon niya.

0: Tol, ano ko ba laman? Pagkadami sa iyo, sumbago na.
1: Tol, nga sumbago mo kikuya ko?
0: Kay man, kay sala, ginda niya iyo, Tol.
1: Ano nga sala, Tol man?
0: Wala ka man ang looy sa iyo nga asawa kagabataan mo, Tol.
1: Tol, sa mga bata na lang kuya na looy.
0: Asawa mo ya, Tol?
1: Oh, Tol?
0: Tol, kung ako yung sa side ni Marie Gemma, sakit na ya, Tol?
1: Tol, wala na ako luyag sa iya. Kagisa pa. Kadalom sa ginawayan namun nga dua. Basta kabut lang i-explain na, Tol.
0: O, para sa akon, makaiopan yung relasyon nyo. Ugaling, aara sa iyo mo problema, Tol.
1: Bih!

0: 3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na. Ipagdik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas.
1: K5 News FM.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

Gusto umigo ko. May chance pa nga mag-ayuhay kami ni Jima. Pero anong ko? Nadula na gidang luya ko saya. Daw hindi na ko malipayon saya. Mas malipayon ko sa liyo ni Corina.

0: Ano pa ginaripatan kong baklon para kay Corey naman? Dumayara agad eh.
1: Benji! Oh. Benji, wait!
0: Ba, may nagkatawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Oh. Ba? Hindi. Grace, ikaw?
1: Oo, ako ni. Wow. Oh. Kakapoy man lagasi mo. Wala ka nagapanapak ba? Kaginap ako bala nagatawag sa imo.
0: Kakakon, sorry kita. Wala ba akong nakabati sa imo eh.
1: Oh, tingala ko man. Oh, anyway, kamusta ka na ha?
0: Okay lang. Amo man gihapon. Ikaw? Oh, nagwapa na gitao.
1: Hay, ambot sa imo da. Dito ta bala padayon no? Sa may food court, dito ta storyhanay.
0: Ha?
1: Kainit di eh.
0: Ate, sige. Dali ka.

0: Wala na kasabat si Corina sa mga tawag ko. Tapos sa mga chat ko sa messenger niya, wala yaman ginasin. Oh, buisit ka babae niya eh. Buisit kid. Wala man siya dito sa apartment. Oh, animal. Doon wala lang siya labot sa ako na. Wala siya nagtumtum. Nga may tao man din nga nagapalangga. Kag nagahulat sa'ya. Oh, Corina. Doon ginatistigan bukit ko. Ginatistigan bukit ko. Oh, ba? May nagkapanawag sa cellphone ko. Basikon, ang may pa. Sabton ko na lang. Oh. Hello?
1: Hello, Benji?
0: May, Grace? Ikaw gali?
1: Pasensya kid ha. Anyway, busy ka?
0: Okay lang. Wala sang kaso. Wala man ako sa may ginahimo eh.
1: Amo bala? by the way, Benj, basi available ka today. Invite ka tani for lunch eh. If okay lang si mo, wala gidabi ako sang upod. Sige na, please.

0: ka namin isang food. Thank you, good Benji. Mabusog, good ko ni kikin updan mo ko panyaga.
1: Wala sang kaso ha, basta ikaw.
0: Ay, gusto ko pagitani nga. Lain naman nga kabusugan eh.
1: Grace, anong ba't mo sinihan?
0: You know mo na.
2: Benji?
1: Corina? Ikaw? Kaganong ginabuhat mo di?
3: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ba ang pamangkuton ko kung ano ang ginabuhat niyo nga duha?
1: Be...
3: Kag ikaw naman babayi, wala ka guro makahibalo nga. Akon si Benji, no?
0: Hello? Pasinalipat ka nga may asawa si Benji. Pwes, kung kirida ka, kirida yaman ko.
3: Ah, gali! Kaisog sa imo maghulo hambal, no?
0: Kaisog sa imo, no?

0: as usual. Kahuluya, sin ginaobra mo, Benji? Sungak-sungak kagigali sa babae.
1: Oh.
0: Halos tanan niya kalainan ara sa imo. Taghoy, kamo. Kamo nga mga kirida ni Benji. Ano ka na ginalagas niya sa iya? Ang iya? Hoy, para ta kamo pabalon? Wala kamo sang kuhaon sa iya. Kay base ko nag-assume kamo nga ang mga pagkabutang niya makadto sa inyo, nagsala kamo mga inday.
1: Jima!
0: Nagsala kamo!
1: Ikaw utro ka man! Ginpadako mo gid ang sitwasyon!
0: Wala ako sa labot!
2: Oh,
0: mas mali pa ako nga mahuyaan ka! Kay man kabalan ka! Nakabati ka! Kabalan ka!
1: Ano?
0: Wala huya!

nag-viral ang natabo nga ato sa amon sa isa ka kalan-an. May nagkuha galis ang video kagin post sa social media. Wala na ako sang mahimo tungod naglapta na. Kagsala ko man. Sa bahay naman sang asawa ko, ginbulaga na gid niya ako. Kag indi na ako makapalapit sa amon anak. Sa mga kirida ko naman, nakigbulag man sila sa akon, kay nahibalaan nila nga wala man sila sang kuhaon sa akon. Naghinulsol ako sa mga natabo, apang ulihi na ang tanan. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Benji.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magatong na oras mga ka-K5, alas 2:34 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Available sa aton ng mga KSS resellers. I-check nyo dara sa Barangay Tangob si Nanay Terry Ariego sa Kling Kling Store, no? Nag-offer sa mga klinika products. Pwede ka mo dara makakadto sa iya, makabakal ka mo dara sa DTX 500 Capsule. For sure, may Mighty C Capsule dara si Nanay Terry and may D3 Bioman. No? May Mighty C Syrup man, sigurado kay ti kumpleto na dara ang iyang mga products. Si Nanay Utay, dara sa Barangay Punta Taytay, mo pwede man ka mo makahapit kay Nanay Utay, dara pwede ka mo makapangabis ang favorite coffee ko, DTX Coffee Mix. Okay? Ang aton nga mga produkto, Extend Food Supplement, ang DTX or Clinicas Probiotics, may DTX Herbal Soap kita, may DTX 500 capsule na mention ko na, no? Clinica D3 Bio. Mabakal man ina sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung gusto mo mag-offer sa mga clinica products kay kadamo-damo sa nagagamit sini, no, dara sa inyong barangay, pwede gid kung may sari-sari store ka dara. Pwede ka makapangumpra sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay kumpleto na dito may Memory Plus pagani, no, para sa pwede magamit, no, sa mga kabataan bilang support sa ilang memorya, no, para mag-active ang ilang memory kung nag-eskwela sila, no, especially sa mga elementary pupils, mga high school students, pwede na siya, no? Memory Plus. And bisan sa aton ng mga active men and women, I think may Memory Plus capsule man siguro dera. No, i-check nyo na lang kay nalipat gid ko. No, Inday Teen Singson of Maze Wellness, good afternoon dera sa inyo. And kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyo bugos nga pamilya, ano taga ni isubong Miyerkules, no? Thursday, Friday, no, Friday night, may aragi na yung family nga nag-movie marathon. Inang bilog ba lang ang pamilya, tipunon, matipon, no? Tapos matanaw sa ilang mga favorite nga movie, no? Dala sa ilang nga balay, pwede gin na, no? Healthy, very healthy snacks. Ang kangkong chips is a very healthy snack, no, for the whole family. Pwede nyo na i-prepare kung nagalantaw ka mo sang kung mag-movie marathon ka mo this coming Friday. Pwede nyo man na ipabalon sa inyong mga kabataan, no, para hindi na sila maghagi kaon sa mga drunk foods nung kinahanglan healthy snacks ang ipakaon sa ila. Kangkong chips, mga ka-K5. It's available sa Maze Wellness and Product Center. Balikan naton ang istorya sa kabuhi ni Benji sa drama nga Pinanidsang Gugma. Kabalo naman kamo kung maghatag ko sang akon nga opinion, it's for the husband and for the wife. Kwaniya mo, pero may ginalantaw kung kabilugan. Hindi lang ang asawa, hindi lang ang bana, hindi lang ang kabataan. Kung asawa ka, ang tanan himuon mo, para nga, of course, hindi maguba ang imong family, hindi maguba ang inyong pagpangabuhi bilang pamilya. Ilabi na gid kung may kabataan ka mo. Pero kung kaisa, mabatsagan mo ba lang ginakapoy ka na? No, gusto mo nga pabayaan na lang ang bana mo kaysa matuod lang wala sang sino man nga babayi nga makapilit sa lalaki kun hindi na ang lalaki. Tuntuo na yan. It's a reality nga dapat batunon sang mga babayi. No? Wala sang sino man nga babayi nga makapilit sa lalaki kung hindi na ang lalaki. Hindi man pwede nga higtan mo ang liog sang lalaki, kaguyuron siya pauli kung hindi siya magpauli. Hindi bala? Sino abi? Makahimo sina. Bisan gani, mag-file ka pa kaso. No? Ari, bisan mag-file ka pa kaso. Kung hindi nagid sa imo ang bana mo. Why kagid sa may mahimo?
ano bantayan siya sang judge, bantayan siya sang police 24 oras, nga hindi siya maghalin sa tupad mo. Imposible na iya. Tuntuon na iya, no? Amo nang realidad nga dapat batunon sang tanan nga babaye. Nga kun hindi na ang laki, hindi kagidya makapilit sa iya. Bisan kasuhan mo pa siya, ang matabo na lang na dira. Isettle ka mo. Pagkatapos ina, pagtalikod, wala na. Tikun, kun hindi kuya sa asawa ko, hindi nagid kuya. Why na iya, why may makapilit sa iya, no? Amo na gani si Linggo. Hindi man pwede nga higdan mo ang liog sang lalaki, sang bana mo, kaguyuron mo siya pauli. So, sa mga asawa nga hindi gusto magpakigbulag sa ilang bana, ang ginahimo na nila, mapasakit na lang sila sa ilang dughan, no? Asta nga makasaho na lang sila sa ginahimo sa ilang bana. Asta nga daw matubuan na lang sila sang kabal bala. Nga asta na lang nga magdesisyon na lang nga pabayi na lang da kay total ang tanan nga pensyon niya, makadto man sa akon ang tanan nga benepisyo, makadto man gihapon sa akon kay ako ang kasado, kay ako ang ginpakaslan. Pero sino ba lang nga asawa ang sigurado nga mauna patay ang iya nga bana sang sa iya para mapuslan ang tanan nga benepisyo? Di ba wala? Diba? Gahambal ka nga asawa nga siling mo, ang tanan nga benepisyo makadto man sa akon. Paano kung ikaw ang nauna patay, edi ang benepisyo sa bana mo, hindi na magkadto sa imo, wala mo na ma-enjoy, hindi mo na mapuslan. Okay? That's a reality. Real talk. Hindi mo man abi mapuslan ang pensyon niya or benepisyo niya kung buhi pa siya eh. Diba? Amo na gani, as I've said, paano kung mauna kapatay sang sabana mo? Ikaw nga asawa ang mauna. Saya makapangasawa sang babae nga gusto niya. Mas maglawig pagid siya sa sininga kalibutan. Makapangasawa siya liwat sang nagustuhan niya. Tandaan tagid nga hindi naton mapaktan kung san o kita mabawian sang kabuhi. Ari pagid ang isa ka gusto ko nga maintindihan kag ma-accept sang mga babae. Wala sang sinuman sa aton nga makakontrol sa iban nga tao. Bana mo man siya, asawa mo man siya, anak mo man siya, ginikanan mo man ina siya, utod mo man ina siya. Hindi mo na siya makontrol. Kay may kaugalingon ina sila nga paminsaron. Isa lang ang pwede mo makontrol iha sa sininga kalibutan. Even your children, you cannot control your children. Mga iho kag iha, ha? That's a reality. Hindi mo makontrol bisan pang imo nga kabataan. Abi mo kung sino lang ang pwede mo makontrol sa sininga kalibutan? Ang imo kaugalingon. Ang imo langgid kaugalingon ang pwede mo makontrol sa sininga kalibutan. Ang imo langgid kaugalingon ang pwede mo makaupod sa sininga kalibutan hasta sa kamatayon. So please, hatagi ninyo sang value ang inyong kaugalingon. Hindi pag-usiki ang oras mo sa mga bagay kag sa mga tao nga makahalit sa imo. I know nga mabudlay, kag kun ka isa, nagalibog ang ulo mo kung anong dapat mo himuon. Pero subong nga panahon, importante ang mental health sang tao. Bana ka man nga nagpang chicks, asawa ka man nga may bana nga nagpang chicks, hatagi sang importansya, sang value ang imo nga mental health. Hindi mo pag-ibutang ang kaugalingon mo sa kahuyanan. Kung asawa ka, you take care of yourself. Magpagwapa ka, mag-relax ka, magpangita ka sang imo kaugalingon nga income. Para mapasaka mo ang imo nga moral, para ang imo nga self-confidence
magbakod. Kailain gidya kung wala ka nagapasagod sa imong bana. Kung bana ka naman, you make up your mind. Kung hindi ka na sa asawa mo, file a legal separation. Ang kabataan mo, paintsindiha sang imong desisyon. Maintsindihan kanila bangod sila man sa uli mangin asawa or mangin bana. Hindi magsaylo-saylo sang partner. Gadaw atong dulain ulo kabala nga nagasaylo-saylo. Lain na naman pagkadason nga bulan, lain na naman, no? Kay nagapanubo ina sang imo nga kalidad bilang lalaki. Amo na galing siling sang Supreme Court tanan kid ang pagpili kuno sang tawo nga palanggaon mo is a human right. Kinamatarong mo ina bilang tawo ga magpili kung sinong imo nga palanggaon, ti anuhon mo man abi kung wala ka na sang luyag sa imo nga asawa. Alang-alang mama, naman patson mo ang kaugalingon mo sa stress every time nga makita mo ang itsura niya. File a legal separation. Amo na bala nga nang balang bisan paano do may kwan ka man bala. May ano ni gani dungog, no? Hindi ka sa asawa mo, pero kung sino-sino naman nga babae ang updon mo. My goodness. As I've said, nagapanubo ina sang imo kalidad bilang lalaki. Pray nga makita mo ang babae nga sinsiro sa imo, nga respetuhon mo, nga magbaton sa imo. Tingwai nga mangin sinsiro, mangin faithful, para maging peaceful ang imong pagpangabuhi. Alas 2:46 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taytay. Nanay Utay, mayang hapon dira sa imo, kumusta ikaw? Thank you man sa kay Miss Annabelle Alonzo. Salamat gid sa inyo tanan dira. May bag-o naman kuno nga customer si Nanay Utay sang DDX Coffee. Tiginatagan siya ni Nanay Utay sang Radzo para makapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid. Thank you very much, Gid, sa inyo din sa Barangay Punta Taytay. By the way, dira sa Princess Store, kag sa Yen Yen Store, no, sa Barangay Sumag, pwede ka mo makabakal dira sa mga klinika products. Ara lang gid kuno ina sa likod sang Sumag Elementary School. No, available dira ang DTX Coffee. No, kanami nagid pangabi. Thank you sa mga taga Sagay City. 220 na ang kadamuon sa mga individual nga nabawian sang kabuhi sa bilog nga Pilipinas bangod sang leptospirosis sining tuig 2026. My goodness. That doesn't mean I love you less. Actually, ang datos nakuha naton from Department of Health, ang sining sang DOH, halin sang Enero, tubtob Agosto 8, naka-record na sila sang 3,440 no, ka mga individual nga nagpositibo sa leptospirosis. Ang last year, 5,318 ang nagpositibo sa leptospirosis. This year, nagnubo-nubo, pero kay tiway pa matapos ang bulan, I mean, wala pa matapos ang tuig. We have 3,440 cases na of leptospirosis in the whole Philippines. Kag ang nagkalamatay once again, sunod sa Department of Health, mga 220 na ka mga persona. Amo na gani nga ang Department of Health nag-advise gid perme sa mga residente nga ara sa mga lugar nga masami nga ginabaha, no, kay delikado ang leptospirosis sa sina nga mga lugar. Ang siling sa DOH mo, hindi gid kita maghubog sa baha or sa tubig baha. Kung hindi gid malikawan, nakahubog kita sa baha, kay ti importante may ginkaduan or may ginaasikaso, kinahanglan nga magpaligo gid gamit ang matinlo nga tubig. Kuya, I recommend DTX Herbal Soap. Kayang tanan nga kagaw nga nagpilit sa panit ninyo, makakas ginayang kag magkalamatay. It's made of natural ingredients. May natural antibiotic na dira. Kay nga ang gingamit dira, may bayabas, may tanan bala nga may antibacterial properties, no? Ara dira eh. Ang bayabas gani, daon sa bayabas, ginagamit gani para sa paglimpyo sa pilas, hindi bala? May ara ina siya sa natural antibiotic. Ang anton nga DTX Herbal Soap, ang isang nga ginagamit dira amo ang bayabas. So may natural antibiotic ina siya, mapatay ang kagaw kung magpaligo ka mo gamit ang DDX Herbal Soap. Mabakal ina sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Kas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you, Gil, sa mga nag-upod, nagpamati sa It's Your Time to Shine program. Bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street, sa Tubang Sanggit sang Paglaom Sports Complex, sa pagserbisyo sa inyo. That's from Sunday to Friday. Pwede ka mo makapakonsulta dira, libre ang consultation.

0: Salamat, Gid, kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon, Ma'am Bings. Thank you very much, Gid. Sir Dudes Labrador. Mega monitor right now. Say it's your time to shine program. Dira sa Banwasang Pulo Pandan. Sila ni Sir Gerald. Nag-monitor man. Thank you, Sir Gerald and Sir Warren. Para sila subong sa ambulance ang K5. Thank you very much. Mayang hapon, gid sa inyo tanan dara sa Banwasang Ilog. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon. It's an open smile. Ma'am Veronica Delgado Recto, good afternoon. Sa mga nagapamati sa 98.7 K5 News FM dira sa La Carlota City, good afternoon sa inyo. Sa mga taga Isabela Moises Padilla, sa mga taga La Castellana, salamat gid sa inyo. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Pontevedra in San Enrique, good afternoon. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Ilan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Dr. Ramil,
4: mga sa added, added benefits.
3: Mm-hmm. Isa sang mga benefits ang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sa aton nga lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagkatrabaho kung gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-detex 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agod magtaas ang imo resistensya.
4: Ang malain ba, Sir GP, kaya ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawabla, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive. Gusto sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo at tinami man ang kwani, damo imo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik, Sir JP, ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka-the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masobra 1.3 million orak units. Santawa ba lang mga bata kay puno sila sa antioxidant, ila obra sige lang tulog.
5: Tulog.
6: Correct. Oh.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
7: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Masalika.
7: Epektibo.
1: DTX 500.
4: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sagay pangakig misis mo ti daski sang detects batan kag Mighty C para mahipos. Basin kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organs sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa maginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer, including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
3: Prostate cancer.
4: So, pinaka-the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Or pure sir. Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So,
5: ang DTX 500 nga palayo sa imo sa depression, ang Mighty C, and Pure C, ginami pa imo tulog, ginami pang imo mood.
4: Diba? Ginami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan yung mga dlagko, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gastuhan kada adlaw, imo gasto ka 14 pesos, 28 pesos kada adlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat ya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health, bisyo kag cellphone.
5: No. Kag tiba mo kag cellphone.
4: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka, di ba? May ara anti-diabetic properties.
5: Daog na.
4: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy, na inom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C sang aga.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
6: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitingin sa akon nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5 News. K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamodiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors, Dr. Anne Marie Sauce Salvo.

0: Tungkol.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: out of Mongtrip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namun ka mga tagpalamati. Panayuro natin sumong sa pagsipan-sipan ang matahong mga kasumpong sa atong drama sa kaginan. Ngayongin makuhaan sa leksyon. Kaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kay tatay ko na!

0: Nakagwa man kita sa ospital, tay pa. Napay man akong tay.
1: Hmm.
0: Dalok-dalok mga tao di sa atun, tay, no? Kinlibot na ni Kanong tanan nga mga balay kaging pa ngayon kwarta. Ang tipo niya, ako sa 300 lang.
1: Sige lang. May oras ginasasakon, bro. Labi na ginang tigulang at sa Violeta ngayon. Damo kwarta pero dalok-dalok. Dumadalagi ko no sa patyong mangga di akong mapatay siya.
0: Gani man tay, no?
1: May adlaw gid sa akon ng tigulang ay naka. May adlaw gid siya sa akon. Mantanan nga may ara-ara di sa aton, wala ginagatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan kong mga ngalan nila. Sila ning mga target ko. Talapuron ko na sila tanan.
0: Talapuron mo sila no, tay? Anon mo sila, tay?
1: Basta lang.
0: Tay!
1: Basta lang matot. May adlaw gid sila sa akon. May ara gid. Gali. Panguwato sa mga sangasang bayabas ah. Pili ang damo daw na. Kag mga balagon, damo ah.
0: Ay, nga atay how? Anon mong sangasang bayabas nga damo daon kag ang mga balagon?
1: May napinsaran lang kong himuon ah. Kita mo? Hmm? Nakita mo sa mga pelikula nga may mga arme? Hmm? Binatabunan nila ang mga dahon ng ilabayo. Agod daw tanong sila tanawon. Matot, mapakuno-kuno ako nga tanong. Amuna.
0: Grabe ka, tay pa.
1: Ay, sus, ako pa.
0: Tamo-tamo ka kitya na balaan. Tapos, tasuntay, mapakuno-kuno ka, mano ka dayon.
1: Mangawat ko ah!
2: Alatay! Sino naman kita target mga kawatan, tay man?
1: Be! Kano? Buisit ka karoon ah! Uluin track naman ikaw sa amon, istorya? Abi, palayo! Palayo! Kay base ikaw pang magbutang sa akon sa Rimalaso? Palayo, de!
2: Oo ah!
1: Buisit ka si bata ko eh!
0: Nagaluhoy man kano, tay! Pirmi mo lang siya kinabara! Basi ba lang maglayan butyo si mo tayaw?
1: Ah, tunto! Kung maglayan ang butyo sa akon, di, layas di siya eh! Para mabuhin na ng buisit rin sa blay? Layas siya!

Dauka ihi onako. Bango na ni ako kagmangi. Ika gahon palang siguro ini. Ay ba? Ano ato? Dumig ahon ako nga nabatian sa kusina ayon. Panilagan ko be. Ba? Ay ato? Ay arakit? Dumig nagabungkal sa kusina. Ay animal. Ang binangon. Kuhaon ko. Ang flashlight ko. Ari-ari. Mahinay-hinay lang ako. Panilagan ko. Kung tawo gid man ina, basi wala kong ido man lang hao.

0: Naguba ako ng portahan. Karuna, masulod na ako. Ang barangay ni, uyatan ko. Itulod ko hinay ang portahan.
1: Sinuka! Animal ka?
0: Hindi.
1: Ano ka, mga wat?
0: Si Chabulita, may binangon kinuyatan.
1: Sige!
0: Naduon mo ko, ha? Ari mo ay! Lampusan takas ang barang, ini!
1: Ay, ano ba?
0: Ari mo ay! Ay!

Amo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Number 1, the Hit Music Station. 101.5. K5 News. K5 News FM. Report.
5: Pasensya lang gid mga ka-K5. Utlo na to nanay sa makadali ang inyong paboritong drama. Isa ka sunog karon ang nagluntad dira mismo sa may barangay Bata. I-check na to si ka-K5 Red Salgado. Ka-K5 Red, ibalita mo!
6: Kapulian ng itupok na sa kalayo na sa may barangay Bata, sunod sa makontinir sa maghahapon. Sa estimate na itong kito sa ano, wala stress po na rin yung alimluntan, rin yung tulong sa makita na ina ay magkakain ito isa matalat na matalat sa maghahapon.
5: Kaki Fevred, gautod-utod ng imusin nga signal, establish na nabi mayo nga contact para at least nami naton pabatian kag maitsindihan sa katon sa mga suki nga mga tagpalabali. Kaki Fevred? Isa kapuloyan karon ang gintupok naman sa kalayo dra mismo sa may barangay Bata. Ano yan hinungdan ni? Ngaan na sunog na naman. Aran siya liwat? Kaki Fevred?
6: Yes, Kaki Fevred, kumusta ka kun si...
5: Mas okay gid siya. Nami ang sulod. Go ahead, Kaki Fevred.
6: Well, Kaki Fevred, sa atun siniga press report sa mga hapon, isa na lang kapuloyan ang itupok niya sa kalayo, dira niya sa may barangay Bata. Kaki Fevred, kung ikaw dira niya magpadulong sa dira niya area, ini siya ang dalan, padulong dira sa may circumferential road, Kaki Fevred. Sa informasyon ka nakuha na ito, kung di kita magsala daw sa may Purok Bayaba, sa mga inisyang informasyon ka nakuha na ito. But then, Kaki Fevred, ang mga puloyan, nirangin mo sa light materials, kag sa inisyal drido, masumbra na sa dua kapuloyan, ining nalampot iyang kalayo. So, tutok lang din, Kaki Fevred, sa atong tinig kabalita, agon ipatpat na ito din, ang dugang ang mga informasyon sa nagluntad, kasunod sinigil ang mga hapon, pasado la stress na iya sa may barangay Bata.
5: Sige, salamat Kaki Fevred.
6: Salamat Kaki Fevred, samantayan natong sinig update. Kaupon si Patrol K5 Martin de Baiz, ipako naman si K5 Red Salgado. Para sa kontrol ka balita, servisyo publiko kay Kaligawan, Sir Agros, K5 News FM.
4: News FM, Flash Report.
5: Bantayan karon ang dugang detalye sa palatuntunan nga El Castigador. Balik na kita sa atong singa manami nga drama nga rahas.
4: K5 News FM, Flash Report.
3: 101.5
4: K5 News.

0: Kung hindi ako makamati sa natabo kay nanay. Kinsunod siya kagabi sa balaya. Mayo lang gani kay wala siya mapuluhan sang ginapusan siya sang bara ako, no?
1: Sino man nga wala sa kuya naghimo si Nikit siya bilita man. Kadelikado nang isubong sa kalibutan niya. Hamak mo, ha? Tigulang, patulan pa.
0: Amo na gani eh. Wala gisaway nakakita ko sinong nagsunod siya kay gabi na be. Pero sa banta ko, tagadiri lang ganyan sa ato niya. Tagadiri lang ganyan sa ato niya.
1: Sige lang, Daya. Kay mabati-bati kami karon. Kakun mahibala namon kung sinong animal nga kawatan nga ina. Panitan siya namon buhi. Hindi siya namon pagbuyan. Kung hindi siya magkalabali.

0: Ano ining dala mo, Dodi?
1: Kwanta ya. Kulintas to nga. Kita mo naging nga kung ano ina, mamangkot ka pa?
0: Sa diin mo naging kuha.
1: Ano naging kuha man? Nakita ako na sa dalan.
0: Oh. O ti anong tani?
1: Ipadala ko sa imo eh. Kagipatanaw mo sa lasan kung pila ang baton.
0: Kung ikaw na lang, Abi. Hinga ako pa yung suguon mo. Itanigin patanaw mo na sa banwa.
1: Kabudlay sa banwa nung. Bansa dagit sa paradaan sang mga tricycle ang alhasan eh. Basibla kung may makakita sa akon nga tagaamon ako. Kag magambal nga damo ko kwarta. Kag sukton ako sa mga kautangan ko sa tiyanggi.
0: Ote sige. Dalon ko ni magbulante kubwas.
1: Eh nga ano nga, din ka mo mabulante?
0: Sa kaiping man lang nga banwa.
1: Ate sige nga. Pabala lang ko doon kung pilang baton. O kung hindi gani, iprinda na lang na para makakwarta ta doon.
0: Ate sige. O galing ba si kung pagitaon isang tagiya? Itani nagpulo pamangkot ka na sa mga taga dito sa inyo. Eh sigurado kasi Mario mo man lang tagiya sining kulintas.
1: Ay bahala na siya nga. Sala yan nakikatangadal siya. Ibaligyan na na. Kaya para may inugbakal na siyang pagkaon.

0: ma'am. Kimpit, ma'am. Hanger, kabo. Ano yung mo, ma'am? Eh. Ma'am, ikaw, ma'am. Hanger, ma'am. Kimpit, oh. Mga bakod pa ni Bla, ma'am. Brato pa.
1: Bairado, bairado.
0: Ma'am!
1: Isa ka pahit, lagtas, dito.
0: Nangyayang mo na po. Wala pa man sa mayo customer, ha. Mayo pa, guro. Makatuwa na ako dito sa alasan. Pwede pa tanaw ko kung mabato, nini ako kung hindi.

0: ibabaw? Tuod ganong? 8,000 ang baton sa kulintas? O tibot silingong taas galing kilatis sa duwi?
1: Oe, bawalaging konsensya ako pagprinda ko. Kay sigurado naglalain yun ang tag-ias ang kulintas nga to.
0: Ah, sana siling ko na nung mirisi yan na kay katangadal sa iya. Ote, labay man ako nung bilang ihatag ko sa imo?
1: Kaya ilang ko 1,000?
0: Oh, 1,000 lang? Sigurado ka nung?
1: Oo. Oh, kay ginakonsensya kita ko.
0: Ah, konsensya, konsensya. Wala niya sa bukabularyo ko yan nung. Grasya niya nung. Hulog niya sa langit. Nakabati ka? Mga konsensya, konsensya man ang imoya. Wala na! Ugli, di nang korta nung.
1: Oh.
0: Ba.
1: Hmm?
0: Bow.
1: Ariyo. Hmm?
0: Bow libon. Bow. O tiya, ang aray mo 1,000 nung ah. Ti, mabakalta ilim nun kag sumsuman?
1: Hindi na. Ibakali na sang kinanglanon ninyo sa sulod sa panimalay nyo. Halongi ang kwarta ngayon na. Gasto ha para sa may pulos. Hindi sa ilim nun.
0: Ah, talagsa lang niya nung niya. Mainom kuya ah. Kag manumsuman. Wala naman ni dasunong. Gani, busugon kong kagulingon ko. Sky's the limit.

0: mo mga pagkaon nga bakali, tatay pala ka na.
1: Oo, man gani. Di si tatay nagkuha sa kwarta, haw? Ha, matot?
0: Ay, ako man yung pamangkoton mo yung nga. Ikaw to pala pamangkot kay tatay?
1: Hindi ko ah. Mga kaigan pa ko nakaroon. Makaon na lang ko ah.
0: Pero kano, ato na ato na mi ha. Magsyagan ko pala. May kinimo gid si tatay nga kababalaghan mong.
1: Ano na haw?
0: Matyagan ko, si tatay ang nagsulod sa balay ni Lola Violeta. Syakit niya! Kagmayo lang kay walaging patay si Lola Violeta.
1: Halalain ba?
0: Lain, gid eh! Kani, inti kakin manugid sa kaibisan sino ha? Kipasi pala kong pisoon si tatay, patay kita nga duwa sa gutom. Kabati ka kano? No?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics!
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extra.
5: Supplement for men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga abyan, sulog ninyo sa pagpamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayong itmakuhan sa pagtunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuni Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, ang bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Oras ang K5 News FM alas 4.30 ng hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: kinabigos. May panitugan kak, piyaksipya!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kabutatan? That's a Jason Weve, katakaroon sa bulan naman sang Agosto, sining tuig 2026. Magpangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa ato sing pala tuntunan. Pala tuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental, sa diin kaman nga bahin sang Negros, sa sur kaman nga bahin sang Negros, nagaungot na ang pipila naton ka mga radio stations sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki-5 sa 100.5 Radio Mascovado Suwad FM sa bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa sudad sa Bacolod, nagpamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog probinsya kag sudad sang Bacolod. Ginaupdan ako sa akong sing kamahangkilan ng mas maring pardo sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loy 4. Ang Buchog. Ochog!

Sa aton sige mga suki nga nagaupon sa tagong pagpagalagad, dira mismo sa may bahay naman sa Morsia Negros Occidental, sa may barangay Santa Cruz, kag barangay Salvacion, nagapamati ng family Gravino. Kapa! Sa may barangay Santa Cruz, special minty sa akong mga kumpare, kag kumari nga mga gwapo kag gwapa sa Danas Highland Cafe, si Parikoy Rami Gravino.

0: Kasi kumari ko sa Limar Gravino. Oy, pwede ka mo ka overnight stay dira ha? Sa Danas Highland Cafe, ihambal nyo lang ang magic word. Rods Palmas ang K-5. Kay may diskwento ka muna kapag abatunon. Live mag-gita ang malantaw sa atong singa Facebook page sa subong mga tinion sa K5 News FM Negros Island. Kagsamon singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Kagsamon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod man. And of course, mga ka-K5, sarang man kitang mabatian man via audio streaming at K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Pwede nyo ma-download, ma-install sa inyong sining mga cellphones. Kung may Android ka ti Google Play Store, kung may iPhone ka ti sa App Store. Damo kita karong mga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kabalitang international. Ato may si Gubos nga lagad si K5.
1: Gubos Palma, El Castigador.
0: Kumusta nga aton sing hapon? Grabe na subong nga ginutok na ang dalan mga K5 bangod man sang trapiko. Kay ti inugbuhi na. K5. No, gapuli na nga ton si mga suki subong halin sa eskwelahan, sa opisina. So, ulo aligmat lang sa dalan. Hindi lang magpinasaway sa dalan, ano? Ang mata sa dalan, hindi sa iban.
2: Alright!
0: Kay ba si ikaw maguripatan? Sa imo sininga kauban.
2: Alright!
0: Ilabi na gid ang imo sininga mga abyan. Nga nagabantay kung sa diin ka malabyan. I-check tada mga dalag ko ang mabalita nasyonal sa atong singa News Center Connection na po sa kay K5 Shine Lacson, da si Igon tada yan, no? Para matagaan ko gamay nga tiyempo. O, kay ang 5 minutos kulang sa muni K5 Shine. O, nga mong singa mga ginatakol nga mga issues din naman sa atong singa pangalagad. O, inom na kita kadaan sa Klinika GTX Coffee Mix. O, naka-standby si K5 Red sa ano na, sa sunog. Sige. Gapanguna. Gapanguna kada ka K5 Rimbal sa akon man. Na sige ko unta lang si K5 Red dang. Oh, na unta lang si K5 Red before ta mag alang-alang ni si K5 Shine karon. Oo, ibalik ka lang si K5 Red, si K5 Shine lang ang naunta. Balik lang si K5 Red. Kay ang oras ta kay K5 Shine ni naka-plastar mo. Karon masunggod na sa karon makigan ta di. I-check tang daan si K5 Shine sa ating mabalitang nasyonal. Hibalaon ta, ara na sa K5 Rimuel, si K5 Shine. Kay asta lang kami dito si K5 Shine, lasing ko mo. Ikaroon ma-overtime na siya karon. Mamba, na ano man na iya man. Buhi na bala. Out ko na bala ya. Oh, kailangan ko ikaroon K5 Rimuel oh. Alas 4:39, inom na kita kadaan sa mga kakipab sang suplemento. Suplemento nga magatag kayuan sa itong kalawatan ng Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Nagpabaskog ka nagpabtik sa itong sininga immune system. Parisan ini mga kakipab sang paborito sang tanan ng Klinika DTX 500 ka Klinika D3 Bio. Kakipab Shine!
1: K5 News FM Live!
0: Ibalita mo!
3: Sa Rods kahapon, bigla din nagbubugid ang ulo ta. Na nga nagpanglutang, ano ang motibo, ano ang rason, na nga din pang tiro niya mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Na ang diin siya nagkuha sang armas. Paano nakalusot ang armas? Subong si Rods, ari na ang mga sabat sa mga pamangkot naton. Ining estudyante na grade 9 student, na-depress niya siya galit si Rod.
0: Uy!
3: Kahapon ang information, honor student, isa mo, maalam nga bata, anak sang customs police, no, empleyado sang Bureau of Customs ng iya sila nga amay. So kahapon nakuha na to ng information na ang armas iya to sang amay niya. Ang bata gali si Rods, do may target na grades na gusto nga gibuhaon kay nagdubo gali ang iya sini nga grades. So nag-experience sa depression ang bata.
0: Hala.
3: Na ang ginhimo niya kundi that very day gindulong gali isa sang amay niya sa eskwelahan. Ang armas luthang ara lang gid sa sulod sang salakyan si Rods.
0: Uy.
3: Amo to gali nga nakuha niya kag natago niya. Karon kay tungod gindulong siya sang salakyan ni papa niya, wala nagali si Rods mapaidalong sa inspeksyon ang bag sang bata. Wala naman mapaidalong sa inspeksyon ang salakyan.
0: So, okay, ti kilala, si kilala si papa niya nga chief sang Bureau of Customs na mo.
3: Oh, wala kita makasibalo nga ang mga salakyan dili ya, wala niya din na inspeksyon. Kung nagasakay ka dali sa salakyan, basta kung ara kayo sa salakyan, di ka na iya pag-usisaon. Do ginakuan ka na lang sa security nga si sulod. Doon mo na bilang sa Rods. Now, ini nga hitabo no, sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, amo ni subong ang dapat na huna-hunaon sa mga gwarda na dapat bisa nagasakay ka sa salakyan, i-subject ka din for inspection. Kay may posibilidad gali na ang armas ara na sa sulod sa salakyan.
0: Mm-hmm.
3: Now, ang siling ni Secretary Rimulya, yado hindi ko bala maintindihan. Oh, hindi maintindihan sang huna-huna ko. Kung ang isa ka-trained officer, uniformed personnel, isa ka-trained uniformed personnel, paano niya nga, hindi niya lang na yung armas niya na hindi secure, no? Trained ka na customs police na ang ibilin mo lang da ang
0: kag-kag ang armas, kag-ibab shine. Ang armas, okay lang tani kung mga pistola lang, no, mga revolver nga pwede yung masulod sa bulsa mo, matago mo, pagpanaog mo slakyan. Pero ato yan, may bag?
3: Oo. Oh, aara siya sa, ang isa abi ng, do may kwan bala, do binaputo, ano nang isulod lang, sa nga, nalipat.
0: Oo, oh, may gun bag tawag?
3: Oo, oh, do ang isura, yado rifle.
0: Oo. Oh, oh.
3: It was a 9mm na pistol.
0: Ang nga may nga daw may casing lang sabi nga ginhimo mo siya daw long firearm bi do mo na sang style.
3: Oo. Right. Yes. Duha ka 9mm pistols, ang isa amo tong daw may casing, no, that right term, may casing na do ang itsura niya siling mo pag kuntanawon mo daw kwan daw rifle. But it's a 9mm pistol. No, tungod lang to sa casing niya si Rods, yung itsura niya, nakita natin sa picture. And, amo ni ba lang sila ni Secretary Rimulya, dapat istrikto honta ni, ang aton halayu diri sa Pilipinas, angot sa paghupot sang armas luthang. So, nagpanawagan si Secretary Rimulya sa mga lawmakers, sa mga senador, sa mga kongresista, magbihon kita sang layi. No, dihon ka mo sang lagi nga kwan bala mas istrikto sang nga nag-exist subong nga lagi para sa mga nagahupot sang armas lutang. Kay siling niya tanawan niya ni bala ang natabo sa Tacloban City kagang natabo sa Zamboanga yun fay mga issued firearms ang ginagamit. Kag ini nga mga issued firearms nawala bala matago sang insakto. Amo na kun tani siling niya dapat may kwan kita sina, may klaro nga layi para sa insakto nga paghupot sang armas kag kun sing uman ang wala nagatuman diri nagasunod mas mabug-at dapat ang iya sininga pinalidan, no? So amo nang gusto niya nga may layi kita nga maghatag sang mas mabug-at na penalidad para sa mga nagahupot sang armas lutang na wala nagatago sang insakto sang ilang mga armas. Amo nang gusto nga matabo ni Secretary Rimulya. Now, ang bata is hindi tamabasol, silinga. It's because hindi pa naiaamusin na kasangkan sang pagpanghuna-huna sang huna-huna sang bata. Grade 9 student ang ginlutang niya grade 10, no? Doon nag-compete pa to sa mathematics, sa mga international competition. Maalam ato nga bata. So, sayang. And ining bata nga grade 9, nga anak sang customs police, allegedly amuning suspect, ginlutang niya man ang iya kaugalingon si Rods. So, duha ka mga estudyante nga daw, masiling naton, sayang ining mga kabataan because maalam. Now, ang rason ng grade, bangod na depressed siya kay nagnubo ang iyang grades. Kada nga itong manunudlo o teacher nga una niya ginlutang si Rods, doon mo itong ginpaupan niya. Dating kay pag tiro niya, wala na igo, so nagsigi-sigi pag sa palupok nga palupok, pakadto to sa fourth floor, kag dito pagid sa nag kwan pagid bala nagpalupok pagid nagpalupok. Now klaruhon ta na ang patay is duha lang din. Now duha ka mga estudyante ining allegedly gunman, kag ang isa ka estudyante nga tiro niya grade 10, may isa ka estudyante na gindala sa ospital kaya maangkon man sang igo sang bala. Pero din klaro dere sang TNT na ini nga bata luwas na sa katalagman, babayi ni siya no si Rods, pero safe na sa daling kiti nagapaayo na lang sa naka-confine pa siya sa ospital. Now it is not true nga may duha ka mga gwardiya na nabawian sang kabuhi. Fake news na si Rods because it was reported by the NBI at first, but that's a fake news, no? Klaro munta na. So duha lang gid ang patay, isa pa gid kababae nga estudyante na igo sang bala, pero okay na, no? Naka-recover na, amat-amat na nga naka-recover. Now may 21 na nakaangkon sa minor injuries sa sulod sa eskwelahan. Iniya si Rod, pinangtatap ni silang ibang pinangdala sa ospital kay nagkalalipong due to panic attacks. Now, ang ibang siguro ni sila, nagkalalus mo, so nakaangkon sa minor injuries, samtang nagalungtad ang komosyon sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University sa Mindanao. Report, ikan sa News Center, ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. Matapos yung salamat kay K5 Shine Lacson. Ahayti, mga spekulasyon mga kay K5. Tikun, dahil tindihan tanabi, may mga ginikanan kag mga kabataan kung kisa especially nag-ailinhaway na sa mga grado sa mga kabataan nila. Oh, special minte, running for valedictorian, running for salutatorian, kag running for mga highest honor nga mabaton sa mga kabataan nila. Ti every point system, dag na question mo. Ti kabalok ka kon ikaw teachers mga kakipay, video kon ikaw being maestra o manungdudlo nga by the book kaya klase maestra, no? Maestro nga intsakto gid na. Oh? Ati nga asawa ko maestra man mo. Oh, nagyan niya man ang by the book gid ya. Kung nang insakto mo gining ibutang. Sos my goodness, oo. Oh. Ti pilay kas man na generalihan kay mo sa mga ginikanan da. Makarelate kami na kay hindi ka pagambal ko sa ding eskwelahan. Gariklamo mo mga ginikanan. Ti anong nagkaroon kay amo nang gwa nga grado sang bata mo? Alangan mo man karon mani ubrahon para magtaas da. Oh, ti ina mga bagay magkakipagtindihan tama na sa mga ginikanan. Mano na ano man si ma'am daw niya waya pasunaid klase mistra ni. Oh, ahaw nang ginang wala ka pasa sa project. Nubo-nubo kitang grado. siya ganito, sila ganito muni, wala man ka pasa sa nga projekta as mang graduaw. Kay Miga si Mamo, may mga mamo nga mga spekulasyon. So, inatanan nga mga bagay, I know nga na-address naman sa nga ton sa Department of Education when it comes sa grading system, especially sining nag-inagaway pwesto bla, kasi sila malang nag-ilinaway da. Day ko ng bata nga nagalaot sa mataas nga grado kay ti siya ang top of the class mo. So, gusto niya i-maintain. I don't know lang, gid ko nag ng madalong mga istorya nga nagdabot spunto kung nagdumot ni siya. And sa iban pa nga bagay magka-keep up is mental health is very serious matter. Na dapat naman tagaan sa nagkaigo ngayon ang talupangon sa ngaton si nga mga otoridad. Kidirita nila ibubo no? Ang pundota. For the training, debriefing sa mga estudyante will be the subject na ihatag naton sa mga estudyante just to make sure nga mapalayo sila sa mental health issues. Dibla, kung sagit at karoon niya katudlo sa mga lain-lain na mga bagay nga maglabot sila pangabuhi, hindi man dyan magamit. Hindi sa mga minsan kung anong gitudlo sa kung huwag ko man magamit sa bilog kong kabuhi, edad ko muna nito, huwag ko man dyan magamit, yaman. Nga subong mabasahan mo lang sa ano ni sa online, ma-check mo sa YouTube. Ayo. So, kapanawagan kita nga this would be a collaborative effort and kuana ang bululigay sa isa ka komunidad, gidikanan, otoridad, estudyante, maestra, kag iban pa no nga nagasakdag sa paghatag naman sa nga ikaayo no nga pamatasan sa mga estudyante tud no ibalik ba lang GMRC. Sa amon sa una ya elementary may ara kami ya good moral and right conduct mo. Paano gid bi mag maintain sang GMRC sa aton kagalingon? Oh, pagkakita mo yung tigulang, si mo yung respeto. Subong niya, magkita mo tigulang, huwag yung pamugno. Sa muna, sa amo niya, Chay, mayong gabi. Lo, mayong gabi, bisa ko bi. Subong, di wala ka, kalang kita, bataan. Subong, pagkakita, tigulang, ay, aswang. Galayo kita, nga galayo sa tradisyon sa mga Pinoy, nga very respectful kita. So, isa ini ka mga bagay nga dapat matagaan sa nagkaigong atensyon sa Department of Education, hindi naton pag-neglect, hindi naton pag-ignore ang pagpabilin sa maayong pamatasan. Kay kung gis ay tudlo lang sa ginikanan ta, may mga less fortunate kita nga mga utod mo. Nga wala ginbugayan sa maayong nga ginikanan, bla. No? That's what we called less fortunate nga mga kabataan. Bangod kay ila ginikanan, mauyon. Ang ila sining Eloy, drug addict. Right. Karon ibasol mo sa ginikanan, ibasol mo da karon sa kabataan. Asa lang kita sa binasulay, why Japon sang solusyon. So that's why mahimo man ang Department of Education on CHED or nanuman sang pamaagi nga makabulig sa mga bata nga may amuna o kon may kaangay nga amo sina nga sitwasyon sila sininga panimalay. Oh, identify ang mga estudyante, no, nga may mga bagay nga do delikado sila puluyan. Anong mahimo pala sa eskwelahan? Anong mahimo sa susyudad? Anong mahimo sa LGU? Anong mahimo sa gobyerno? Ang mahimo ko subong mabuhi ko na komersyal, kaya wain ako, panahon. Nagabalik na pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, ma-try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Dr. Ramil,
5: Mga added benefits.
4: Isa sang mga benefits sang pagtulog
5: sa gusto nga oras ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing nga epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kon gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-detex 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
6: Ang malain ba Sir GP kay ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kag suno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawa bla, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik Sir JP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masobra 1.3 million orak units. Sa tawa ba lang mga bata kay puno sila sang antioxidant ila obra sige lang tulog. Tulog.
7: Correct. Oh.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masalika.
1: Epic.
8: DTX 500.
6: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig Mrs. Muti. Daski sang DTX 500 kag Mighty C para mahipos. Basik kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa maginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer, including na dira ang cervical, uterine kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
5: Oo, prostate cancer.
6: Oh. So, pinaka the best nga gef, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
5: Or pure sir.
9: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, Pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
6: Diba? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan niya mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gaston kada adlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos kada adlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani gaya mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone.
9: No. Pagtiba mo ko ng cellphone.
6: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
5: Daog na.
6: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy na inom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C sang aga.
1: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
5: Wow.
10: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: This
7: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permilang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
7: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
16: Pagali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
19: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
19: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
18: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
21: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabaluman o sick?
23: Performance mo bala? Maluya na?
24: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
23: May baka kag Vabuwaska.
24: Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta bol ng agabi pre?
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Tikasin!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadlaw ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang kita.
29: Ganado kaya malusog.
25: Kitang kita.
29: Timbang ay mabigat.
25: Kitang-kita.
30: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
31: May kontrabaho formula pa.
32: Walang amoy.
25: Kitang-kita.
29: Ang pangarap ng pamilya.
30: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
33: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salonpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod salonpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026, and the reward champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos, second runner-up 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso, hilana,
4: sipon, kagubo,
5: tugasong virus, kagbikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid,
5: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
4: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio,
4: adlaw-adlaw.
5: D3 Bio,
4: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na pala,
4: kag medyo lipato na,
5: ibalik kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3 Bio ka na.
5: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
4: nga isa kasahi ng brain food,
5: kagantin luman san aton uto,
4: rason nga gandami ang memorya.
5: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
5: Di na problema mo bala
4: ang mataas ng blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract
5: nga bugana sa charantine
4: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
5: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
5: kag balatia.
4: Mag DTX 500,
5: ang pinakakampyong antioxidant.
4: DTX 500,
5: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
5: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
5: babaka
4: sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
12: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
13: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Ah. 101.5 K5 News.
15: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5.14 na sang hapon. Check tabi ang update sa sunog kay K5 Rimwell. Mga K5 sa tagahulata sa update sa sining sunog na nagluntad na mismo sa may barangay Bata, dapat gid kita mga K5 nga tipigan na nga ito ni kayong lawas. Kung kisa ka pa minsar ta mo, ay kapigado sa pangabuhi. Kapigado in the sense unaway ka na ubra. Ikaduha ang ubra mo pamantay lang. Ang ikatatlo tinamad eh. Ikapat, why ka man kapangita. Kag ikalima, masakiton ka. Oh, tekon masakiton ka, bisan pa may ubra ka, gakadula, tanan gana mo sa trabaho. Lain matyag mo. Oh, bisan may namit-namit ka pa na nga pagkaon, di ka kakaon kay kalaway sa nga pang sabor mo. Oh, ang manamit nga lechon, matyag mo, hindi niya namikan on. Ang cake nga sa pagkanamit, ang icing sa pagkatamis, hindi mo na yung mabatsyagan, kaya nga man, lain pamatsyag mo. So tanan, gavari sa ato ni kayong lawas. If hindi nami pamatsyagan ta, tanan na lang, gapasingit ta. Diba? Gapariyo lang na nguway ka kwarta, tanan, gasinakit. So that's why, amligan nato na ito si kayong lawas. Inom kita sa DTX 500 sa pag-detoxify. May mataas nga tayong oxidant ka suplemento. Kag nagapanglimpyo man, nagapanormalize sa blood sugar nato. DTX 500, D3 Bio, may antiviral, antifungal, antibacterial properties. At ang isa pa, the immunobooster nato, which is the vitamin C. Ano ba lang ginakaon sa immune system? Which is the vitamin C na makuha sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Check down patrol.
14: K5 News FM live report.
15: Sinong subong K5? Berto? K5 Berto? K5 Berto, ibalita mo.
16: Broad, si K5 Red Salgado ni Carol.
15: Dali lang gid bala, dali lang gid. K5 Remuel, siling ko K5 Berto, ga thumbs up ka man. Ga aling ko kay Kipay Berto, ga mo man nga thumbs up. Oh, sige ko ay Kipay Red.
16: Yes, Kipay Red, dari kita dari Subaya, Purok Tunay, exact actually location dari Purok Tunay, Barangay Bata, Sudan Yas, ng Bacolod. Actually, na interview natin kanina si Fire Superintendent Bob Jenny May Masi, pangatong sinigay City Fire Marshal. Mm-hmm. Ngating sunusin yan, drag ito kapasan, ulang stress ang kapo, nagluntad, ining sunog, Kipay Broads. Mm-hmm. Kaya ini siya, just to be exact, parang sa mga na-stress siya.
15: K5 Red, gaya kami bilang landmark, ang Purok Punay o Tunay?
16: Tunay.
15: Tunay?
16: K5 Red.
15: Dali lang yun. Tunay or Punay?
16: Tunay, dali ka. Kung may pa-impromasyon, Tunay.
15: Oo. Kaya ba sila, yung pamatian ko, ginhimo ko lang Punay kag Tunay. Para at least namin... Karon magsala ko di paglawag karon i-bash ko di karon nila karon ano kung manipamatinan mo. So Purok Tunay, kung halin ka diri sa may sa conferential maliko ka na pa bata, unhan pa ni siya sa may pine tree
16: sang well, actually ang Purok Pine Tree na tita na ini sila kay Kipay Broads.
15: Ay okay.
16: Tita na ini gibi sila eh. Ang estimated diri ka ni Kipay Broads kung magpadulo ka diri sa Papoy sa Barangay Bata, makita mo dira ang simbahan sa Mormons.
15: Mormons, oo.
16: It's estimated, pero kasi sa Mormons, ara sa mga 100 meters, pero pala, post mo na eh.
15: Masulod ka pa to sa element, sa eskwilahan? Kundi may Mormons. Ako na rektahon mo yung pabangka Pepsi.
16: Actually, ang atong direk na tindugan karon kung mapadulong kita sa may lakson na dalan, direksyon talang niya, mga 100 meters, malapot na nato ng Mormons na simbahan. Pero kung hindi okay naman kita magkatubang naman si Kadriya sa may ipapamukid yan na direksyon kita, bro. So muna isang formada. Ako na sa kurbata ka pala, puot na barato, dari ang gitan, so nung kinakapurok, 5-3.
17: Aha.
16: Oo, dira-dira-gin siya kay Five Rods. Well, dari kay Five Rods, ang kapuloy ang dari, ang ginapanagiyahan niya kay Five Rods, ha, ni Mark Discapiento, at ni Reagan Dos Padillas. Sa informasyon ka na kuha natin din na kay Babasit, dira-gin mga alas 4, alas 4-4 na kontrolada ni paglapta sa kalayo sa duwag kini kapuloyan. Ito na alas 4-4 sa gamina na deklaranan siya ng fire-out si Five Rods. Hindi pa karo matupot sa katong sinagabi ng fire protection kung ano ang hinahinan sinisang kalayo. Pero may mga huring-huring itamitinginan sa Five Rods kina ibaloan na posible wala kurente. Amo gani, ang natudlo kanil kamagdanan iskan pa gani kagayina ining nag-start si Five Rods drive pa kayo kuha na sila. Ang balay ni Mark Discamento, direkid ang pisa igad sang dalan. And then ang balay naman niya ni Reagan Disca, ni Reagan Los Panias, kay Five Rods, ara lang gid niya sa likod sang puloyan ni Mark Discamento. So pag lapta sini sa kalayo sa puloyan ni Los Panias, kay Five Rods, nalabot ining ikaduha nga panalagaan sang puloyan ni Mark Discamento. Abo na makita ta sa video kay Five Rods kay dati kapag saka sila sa kalayo pagkatig na tukpok sila sa kagbor kay Five Rods. Kag sa informasyon ba nga nakuha mo din ako kay Five Rods samtang ginabuligan sa mga tao ko dire ng pagtapla o pagpatay dire sa kalayo nakita ining si Reagan Los Banyas kay Five Rods nga pilason din natibuan din sa tingisal baron sa mga rescue team dari kay Five Rods kagkatapos ang Bureau of Fire Protection pero galing kay Dibuka init ang iya sinig ang ulo may ginauyatan ini siya nga buka ng butilya ang pilasun ang iya sinig ang lingkog sa kay Five Rods.
17: Hala?
16: Hindi pag hindi matumod kung ini siya nag-attempt na mag-suicide or base nakadanlog sa misa nga nagluntad ining sunog dari sa iya sinig ang pulig-an niya kay Five Rods. Amo na ang nakita dali sa mga tao kagayina. Pero galing kasi yung buligan na naging siya sa mga residente ba dali sa lugar. Tugtog ini siya kay Five Rods, napakalma kaging dala siya sa ospital kay Five Rods. Pat ini siya lang ang pinas sa sinigwara sa liog pakanto sa dugan kay Five Rods. Hindi tapagin matungod kun. Kaya actually, ang mga utod sina dali sa ni Reagan, huwag na naging star eh. Kag sa informasyon mga nakuha natin doon po lang.
17: Si Reagan na kay Five Red, may asawa, may kabataan?
16: Si Reagan sa pagkaibalo natin kay Five Rods, bulan niya siya siya, sila nga siyawa eh.
17: Pero wala da mga bata niya, siya lang isa?
16: Wala, isa lang kita nag-start na kay Five Rods, sila si Reagan. Kag siguro na kita kabalo kung bakit nagigilin sa prayer na yung problema sa kabuhi. At abo na yung pagkakita, kaya kagayin na, kaini sa aga piraton sa nagunta direk aga sunog kay Five Rods. Ari mo ko na ton sir kilala mo si Reagan. Okay, so ari kita magpot kita kay Five Rods. Tama si kilala ni Nina. Oo, Bob, kilala mo si Reagan to ang ginalina sa kalayo. Pero galabay-labay na nabi siya. Direk sinyo nga lugar, ma'am.
18: Bayan niyo sa kanina, sir, o, Rio. Kita ko lang. O,
16: kapila, sunsa?
18: Wala ko nakita.
16: Kung
18: may
16: pinato,
18: sir.
16: Oh. Pero, kanina sa aga, ano pa, ano, nagluntad ng sunog ko, kita ko sa ligaw?
18: Pag ang sunsan mo yan, sa likod, sir, na nagagat yung buhok ng aso, nakita namin ka sa nagagwas, na nagkalayo, na di alam sa gapon, nakindog.
16: Pero, nakita, nita, siya paglaktas ng kalayo, ma'am.
18: So, sir, pero, ay gano'n kininit?
16: Ang sa ang balay di among sa tumangan kanina nakita ng mga nagkarantaran sila. Ay, nakatulog ako, no?
18: Oo, oh, nakatulog ko na ni bata. Huwag yung puka ko ng gulti. Kaya kalintado, alas na nalago.
16: Kanipon po, mga alas na sa hapon, kaya naglunta na ito, no?
18: Oo, oh, mga amo na, sir, pasado. Mga alas na med, kaya pang laba ko diyo.
16: So, ako na kisim ron, so, kaya pang laba, pakalan mo ka ni ma'am?
18: Malin.
16: Malin?
18: Oo, oh, Malin.
16: Okay, si Ma'am Malin, kay Five Rods, nakita yun ang paglapta dali sa kalayo kanina. Kag-ti, amoto, kinulbaan sila kanina kay Five Rods, ha? Kahit doon, inibo na sa light materials, eh.
17: Pero, ari, mayo lang gani, kag-ti, Five Rods, kinuhigadalan, hapos ang pag-access ng mga bumbero na ton?
16: sige dyan, ang asiling na-responder, na rin madalagan, kaya para sa person. Pero ari ko kinasunan, si Parisio Maton, ma'am, ano pa kikita po kina sa Tlai Reagan, pinaton, si Obya?
18: Nagwa na po, narata sa'yo sagwa niya, agad pa, wala sa'yo, nagkakabatsyagan, ba mo na talaw? May naka-picture ba ito ganito? Sabi sa team, nga daw gaya pungso lang daan sa banaw.
16: Pero isang gwa, ano ba na yan? Huwag ka kalago, raso, na? Punto si Jay, napanginom siya, ma'am?
18: Ang buhat kayo sa isang kakapit, pagamba na ito. Pagamba, pagamba na ito, ah. Ano ang tao na pala, ha? Oo. Magamaoy, maoy pa ko
17: oh. Uy. Basi may ginagalain buot niya or akig siya nga naglabot punto. Way man aton gina ano nga siyang may kimuan sini kag Ipebred ha.
16: Pero hindi siya kontra ma'am.
18: Kamun wala hindi man gusto namo wala maso namo gina kontra. Pero wala kami kadalo sa talibot namon. Kay sa tuot lang sang maligat pa ko mga sinina nga bala ko mga months bala. Nga, duga trade na ako bala nga ibaligay. Ibaligay, ay just to pilot ng 300.
17: Uy.
18: Well, ang relo sa mga usod, ya pilo. Pagkaon, luka mo na ba? Sige, natagman ka nun.
17: Why na sa pero trabaho, Subong?
16: Yes,
17: Kaki Five Red, nga amo na haw, ano why na sa may nagabulig siya? Why na sa nagatrabaho? Why na sa palangitan? Ano nga naglabot sa punto, pinamaligya niya haw?
18: May pamilya man na siya.
17: Pero anong
18: staff? Family, mga teachers na iya, ano, kabalanan din lang sa bata, kilala na iya parents, mga teachers, good bala.
17: Pero siya, ma'am, mo ay siya obra, nga sagod sa kugalingon niya?
18: Do, wala. Wala ko, may nabalaan nga muna, nga may obra siya.
17: So ba, si Balakon daw nahuya na sa mga ayo, sa mga utod niya, nga that's why nga lagbots punto nga kung isa mga gamit yung napamaligyain na lang.
18: Amo na, amo ginago siguro sir, pero amo lang man ang nabalaan po.
17: Aha. Sa pagkakilala nyo si Yaya, okay man ni siya, wala man ni siya ga silinggid niya nga daw ga pang ati kung mag-inom-inom, may maoy do tayo, hindi po hindi gid lang lagbots punto nga daw ka ano na gid, katunto sa sina nga lugar sa inyo ma'am, do, hindi man?
18: Hindi man gid, pero amo na iga, may maoy lang siya. Nang do wala na makinang wala na mga kaning mga pamilya ya siya na lang da istabilin kito amo na isko niya problema.
17: Ay. Pila na ganing edad ya ni ma'am?
18: Mga late 30s siguro.
17: Ay bata pa. Ay. Pero ma'am, sige mama, hindi lang ko mamangkot sa mga iban pagid damo ko tani pamangkot galing kiti on air ta off the record na lang kag Ipebred karon pamangkoton mga iban nga manginog pamangkot da. Okay, hindi magkita gusto bing i-on air tigid ang iban ng mga bagay. But anyway, kaki Febred, pilak bilog balay gid nga sunog.
16: Well, actually, kita bro, si Wag, hindi ka puloy. Ano gito, kung sinig siya kalayo, ining balay ni Mark, dari sa tumangan, dari sa video, hindi na pakita na ito.
17: Oo, ariyo.
16: Ilang up and down, hindi na pa nagkitahan na siya ni Mark. And then, ang sa likod naman niya, amo na kay Reagan, kaki Febred. Di ginapatihan nga kalayo dito ginagaling sa balag ni Reagan and then tungod kay Manti nagdako na nga nagdako ni kalayo kay Manti nagadikita na ilagin ni Jose unlike niya nga kung may firewall taas hindi siya galing nagadikita na ilagin niya although nga may simento man pero ang babaw ya why na malapot kay simento do himo na lamang ni siya do hardy flex or plywood kay Timrod sa muna kung naagadas pagkasandig sinig sa kalayo dasay gini siya ka naglaptad rin sa puloyan ni Mark.
17: May tao da ang balay ni Mark kagina samtang nasunog. May naluwa sila nga mga gamit na naman.
16: Ang sa ilad rin kay Mark, sabi nagkakatulog pag ano yung gina eh.
17: Uy.
16: Sana nagsingdit na rin yung dako ng kalayo at tindo na murag-muragan. Manay kay Mark, nakabugtaw da yun. Pero sa nakita na ito, may nasalbar pa sila ng mga gamit, mga Bluetooth speaker nila. Pero galing kasi sila rin, guro mga TV nila, guba
17: okay, kita ko may mga gamit pa sa sulod, nga way nila mapagwa. So meaning, perti kadasig ang kalayo. Kag nabadyagan nila posible, dako na yung kalayo sa likod.
16: Amo kita kay Rods. Pero galing kasi isa nagluntad di kalayo, nakita nila si Reagan. Hindi ka nagpungko-pungko, pwede ko nung ano, problemado, guro. Pero galing, hindi pa matumod ko. Ano na siya, gitutan niya, or masikorinte.
17: Oh, iikwanta lang na sa investigasyon sa Bureau of Fire. Kay Subiter Manila, mga coordinate man sa police, at least mga conduct man sa investigation, thorough investigation, just to, ano man eh, hibaloon kung ano ginang matuod sa sinangya insidente. So, wala sang nasalbar, wala man sang may napilasan, aside lang gid kay Regan.
16: Oo, aside lang gid sa kay Regan, kay Rods, kay Pilason, kagay ina nga nag-uuyat sa mukha kabatilya, at information nga kumpirmado man sa aton ni Fire Superintendent Jenny May Masi, pangato si Ninga City Fire Marshal, kay Rods, pero karon, ato na sige dala sa ospital para bulgod din siya, kagati mapakalba na Kitim Rods. Pero galikit isa puloy ani ni Reagan sa likod nila ni Mark Kitim Rods. Nag-iisahan, hindi siya ka naging star bago nag-iasin nga mga utod. Wala naman, wala star eh. Nag-iasin nga asawa, sa pihat naman na lugar naging star, di wala nito Kitim Rods. Kagati, ay mamasyon ka nakuha na ito dito, kasubo, sa iasin nga sitwasyon rin sa likod. Pero galikati, imaloon pa na kayo sa ato sinig ang Bureau of Protection ang gitna at sa layo kay Kitim Rods.
17: Sige, salamat kay Kitim Rods.
16: Amo rato sinig ang balita kabadulong sa programa nga El Castigador, kabadulong sa ato sa Power Trio, gatod sinig ang DTX 500 Mighty Seek and D3 Bio, ang atod ba sinig ang DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapon si Patron ni K5 Martin ni Maisip, ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kabadulong ng balita, serbisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM, live report!
17: Madamong salamat kay Kipev Red Salgado, ti maning budlay kun kisa no ti nagaisahanon sa pagpangabuhi. Way man kita naga husga or naga conclude no nga may kahilabtanan siya but may posibilidad. And let's wait na lang sa investigation sa aton sing mga otoridad. Di kanugon sang balay to, especially amo ni ganing budlay basta sunog kay ginpundar mo for how many years ang ginutang mo da 3 years, 5 years ng mga gamit ba gagi 5 isa lang niya ka segundo upos. Oh, ti okay lang na kay wayan sang may nahalitan nga tawo. Pero ti ang pagkabutang gamit sakripisyo sakit na katama mo. Iti amo na klase balay ti sa paryo sa aton nga mga pigado gandom na nay nga mag up and down ng balay mo. Ti ginapaningwaan na nga ti amo lang ni anay half lang anay sang balay ta ang mapasaka ta. O, utangan ta ni, o, tapos kung mag-impasta, ngutang naman ta for another naman.

0: akong atensyon. Kay way kakabalo ba si kun Iban, manghalit lang sa inyo. Alas 5:31, check ba. Kahit nami ning balita gido, nami ni sila pa buksingon gurong adwa mo. Kay may ara dito naman sa south nga portion sang Negros, isa ka traffic enforcer kag tricycle driver nagtapungulay. Hibalawuntang balita gika naman sa kay ka K5 Obre Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Obre Round 1.
2: Oh, K5 Round 1 yung hapon. Tara nato nga tagpalamati no. Kaina lang gid sang hapon nagtinapungulay ang isa ka traffic enforcer kag isa man ka tricycle driver sa likod sang eskwelahan sa syudad ng Himamaylan ka K5 Roads. Actually, ang eskwelahan ni exit ni ka K5 Roads, so diri ni nagaling niya ang mga tricycle driver kun hapon kay nag-fetch sila sang yang mga kabataan nila o kung nagabiyahe man ka K5 Roads wala. So ang biktima, ang traffic enforcer ang ginkilala kay Mr. Ramil Budyola, 48 anyos, residente sa Barangay 1, Himamaylan City, kag-unse na ni siya katuig nag-servisyo bilang traffic enforcer sa syudad kay K5 Roads.
0: Mm.
2: So, formasyon, nag-park ining tricycle driver sa no parking area sa likod mismo sa eskwelahan nga naka-reserve ni siya ka K5 Roads ining area para sa emergency.
0: Mm.
2: So, wala na porsyon, wala gina
0: paparkingan.
2: Mm-hmm. So, ginsaway isang traffic enforcer ining tricycle driver. And then, ginkaakig inidayon sang tricycle driver, amunga ginpalapitan niya ang traffic enforcer. E ginsiling, duraga pang hakyat, siya wala nga, mano kagidhaw, ano gidang ginaano mo sa akon haw,
0: mm-hmm.
2: na may nakagani nga tricycle. Actually, may ara, nakapark na tricycle ka K5 Roads, apang ginahulat pa ya sang traffic enforcer nga magwa ang tagiya sa tricycle antes pa man niya.
0: So meaning hindi lang siyang nagapark da pilak bilog duwak bilog ga park.
2: Oo. Pero ang tricycle driver sang nakapark na nga daan at pa sa sulod.
0: So, okay.
2: Pa, nga magwa bala kay at magindulong siguro nga bata niya.
0: Mm-hmm.
2: And pag wala pa nakagwa mo ang tricycle driver, amo tong ang rason niya ya ginahulat niya anay ang tag-iya sa tong una nga nakapark antes niya inisaway yun. Pero ining tricycle driver, bago lang siya nag-abot.
0: Pero ang traffic enforcer, ay, kay mag-amun abla, kung ipadalman ta ka K5 Obre, pag-abot sang nagdulong daw, ay padagurong traffic enforcer, no?
2: Wala pa ka K5 Roads.
0: Oh, kaya muna yung kalabanan, mong isa sa mga bawal, wala to na yung makapark, hindi sa wayon, no? Maibandi ang anami, mga way gahna ka pa lang. Oh, sir, bawal. Ano niya dapat ang nami mo? Kay ikaw, ara ka mo, enforcer ka mo. Galing maiban man bing mga enforcer. Ako, way kuya gadampig sa driver, way mo gadampig sa enforcer. May mga gaklatabo, just like sa Musnibla. Nga, wala to na yung makasala, antis palapitan, kag wala mo abalon nga sala, sir, sa hindi ka pwede din. So, lakpunta ka. So, meaning, nga kunya, assume ko nga pag-park sang nagdulong tus bata niya, why pa ng traffic enforcer, kaya tinaka-park siya mo.
2: Wala pa.
0: Naabtan niya na may nag-park duwak bilog, ang isa, ang driver's tricycle, ang motog, ginhambalan niya, sir, hindi pwede. Dason, ginhagyat?
2: Ginpalapitan niya, kagin sila nga maano gid siya kuno, maano kagid sa akon, ano gid ang ginaano mo sa akon, how? Una. And then, ginkuga siya ka K5 Roads.
0: Uy!
2: Kuga sa tricycle driver ang traffic enforcer.
0: Kaluoy kisero?
2: Nga ginsumbag man sa traffic enforcer ining tricycle driver.
0: Oo.
2: Mata. So, wala nga bahing siya mata.
0: Dali lang, Gid. Excuse me. Pag, sir, iba, wala din mag-park, sir. Ano kagidaw? Doon muna. Ano kagidaw? Sino kagidaw? Nga, kuanaw? Tapos ginkuga sang driver ang traffic enforcer.
2: Yes.
0: Nagbalos ang traffic enforcer, ginsumbag, igo sa wala. Pag igo sa wala, na dariri ang tricycle driver, binaslan niya man, binaigo ang traffic enforcer, kaya may dugo niyo.
2: Sa ba na ka K5 Roads, actually, after to niya na sumbag ang tricycle driver, hanak pa ini nga maglagyo apang ginatawgan bala ginatry tawgan sang traffic enforcer ila sini nga head.
0: Uh-huh.
2: Kag nagpalagyo ya ang
0: uy natumbag kitaon gisaw pag sumbago.

0: amuto nga pagtindog niya, ipaghanak siya malang nga maglakat ang tricycle driver, ginkuha sang ginlagas pa siya sa traffic enforcer, ginkuha ang iya sini nga yabi. Kay dapat bala ka kay Fibrods ginsettle bala kung ano ang kay nagpisikalanay na sila.
1: Oo. Oh,
0: maka isang yabi sang sang traffic enforcer sa tricycle driver. Dito na nga nagtinapungulay sila ulit ka kay Fibrods.
1: So may round 2 ang ila tinapungulay.
0: Yes. Dito uy. Na
1: sila. Galing kay T, hindi kaya pwede. Nag-assault niya ba sa otoridad, no? Oh, kay isa pa, T, obstruction ka na. Kaya hindi kaya pwede. Dapat parkingan. Tapos sa wayon ka, manita kay Muya, mga kiga.
0: Nagsuno naman sa ila, sininga head ka kay Fibrods, yung padulungan man nato ng ilang office. Apa suno sa iya kapila naman ni kuno nga sa wayon apang isog pa bala ang ining tricycle driver.
1: So meaning isog ining driver kay do ka bukod do daw si Ethan pa matyag ko gani o ka dako o?
0: Lapit-lapit kay Fibro.
1: Oo. Ti ang traffic enforcer medyo lean type ang style daw lawas ba daw si Kagi 5 sino man Rubik. Andi dako-dako si dako-dako lang sa dutay kay Rubik.
0: Dako-dako lang sa duty.
1: Oo.
0: Kay Fibrods, pamatian ta ang panaysayon sa traffic enforcer. Mayara kita video dira.
1: Sige.
2: Sir, mayong hapon from K5 News FM, Kabangkalan. Sir, nakita namon sa video nga may komosyon kag ikaw isa dito, no? Sa mga imbolbado sa itong insidente. Sir, anong natabo nga anag tinapungulay kamo sining tricycle driver?
3: Bali, sir, na natabo sina. Insaway ko siya, insaway ko, nanaog siya. Pagpanaog niya, nagambal siya nga kung manood ko kuno. Kung anong gabla nga, kwan?
4: Anong isaway mo siya?
3: Oo, nga hindi na mag-parking. Hindi nag-parking siya, nanaog siya dahil tog. Katapos, nag-cutter sa sakong kag, na sakon, na kwan bala nga mainaway.
2: Oo, doon gapanghangkat?
3: Oo, gapanghangkat.
4: Hindi siya lang
3: dito sa no parking gid ma'am.
4: Sa may eskwelahan?
3: Oo, sa may eskwelahan.
4: Kilid or
3: sa kilid.
2: Ang ina nga area, sir, hindi gid man dapat parking. Oo,
3: may nakabutang gid no parking.
2: Tapos, sang nagpalapit siya sa imo, anong natabo da yun, sir?
3: Nagtindog ko. Pagtindog ko, kikugay ako. Ginuna ako sa tungol.
2: So meaning, gintandog ya kauna?
3: Oo.
2: Ginkugay ako. Tapos amo tong pagtapungol mo sa iya.
3: Di nagbalos mo sa sako na.
2: Mm-mm.
3: Tapos na malagyo sa gid lagas ko sa.
2: Mm.
3: Paglagas ko siya gid pa akong yabi nagtapungulay nang bumibatwa.
2: Okay. Diin mo siya naigo, sir.
3: Diretso sa sayg ng mata, sir. Mm. Amo na ba tapos amo tong nagabutan do ako ka upod.
2: Mm-mm. Ang indira nga area, sir, damo man ada sang may naga-park na.
3: Damo si ay guay na dahil may naga-park.
2: Wala sa mga bawal.
3: Oo.
2: Paghambal mo sa iya, pagpalapit mo sa iya, anong tono sang tingog mo, sir?
3: Dako kong tingog. Isip sa akong kapangating.
2: Siya, dako ya tingog?
3: Oo. Naghambal siya sa akong niya. Di, mano ko gidaw. Amo nang balya sa akong.
2: Pero paghambal mo sa iya, pag-approach mo sa iya nga pahalinon, ang iya nga tricycle, ang, ano, ang tono mo,
3: naghambal na ko, sir. Siling ko, sir, bawal da.
2: Mm-mm.
3: Siling ko dito sa piyak parking. Intudlo pa ganun. Siling ko dito sa piyak parking. Nagintudlo.
2: Ano ang iyang sabat, sir?
3: Ginambala niya ko. Niya, iban ganun. Nagka-parking. Ako yan. Siling ko ato mo sa piyak. Nagka-parking.
2: Kilala na ikaw mo ni nga duwa, sir?
3: Miguay kami.
2: Taga-diin na siya, sir?
3: Tagawayang.
2: Tagawayang. Barangay
3: 3. Barangay 3.
2: Barangay 3. Ikaw taga-diin ka, sir?
3: Taga-barangay 1 ko.
2: Barangay 1. So miguhay ka mo siya?
3: Miguhay kami. Iya, may miguhay kami na founder ko na bali sa guardian.
2: Okay. Kapila na ni nga beses, sir, nga nag... nga nasaway mo na dala siya?
3: Padamo, agit, sir.
2: Dira man nga lugar sa no parking area.
3: Kisa dito na sa tubangan, kung ano sa... Basta kundi nang bawal lang mo nang ginagawa. Kikisa, pasaway man ginagawa.
2: Sir, kamusta ka subong?
3: Ahari na sir, ginagwanta ko ng bagsang
2: pasok. Oh. Nakita naman sa kamot mo, may pilas ka man sa kamot.
3: Bali, igo niya sir sa grilo ko.
2: Mm-mm.
3: Pag sumbag, panay na mo doon, sumbaganay.
2: Siya, yes sir, kamusta ito sa?
3: Arada siya sir sa police station subong nagdetain.
2: Nagdetain siya. Oh. Anong imo nga plano sir?
3: Mapasakan ko siguro pasok.
2: Mm-mm.
3: para blind hindi sila maliwata mo ng mga pullback sa mga buto nga iba ng mga tabo.
2: Sir, ano nang epekto sa imo bilang naka-uniforme ikaw? Dala ni mo ang logo sa traffic kag representante man kag bilong man sa awtoridad. Uh-huh. Ano ining epekto sa pagkatao mo sir nga ginamo kasi nasa isa ka tricycle driver.
3: Wala sa epekto sa ako ni. Lagi diyan maski bala ni gid nila kanang uniforme ko amo pa nagin kwan sa akon. Sir, sa uniforme nag-epekto lang sila.
2: Sir, ang imo na lang mensahe sa iya. Ano gusto mo ipalabot sa iya?
3: Nang balikon kwan sir. Dasun nga kwan na may magsaway siya na kainuporme pati lang siya para hindi matabo lo at ang natabo subong.
2: Sige sir, madamugin nga salamat sir.
3: Madamugin salamat sir.
1: Oh, kaki 5 obre, ti nga kunya isugli klase kwan ni kay ti sa kagrupo do founder pagali ni ang ining sa pagkichindi ko ng traffic enforcer member sa isa kagrupo nga founder ang amay sang suspect.
0: Kay retired army ni ko nang yamay ka K5.
1: Oh. So ti chakto na miguhay malanggali sila bagulok balong nga miguhay malanggali sila ni ti siguro na ego ang ego bla. Amo ni ko isa ang mga tao nga hindi mo bla masita-sita kay ti mga isog. Ti protilan tawa na ka uniforme ang isaya and authorized na siya nga manita da. Oh, ti lantawa na karon kun ikuan kaya sa presuhan da ditinado ka. Oh. Wala nila ginistoryahan nga miguhay man lang sila. Naglabots punto nga sino maganay paslay nga duwa.
0: Ang punto naman niya sa enforcer kay K5 Roads para bala hindi na masulit handa pa magpasaka sang kaso. Ilabi na sa base sa iban pagit niya ang kaugdanan. Basit pagit bala ka K5 Roads.
1: So, naka-interview ka sa suspect? Sa aside?
0: Intry naman ka K5 Roads nga kwao ng ESI because ara lang ito siya sa PNP. Nagpamalibad siya ka K5 Roads. Nga mangatag siya pahaya.
1: At iyan naman niya kwan. Iyan naman niya diber nga hindi siya magatag sang kwan. Pero ti, the video itself nagpakita nga siya yung aggressor ka K5 Aubrey. No? Siya yung kita mo yung daw kwan. Ganyan, kita mo yung subol yung pagitong isa. Kag siguro ti sa pagkadako niya inablang mang suruso ka ti hindi gidya pwede kay una best ang kun padalman ta ara kay mo sa spot nga hindi pwede da tapos ang nagsaway si mo hindi ba na tambay da ang nagsaway si mo traffic enforcer man which is allowed and authorized nga magsita dira kay gibanda nga mga tricycle drivers man siguro iya basigin pinsari nga ti bisa man di ka tricycle gani way maginsita. Di kaligay way pumandang driver ito pasulod. O dapat no si Saon man tong isa tong nag-park na kay ti inagaling nga parking zone, parking area is only intended for emergency purposes only. So meaning basi kung may emerhensya sa eskwelahan o ina nga komunidad may maparkingan sang ambulansa, rescue kag fire truck do mo na kakipay bubre.
0: Yes, correct ka K5 Roads muna ang
1: yay! Correct ko. Grabe daw maestra ka magabag. Yes, correct.
0: Yes, hayag man yun sa aton sa isa sa witness dito sa likod o kung nagabaligya bala sa likod sang espilahan nga si Miss Nena Escabas nga permi na dako no nagapungko lang man to daw ang traffic enforcer nga nagsaway sa iya. Apang ginpalapitan niya bila ka K5 Roads kaging hangkat aawa.
1: Ay, siya gidyang ang kwana. Sige. Protli kabay patani nga magbayuhay sila kay from barangay 1 to barangay 3 ti isa lang yak barangay ang balot mo. Miguhay ka mo kay ka nami magpangita trabaho o mapangita pa lang abuyan kwarta nga may damo kamigo sang sa damo kada dumtan. Oh, tiway gi siya kwana, way gi siya actually bato da. Kay makita sa video o nagapakita nga siyang aggressor mo. Tapos ara pa sa hindi tsakto nga lugar da. Oh. May lang gadi kay kun ako magpamati bla kay sir sa traffic enforcer din di man niya bully the way siya magambal. Kay kahinay gani soft spoken si tatay mo. Magambal bla ti ko nakuha ang bala niya na guro misala ko mabag oh, sige sir ah. Oh, may arabi ka K5 bring let's say si ka K5 Rubik bla. Oh, hindi mo makita ang lawas si ka K5 Rubik pang bala bla kay dumanita na mo. Ano kami gaw? Bila paglantawa si Chura. Dila paglatawa sa itsura. Oh, pero sa tingog, kung isa nga pagdaway nga pag-approach, kanami ito pamangkot ni Sir Arf nga ang approach, kung isa ma-misinterpret na tunla, may iba niya nga tuno, mugi na mo. May kilala ko na nga tuno niya, mugi na yan mo. Dingga! Dingga, magto! Ti, kung ikaw, inanunsi man, niya si Taya Kwao, nga pamangkot, palang glinasa, kaya mo nang tuno nila ya. Ti, at least, no?
0: Nagsulod ka na yan, si K5 Rubik.
1: Ha? Oo, tutod man. Let's say for example, ha? May masitas likod mo nga si K5 Rubik ang maghambal. Makibot ka mo. Mahadlo ka. Kay siyempre, kadako sang tingog. Hindi lang paglantawa. Kay masing ka. Ano, misi mo si taon mo ko. Ang bato ko yan. Sige, K5 Rubik. Salamat na. Kay nagsulod si K5 Rubik na. Thank you, Gid.
0: Thank you so much, K5 Road. Sini nga balita ang ginadulong sa inyo sa aton sa ang DTX 500 Mighty Sikag D3 Bio. Report ni Kadiri sa Kaban Kalan City, inisika K5 Overseas Media para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
1: Maraming salamat ka K5 Obre Suspenye, sinisika balita. See, this would be a lesson to everyone. Sometimes, hindi man kita perfecto. Makasala man kita mo. Oh, kung gisa lang bi ginapabilin naton ang bugal kag ang pride ang ego naton gakalapakan. That's why gisa gatig-ik man ta. So, try lang gid ugtom. Iugtom lang. Hambal gan sang kilala ko, iugtom lang kag i-o.
6: Oho.
1: Oh, madula lang na siya. Oh, pero kung permi man gusto, ito katalaka man ay. No? Talaka man gusto ang permi na lang, muna. Doon ang anad na bla. So, siguro, taga-antaban kung gisa, evaluate naman ang self-long gisa sa diinta na kasalabi. Anong mga bagay ginubra tayo everyday para at least makorek na ton. And isa pa, mga tricycle drivers niti, ang ilas na taga permi makita, traffic enforcers. Oh, what if karon kon ini nga tricycle driver, yung ni taparahan ng traffic enforcer di. Then ang lisensya mo, restro mo. Oh, tingin di gakitid pa yung dalan mo. Imbis nga, kuhan ka, titiid ka lang eh. Pero kung mga abyan mo, migway ka mo, pre, kapita. O pre, ano kapi mo da? DTX Coffee Mix, pre. Na-meet nga kapi, pre. O, maumpawan gining kainit sa ulo mo. Eh, inom ka diyon sa DTX Coffee Mix. Kung di namin istorya hanay nyo. Magdamo kami, gobe. Mag-istorya ka mo sa kapihan. Do, hindi mo ubos sa mga issue mo. Oh, may ara nga medyo abogado. May ara man nga tanda sa LTO. Oh, may ara man nga tanda sa lahi sa 4136. Amo ni dapat, amo niya muna. May ara man nga abogado nga suno sa lahi. Amo niya ho nga dapat ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Amo niya matabo. May ara man nga iba niya nga daw manupakot mo. Maulan gini boss mo. Oh? Makuha ni boss, maulan kayo, gapakita ang amuning sinyalis, oh. May ara man nga manugbulang. Ay, grabe, gito yung pring akong manok daw. Pulo na ito yung kadaog. Tanan nga mga tinikal, tanan nga mga istorya sa kapihan upon sa mga amigo na ito ng mga tricycle drivers. Si Tupi, ganay mag-istorya. Ang bana ni Ma'am Roslyn na dilika na. Hipos siya, kapamati, gayumyuhom na yan. Pag-istorya siya sa mga upo niya, gayumyuhom na siya kagutkutoy kadlaw. So meaning, ang iaamot niya kadlaw lang. Tupi! Kapo yung lasag istorya. Ayo, mga kakipay, buhay na panahon, no? Sa atong singa masuki. Buwas naman ta, masugpon na! Sa mga iban pang mabalita, bantay karon na masunod na palatuntunan ng D3 Bio Evening Newscast kag Larga Vista. Sa ngalan naman sang bugos ng puwersa sa G5 News FM, bakulod sa musinga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag G5 Rimwell, kag G5 Edirango naman si kag G5 Rods Palma, nagkapabilin si Kisa Kabalado ng Gikita naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 ni Gasiling. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. News FM.
7: If
6: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Ano yung tabo yan? Kasi ang lakakakain ng isang gluten na galaw ako sa nawan, kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluten na, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisang mamulid sa aking halawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. For Biotics ka.
3: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
11: Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: So una,
21: pwede, magid ako sa akong body odor.
22: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
23: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
24: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
25: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
25: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Energy booster.
26: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sporebiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sporebiotics. Kadalhay ang pag-ariya!
27: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
27: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
20: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sining ang Miyerkules, Agosto 19, 2026.
1: Makita ka mabati kita live sa mga official Facebook pages kag sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island.
20: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal duha ka puloy-an gintupok sang kalayo sa Purok Tunay, Barangay Bata.
1: Samtang sa balitang nasyonal, estudyante nga nalutangan sa Ateneo de Zamboanga University luwas na sa katalagman. 21 ka mga persona nagkaangko naman sa mga minor injuries.
20: Sa balita international, baby girl ni Princess Eugenie sa Britain ginhingadla na.
1: Kag sa balitang sports, sa Pinoy jet ski racer silver medalist sa Water Jet Pro Tour sa Thailand.
20: Kag sa ato naman, balita entertainment, Madonna may madamo nga nominasyon sa Video Music Awards sang MTV. Lasay-sasay.
29: Ulat Panahon.
20: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
2: Magkapabilin nga magalumon kag maulano ng panahon sa natundan nga bahin sa pungsod, bangod sa epekto sa abagat, ang ginapabaskog naman sa Tropical Depression Neneng. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang Bagyo Neneng 405 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes, kag gina-forecast ini nga magabiya sa Philippine Area of Responsibility buhas nga adlaw. Bangod naman sa abagat, mangin maulano ng panahon sa Zambales, Bataan, kag Occidental, Mindoro. Mangin maulano man ang panahon sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, kag Oriental, Mindoro. Magalumon naman ang panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginat sa nabilin nga bahin sang Luzon, Antique kag Aklan. Partly cloudy naman ang panahon sa Mindanao kag nabilin nga bahin sang Visayas, apang sa hapon posible ang mga pagulan kag pagpanginat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy naman ang aton nga panahon buwas, kag sa hapon kag gabi posible ang mga pagulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ng yara sa 25 degrees Celsius, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kagaon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
29: Balitang lokal.
0: Balitang lokal.
29: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
20: Lasay's 8, direkta na kita sa mga detalye o kung sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, mga katapos ang NODJFD ginpaydalom sa drug testing. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
3: Nagpasakop ang mga katapos ang Negros Occidental District Jail Female Dormitory sa ginpatigay na drug testing sa City Health Office sa siyudad sang Bago. Iningatikang ang kabahin sang aplikasyon sang NODJFD nga mangin drug-free facility. Negatibo naman ang resulta sang tanan nga nagpasakop sa nasabit nga drug testing. Tuyo sini nga mapalig-on ang integridad, disiplina, kag pagpabaskog sang kampanya batok sa illegal nga droga. Ini nga balita nga dulong sa inyong DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Cast, ini si K5 Carla the Pastor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News
1: FM. Samtang tatlo ka mga lalaki arestado matapos makuhaan sang shabu sa Bacolod. By kampiyon nga balita si Kakipad Michelle Patinio.
0: Arestado ang tatlo ka mga persona matapos ka makuhaan sang inapatihan droga sa Abada Sky Barangay Vista Alegre sa siyudad sang Bacolod kay na lamang las 12:45 sang kaagahon Miyerkules Agosto 19. Ginkilala mga arestado nga si alias Boy, 54 anyos, residente man sang nasambit nga lugar, kanday alias Isagani, 44 anyos, kag alias Edwin, 41 anyos, lunsay mga residente naman sang Purok Graciana, Barangay Santa Cruz, sa Banwa sang Murcia sa Negros Occidental. Na-recover sa mga ini ang walutanan kapakete sang ginasuspetsyan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 5 kagramos kag nagabalor naman sang 34,000 pesos. Lakip na ang buybust item nga 500 pesos nga buybust money kag iban pangan ng drug items. Sa karon ng mga subject, ang yara na sa kustodiya sa mga kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Sa dugang pa nga balita lokal, duha ka puloy-an gintupok sang kalayo sa Purok Tunay, Barangay Bata sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Duha ka puloy-an gintupok sang kalayo pasado alas 3 sang hapon sa Purok Tunay, Barangay Bata, siyudad sa Bacolod, gasa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection nagsugod sa puloy-an sa mga Los Manies. Ginsiling ni Fire Superintendent Genevieve Basip, City Fire Marshal, nga alas 4:04 sang hapon na deklara nga under control ang nagluntad nga sunog, kag alas 4:00 sang hapon diri na kagideklara nga fire out. Totally damaged ang puloy-an ni Reagan Los Banias ang ginapatian sa iya balay na galinang kalayo, samtang ang sa puloy-an ni Mark Discabianto, totally damaged naman ang ikaduwa nga panalagaan.
5: Upon arrival kagina sa mga first responder naton dito sa likod nga parte sang balay, miyara sila sang nakita nga tao, lalaki, no? Miyara siya sa ginakaptan nga butilya sang ilim nun nga kung sa diin may buka na ini kag na-observe sang aton first responder nga may gulgul o kung may pila siya sa iyaliog nga parte. So gintingwaan sang aton nga mga bombero nga buligan siya, but then medyo violente siya nga and trying to harm also ang aton nga mga bombero nga nagresponde. So nag-attend man immediately ang aton nga duty EMS and gindala siya sa CL Montelibano Hospital.
4: Matayod bang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa ginalinan sang kalayo. Sa D3 Bayo Evening Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang duha kami nga ukon mo assigning sa tunga naman sa Bacolod Gugma Foundation kag Bacolod LGU ginpadayon kay nasang aga. May kampiyon ng balita si K5 Wilson Villana.
6: Igalunsar sa bulan sa Setyembre ang Maskara Festival 2026 ano kay Bacolod Gugma Foundation Festival Director Rodney Ascalon. Kadungan sa iya sininga pagpirma sa Memorandum of Agreement o kon MOA, kaupod si Bacolod City Mayor Greg Sataya subong nga Miyerkules ang aga Agosto 19. Pati gayonon ang pre-Maskara Festival Celebration sa Oktubre 1 tub-tub 10, samtang ang highlights naman ang matabo Oktubre 9 tub-tub 18. Malantaw sa pre-maskara ang sports, pre-pageant, arts activities sa mga mall kag iban pa, samtang sa highlights naman ang mga celebrity concerts kag grand finals ang iban pa. Nalakip sa mga lugar ang paghihwatan sa mga event ang mga Bacolod City Government Center, Bacolod City Plaza kag Lacson Street. May tema ang selebrasyon nga Share the Smile, Celebrate Gugma. Magapabili naman sa Araneta Street ang Maskara Festival Street Dance Competition, samtang iga-anunsyo naman ang bagong venue para sa Arena Dance Competition. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C D3 Bayo kaga DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Lasay stress sa katapusan nga balita lokal, inisyatibo para sa peace and order ginpatigayon sang lokal nga panguluhan sang Ilo. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
7: Lokal nga panguluhan sang Ilog nagpatigayon sang I Trust PAO kun Initiative Against Illegal Drugs, Criminalities and Youth Abuse subong nga adlaw sa Barangay Andulawan Ilog Agosto 19. Iningay na siya tibo ang gindihon kagin pangunahan ni Anay Alcalde sang Banwa nga si Joyce Alvarez nga may suporta ni Mayor John Paul Alvarez, Vice Mayor John Paolo Alvarez kaga sa koordinasyon man ni Kapitano Romar Cabral. Ang mga tikang ang nagadalaga na sang tatlo katuig. Ginupdan ini isang pipila ka mga ahensya sang gobyerno, Rural Health Unit, Ilog Municipal Police Station, Municipal Social Welfare and Development Office kag LGU sang Ilog. Sunod kay former Mayor Joyce Alvarez, dako ini ang mabulig sang among inisyatibo sa mga youth ginikanan kag pumuluyo sang Banwa. Sa tiyon subong, nangin mas mabinuligon ini sa mga pumuluyo ilabi na sa mga ginikanan, eskwelahan kag kabataan. Nahibaloan nga lakip sa topiko nila ang illegal drugs, bullying, teenage pregnancy, awareness on HIV, social media addiction, environmental awareness, mental health, youth abuses kag paano mangin isa ka responsable nga kabataan. Ini si KK5, Arby Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
29: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
20: Lasay 15 sa ato na mga detalye o kung sa detalye na sa ato mga balita national. Nagapabilin pa sa ospital apang naluwas na sa katalagman ang isa ka estudyante nga babae nga nakaangkon sang igo sang bala sa shooting incident nga nagluntad sa Ateneo de Zamboanga University High School sa Zamboanga City sa Mindanao. Magluwas sa estudyante nga babae, may 21 pagid ka mga estudyante nga nasamaran matapos nga ginatake sang kahadlo kag nagpanik.
1: Sunod kay Elmer Apolinario, pinuno sa Zamboanga City Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na kaangkon sa mga minor bruises sa okon gas-gas kag pila sa panit ang mga biktima bangod sa nagluntad nga komosyon.
20: Nakita sa video nga nagdinalaga ng mga estudyante matapos nga nasaksihan ang pagpanglutang sa sulod sa mga classrooms sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Nagluntad ang pagpanglutang sa sulod sang bulutuan Martes sang aga sa diin naggamit sang high powered firearm kag 45 caliber pistol ang suspect nga estudyante.
20: Sa insidente duha ka mga estudyante sa high school ang nagkalamatay kalikip na diri ang suspetsado nga nagluthang sang iya kaugalingon.
1: Sa pagkabahin nagpanawagan naman si Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary June Vic Remolla sa mga kongresista at kag senador nga magdihon kag pagpasar sang lahi nga naghatag naman sang mas mabugat nga penalidad para sa mga individual nga nagahupot sang armas lutang apang wala ini ginatago sang insakto.
20: Suno kay Remolla, lunsay service firearms ang gingamit sa mga shooting incidents nga nagluntad sa Tacloban City kag Zamboanga City nga nagresulta sa kamatayon sa mga estudyante.
1: Base naman sa ligasyon, ginbilin lamang sa salakyan ang armas lutang nga gingamit sang suspect kag nga estudyante sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University.
20: Anak sang Customs Police ang suspect nga estudyante kag mismo ang amay nga empleyado sang Bureau of Customs sa kon BOC amo ang tag-iya sang armas lutang.
1: Ginpalayag man ni Remolla nga masyado kabudlay intindihon kung paano mahimo sang isa ka trained uniform personnel nga magbilin sa armas sa kalugar nga hindi secured.
20: Insaysay man ni Remolla nga nakasulod ang armas sa eskwelahan bangod gindulong sang salakyan ng estudyante nga suspect kag wala na ini mapaidalom pa sa inspection.
1: Sa dugang pag mga balita ginmanduan naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr. ang tanan nga magkapulisan nga pabaskugon ng ilang kampanya batok naman sa mga foreign conflict recruiters.
20: Ang direktiba ni Artatis ang ginpagwa kasunod sa report nga napatay ang isa ka Pilipino nga ginrecruit sang Russia agud nga makig-away sa Ukraine.
1: Sunod sa pahayag ni Artatis, nakig-angot na sila sa Armed Forces of the Philippines kag intelligence community agud nga mauntat ang recruitment network kag maprotektahan ang interes sa mga Pilipino.
20: Pahayag niya ilang nga ginalantaw o mga posible nga mudos kung sa diin ginaganyan sang ang mga Pilipino kag ginapromisahan sang mga obra nga may mataas nga sweldo ante sila dalon sa mga lugar nga apektado sang ginamo.
1: Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagpatigayo naman sing regular nga sesyon ang Senado subong nga Miyerkules, Agosto 19, apisar sa malain nga panahon sa Metro Manila.
20: Madumduman ni gin-cancelar ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte bangod sa mga wala untat nga mga pagbulantugas ang epekto sang habagat.
1: Sa piyak nga bahin, naginyo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga magbutang si o kung mabutang si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Vice Chairman sang Senate Committee on Dangerous Drugs nga ginapamunuan sang Committee Chair nga si Senator Panfilo Ping Lacson.
20: Samtang nagpala naman sang resolusyon si Senator Risa Hontivero sa buong Miyerkules nga nagatuyok ang pagpatigayon sa imbestigasyon ng Senado may angot sa mga disturbo nga pattern sang serious violent nga ginahimo sang mga pamatanon. Lasays, Jess Inueve.
29: Balita International. International D3 Bio. ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
20: Sa balita international, baby girl ni Princess Eugenie sang Britain ginhingadla na. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
8: Ginhingadla na ni Princess Eugenie sang Britain ang labing una niya nga anak na babayi, Adelaide Elizabeth Anina. Ini ang pangalan ni ginhatag ni Princess Eugenie sa ginbunag niya nga baby girl sa tung Agosto 3 sa Lisbon, Portugal. Antes ang pag-abot ni baby Adelaide, duha ka lalaki na Sunday August ug Ernest, ang anak sa mag-asawa nga si Eugenie kag Jack Brooksbank. Si Princess Eugenie ang hinablos ni King Charles III kag ang kamanghuran nga anak ni former Prince Andrew, siya anay asawa nga si Sarah Ferguson. Tuno pa diri, ginpangalanan niya ang iya anak bilang pagdumdum sa iya lola na si Queen Elizabeth II. Inspired man ang pangalan kay Queen Adelaide gaging kasal kay King William IV kag kay Maria Adelaide sa Portugal. Samtang ang pangalan nga Anina ang halin sa malapit niya nga Abyan. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
29: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Pinoy Jet Ski Racer Silver Medalist sa Water Jet Pro Tour sa Thailand. May kambing na balita si Kagi 5 Marv Aranuel.
9: Nadaog sang Pinoy Jet Ski Racer nga si Anton Ignacio ang silver medal sa Water Jet Pro Tour. Again, patigayo ng kompetisyon sa Thailand, humalin sang Agosto 13. Tugtog Agosto 16, suno kay Anton, wala nangin mahapos kag nagka-problema pa ini sa makina. Apang nagtinguha ini sa kadalap para maangkon ang ikaduha nga pwesto. Nagapasalamat man si Anton sa tanan niya mga nagsuporta sa iya. Agud niya malabot ang sambit nga kadalagaan. Sunod niya magpartisipar ang Pinoy sa World Finals nga ipatigayon sa Arizona. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio, DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
29: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
20: Kag para naman sa aton balita entertainment, Madonna may madamog nga nominasyon sa Video Music Awards ng MTV. May kampiyon ka chika si ka K5, Lori Gamboa.
10: Nagpanguna ang international singer nga si Madonna nga may madamo nga nominasyon sa Video Music Awards sang MTV, Martes, Agosto 18, tuig 2026. Nakakuha si Madonna sang 11 ka nominasyon sa MTV, kaangay sang Video of the Year, Artist of the Year kag iban pa. Samtang ang lunsay artist na si Taylor Swift ang may siyam naman ka nominasyon. Pito ka nominasyon naman ang sa ila nanday Ariana Grande kag Sabrina Carpenter. Iga-anunsyo sa Setyembre 27 ang mga nagdaog. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: May nabalaan ka niya sa kanta ni Madonna. Ako do wala.
1: No,
20: do wala
1: ko. Woman. Ha? I don't know lang ginawa ko ka panahon na bin Sir Jules na ti kakudo aba do hindi na na wala
20: grabe ka man sa no. Grabe ka man sa panahon ni Sir Jules ay
1: do iya na ang ano mo
20: ang
1: Pretty Woman hindi iya na
20: hindi ko Pretty sure woman. Hindi ko familiar ni sang iya nga ano
1: sweet baby gamay lang nga background no
20: si kay si Sir kita mo lang tiktok si Sir Julius kaya nabala mo sa nga
1: hindi iya na idol
20: si Madonna kapanahunan niya pa
1: oo
20: idol niya na gali. So, Diyos, wala kang gihambal nga idol mo na gali si Madonna. Oo. Congratulations kay Madonna na nominate siya sa Video Juan, Music Awards.
1: Like a Virgin.
20: Oh, like a Virgin.
1: Oo. Like a Virgin. That's for the very first time. Like a Virgin. Daw mo na gali. Tapos may arigid ni Vogue? Material Girl.
20: Material Girl familiar ka na sa
1: Holiday, Aripagidi, La Isla Bonita.
20: Amo
1: nagali, sikat na siya.
20: Kapanahunan, gimana ni Sir Jules?
1: Oh, okay.
20: Tiyari,
1: Ha?
12: Ay, lag, ila. Ila kayo.
1: Gindinay mo naman ang lawas
12: dali
1: mo.
12: Lang
1: pareho, gali ko na kamo.
12: 19... Ah, okay, amon.
1: Oh, ha, oh. Diba?
12: Kay nagsugod ang holiday niya. Sugusugod, yigin nga kanta. 1983.
1: La Isla Bonita.
12: So, duwap lang ko nakatuig. So, why pa ko nakachindi at that time? Oo.
1: Ha?
12: Why ko idea na?
1: Nag-post sa sang?
12: Ah. So mga 2000, gali ka kay 5Gin, mayari pa sa ho, Celebration, that was last niyang album.
1: Oo.
12: Celebration 2009. Oo.
1: Na ano na sa sabog damo, nabi sa mga nagtuluhaw ng mga singers?
12: Ay, oo, nakita ko ni siya in person.
1: Din.
12: Ato sa may Kapustuhan Highland Resort.
1: Ah!
12: Oo, nagkakapot sa iyang palda, kay napalid sa hangin. Oo. Ay, sorry, sorry. Hindi sa bali mo.
1: Hindi ka alam mo kasi mo doon naman to. Si, sino tagay? Marilyn Monroe. Oh.
12: Di rin pala, nga way kumihilig sa mga
1: siling
12: international stars.
1: Si Bings Delphine, ah. Wala pa na siya kung ano na bata. Iyas ang kapanahonan ni Madonna, sure ma'am.
12: Sobra-sobra ka naman ni Muya ng Bings Delphine niya.
1: Ma'am, guys,
12: sure. Susyo ka naman ni Muya.
1: Sa atong ditanan, ako lang ginang wala pa. Ako pinakalit ka na punag. Diba, Sir Jules?
12: Like pero namian ko sa proposal ni ano ho.
1: Wala na ta-time!
12: Si Bato de la Rosa, baldi senator minority leader Alan Petimon niya, chair sang drugs, dangerous drugs.
1: Kaysa before mo naging manandaan ang committee chairmanship ni ano ni Bato, so kung wala pa siya na...
12: Kampiyon.
1: Daso naman ah! Mga ka-K5, pamuyadong dalagong mamalita sa mga Miyerkules, Agosto, Jesse, Nueve, Tug 2026.
12: Bantay man, boss, ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Largavi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng pwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
12: So naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mikey C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muter naman. Ako ni Conceita Cueva. High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luter na map na ayaw ang akong kamatyag.
8: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
9: Mapakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinical Spore Biotics.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.

Ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorca, this time.
1: At exactly 33 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca, this time.
1: Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mari Velez.
0: Lorca,
1: ginabantayan karon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang isa ka tropical depression nga si Neneng nga yarap na dito sa Itbayat, Batanes, samtang mayara sa isa man ka tropical storm nga ginabantayan sa Gua sa Philippine Area of Responsibility.
0: Lorca,
1: apang wala paya sang bagyo karon ha, dire sa sulod sang pungsod Pilipinas. More on that sa hindi gidamang madugay.
0: Lorca, Vista.
1: Samtang liwat naman nga nakatutok ang igtalupangod sang pungsod sa natabo nga pagpatay dito sa Zamboanga kag kasunod sang isa na naman kamaluba nga kaso sang school shooting. Kagpadayo naman ang ginaligar nga lapnagon nga human rights violations, of course, gikan sa pila ka mga grupo nga identified nga mga legal fronts sang Communist Terrorist Group o kon CTG. Ariya, isa ka balita nga wala tanto na talupangdan. Padayon ang kampanya, kagpadayon ang pagpaningwa sang Philippine Army agod amat-amato na dula gid ang mga katapo sang CTG nga padayon nga nagapamatay sang mga sibilyan. Amuning masubong ang istorya because samtang may ara propaganda dito sa Metro Manila kag pati sa iban nga nasyon nga grabe ang human rights violations allegedly sang Philippine military, sometimes ang almost forgotten o kung nagakalimtan ining pagpamatay sang CTG. So far, sa gin-document sang grupo sang mga anay rebelde, hindi magnubo 63 sa bugos nga NIR. And let's have Major Jesse Batelier kay Aria Istoryanta. May isa na naman ka-inkwentro o kung ginwigit. Mayo pagani ang ido o konkuring ginabitbit pa sang tag-iya. Aria, allegedly, reportedly, isa kakatapo sang CTG. Ginwigit lang ang bangkay dito sa Negros Oriental. And let's have Major Jesse Batelier, spokesperson sang 3rd Infantry Division. Major, good evening.
2: Sir, magandang gabi po, sir, sa at sa lahat ng inyong tagapakinig, sir.
1: Major, salamat sa tiyempo and of course, belated congratulations. Ikaw na pala yung spokesperson ng 3rd IDEA. The last time na I interviewed you, andun ka pa sa 302nd Brigade sa Negros Oriental. Ngayon, doon ka na sa division mismo.
2: Yes, sir. Maraming salamat din sa pag-congratulate, sir. At ito yung binigay sa atin na ano ngayon, sir, tasking ng 3rd ID na ano, maging spokesperson na sure, sir, na ma-serve ko yung ano man yung inyong gustong makuha diyan sa media, sir, in behalf sa dito sa amin naman ng effort ng 3rd ID and other partner stakeholders, sir.
1: Yes, thank you once again, Major, for the time. Ano, now tell us, ano po yung nangyari doon sa ilalim ng AOR ng 62nd Infantry Battalion po?
2: Nung sir, nung

0: 17 August, about mga last days ng umaga po, sir. Nagkaroon ng isang inkwentro doon sa Barangay Trinidad Gilgan City, sir. Sa pamagitan ng in between sa ano, sir, tropa ng 62nd Infantry Battalion and then yung remnants ng CN1, sir. So prior nangyari yung encounter, sir, is may report from the locals popular, sir, the civilian informing yung presence ng ano, sir, ng remnants ng CN1, sir, yung communisterial group, sir.
1: Allegedly, reportedly, ano daw yung ginagawa nila doon sa area, Sitio Calambia, Barangay Trinidad po?
0: Base sa ano, sir, sa information na nakuha natin, sir, is ito kasing current efforts ng ano, sir, remnants ng CN1 is pinipilit na sir na mag-initiate ng recovery efforts.
1: Uy.
0: So kung matatandaan natin, sir, na nung last 2023, itong CN1, sir, ay na-declared na as dismantled na guerrilla front. So actually, hindi na naman si CN1, sir, pati yung mga ibang dismantled guerrilla front na Negros, ito yung current efforts sila na ipadamihin uli yung kanilang strength and then i-recover yung mga communities nila na communities na hawak nila dati.
1: Now for those nga hindi familiar sa istorya sang Negros, ang matuod amo sini. Ining Central Negros 1 nga front, but silingon amo ni ang area nga gina-terrorize sang CTG, hindi ni matuod yang may gobyerno sila, kundi area of influence lamang ini nga dira nagapangilkel kag nagapamahog ang ilang mga armado nga sadto ginatawag nila New People's Army. Pero kung ako pambalon, subong nagapalagyo army ni kuno. Anyway, I'm getting ahead of myself. For those nga wala kabalo, significant ang CN1 kaysa kasaysayan sang rebuilding Kaoblagan, amuning ginatawag Mother Front, nanay-nanay sang NPA nga teritoryo sa tong panahon nga nagkadto diri si Father Frank Fernandez. But anyway, so sir, na-identify po ba itong CTG na naiwan yung bangkay, Major?
0: Yes, sir. Base sa ano, sir, sa feedback ng unit natin, dahil din sa ano identification ng dati niyang kasamahan, itong patay na suspected CTG, sir, is identified as Cristy Tuto Niles Senior, sir. Alias Daguhoy, sir.
1: Yes. Itong si Daguhoy, taga saan po siya?
0: Doon lang din, sir, sa taga Gihulgan City, sir. Barangay Trinidad, sir.
1: Yes. Alright. Now, Major, ito yung very interesting na part ng balita, ano? Kasi based sa inyong press release, ito siya ay wounded during the 5-minute firefight na nangyari doon sa Sitio Calambia, Barangay Trinidad Gihulgan. But iniwan yung bangkay niya sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasan, Canlaon City. Ibig sabihin na he was never brought to the hospital or the house of a CTG ally along the way, sir?
0: Yes, sir. Yun nga yung nakakalungkot, sir, na kasamahan sana nila. Sana inuna mo na yung kaligtasan ng kanilang kasamahan.
1: Yes, sir.
0: At hindi yung sinasabi niya, sir, na mention yung nga, sir, na para na siyang hayop na basta-basta na lang iniwan, sir.
1: Very significant ang detalye na ito, Major, for me at least, ano? Kasi malayo po ba yung Sitio Budlasan, Barangay Trinidad, papunta doon sa Sitio Budlasan kanaon?
0: Hindi ko ma-specify yung specific distance, sir, but If we look at the map, sir, is magkadikit lang kasi yung barangay na yun, sir.
1: Okay. Geo, sir. Yes. Yung Gihulngan kasi, sir, especially even the city proper. Dati kasi what I know is that marami silang aliado even sa urban areas dati. Yung mga sugatan na NPA can easily be brought to the house of their allies. Yung iba nga negosyante pa. Yung iba pare. So, does it follow ngayon, sir, na hindi na ganun kalalim yung kanilang network sa urban areas even doon sa Gihulngan?
0: Yes, sir. Yung success ng operations natin against the CTG, sir, particularly, sir, yung implement yung different programs under NTF-LCAP. Malaking bagay, sir, na yung mga dati nilang supporter and influence community is madali natin itong na co-opser and then as of itong pangyayari ngayon, sir, is patunay ito, sir, na wala na silang hawak na komunidad dati na inimpluensyahan nila, sir, gamit yung propaganda against government.
1: Now, could you kindly help me explain, Major, kasi pag sinabi nating wala na silang mass base doon sa Kanayunan, does it definitely affect yung mga sympathizers at aliado nila sa mga urban areas po? May direct relationship po ba ito, Major?
0: Yes, sir. Sorry, sir. Interrupt, sir.
1: No problem. No problem, Major. Oh, then again, kay gina-check pa na si Major Jesse Batillier. Sa aton mga tagparamati, ang inyong ginapamati ang interview naton kay Major Jesse Batillier, spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Aton ginaistoryahan ang balita dito sa Negros Oriental nga may nasapuan nga bangkay sang New People's Army o kun NPA nga katapo allegedly nga ginbilin dito sa syudad sang Kanlaon sa barangay Budlasan after sang reported encounter sa barangay Trinidad. Ari barikanta si Major Jesse Batillier. Major?
0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yung last question, pakiulit lang po yung last question, sir.
1: Pag wala na silang mga armado at wala na silang mass base sa Kanayunan, ito po ba ay may direct effect sa mga taong sumusuporta sa kanila sa urban areas po?
0: Yes, sir. Tama po kayo dun, sir. Itong malaking epekto to sa kanila, sir, dahil alam kong sa lahat ng tagapakinig naman siguro, sir, na very aware sila kung paano nag-operate yung CTG. So, unang-una, sir, yung effort sila dito sa urban centers is yung sumusuporta sa kanilang pangailangan sa in terms of resources and other forms of logistics sa sa arms, sir. So kung yung support system nila, sir, is napuputol na, basically mahihirapan yung pagbangon uli ng sir ng armadong group.
1: I think itong balitang ito is very very significant, Major, kasi yung sinasabi dito basically wala nang pwedeng lapitan o pagdalhan ng kanilang mga sugatan ang mga rebelde sa Kanayunan. And Gihulngan is not like that dati eh. Very, very strong ang urban network of support dati ng CTG doon sa Gihulngan. And very significant again, kasi yung alam ko, doon nakabase si Frank Fernandez mismo. So sa ngayon po ba, may focus ba yung CTG to reactivate central yung dating Central Negros Front 1 na Major?
0: Yes, sir. As mentioned ko kanina, sir, na yung halos lahat naman ng remnants ng PR Negros, sir, operating dito sa island, na ganun yung ganun yung effort sila recovery. And it is not new to us, sir, kasi taktika na nila yan, sir, na after natin ma-clear yung mga dati nilang affected na community, is i-recover nila yun, sir, sa pamamagitan ng pag-implement nilang tinatawag na recovery and reactivation, sir.
1: Yes, yes, yes. Itong namatay po ba si Daguhoy, bagong recruit ba ito o matagal na nasa NPA?
0: Well, hindi ko sure yung background niya, sir, but I will check, sir, sa mga dati niyang kasamahan kung ilang taon na ito sa ano, sir, sa NPA, sir.
1: Aha. Ano po ba, I don't know if you have that background, is he a farmer? Galing ba siya sa farmers o anong sektor? Kasi ito yung napag-isipan ko, sir, eh. Kapag galing sa syudad, kapag estudyante o kapag media, kaagad may pumapasok at nagki-claim na researcher. Pero kung galing sa magsasaka, parang walang nagbibigay ng attention, major. Ano ba yung ibig sabihin nito?
0: Hindi sa on our part, sir, yung sa initial information sa tao.
1: Opo.
0: Wala namang, hindi ko pa na-check, sir, if farmer siya, but most likely, sir, ito yung galing ito sa farmer sector, considering yung ano, sir, kung saan siya nakatira.
1: Aha.
0: So we'll check, sir, for the exact details. Then yung effort naman nila, if parang merong favoritism, sir, kung ganun. Makikita naman siguro, sir, sila yung or yung dati lang kasamahan yung mas magandang makapagsagot dyan.
1: Yes, kung sa bagay. Or is it because na magandang gawing propaganda kapag estudyante yung namatay, kasi better for them to ask money from abroad? Is that the case po ba?
0: Yes, sir. Possible yun, sir, kasi yung ano, sir, taktika kasi ng NPA, sir, is dual tactics yun, sir. Form of ano din nila, sir, pan-generation dun sa support sa pangangailangan ng armado, sir.
1: Yes, yes. Anyway, Major, anything more, sir? Sa ngayon po ba dito sa Negros Island region, masasabi ba nating pwede nang i-count with our fingers yung dami ng mga remnants ng NPA ngayon, o medyo sakit pa sa ulo ito ng Philippine Army?
0: Based on our monitoring, patunay din yung mga nagbalik loob na mga dati nilang kasamahan, sir, hindi na ganun kadami yung strength ng NPA, sir.
1: And it's been ilang weeks na after the Toboso encounter and after nangyari yung pagpatay sa Gawahon and E.B. Magalona, wala namang civilian so far na tinumba na naman yung NPA. That's about for the past 2 weeks po.
0: Yes, sir. Sa awa ng Diyos, sir, is with pagtulungan din ng ating local community, sir, is wala nang nangyaring ganong insidente, sir.
1: Yes, yes. Anyway, Major, I hope to hook up with you again soon para pag-usapan natin more deeply yung tungkol sa insurgency dito sa Negros Island region. In the meantime, Major, maraming salamat po.
0: Yes, sir. Maraming salamat din po, sir, sa inyong tagapakinig, sir. Magandang gabi din po, sir.
1: Good night. Good luck, Major. Lorga Vista. Major Jesse Batillier, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Lorga Vista. Pabukas ng mga balita kakomentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. Hindi lang makapatawahay sang imo na una, makatabang pa sa imo karawasan nga magpabakod kontra sa balatian. D3 Bio ang John Wick sang lawas kag DTX 500 ang nagapugong sang pagtuktok sang inyo karawasan. Istoryanta ni sila karon dugay-dugay. Standby na sa report ni K5 Jong Bersales.
2: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita ay baro komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit ngayon nga niban sa kahanginan kundi kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi ang akon katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorgo Fish. Duwa kabalay ang gintupok sang kalayo karon gid lamang nga hapon didto sa barangay Opurok Tunay. Barangay Batay baron tanak karon dugdugay kay reportedly mayara ka ang tanan sa isa ka tawo nga nagtuyo sa paghikog.
1: Lorgo
0: Fish. Nano ang direct nga relationship sini. Bala nagtuyo ini siya sa paghikog pinaagi sa pag tutod sang iya kaugalingon.
1: Lorgo.
0: Hebaron tanak karon dugdugay with K5 Berto Gakip Jr.
1: Lorgo.
0: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyong batian dala sa inyo sa gyapon sa Kalwan sang DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee.
1: Lorgo. Fisto.
0: Ang masunod nga balita isa ini ka importante nga butang bangod ginapanugyan sang lokal nga pangulohan dito sa siyudad sang San Carlos. Mag-andam o ano ang dapat timuon kung ikaw buntugon sang manog.
1: Lorgo Fisto.
0: So meaning advisory, paano manikawan ang snake bites? I won't go into the details anay, sining ginatawag nga snake bites, kay unahon ko nano ang panugyan sang lokal nga panguluhan. Paano bala mabalaan kung ang manog magabuntog? Ang manog bala nagawaog o kung ang manog nagatiskog?
1: Lorgo Fisto.
0: Ari hindi ni siya eksperto, pero basta gani tinukbanay ang paghambalan, ari ini siya. Let's have K5 John Versales. John, good evening. Please come in.
2: Perte ay bukado.
0: Nga. Hindi pero ang manog gatiskog o kung gawaog?
2: Gatindog.
0: Gatindog. Pero ka
2: gatiskog man kasi pa
0: Julie. Danay, pero sa Bisaya ano ang waog man? Magambal ka waog inang gaisi-isi daw lagobla.
2: Pero pwede man, pwede.
0: Waog.
2: Kung gawaog man siya, kung kapenta, kung malampusan mo na abe, kasapan mo na siya, makontrol mo na siya ng itang
0: ginyo. O, yan ang korteya, doga letter S bala?
2: Oo.
0: O, doga utso.
2: Galumbag.
0: O, galubid. Kung sa Bisaya. Kung sa, sa Hiligay nun. Kung Bisaya, na galumbag.
2: Oh, galumbag.
0: Ate, kung lumbag, pagambalan, Adrian Gantalaw, eksperto da. O, kung sumbago niya kani malumbag kani mo. Oh, ari siya. Pawala lang yung higo ko, bro. Galing ginasinyasan niya naman ko nga hindi ko, no? Anyway. Hindi, pero very important advisory. Ini Jong nga nagpagwa-advisory ang local government sang San Carlos.
2: Okay. Ang pinakarason niya ilagin na pagwa kasi mag-julius is amon eh. Dari sa San Carlos, according sa ila, siya nga ginpagwa ka press release, wala pag-inabi sang snake expert nga available dari sa syudad.
0: Uy.
2: That's why, amun yung rason nga nagpagwa sila sa public advice na base makabulig sa Hirang Julius, sa kanan nga mga residente dari sa syudad sa San Carlos. Kaya, you know, halimpas ng kinarikan nga tuig, may mga naspatid na ginman nga mga venomous snakes. Ito lang, kubra sa Kita Julius diri sa syudad.
0: Mm-hmm.
2: Ining as mentioned ining kubra madumduman gani nato saya bigat ya sana bigat mo na tuwi magutong indrit na buwa gulpi sa buho sa buwa sang iskulahan.
0: Gusto.
2: Isa lang tong nadakpan.
0: Uy.
2: Kahapon, may ara na naman isa ka mangunguma nga nakadakop na naman sang kobra nga ginton over niya diri sa may time group.
0: Ooh.
2: Na, iagin butang sa cage para nga ma huwain ako kabalo kung ano ang plano sa itong Julius. Kung kung diin bala na na ito i-pun, hindi na i-safekeep abi. Angot sini, mga simple man lang sa Kita Julius na mga pahibalo ang ila sila nga gin palambot sa publiko particularly diri sa syudad sa San Carlos. Una diri kay Cam Julius amo ni.
0: All right, nilangid. Sa aton mga tagpalamati ha, mati kamo kay i-plaster ni K5 Jong nano ang panugyan nanong specific office nga nagpagwa gani?
2: Come again?
0: Ano nga specific office ang nagpagwa sang advisory?
2: Ang CDRRMO kay Kinam Julius.
0: CDRRMO mismo. Risk Disaster and Management Office. Okay. Now sa aton mga tagpamati, kung may ara kamo papel kag lapis, isulat nyo ha, yari ang panugyan. Ari ang eksperto sa TISCOG, Jong. Jong, proceed.
2: Okay. Ang una diri kay Pam Julio sis sa puni. Una, hindi pag pan hindi mo pagkibuton ra kag hindi mo pag gulpihon. Hindi gid maghulag kay Pam Julio time na makita sang man. Okay, maybe you're going to be ning man og ni Pam Julio. As long as they're not treated, malagyo man lang ni sila.
0: Okay.
2: Oh, mamatamat man lang na sila ng kamang talayo para makapangita sa mga siling parang natin.
0: Galing, I don't know, paano mo i-override ang imong kulba? Kasi alimbawa, abig galakat ka sa banas, no?
2: Hindi ko mayo maklaruhan kay Pam
0: Julio. Tawgan ta lang siya liwat, be. Medyo hindi sa kabati isang talkback partner eh. Dalingge, Jong, ha? Tawgan ta kabalik. Tawgan ka balik ni Toto Remuel para nga mabatian mo ko sang maayo. Now, ini ang mga steps o kuntikang nga iplastar ni Jonggi kan ini sa City Disaster Risk Reduction Management Office sang siyudad sang San Carlos. It can apply elsewhere. So nano ang dapat imo labi na gid sa mga lugar nga may ara manog, bano ka ang manog natural nag-share ini sang ginatawag habitat sang tao, labi na gid sa bukid, sa mga late, sa mga lasang, sa mga katubuhan, basta gani may tanom, may kawayan, o kuntubo, o kahoy, pretty sure may manog na da. Oo, labi na gid sa kabukiran. Ti, ang manog masame ang iya sininga mating season, January to April, sa kada tuig, pero pwede nga whole year round ang manog nagapangita man sang iya nga mate o kun iya pares, which is natural sa isa ka living thing. Kita nga tao gapangita man kita pares ta sa kabuhi eh. Of course, ang importante da is procreation. Ang manog, luyag man nga mag-survive ang iya species. Biological ina iya, meaning duna ina nga pagpangita sang lawas sang isa ka living thing, tawo o kun sapat man, insekto o kun pispis man, biological meaning ara na iya sa imo nga kalawasan, ara na program sa imo selula. Tiyari karon sa panahon nga ang manog or anuman nga sapat nga ilahas kag tawo maga-share sang isa ka habitat, kiti saluyag mo sa indi ang duna nga bahin sang aton kalibutan, magamag kita duna ti nature ina, may ara kalasangan, may ara kabukiran, may ara kasubaan. Ini nga mga sadtuan ay ang gaistar ilahas nga sapat, subong ang tawo nag-share naman sang sining habitat. Tungod ang tawo may alam mo, kabalo siya mag-kanker o kabalo siya mag-agaw sang iban nga mga lugar. Di hindi ta mabasol kung kaisang mga sapat nga ti ma-encounter ta nila. Number one, ang sapat, di kabalo magambal. Ang sapat, hindi kabalo yung mag-ubra balay. Ang sapat, hindi iya kabalo mag-ubra sang soft drinks o ubra sang iya kaugalingon nga pagkaon. Tawo lang ina. Okay, balikan ta si K5. Jong Versales, sa iya nga balita. Jong, nano ko nung yes. Number one.
3: Okay. Hindi pagkibuton ni Pam Julius, may arabi ban sa aton nga pag makakita daw gakinaran-karan na yun kay Pam Julius.
0: Aha. Aha.
3: So, hindi gali, kuan, hindi gali siya maayong enang akto kay Pam Julius kapag makakita ka, daw garit-gariton mo yan, kag daw pahog-pahogon mo yan ang ininga masahisang sapat. Bayan mo lang siya.
0: Pero okay. Jong, ang pamangkot ko amunin, ang normal nga reaksyon ara hardwired sa aton eh. Meaning nga halin pa sa aton mga kaluluhan sa tong Stone Age, kung makita tang isang kamanog nga gina-perceive naton as a threat, or a danger sa aton kabuhi, ang duna nga reaksyon ta malagyogin, hindi gani magsinggit.
3: Gani, o.
0: Eba?
3: Inang, kung mahimo man lang kay Pab Julius, much better. Kaya hindi mo siya paggulpihon.
0: Okay.
3: Hindi mo siya pagpakalitan.
0: Ti ako yan, number one, hindi na kuya kadlagan. Kay kagi na kuya stroke. Diba? Ti kung kita bidyong galakata sa isa kabanas, dasun ka sugata, taman og maano ka?
3: Ako na ako siguro kay Pab Julius. Mapundo na lang kung guro kay Pab Julius.
0: Mapapatay pa. Mapapatay pa tay.
3: Mapundo.
0: Ah, dasun kung upod, tabi mo ba ko, pre. Para Jong, do manog gini mo. Di pero, makapakalma kaihan kung may manog sa tubang mo.
3: Di kaya ang hambal diri kay Pab Julius, ang manog makon malang niya. Daw pagka pinakalawig siguro, pinakasekans, malakat na naman aliwat.
0: Ah, ti dapat tamyawon mong manog. Hi, snake. Hello. I come in peace. I won't kill you. Di gani pareha sa mga incheck, bala. Dala ka sang wine. Wine sa butilya. Snake, ihimuon ta ka. Ihulom ta ka di.
3: Pero wala agad siyang advice nga mo. Sinagang Imam Zulu.
0: Ay, hindi.
3: Pagtandugon, o. Bayaan mo lang din siya.
0: Ah, tulukon mo lang.
3: Oo.
0: Oh. Ah, okay.
3: Pamayan mo lang siya. Oh.
0: Ay, yun lang. Kulol ba, an man, o?
3: Amugani, o. Mm-hmm. Ikadua is, hindi mo kayo pagpalapitan. Parang, ang iba na bisa doon, dahil kapalapit, para dakpon or patyon.
0: May araga mo na?
3: Oo, kay ang purpose is dakpon or patyon.
0: Oh.
3: Ang mga point out there is, hindi mo inipaghimuon, tapin pa kung hindi ikaw eksperto kay Pab Julius.
0: Ah, pero kung ako guru sang una nga panahon nga antes ko ma-stroke, pagsugat anay namon sang manog, hindi kuya magpalapit, masibad na kuya. Igo ko guru mag-untat lagan, aran ako sa Kalatrava. Diba? Kakulbaan. I mean, you know.
3: Namo amo kita nga duwa gali amo gid pinaka
0: manog na edyo mo
3: nadukan ko gid nga sahi sang ano
0: diba diba te of course lack of understanding ta man tuod sa sapat pero hindi ta mag take sang risk bala jong
3: gani oh
0: oo ti amak mo kon buntugon ka kamanog ako nga daan kon buntugon ko kamanog ga kinam gina siya mo labi na sang una. Labi na sang una. Subong nga guro, singa do tulanon na naaw. Yung do pigaw. Pero kung sang una nga panahon, singa budo ka nami, laktan patatas ba? sang una. Subong do, hindi na, no? Anyway. Pero amo na, Jong. Pero tuod ba na, Jong, nagniwang na ko?
3: Kitaon man kagay from the news.
0: Oo, di ba? Sang una do si Pikachu ko, no?
3: Hindi man.
0: Do si ano, do si Vandolf? Tugay ka na. Anyway, pero seriously, hindi gid magpalapit sa manog.
3: Hindi, kag hindi mo gid siya pag-i-attempt ka pati yun. Kapin pa kung wala ka man lang sang expertise kung paano himuon, ini kay Pab Julius.
0: Paano pati yun?
3: Kung paano mo siya i-control.
0: Ah.
3: Paano mo siya pati yun o paano mo siya dakpon.
0: Oo, no? Hala.
3: Oo.
0: Okay.
3: Ang ikatatlo is daw prayas malalil. Hindi mo gid siya pagkuan, hindi mo gid siya pag garit-gariton kay Pab Julius.
0: Ah, sino man garit-garit man og man? Di ba?
3: Di ba nabigyan ng hampangan?
0: Ha? Tuod?
3: Daw matyaga nila ng ang confidence nila siguro sa iban na anad na ko niya. Daw mo na balang
0: Pab Julius. Eh. Ang kulbaan man lang guro sang manog ang gabaligya lana sa plaza, bla? Kita ka na? May manog na sila mo. Singari negosyoan niya ko niyo, tapat gid ko ni. Eba?
3: Ibuon kapital.
0: Eba? Yeah. Ay, naku. Siling sa manog, tapat gid ko ni. Siling yung akon yung pamilya, singa akon bata nga daan, galampin pa to, oh. Eba? Eh, why gid ni? Why gid ni? Oh. Pero, ay, werte, no? Kung gina yum-yuman talang ni Jong, pero para sa aton, Pero believe ko bla sa mga mangunguma sa bukid.
3: Ah.
0: May lain man sila nga kaisog eh.
3: Ati oo.
0: 'Di ba?
3: Oo, kay ang ila naman sina yang rason kay Kim Julius is unahan na lang nila. Pero nga basi sila pang maunahan sila karon.
0: Hindi ko man baladyong mabasol. Although I know it is illegal. Kahit Wildlife Protection Act may ara kita mo. Kung labon mo ang manog, kundi kung mapatay, pwede ka kasuhan. O galing ang iwaita naman amune. Ang preservation of human life, importante man ini mo. Ti paano abi kung ikaw amay? Sa tunga sang manog, kagsang imo bata, din pilion mo.
3: Kaya mo na nagani.
0: Di ba?
3: Oo.
0: Judgment call ni values ning ginaistoryanta dire.
3: Oo.
0: Di ba?
3: Oo.
0: Kutik, pero, amay kay.
3: Ini kay Kim Julius, mga tips man lang ning mga kung ano lang pwede mo pa man lang mahimo na hindi mo makuha, hindi mo mahalitan ang sapat. At the same time, ikaw, sa imo man kaugalingon, hindi ka man mahalitan.
0: Hindi, pero why man yung butang sa panugyan nga ang imuon mo, kamustahon mong manog, kagambal nga. Pre!
3: Why man?
0: Hindi ka, kung pwede lang tani, kung pwede lang tani, Jong, no? Nga ang manog kamustahon, pre, may nga pun, puli lang to, puli man ko ah. Nami tani amo na no? Eba? Nami no? Eba? Hampalon mong manok siya, pre, may ari ko di dalabla manok. Tungaon ta lang ni. O, para may dalon ka to sa pamilya mo.
3: Mambalabing nga, may nasnuts ko itong ano, may nalikusan ko itong manok sa Piakbalay.
0: Hindi ka rin sa uli. Sa uli, bla, konsultiro ka pa nga may edad na makaistorya ka sa manok. Pre, ngita, ay ko ito, pre, alas sa wahon. Burang budi lang, diba? Ano yan, no? Pero nami, mag-ubra drama mo na, Jong, no? No? Nga namigo mong manog, bla? Galing kay tiginimo mo kriminal? Diba?
3: Alain lang ba si Masabat, bla? Ipalabo mo ko, Ibi.
0: Sige nga, kung namo man lang nga ipalabo mo ko, maupod na lang ko to sa manuglana. Anyway, pero Jong, wala pa yas ang recorded cases of snake bites karon sa San Carlos.
3: May ara na kay Kim.
0: Ha? Pila?
3: Isa pa man lang so far within this month, babae, taga Barangay Punaw, siya sa may iya sining nga Batiis.
0: Batiis.
3: Wala yan na talupangdan bala mo, nalapakan
0: uy
3: niya.
0: Ay ay.
3: Auto na tok na one shot. May lang gani kay hindi kubra.
0: Ooh. Ano lang yung klase man og na determine?
3: Rat snake ang inibalang mga ning common nga mga snakes diri sa aton, yan hindi man siya venomous at the same time hindi man siya poisonous.
0: Amo nang ginatawag nila di masami kun ka isa nga garden snake.
3: Oo. Handalubog diri sa amon.
0: Ano tawag?
3: Handalubog.
0: Handalubog.
3: Oo.
0: Oh, okay. Aha. Ate Mayo, kay balaan ko na handalubog, ha? Amo nang i-assign ko nga code name sa iban nga mga tawo lang nga may pagkamanugman-ugon. Oo! Oo! Yeah. Leche, gini nga klase, migo. Handalubog, gini.
3: Ang skin color kang Ibam Julio sa akong madumduman.
0: Oo.
3: Tunga-tunga sa iya sina nga parit halindri sa ulo pagkanto sa tunga-tunga sa iya sina nga hawak, maybe. Brown.
0: Aha.
3: The rest. Pakanto sa may yasini nga ikog itom.
0: Ado suta!
3: Daw gakuan siya, daw gamatamat sa mga fade into black.
0: Ado suta, gani!
3: Oo.
0: Eh, di ba ang suta, na tunga man ng kolor, galing kay palaba. Di ba? Ang piyak nga guyas ang suta ko, no, itom. Ang piyak puti. Okay.
3: Sa nakita na ito, brown gidsaya tanan.
0: Correct.
3: Oh, brown gid siya tara. Maybe sa lain-lain nga kwan, lain-lain nga inang breed, may araman nga itom.
0: Pero nga wala manog nga camouflage ang color, no?
3: May ara.
0: Ha? May ara?
3: May ara. Viper.
0: Viper. Pit viper.
3: Nga camouflage na sila yan sa kahoy. Sa kahoy naman na sila yan pa sa mega star. Sa kahoy, sa mga hilamon. or sa amo na yung pinakadelikado kay Ma'am Julius.
0: Aha.
3: Lipot lang na siya. Pero perti na yung binumos.
0: Correct. Ah, lain-lain klase gali ni ang venom, Sir Jong, sang lain-lain nga klase manog. Ang rattlesnake lain ang iyang venom kun ikomparar mo sa iya ka cobra kag iya ka viper. May ara ginatawag nga neurotoxin. Oo. Buwas ko na eksplikara kay mangita ko ba sang subject matter expert nga maeksplikar sini. Pero generally, suno sa mga literature o makitaan mo nga balasahon sa internet, lain-lain klase gali ni hilo.
3: Oo.
0: Oo. Neurotoxin. May ara man na... ano ganit pagid niya klase toxin man anyway nalipat ko pero lain-lain klase tatlo ka klase toxin galing ni iban ga target sa maskulo iban ga target sa nervous system iban sa dugo ang iban sa cellula mismo that's why nga may ara gali klase toxin na jong nagakadunot ang imo unod.
3: Ti amo na ang sa kwan, amo na ang sa viper, suno pa sa ila kay Pam Julius.
0: Uy, yala.
3: Sa baluan.
0: Aha.
3: Gunuto niya kay imo sa mga unod.
0: Uy, yala. Ti nga may araman kuya kilala, wala na kagtan ka viper, nga doga ka dunot man ang isulod sang iya tinae.
3: Ti basi, sa, basi sa laina yung kwan.
0: Hindi man kuta ko, paano ko nabalaan, be?
3: Paano?
0: Kabaho sang ba, yagi dya tutujong. Oh, grabe mo. Mangkuta sa SM Brian kung sino ginabot ko si Lingon Black. Ara na siya. Tod. Ay, grabe man nga balita ni.
3: Ang kinalain naman sining viper ya kay mostly sa aton pagkay balo, ara lang na sila ya sa mga forestal area naman ya nag-star kay Jackie from Julius. Mostly, wala na sila movement kayo, nagpundo lang gida sila kalabanan, gagagiban, nagpaduyan-duyan, namo na nga delikado kayo kung maglagaw-lagaw ka sa mga, hindi mo lang mga mahilig sa nature-nature.
0: Oo. Ako na mo daw forest being giniyang vipers.
3: Oo.
0: Sa lati, kag sa lasang gini sila ya.
3: Oo.
0: Pariho man bi sa mga kuno environmentalist nga saka sa bukid opisyo kag magmariwana. Pero ang viper, at least wala ga mariwana. Why si Rega Tipon? Pre. Shotgun na ako, pre. Why si Rega mo na? Pre, tagay na, pre. pero sa tuod bi Jong, kung ara kabigalakat sa lati kag sa lasang, daso na sugatan mo grupo sang viper gasyat abi kag mariwana mano ka. Diba?
3: Hindi ka na lang ginguro mag muno.
0: Hindi
3: ka na lang ginguro.
0: Lain Jong, may ara ang leader ng pinakadako nga viper gin paypaya ka, pre. Shot di pre. Mano ka?
3: Diba? No, hindi ko ka-decide. No, kamutla yung design.
0: Galing, pagbalikid mo, Jong, hindi ka kapalagyo. Kay banggaan ka sang magkal. Oo. Singa, wala kagarispito sa amon nga trupa, ha? Ari mo yun. Tapos, gida. Anyway, pero, Jong, seriously, nanamian ko sang CDRRMO kay proactive. Sinong head sang CDRRMO?
3: Si Sir Jory Calix Alingasa kay Kipayab Julius.
0: Si sino?
3: Sa Jory Calix Alingasa.
0: Ah, si Engineer Alingasa siya, ne?
3: Hindi siya.
0: Ah, hindi siya. Pero, ala, into ya ang sa... Atong naglitik ang duta, la into ya, no?
3: Ah, sa kwan to ya? Sa Tuboso to ya?
0: La into, hindi to ya Alingasa?
3: Hindi.
0: Ay, okay. Amuning nanamian ko nga mga opisyal sang CDRRMO kay makita mo ganyan nga gaubra, bala? So, believe ko, no? Liog lang ang bal kay Sergio Rex, ha? Nga believe natun ako siya, ho? Natun talag, hutiki siya natun talag, salang na siya blaga believe sa taga-gobyerno. Pero don't ever forget, Jong, ha? Kung nagaroon ka puy-puy sang viper, ha? You know what to do? Diba? Ayo. Number, sorry, tonta lang. Number one, hindi maglagan. Number two, hindi makulbaan. Number three, hindi pag sugataon ang manog. Number hindi, two, number three, hindi gid pag ano ganitong isa?
3: Hindi mo gid pag garit-gariton.
0: Hindi. Oh, sino man magarit-garit manog man?
3: Oo, kag may ari damo pa nimo. Ang iban pag hindi lang abiso is kung makakita git man or makakita sang inabalang patimaan kay Ma'am Julius nga daw naga kuan naga agresibo ang ining manog.
0: Aha.
3: Kung may mo malagyo na gid lang mga about 2 to 3 meters or even more kay Ma'am Julius para nga malikaw sa posibleng peligro.
0: Ano na
3: mahimo sa sininga sa isang sapat.
0: Question, sapat paano mo ma-sense nga ang manog mabuntog? Gatiskog?
3: Gatiskog.
0: Seryoso bla?
3: Oh, seryoso.
0: Ato od?
3: Maski ano nga sa isang manog kay Pam Julius gapada ga basta mag-alsa na gani ang ulo nila sa halin sa duta.
0: Aha.
3: Meaning sign of ano na, sign of inang kumbaga mabato na kay Pam Julius.
0: Kung kay 5 Jean Paul pa kay namati ko sa inyo, kung ang manog magwa na sa kugon, amo na na.
3: Then totally hindi pa. Kay ang most thing behavior sang even ang ining mga kobra.
0: Mhm.
3: Gakwan gid lang na sila ya gakamang normally.
0: Mm-hmm.
3: Flat ang ulo sa duta. Pero pag once makasense na sila nga may threat, dra na sila dayon makwan, dra na sila dayon matisko kay Pam Julius.
0: Oh.
3: Ang mga inaw alerto.
0: Ay, ala, tuod ka. Okay, so, so kung ma-sense mo nga daw agitated ng manog, palagyo ka na lang.
3: Palagyo ka na lang.
0: Oo. Dagan.
3: Oo.
0: Oo, so kung sa San Carlos ka, Lagson, dagan ka todo. Don't mind kung labot ka bakulod. Importante ka palagyo.
3: Kaya, balaiban nga mga manog, kami Pam Julius, nga pang lagas, gid.
0: Masakay sa Ceres?
3: Hindi.
0: Ano mo naman?
3: Galagson ka pag-ido. Ayun, kubra. Gapang lagas niya ba ya?
0: Tuod ba na?
3: Oo, gapang lagas ni sila ba ya? Kapin pa kong meeting season, abi.
0: Mm-hmm.
3: Pag-ido na sila mas agresibo pag-id.
0: Abi ko, bla, Jong, ang ginamin mo nga lagas, nga doon pareha sa tao, bla, kung di kadlagan ka na.
3: Hmm.
0: Dason, dugay-dugay, sige, lagan mo, paspas ka. Dugay-dugay, may gapi-pisa mo, abaga. Ang manog nagsakay sa series, Gle. pre! Saka din.
3: Kaya kung masakit, sakiton mo pag-ed, kag hindi mo sila matapat kay Pam Julius, bao ikaw ginang tapat.
0: Agoy!
3: Based on personal experience na siya.
0: Tood ka?
3: Oh, that is why naging ko nagliwat.
0: Tood? Ayaw.
3: Gamay lang ganito nga ako.
0: Tood? abi ko ang wala mulang ginliwat ang pagtinunto sa uyab. Lain na ya. Hindi.
3: Traumatizing.
0: Ang din ang pagbaya sa uyab. Din. Hindi ah. Hindi ta kaya pagbiraon toto jong kamigo ta ka. Dili lang tas manoga.
3: Ganeo. Amo na. Basta mag-amo na lang ang science kag behavior kay Pam Julius. Lagyo na lang gid.
0: Sto.
3: Oh, i-secure ang kaugalingon kag kung for example abi ang last nila nga pahibalo kung may aras sa makantan hindi magnimalikawan kay Pam Julius ng pisa mo. Pwede, mm-hmm. Siyempre. Ini nga sapat hipos lang man niya sini nga movement.
0: Okay.
3: Hindi man niya para sang iban nga mga sapat nga gahuni. Ini wala niya abisang maski ano nga mga indication.
0: Mm.
3: Kung may makagtan gid man, ang ila sini nga pahibalo is matawag ila yon sa ila sini nga hotline kay Pam Julius para nga sila mismo maka-assist.
0: Gusto dapat gid, dapat gid.
3: Pero
0: ano ang advice Jong nga kun makagtan dalon sa pinakamalapit nga ospital?
3: Yes,
0: Mm-hmm. Kaya hindi man pwede nga ang panugyan dalon sa pinakamalayo ng ospital, no? Diba? Diba? So always pinakalapit ng ospital, diba? Ay, di ba toon man? Diba? Doon lagi ko bla kabati yung panugyan nga kung ang inyo hibata makagtan sang manog dalon sa pinakamalayo ng ospital, diba? Or basi may ara, Jong? Di ba? Kung ang inyo asawa nga gusto nyo na bayaan, makagtandal on sa pinakamalayong hospital. Iba? Inaayati piho, gina?
3: Pero hindi man siguro. Okay, ma'am.
0: Hindi. Tural, lahog lang to, ha? Basi, wasayon ko sa asawa ko na magpuli. Wow. Sige, ah, man, oh, gali, ah. Gali, ah. Ay, do, ikamatay ta ni Diyong nga gabi, aw. Ay, oh. Ay, Diyos ko. Ginoo ko.
3: Tiyan mo man lang na kay Pam Julio sa aking ila sining mga, kuna, mga pahibalo abi, dari sa syudad. Mm-mm. Ay parang at least aware man ang mga San Carlosenos. Kaya hindi lang San Carlosenos, kundi sa iban pagin nga mga lugar kay Pam Julius.
0: Sorry, ton ko lang, ay, Jong, ha? Number one, hindi pagkibuton. Number two, hindi pagpalapitan. Kag number three, hindi pagsunlugon.
3: No.
0: Oo. Ti, pero doon wala pagkikita tao nga nagsunlog sa manog mo? Inablang pagkasug... Ah, tuod?
3: May ara.
0: Ay, tuod?
3: Oh, may... Alakapin pa itong mga nang medyo kabalo na bala sang kwan, sang karakteristics ng manog.
0: Oh.
3: Ginahampangan pag ina nilayagan isang iban. May, may mga ara.
0: Ti, pero buhay pa.
3: Ginarekomendo.
0: Buhay pa sila.
3: Come again?
0: Buhay pa itong nagpaisog-isog na nagsunlog sa manog. Basi,
3: ko
0: di ba? Basi pero... nagteleskog naman to. Di ba? Oh, kaya wala pa kuya kita at tawo, Jong, nga pagsugatan na yung sa manog, sundugon niya. Yabe, be, wala kaya tiil, wala ka tiil.
3: Ang iban may ginako na ginahawiran, ang iko, ginabutong. Oh, amo na ang estilo sa iba, which is, amo na ang gina-discourage kini ni Pam Julius, ang sindiara repo.
0: Gapadayaw!
3: Oo. Na dapat indigid, indigid na pag himuon.
0: Ang muna guro himuon ko sa mga kilala ko nga mango kag tikalon ay.
3: Matunggon mo man.
0: Hindi, gaan ko sila manog, zay padayaw da o. Oo, oo. Sige bla, sige bla. Oh, ngita ko manog, dalan mo ko toto, Jong, ha?
3: Sabi ko, anay, nahadlok kasi na.
0: Hindi, itsa ko sa mga kilala ko nga mango kag tikalon. Oo. Oh, nato na raw patikal da blaw nga mayo ka.
3: Nga mayo gid.
0: Oh, mayo ka tikal daw. Oo. Oh. Na. Anyway, naglayo ng istorya tao. Ayo. Ay, Diyos ko, Ginoo ko.
3: Te amo ra kay Ma'am Zul. Ay, anyway, isingit ko na lang ni Joy. Ang ato ba lang update sa tong amay to ba lang nga nagkuan? Nagpatay sa iya sining asawa diri sa may Kalatrava kakibab din.
0: Aha. Uh-huh.
3: Buhi gid siya gali.
0: Okay. Ti mga tubang gini siya kaso.
3: Oo, kahapon napadulungan aton ang pamilya sining atong biktima to bala nga 35 years old nga si Mila.
0: Mm-hmm.
3: Actually, ang aton nga nato nga impormasyon na lubong na sang tinalikdan nga Lunes atong si Mila. While ining si suspect nga si Tito, padayon sa gihapon nga ginabulong dira sa may sudod sa Bacolod.
0: Okay.
3: Pero according sa ilas ni nga bata nga si alias Inday, na why na siya kabalo kung ano na ang iban pagin nga mga medical bulletins yung sining suspect. Why gin siya dito nagkanto kag ara gin siya sa kaakig kita Dios.
0: Ay Diyos ko. May gut-gut. May gut-gut na ang bata.
3: Come again?
0: May gut-gut ng bata sa amay.
3: Oo, kaya according sa iya, hindi naging dyan ang kwan, hindi naging dyan mabalik ang kabuo sa iya lang sinang iloy.
0: Natural eh. Uwi.
3: O, isa ka bagay nga hindi dyan makwan, hindi dyan mapatawad para sa bata sining napatay kag sa sining luyag man kung tani nga magpangin matay.
0: Uy, Diyos ko. Galing kay ti, anon mo bala tiyagon sang bata na hindi tanay mapunggan?
3: Oh, 17 years old to siya tong kamagulangan kag may ang duwa is 14 years old kag ang 15 and then ang kamanghuran is 13.
0: Puro babaye ni?
3: Kwan, duwa ka lalaki nga kaluha or kapid.
0: Aha.
3: Uh-huh. Duwa man sila ka babaye.
0: Aso apat.
3: Oh, apat.
0: Uy, Diyos ko. Anyway, ang pamangkot niya, sino ang nagatatap sa ila subong?
3: Ang ilang atiya kay Pam Julius.
0: Diyamak mo na.
3: Oo, ang ilang atiya nga utod sang kwan, utod sang ilang iloy.
0: Tiguba ang pamilya mo mag-amuna eh. Di, actually, confirmed ni nga may ara siya illegal drug use.
3: Hmm.
0: Gagamit siya shabu.
3: Yeah, so kag kwan dugay na gali kay Fabulous, dugay na sa tong wala pa siya nadakpan, i-share kahapon sa aton yala sinday nga ina ba lang ginahimo ni isang suspect ang paggamit sang illegal nga droga.
0: Oy.
3: Every time nga inang mostly gali wala sa ila tapad ang ilas ni nga iloy kay gaubra.
0: Uy.
3: Sila lang ang gagabilin sa ilas ni nga puluyan upo okay. Ilas ni nga amay.
0: Okay.
3: Dito nila ni na dito nila na diskubrehan nga gagamit sang illegal drugs katong inang ilang suspect nga si Tito.
0: Uh-huh.
3: Sang may ara is mga tion nga may nagakadto sila nga balay nga abyan or kilala sa ila sini nga papa abi kay Kita Julius.
0: Okay.
3: Matingala sila nga gapanira sa ila sini nga kwarto.
0: Mm-hmm.
3: Yang ila nga amay upo ra nga tong iyang abyan man.
0: Okay.
3: Gapanira kag dasun dugay-dugay magwa. Isla yung simpre mga bata gampang-hampang malang driman sa piyak sa ila sini nga sala abi.
0: Diyos ko.
3: Pag magwa na dito na nila dito na niya sunok pa makita nga ginabalhas
0: ay
3: nag-auba na bayo sang sila naman ang nagbulos sa wala na nagasuksok bayo.
0: Uy.
3: Pag masulod na sila dito sa kwarto nga ginhalinan sa ilas ni amay kag natong upod sang ilas ni amay dito may nakita sila ng mga foil mga empty plastic sachet which is nangin common na sa ila bangod nga according sa kay Alias Inday bago sa makita man nila bala nga mga bulubalita nga ang ina nga mga materyales sa mong ginagamit sa pagsuyop sa illegal nga droga.
0: Do sa ila pag lang ta pero may tuter kag may foil.
3: May foil oh mga ginpang gisi-gisi nga mga foil.
0: Bali ang balay nila na himo ruruan.
3: No.
0: Grabe. Kundiin gin kundiin ga star ang pamilya dira man garuro ang ila amay. Kag ang iya amigo.
3: Amigo.
0: Tipro nga
3: naging pangalana ni Alias Inday.
0: Bali ang upod pero, ni papa nila. May kwarto pagin sila sa sulod sang ilabalay.
3: May ara.
0: Ti bali ang upod ni papa nila lalaki.
3: Hmm.
0: Ti sigurado sila nga gasuyop to?
3: Ati, amo na ang ilang assumption kag nga
0: to. Basila inya nga pabalhas to na nung aplastada.
3: Hindi, suyop gid
0: sa grabe. Kay,
3: ang isa to kabata nila nga lalaki nga si Dudong nga una natin nga interview sa atong bago pa ni natabo ang insidente. Siya gid mismo nag-reveal sa aton nga may ara isa ka beses nga nakaupod gid siya nga nagbaka lang iya nga amay.
0: Ni Dios ko. Grabe nga istorya no. But then at the end of the day ang pamangkot anong matabo na karon sa panimalay kay kun matuod ang aligasyon nga si papa nila gagamit siya bo. Here is another example nga hindi gidya makapaayo ang illegal nga droga sa pamilya, ha? Di ba?
3: Nadakpan gani sa kwan mo, nadakpan sa drug by bust operation kakita
0: mo
3: sa April 2024.

0: hatag nga unang information sa aton sini nga pagpangusisa sa halin man din sa ilamin nga isa ka bata sa kay Dudo nga sulo okay. Pa sa iya gin ang ining suspect ginbuno-buno yaman sa makadabo nga beses ang iyas ning kagalingon.
1: Daw indigin man siya decided nga mangin matay gali.
0: Oh, isa man lang gali sa chan man lang
1: kita Julius. Basi pagsalop sang kutsilyo siya sakit gali aw.
0: Oo.
1: Di ba? Ay Diyos ko. Ginoo nga istorya man ni Jong man. Oh, tiara.
0: Kag may mas bugat pagid ambot kung pwede ko ma-reveal ah.
1: Hindi lang anay noy.
0: Oo.
1: Hindi lang anay.
0: Nangin rason bala kung nga grabe gidya ang kaugot ni Inday.
1: Aha, aha. Sige lang, hindi lang anay. Iluto agi na nang detalye. Gani, gani.
0: Hindi, na-reveal yan. Galing kay sensitibo. Nung kapang alang-alang ko kay Fab Julius. Oh. Huwian ko kung hindi.
1: Oh, hindi lang anay ah. I-conference lang anay sa kay SM Brian.
0: Yani, oo. Among ito ang pinakarason, kid. Yung sunok pa sa iya, among idugang niya. File sa kaso sa iya sini ngamay.
1: Uy, hala, Diyos ko. So, bali decided, ganyang kabataan, nga mangin private complainants sa kontra sa ila amay sa pagpatay sang ilang nanay.
0: Oo, kay amo ni ho, inang kaso na kay Fab Julius, supposedly, kunin inanakpan sa naligan sa bypass.
1: Mm-hmm.
0: Amo na tanang ila idugang, ugaling lang kay sunog pas kay Alas Inday, gin-wave man sa ila sining nga Iloy. Kay,
1: danay pa, pilagani again ang edad sang lalaki?
0: Sini ni Tito?
1: Oo.
0: Wala sila kabalo kay Fab Julius.
1: Pero ang asawa is 35.
0: 35.
1: Oo. Barangay ano gani uli?
0: Refuejo.
1: Refuejo. Oo. Refuejo San Carlos. Sige, sige.
0: Mm. Oo.
1: Ay, nako.
0: Again, amo to taning ipasaka. Tingin wave man sing ilang Iloy kay sunok pa kay Fab Julius. Kung mapriso si Tito, wala na siya kabulig, bala?
1: Ay, Diyos
0: ko. Pagtatap sila mga kabataan, basi magbago pa man lang sunok pa kay Fab Julius.
1: Ah, inaiya sakit nga istorya na. Bali, naglaom pa ang asawa nga ang banay ay magbago.
0: Oo.
1: Oo. Kung ano man ang ginimo niya sini, aside sa paggamit sang illegal nga droga.
0: Oo.
1: Dapat ni alalayan gini ni Senator Risa Ontiveros.
0: Ah,
1: oo! Senator ho! Oh, Diyos ko. Ay, kasakit ang dughan ko, Jong. Nakayuhum-yuhum ta sa baritas man. Og, pero naghuot naman ang dughan ko, Subong.
0: Yeah, i-chat ko karon bala. Kung ano ang ginamin ko nga kung ano.
1: Gani. Sige,
0: nga,
1: sige.
0: Kaso,
1: oo. Na. Daw nakamuno man si SM Brian nagligad eh.
0: Amo na gapangangan-angan kami kasi ko daw si Sitibo katama.
1: Sige lang, sige lang.
0: Identifiable ni sila.
1: Ang importante nga mahalungan ang kabataan ah.
0: Gani, oo.
1: Aton balita, manang ni ila kabuhi na eh.
0: Gani, oo.
1: Diba?
0: Ay, ahay.
1: Ahay. Sige, Jong!
0: Sige. So, amo na ni Fab Julius sa madulong natin ng mga reports sini nga gabi para sa Larga Vista Program. Dulo sa ito sa D3 Body Text Power and Gag. Mighty siya. Ako naman si K-Fab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Service publiko kang kalingawan sa Negros. K-Fab News. Atan.
2: Larga Vista!
1: Sa aton nga pagpanabalik, istoryanta ang natabo nga pinakauli nga school shooting dito sa Zamboanga. And ano ang ginbata nga istorya? Nga ang ginatulok na naman karon ang gun ownership kag iban pagid nga mga bagay. Istoryanta bilang katilingban, pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga butika.
4: Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
5: Talk.
6: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
7: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
6: Mm-hmm.
7: Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
6: Mm-hmm.
7: Pero may naman ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist.

0: powerful ha. Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano, kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
1: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, ditribayo kay nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod?
0: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
1: Kaya gap.
0: Halimbawa, naulahis monolaurin.
2: Oo, oh, kaya ka na tumar di
0: tribayo. O kayo'y nalipatan mo yung tumar di tribayo. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
1: Patay gap.
0: So, amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom giga di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyon ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa, adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
3: Ditribayo! Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may bisyo! Ang bisyo! Yung may D3! Mabuti
1: ka! Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Ditribayo. Ang nami gid sa Klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang Ditribayo ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakuha niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay. Ginapagwa niya. Ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas. Well, lang ginabasura. Ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubusip on kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika Ditribayo.
4: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat, Ditribayo Health News. Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag Ditribayo ka na. Sarang makuha ang ketones sa Ditribayo nga isa ka sahi nga brain food. Gagatinlo man san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag Ditribayo adlaw-adlaw.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Number 1 hit music station. 101.5
9: K5 News.
7: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista! Larga! Standby sa aton masunod nga talakayan bahin sa developments o kung angot nga mga hitabo sa nagluntad nga school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga sa Mindanao. Ibaraon ta na karon dugay kung ano ang latest developments.
7: Larga Vista.
2: Then Villarreal mayang gabi, Christine de la Cruz and family, Rafi Armonio kay nong Edmond Diaz and family mayong gabi sa kay pare ko Onyot Badaos Jr. Alan Takapan mayong gabi. Mayong gabi man siling ni paring Onyot sa kay Jerry Helugo kag kay Boy Lee Desma.

0: Aray kay sumala ako. Aray kay dapat. Sala na pindutan. anyway. Aray, mayong gabi man gali ha, sa tanan naton nga mga KA commanders. Kag tanan nga mga katapo sang KA sa idalom sang 3rd Infantry Division o kon 3rd ID. Kag kay Lieutenant Colonel Lance Medina. Dito na siya sa Mindan, Capiz. Mayang gabi lang, Lieutenant Colonel Medina.
1: Lorga Vista.
0: Ari sa iluantang balita. Sang nagligad nga simana o nagligad nga adlaw, may ara na naman sang isa kay tabo dito sa Zamboanga. School shooting. Ibaron ta na karon dugay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Dadboy Mendoza, mayang gabi sa kay Rafi Armonio, mayang gabi man ha. Amat amaton ko lang ang inyong mga greetings tonight. Kay Jasmine Moralista, handumanan, salamat kay Jasmine. Gina Purano, dala na sa kay Christine de la Cruz, tapos sa ni kay Ina. Emmeline Cordova, Bukana Ilog. And who else? Amat-amaton talang ini. Glenn Infante, mayong gabi man. Oh, by the way, sa aton mga tagparamati, for those nga naka-tune in live sa 101.5 MHz, kag sa gapangita sang live stream, ara kita subong ha, pabalalang paliyog ang inyong mga kaberks, ara kita subong sa lain nga Facebook page. Kay ginpauwayan anay ang K5 News FM 101.5 Bacolod nga Facebook page. Ara kita paliog spread sa inyong mga kilala. Ara kita subong sa K5 News FM Negros Island. Magabalik kita sa aton nga pagpanambalik. We'll be having K5 Berto Gakit Jr. Parte sa sunog dito sa Barangay Bata. Balik kita pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say, 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So, sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsita ko nga nagnubong ako na cholesterol level.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
8: Gah! Mag-joyride man tabi ka!
9: Wala sa kondisyon ang makina ko gah!
10: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidiya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
17: Siring ninong Edmond Diaz sang sultero pa siya kuno, dlagko nga manog iya ginadakop kag ginasulod sa sako. Abi ba daw ni Buascon pwede ta sa sugilanunon, paano ang isa ka tawo mag pangisog sa pag-atubang sang manog, no? Of course, tikod kita yung mga taga-syudad, wala kay tatanto na anad sina. Ako, for example, ti, sa Bacolod, gid ko yan nagdako. So hindi kita ya, hindi ako ya exposed sa amo nang mga butang. Abi ba doon ta kay very interesting ini nga balita. Para nga may sairan ta man ah. Ang experience para sang iban nga mga kauturan. Ta salamat gid nung Edmunda sa imo sini nga pagpaambit sang imo experience. Once again, sa aton mga tagparmati. From yesterday until sa parabuton nga mga inadlaw, ang inyo para tuntunan mabatian anay o makitan ang live stream sa K5 News FM Negros Island. Diri kita anay ang K5 News FM 101.5 wala to anay ang aton nga para tuntunan, same sa D3 Bayo Newscast kag same sa El Castigador. So diri kita anay ha, suliton ko K5 News FM Negros Island, amo nang aton nga Facebook page. Romar Duran, may gabi. Once again, Dadboy Mendoza. Den Villarreal, Rafi Armonio, naka-tune in while ga-duty. Baw, salamat, salamat, kid. May gabi lang kay paring Norman Black. Balinsoy, get well soon, pare ko.
16: Larga Vista.
17: Kagtanan nga mga Vilmapi Boys sa Tanduay Warehouse. Gali, daso na makuha taliwat sa kaya paring Norman Black ang ila sini nga mga pangalan.
16: Larga
17: Ari Vista. Sa Iluanta, isa ka sunog nagluntad, duha ka mga balay na tupok gid sang kalayo. May tawo nga gin ano ya ginpilasa niya ang iyaliog sang butilya. Nano ang kaangtanan sini sa sunog kag sining tawo may alleged attempt bala ang ininga tao. Anong istorya? We have K5 Berto sa iya balita. Bert, good evening. Please come in.
18: Kakiva Julius, mayong gabi gid sa aton sininga mga kaki5. Duha ka balay ang nasunog. Totally burn gini sulo sa aton sininga pagpamakot kay puli kay Ma'am Superintendent Fire Marshal Dinemay Masip, no? Ang sang Bureau of Fire Protection Bacolod City. Kira ang area sang sunog kakipap Julius sa may purok tunay, no? Barangay Bata ang area bala kakipap Julius kung halin ka dira sa may downtown Lacson, maliko ka na sa flyover patuo bala pa Bata.
17: Bert? Kindly hold on ha, mayong gabi lang sa aton mga tagparamati nga nagapamati na karon sa hook up sang Fabulous Radio Toboso Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw. Proceed, Bert.
18: Yes, kakipab Julius, no? Again, ang area, dira, dampi sa may flyover lang, ano? Patuo ka bala?
17: Aha.
18: Lacson, di may flyover na da pa Bata, patuo. So, unahan lang siguro mga tunga sa kilometro lang. Ara na da sa tuuman sa kilid, sang dalan. Kiva Julius, duha ka mga balay, git totally born, git niyo.
17: I'm sorry, barang... purok tunay.
18: Yes, purok tunay.
17: Bali, lapitay ni sila sang purok somil.
18: Yes.
17: Tuparay sila.
18: Yes, to maray gid sila kag
17: ay, okay, okay. Sige, sige.
18: Yes, so amuning natabo kay ina sa aton sini nga mga kakipay pagabota, so ara na under control na ang sunog, but kaina sa video ay pakita naton dira kakipay ba Julius, makita naton ang pagdaba-daba, pagkalayo no sa balay kasi ang balay eh.
17: Okay, are okay, makakilibot man ang audio mo, Berto ba?
18: Gani, oo. Ang balay kag Eva Julius ilapit sa ano eh, sa dalan bala sa kasagi.
17: Okay.
18: Sa likod na sunog man to ang balay no. Ang ginapanagiyahan ini sang duha ka pamilya, ang Descamiento family kag Los Baños family.
17: Los Baños, Los Baños.
18: Los Baños, sorry, gid kag Eva Julius.
17: Los Baños. Okay.
18: Los Baños. Los Baños kag Descamiento family kag Eva Julius no. Sa atong sininga pagbongsisa kay ina, ang isa sa mga naga-trigger gid bala no sa isama dito luwas sa sunog, amo ni kuno nga ang una nga nakuha nato nga information, ang bata sa ang sa katukita sa likod nga balay, ang Los Baños family na mong ang balay nga ina sa tubang dira sa Kilit Rasada, Descamiento family sa sunod-sunod sa balay sang Los Baños family ara dira ang isa ka bata, ang bata nga ni isang pamilya nga ni may edad naman kag Eva Julius sa mga 30 taon naman itong edad ni dumay na batian sila nga singgit antes nga dumay nagluntad nga kalayo kag pag gilayon nga ti nagkalayo na lang ba yon nagkarangkara ng mga tao tubod na nagwa man kuno ining lalaki nga bata nga 30 anyos tanginalit lang nga nagbalik pag ini tibot ang mga tao nga nagbalik pag ito sa sulod.
17: Okay.
18: Oo, tapos may ginambal man siya nga ti gusto niya kanu tapuson iyang kabuhi. Ti gin ano siya sa mga tao, ginsulod siya sa mga tao. Pagsulod sa mga tao, ano man nga sistema nga pagwa iya, bawa po siya sa nagkaon subong, nagagay ang dugo iya sa liog iya. Kaya gingamit yan eh, ang buka nga butilya, ginhimo iya ang iyang ano, ginsakit yang iya sininga liog, gamit ang butilya. Amutong luwas sa sunog, ka nga I don't know, i-check na lang kung pilagi ka degrees ang burn ang iya nga naguman.
17: Okay.
18: Iti nagkalayo naman ka, pero ti ara subong sa ospital pa ontang iya sini nga medical bulletin ka give
17: up Bert bali officially gin report na ni as a suicide attempt wala pa
18: actually na imbestigaran pag ito amugi ni ang natabo ka ina no.
17: Now ang naaton lang nakwa nga testimony so far and basis for the report gikan sa mga kaingod nga ara gidya, meaning may mga eyewitnesses gidya nga mga tupad balay.
18: Yes, halos gitan ng
17: bali ang gwa na una nakita nila ang bata sa ano nga pamilya gani once again?
18: Los Baños.
17: Los Baños. 30 anyos. Naglagan siya pagwa sa balay, después bumalik. Pero ano gidambal ya nga nakamuno sila nga nagambal siya nga gusto ya utason ang iya kabuhi.
18: Kay bag-o pa lang man natabo ang insidente, may ara na kakipayb Julius ang mga tao nga to nagkilinaway sa sulod balay. Kag mismo man ang pamilya nagambal man suno sa mga nagpamangkot man atong kainang at ito may ara gid siya yung attempt nga mag muna gani mag dula sang iya sini nga kabuhi kag kaina mo ito nagsulod to siya.
17: Wait ang may relationship ang iya sini nga plano nga mahikog kuntani, allegedly may plano sa pagkasunog sang balay wala.
18: Amo pa na ginaimbestigaran sa aton sini nga pulisan kung ano bala sa iya sini nga pag-attempt after kung bala may ara nga mga motibo bala o something nga may mga cause nga posible nga himuon niya ni no. Actually as of now pag interview ta do ra pagyapon kasabat si ang Bureau of Fire Protection sa K5 Julius regarding sini pero kaina gindala sa ospital direktada yon ining 30 anyos nga
17: pero Bert, Bert,
18: bata kang pamilya.
17: Bert, sorry, medyo interested ako, balikan ko lang makadali. Paano naka-conclude ang mga tupad balay nga may ara siya tuyo nga utason ng iya kabuhi?
18: Pag-abot siya kagina Julius, may mga dalani siya sa, di ba, nagwa na to sa, pagwa yan, nagkalayo na, nagsunod to siya, amo to nga banalabatian nga, gusto ko na lang bimapatay, amo na lang labatian nila.
17: Okay.
18: Pagkapos, gintulod nila tong balay, samtang doon nagkalayo, nagwa ni siya, kay kamot siya gidyagan, may dugo pa to ko, no? Amo
17: okay.
18: Nga matang matao, kaga pagwa yan, iyang aliog, puro na dugo, pag-inuyatan niya.
17: Ay.
18: Amo niyang gintunclod sa mga tao, kagiba Joel.
17: So bali, ang una, ganyan nagtuyo siya nga tutdan ang iya kaugalingon. Ano muna?
18: Hindi, wala siyang tutod nga natabo.
17: Gila, okay.
18: May wala siyang motina. So,
17: pero may ara, possibility nga siya ang nagpasigrab sang kalayo sa sulod sang balay?
18: Amo ni ang mga ginapanugupnop man kagaginalantaw sa mga tao mong. Kasi, suno sila, before natabo ang insidente, may mga pag-inaway, something dumayara nga doon na bala na ba nila nga amugin na iya nga instinct, no? Nga mga, amo na gani, magpadula sa iya sini nga kaugalingon, kaga wala gid na balaan, kag iba Julius, wala man siya nagabanga siya ng nunog,
17: okay.
18: Pero tiyamo nang ginapanugupnupan man sa mga tao nga na-interview naton.
17: Bukilid dalang, gigali ang sunog, no?
18: Actually, ang Bureau of Fire Protection, wala gid sini nag-intra sa sining isyo kay Kiver Julius, no? Wala nila ginbutang. Kaya ti that time, wala pang responde ang Bureau of Fire mong.
17: Okay.
18: So, hindi nila mabutang ang sa investigation ang natabo sa sining nga lalaki. Kaya ti isip na ritma, pinalantaw din nila ang burns ang tao nga to kay para madala nila sa investigation nila.
17: Mm-hmm.
18: O when it comes sa mga biktima, bala, no, nga ti isama na sa biktima sa sunog eh. Pero I mean kung sa pag-utas ang yasin nga kabuhi o kung pag attempt nga ti may mga dugo sa liog ya, wala na dala sa investigation sa
17: ating
18: nga mga kapulisan.
17: Pero hindi ba usually ang Bureau of Fire ginalantaw na kung possible arson ang natabo kung may hungod nga nagsunog bala sang isa kabalay o kung building, hindi magtupa sa investigation nila ang papel sang sininga lalaki sa pag kasunog sang balay?
18: Yes, posible actually amo ni ang ginpamangkot tagid no. Kung wala ginaimbestigaran nila, hindi man sila ka-conclude abi nga tinanunog gid kay ti pag-abot ato kay na ongoing gyapon na sa naghalinta ara gyapon sila. That's why ginpatawagan ta si Mama Asip kun bala may general investigations na sila no. Kung arson ni may kailatanan bala tong lalaki, kun bala kuryente ang natabo tapos to sa sunog no. Wala passing update as of now. Ang interesting man ni Kagiba Julius ha, kay ti after mo tawag ni itawagan sa gid ni si Fire Marshal Superintendent Jenny May Masi. Pero labay lang ako ni
17: Pakita
18: Danay Kagiba Julius bala ang interview tapas sa mga nagresponde man no nga mga tao dito kay ina nga amo to gani no ginpayag nga ti ginaligar ng attempt ini nga mag pasunog sa iya kagalingon magpakamatay ining lalaki. Yari pamatian naton si Sir Jorel ang isa sa mga residente sa may barangay Bata.
19: Te? Yung niya matuto sa eriktaw na tuto sa eriktaw pagkabuhay na ano na yan liyo may pilas na.
20: May pilas ha? Anong ginalingan sang pilas?
19: Iyagol ko galingan gulgul yan eh.
17: Agoy!
20: Okay. Pero bago sang sunog may problemado ni si Regan yung alam niya? Okay. So pag sunog nakalayo ano tabo sir?
19: Nagbalik pa
20: sulod. Yung mga iba sunog ako galingon niya daw mo na? Okay, gipunggan
19: lang. Gipunggan, napunggan lang ito guys, may pagkasulod.
20: Okay, din naging ano, ging pilas ko, yung ano?
19: Kasulod na guro, may pagkagawa, may pilas.
20: May pilas na sa?
17: Ay, Diyos ko.
20: Grabe, no?
17: Hey!
20: Sige.
17: Bert!
20: Ako, no, ang lalaki diri.
17: Bert, kahapdi maning istorya man, nasunog lawas siya, gingulot yang liog ya, gamit butilya.
18: Actually, gusto ko mabalaan sa subo.
17: Gani? Ay, Diyos ko. Ti, ano ang klase sang burns nga na baton niya? First, second, or third degree burns?
18: Amuni ang aton nga ginapamangkot gid kag-investigaran kay ina kag Kiver Julius kag magwata lang halin man dito wala pagid ka sa bat for final investigation mo tong amban naton for an ara bala na dala sa investigations nila as of now pero hambalya wala pa na balaan kay ti dito pa sa ospital hindi pa nila mabalaan kung may sunog to ang panit ya pila ka degree sang burn abi degree burn ang naguman sang biktima kay ti that time abi kag vibe Julius ang mga tao na to delikta na dayon dala sa ano mong sa ospital mo
17: natural eh
18: hindi mismo ang Bureau of Fire Protection kay dito medyo nagdugay-dugay pa ko nung responde sa Bureau of Fire Protection but ina ko nung suno kay Mama Sip ang ginatinguan din nila nga maimbestigar kay ti again kung arson eh nanunog sang balay pero ti kwaon taman sa Gyapon to ang investigation sa natabo man sa medical bulletin sa nga biktima nga arasubong sa ospital.
17: Sige, ayos.
18: Sige, Kipa Julius, buwas, reportanda ka ang sa DepEd naman, ano? Nga,
17: sige.
18: Ang payag man sa DepEd regarding sining mga issue sa mga bulusuan sa Bilog ka Pilipinas, anong lihok, anong palinton sa naton sining Department of Education
17: mismo
18: sa Manila Gross Island Region.
17: Ang simpleng istorya na Bert, hindi ni masarangan sang PNP kag DepEd lang ah. Dapat panimalay ang mauna di ginikanan. Diba?
18: May mga post sa mga media, kag sa social media, nga ilikawan ng kuno-anay ang mga post nga ini kag Kipa Julius bala nga tinagapatrigger.
17: Tigaling ang pamangkot, di paano mo na mapunggan kay ang nag ang gapanag-iya sa Facebook, hindi man kita?
18: Gani man.
17: Nag-Facebook live to siya eh.
18: Gani makahuluhamot man kay ti may mando kuno halin sa Philippine National Police nga ipasakaan kaso o ti isa-isahon mo gid na.
17: Ti patay naman to siya?
18: Oo. Kag isa pa
17: ang share. Ah,
18: siguro I don't think so kung ano ang hambal sa kay ti nagpagwa man sang memorandum ang KDP o kon kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas sa mga ano mga media lang siguro ti dalaman niguro ang ibang mga vlogger bala nga ti ibang ginapost lang for the content
17: galing kay ti why na ta may mapungga why na ta may mahimo Bert ang kamango subong contagion na eh but sinigon sobra pa sa COVID ang kamango subong virus na ti galaptanas klibutan ti daladang Facebook ang importante may like eh amo nang utok subong bisan gani reporter na piktuan na sinay. Debla? Oh, yes. Reporter, subong hindi mo na gani masaway. Debla? Na, yes. Amo na da. Oh, sige lang. Anyway, dasun talang yung padalman ah.
18: Sige, boss, kagi ba Julius? Dugang information, balita ka pitulio kita, boss. Sa aton sining mga kakipay. Balita ta, subong agabi sa Larga Vista, dulong sa aton sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako si Kakipay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista!
17: Ay grabe nga istorya. Tiyan mo nang sakit-sakit kag mga hulhap di nga istorya amak mo. Ang isa katawo, reportedly, nasunog ang balay, bumalik sa sulod. Kay gusto yamangin matay. Hindi pa clear until now. Kun bala, yadtong pagkasunog sang balay, may kaangtanan ang ininga tawo. Ang klaro lang, samtang ginatupok sang kalayo ang balay, bata ini siya sang pamilya nga ga-istar sa balay. Way takabalo kung sila ginang tag-iya, bumalik siya. Kay nabatian, allegedly, nga gusto yamangin matay. That's number one. Number two, may ara, klaro, suno sa mga kaingod nga testigo nga pagwa niya, may pilas na ang liog niya. It is supposed nga ini nga pilas sa iya liog tuga sang paggulgul niya sa iya kaugalingon sang buka nga butilya.
0: Larga
17: buka, di man nga istorya siniman. But then, wala pa na-establish ina eh sa investigation sang kapulisan. Amuna, amuning mga balita nga kung kaisa gaka-stress ako kag traumatic for me, bala? Oo. Because kisa hindi mention yan, nga muning gakatabo sa kalibutan. That's why nga pagpuli ko, kinanglan ko gid, magtimpla DTX Premium Coffee. Nga ah, madistress ako, remuel mo. Tigambal ang iban, guro siya tikalon nga announcer, oh. Gapangapi siya kung gabi. Believe me, gakapi ko ya. Nga ah, because ang DTX Premium Coffee hindi niya kape di gulpe. Nga kon magtimpla ka kag mag-inom kon gabi, mamurarat matabo nga daw tarsier, masalaan ka sang asawa mo. Zombie! Hindi. Nga, kay ang unod nga kape husto lang sa DTX Premium Coffee. Medium roast, hindi pait. Ang kaayo sang DTX 500, the sugared sugarcane extract, kag dahon amargoso, ara sa kape. Kag ang iya patamis, would you believe, stevia, ining malahalon niya bala, nga pang patamis, himo sa tanom, plant-based sweetener, gani bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini sa imo. And what's more, may ari ini siya sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga nagabato sa kagaw sa sulod sang lawas mo. So don't forget, ang kape nga hindi digulpe, DTX Premium Coffee.
1: Larga Vista.
17: Ariwa, sa aton nga pagpanabalik, we'll be having K5 Wilson Villana Mascarata. Ano ibaw kasubo sa mga balita? Karon nga si Mana, may istorya ta anay kinarandagan sa dalan. Wa, mafiesta update kita anay. Nagpirmahan ay na ang Gugma Foundation kag ang City Hall. Nanong matabo? Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
21: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ang palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
22: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
1: 101.5 K5 News. Larga Vista.
17: May gapamangkot, anong sekreto mo nga? Every night ara ka sa Larga Vista, talagsa ka lang yung absent sa balatian. Ting sabat ko amo ni. Aside sa DTX Premium Coffee, may ara pa id kuya dua ka sekreto, sugiran ta kamo. Ang gina padalundon ko kape lang na may upod ini siya. DTX 500. Amo ni ang gapasiguro nga hindi magtuktukon ang lawas mo. Tungod ang gatuktok amoning ginatawag free radicals. Sa simpleng istorya, ang free radical amone, hindi iya siling ang gamartsa kagasinggit sa dalan, radical lang na iya. Ang free radical amone ang cellula sa lawas ta nga kulang na battery. Oo, tungod ang lawas ta may negative kag positive na nga battery kun sa radyo pabla, inang ginapamatian nyo. Ang free radical, ang opisyo yan kawaton ang baterya sang selula. At tong ginkawatan niya nga selula, mga wat man ito selula sa tupod and so on. So malapta ang baratian. Tikabalo ka mo, paano mapunggan ini? Antioxidant. Oo, ang antioxidant, sa simpleng istorya, ang ginkawat nga baterya sa selula, iuli niya antioxidant. The only way nga mabatuan ang pagtuktok sa inyo kalawasan. Nga, because ang disugard sugarcane extract, kagsang ginatawag dahon amargoso. So, DTX 500. D3 Bio, Aria, kung kumbinaran nyo, samuan nyo, D3 Bio, John Wick sang lawas ini. May ara extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sa elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw sa imo kalawasan. virus, fungus o kung bakterya man. Wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian.
2: Larga Vista!
17: So amo ina, ari sa iluanta, ang balita gikan kay K5 Wilson Villana. Nanong aton pabuton. Wills, 4 minutes. Kindly proceed. Please come in.
18: Yes, kita Diyos, no? Formal na ginagpermana isang kontrata ang Bacolod Guga Foundation Incorporated kag ang Bacolod City LGU angot sa patigayuno no, ng Master of Festival 2026. So, kung inas ang aga, nagpermana ginawitness nato ni kita Diyos sa Bacolod City Government Center sa pagpanguna sa nga festival director nga si Director Rodney Ascalon sa gihapon kita Diyos kag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. So, ginpamangkot na nato sila kagina kay Pajos na kung ano bala pagkalauman diri sa aton sini nga Maskara Festival 2026. Kaga ilagin payat kay Pajos sa Kiapon may ara sa nga tatlo ka festival sites. Amo ini Bacolod City Government Center, ang Bacolod City Plaza kag ang Lacson Festival Street Park kay Pajos. But sa December 1st week kay Pajos ipatigayon no naman niya ang launching sa nga festival. Kaga sa schedule naman nato nga nakuha kag ginati Fredos na magasugot ang pre Maskara Festival nga mga events sa dinhi pasulod ang mga pre pageant si Fredos ang mga sporting events masugot ini siya October 1 tubtob sa October 10 and then ang mga highlights naman niya sa Maskara Festival 2026 magasugot naman niya sa October 9 tubtob sa October 18 kay Fredos. So kay actually gina-question gani kinaayo man gani kay Fredos no kung tani ko pwede may ito pala sa ang festival sa ano medyo summer kasi maulanon yung mga tiyempo ini kay Fredos pero pila sa mga bakulod no na nagpahayag kay Fredos na pangitae kami pala sa picture sang maskara na wala nagaulan. So maskara is not maskara kung wala nagaulan kay Fredos
17: sa so,
18: parte na sa maro. Dangin parte na sa Maskara Festival ang ulan kasi sa Diyos. So, given nga mo ng situation, ulan man ako init, dayon kasi ang Maskara Festival kasi sa Diyos. So, sa aton sininyakwan, sa aton sininga barangay level, no, sa Maskara Festival, may pagkakuhaon na walo ka mga contingent kasi sa Diyos. Kaga may ara.
17: Wells!
18: Yes, kasi sa Diyos.
17: May ara man pasalamatan da siguro ang gareklamo, mga pasalamat naman kay November, sugod ng Super El Nino eh.
18: Aote.
17: Tiba si mareklamo naman sila nga init bla. Na. Muna da. Ganit hindi ta na iya makontrol ang nature eh. Way ta may mo da. 'Di ba? Ayo. Wells, daw ginaulan ang imo nga signalaw?
18: Ah, wala.
17: Aran-aran na. Oo, mayo na.
18: Labay kito sa metal detector kasi pa dyan sa
17: muna natula ko. Ha? Metal detector nga ah.
18: Aka naging katuan ako kita.
17: Awa, awa. Abi kong impriso ka na bla?
18: Ay, wala.
17: Awa.
18: So, just one thing na lang na na-discuss pag ito kagina kasi sa Diyos, no, nga hindi na patigayon nun sa may paglaon ang arena dance competition kasi hindi nag-isaya safe kasi sa Diyos sa mga tumalanaw ang facility mismo. Kasi hindi man patigayon nun ang arena dance competition sa Maskara sa may Bacolod City Plaza kasi ang plaza hindi na makakita so far sa numero. Sa audience bala kay kasi magaginutok bigter na to same time kasi magkala damage kasi pa Diyos ang ginapakay o subong nga Bacolod City Plaza kung ano ang daan na maaptal magpakay o kay pa Diyos kaya kasi maginutok ang taho bala ka magkalaguba so hindi ilan ay pag-ibutang pero ang street dance competition dira ang masagyapon maagi kay pa Diyos no, sa may Araneta Street kaga ang final venue sa na arena dance ang tumuto tayo na sa launching this coming first week of September kay Fredos.
17: Aha, aha. Okay, so first week of?
18: First week of September kay Fredos.
17: Ate, sige. Buwas ta lang ni Dayda yun, kaghatok-hatokon, Wells, ha? Kaya wain ako tiyempo.
18: Sige, kaya Diyos, no? So, ating sa termado na, kagaplastado na ang Maskara Festival 2026 sulaton sa nalabakulod na Gugma Foundation Incorporated para sa schedule of events kagiman pang mga announcement ni Kipedyo.
17: So, ayos!
18: balitagi ka sa Bacolod City Government Center, ngayon na doon sa inyo sa Kalwan, sa MyPC, D3 Bayo, Kagadi, TX700. Yan na si K5 Wilson Pidian na para sa kampiyon, kabalik sa Servisyo Publiko, Kagkaringawan sa Negros, K5 News, Sepe.
2: Lorga!
17: Wain ako, Chempo, sa ngalan sa Amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remer Alcantara, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
27: So una,
26: problema, gid ako sa akong body odor.
27: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
28: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Moderna Max epektibo.
31: Ako galete John Ray da sa Sumele, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kon pamatyagan ka mag-ana.
32: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
33: Makakal sa malapit na butika.
34: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
35: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
36: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
37: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
2: Number 1.5 K5 News. Impormasyon
0: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ganyan carrots.
8: Hindi lang carrots, mga kauturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
4: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
9: Basta.
4: Ano yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
10: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
6: Dakong incidence yan, no?
10: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat, kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
6: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
10: kag TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
6: Kadadlaw,
10: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana. Number 3, kung wala ka maayo, ga-inom tubig.

0: sining gituwag mga plaque sa imong kagatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
1: Oy!
0: O karni kadadlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituwag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Mm-hmm. Fish na lang gid iya.
1: Oh.
0: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom Mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
1: Isa na lang kulang.
0: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar? 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na nalas subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
1: Para sa dugang pa nga mga binipisyo nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig isang dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
0: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Ay, abaw. Delikado.
0: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
6: May na lang kay lalaki, tiya si Aduk GP.
1: Oo. lalaki, tiya. Oh,
6: pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-aantos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty

0: sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag mighty sige kada adlaw.
1: Sir Boy,
2: importante gi doc sa mag DTX 500 kag mighty C. Usually doc sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic,
3: kaya no, secondary dysmenorrhea,
2: so may secondary dysmenorrhea na you need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
3: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan, no? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik, DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
4: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 da! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako galay si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami isa kon paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang ilok, sang tupad mo, kag anghit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
2: Kailanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
0: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong profesyon.
2: Ang routine, no?
0: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
3: Para hamot all the time.
6: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kailanlan naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayan tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
2: Pangapi na, pangapi?
0: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix kay kadahigop mo ni Sir Boy, uh-huh, ginahugasan ang imong mga selula tungod, wow, sa iya kataasang, uh-huh, antioxidant.
3: Ginadepensahan ang imong mga selula. Uh-huh. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
6: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kung natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
3: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
6: Bulletproof coffee!
3: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
6: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
3: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no DTX bio, ipuga mo lang sa kape.
6: Puga. Namit pa akon ara
3: sa magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre. Permi na mo ginag-abal nga, inom gina Extend Food Supplement.
6: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo, a part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyo reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands, even millions, have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una COVID, gabig ka epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
3: Di mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
6: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
6: Man!
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus. Human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
6: No,
3: yeah. Kung kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
6: Santo Plus Herbal Soap.
3: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
6: Correct.
3: Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
2: Late na.
3: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: Ditribayo.
3: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kusang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
2: Sige lang.
3: Inom lang ko, inom lang ko.
2: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
2: Mm-hmm.
3: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
2: gin-safe mo.
3: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
2: Correct. Kag inom ditribayo.
3: Kag inom ditribayo. Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo.
2: Mm-hmm.
3: Before double sexual activity.
2: Balukan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo.
3: Mm-hmm.
2: It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha?
3: Oh.
2: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanami sa ditribayo, it protects you. Ang bilog bunga lawas ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
0: Para safe ah, ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
2: Wow!
0: So, way kabalo gali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
0: Okay nga man. Ang ditribayo ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance yang production sa WBC.
2: Mm-hmm.
0: So kung
2: ato white blood cells.
0: Yes, mm-hmm. No, ang ato niya T cells nga specialized kina Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa klaseng virus
2: cervical naka, cancer, no?
0: Mm-hmm. Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer,
2: mm-hmm.
0: ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
2: Mm-hmm.
0: No?
2: Uy, sakto
0: gin. Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
2: Uy,
3: ang nakalami na, sina, Duksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
2: Ang magiging kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
3: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
0: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
2: Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, proginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa buong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa ditribayo kung pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins,
6: ang kadamo pagit sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
10: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana, ang D3 Bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
12: Mga butika,
10: may DC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, sa may ako ginasipon kag ginaubo, pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan, oh, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: May DC,
12: mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisita halang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: City,
15: atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo,
17: Reventor Building,
15: Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique,
17: Wankyong Building,
15: Barangay 8 Bagumbayan,
17: fronting kay Sun Mall.
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
17: Kulasi,
15: National Highway,
17: kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina,
17: Kabangkalan Branch,
15: located at ACM Building,
17: Texas Street,
15: corner Bread Box,
17: Kabangkalan Public Market.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
17: likod sang Pag-ibig Office.
15: And
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City,
17: Ernai Street,
15: fronting Paglaum Sports Complex.
1: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
3: Kung pala inom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
6: Uy, mga katol.
3: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Matiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gito ang eczema. So, kung may eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
6: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
3: A pharmacy in a capsule.
6: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining hatiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton pasalamatan sa tanan ng mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton prepare sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo permi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maayo lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton sa kasalamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga, kamo amon gina-invite per me na mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasako mangita per me sa aton mga bulaton, mga erikoton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ng inang Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga kuturan ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante gid kalikatama ang paanggid kanami, no? So, sa sini nga tiyon, pwede yung tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang Bali Kristo nga ayapulong, ginhambal niya amo ang Espiritu kagkabuhi. Amo na nga, miskan nga ang atong nga kabuhi, espiritual, luya, confirmi kita ang kapamati, labi na confirmi kita ang nagatuon sa puno sa Ginoo, madasig, mapabuhi siya, ma-revive. Kung masahon naman ang Juan 5:24 ng Kamal Chardinga, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalati ana anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni Satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka-importante kaya bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga antag sa kasugo, kagtag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang dahom, ang kabuhi mismo sang Diyos, na paagi sini ang sugo mis, mahimo nga, matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi, kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso, nagapamunga sunod sa iyal sari. Sabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon, kag ini, magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Diyos, kag ini, magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Diyos. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Diyos. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Diyos. Ang helikopto ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Diyos. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kung ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang nahanungod sa iya kagulingon. 1:6. Juan 5:39 kag Lucas 24:27. Amuman sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag. Gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Ang muna nga damo subong na kalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran pero amo niyang bugay, amo niyang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod yun pakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, ang managintinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agon nga maha mahatagan sing rason ang paglapas sa yakasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat natun himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon, wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsyensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi magasiling, indi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24:32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon nga presensya. Ang mga teorya sang pilosopiya ukon mga essay sa literatura, bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga pulobaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kaugalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni ng mga tema sa mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa Baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakigaway sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o ng mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsakapulong sang Dios putli? Ano ang upah sa trigo? Siling sang Ginoo. Ang tagsakapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Kolobaton 30:5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong, diyari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios, apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton kadlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna, ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel, nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon, ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan, ang sintipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapakpatiko, ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amoginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa una-una sa tigipusoon, manginwala na ipulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta, ang lain-lain na lang mga nagkatabo sa kalibutan nga perte nakagamo, pinatyanay, mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton nga sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaon. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka ekspiente sa murahuna. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna nang injutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalo, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kaugalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan. Ini nagaluya ang iya gahom, nagabuhin kag pagkatapos sang isa ka Dion, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Ini tanan sa iyo pong inokasyon, ang trabaho sang tagsaka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatauran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isa ka manggad sang ihibalo nga hindi madunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sa langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunudlo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtudlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kon isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpahibalo namon sa inyo ang gahom kagpagkari sang atong Ginoong Jesucristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. 2 Pedro 1:16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunudlo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi gin pahayag kag nakita namon ini. Kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag gin pahayag sa amon. 1 Juan 1 bersikulo 2. Diri kita sa duta sigad sa dalan. Diri sa panggit, balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisansino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante magkauturan ang paghangop gid pagintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude kat perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo inintindi pag nila gina-review hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan ukon kaluwasan man. Nga kon magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga ni sabog sa gandalan sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Diyos samtang nagatupa inis sa kapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kaya isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3:13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tiempo para sa sining ation. Sige hapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
1: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
0: knocks it down.
8: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
20: This song is brought to you by D3 Bio. Basat ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
21: Mabibili sa mga butika.

0: Campione Radio.
1: Ora sa Filipinas a las 4:35.

0: Umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5. Kapod nyo na naman, sige K5 Ruel Carbajo sa Pereda, ang inyong silikubos nga agad. Migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan. Ang ginaupdan magita sa ato, sige technical partner sa Master Kag B-Mix Control. Ang nagamanihar sa ato, sige live streaming, sige K5 ang Philapoy Celestial.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Webes kita ng adlaw, Agosto 20 na. Mayaga lang sa 25 tanan ka mga barangay. Diriya sa siyudad sang sagay, amuman sa 22 ka mga kabarangayan. Sarak Banwa sang Cadiz. Diya man sarak bayan kang iskanante may buntag ninyo niya sa 21 ka mga barangay. Maing buntag man sa ato mga kaigilaan, mga suking tigpaminaw sa lungsod Cantoboso.
1: Balitang K5
0: lungsod sa Calatrava, Banwasan DSB, kapilaman kaparte, gabi na ini mga upland barangays sa San Carlos. Kagamuman diriya sa Banwasan Manapla, Victorias, kag EB Magalona. Mayong aga sa mga kauturan naton diriya sa Panay Island, dilabi na sa probinsya sang Iloilo. Mayong buntag niya sa ato mga tigpaminaw, mga suki natong tigpaminaw, kaigsunan. Diya naman sa isla sang Cebu. Probinsya kang Cebu, mayong buntag ninyo niya. Magandang umaga po. Amo man diriya sa may isla sa Masbate, Bantayan. Bilaman ka mga pulo, Mambakayaw, Matabas. Mulukabok Diyot, Mulukabok Dako, diha sa may island barangay. Asang Mulukabok Suyak Island, may aga. Nakabango na bala, nakabugtaw na ang aton nga mga utod sa mga coastal barangay. At sa mga kabaybayunan nga mga kabarangayan, maayong aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa lima tanan ka mga barangay, mga coastal barangay, higad baybayon. Mugan baybay, barangay Odsegay, Tabaaw, Bulanon, Vito, maing agalanda. Muban sa may syurad sang Iskalante.
1: Balitang K5.
0: Syurad man sang Cadiz. Malapad gag Malawig ang ila sa ring mga coastal areas. Kaya mo man sa mga barangays dira, labi na ila lang prapero, pilagid ka mga barangay na. Hasta sa anum ka mga barangay, zone 1 padulong zone 6. Sa mga nakatutok na sa ilatag sa mga radio set, subong nga aga, good morning, good morning, good morning! Nakatune in na sa 89.7 MHz, may aga lang. Amo man sa mga nakatutok na karon sa aton nga FB Live sa K5 Sagay Live Program. Good morning!

0: sa mga nagapanghimos da karon, ang mga nanay, mga tatay, bandera nagadigamo na, nagainit tubig, ang iba nagaluto, nagadaan pala mawon karon or nagapamlansa na uniforme sa ilang mga partners or kabataan. May nga galang ah, while nga naka-tune in, nagatutok diriya sa K5 News FM. Ang ila siring nga alarm clock, ang ila iya nga tigpamukaw, tigpukaw, kada aga, kada kagahon. While nga nagainom niya sa mainit nga kape, nagahigop sa mainit nga DTX Coffee Mix. Mayong aga lang da, good morning, good morning, good morning.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iba naman niya nga mga biyanaton, nga mga drivers, nag-ready naman sila tagsa ka mga sarakyan, bihikulo. Amo man sa mga nagapanghimos na karon, nagapang-arrange na, nagabukas, preparar, naghahanda na para iya silang tindahan, ilang mga balaligyaan da, may nga ga. While nga nagapamati, naghahanda na sa aton nga mga balita kag-informasyon. Subong nga kagahon. Oy, speaking of kape, dapat di ginaton kalipatan ha, anado naton mag-inom, mag-higop sa klinika DTX Coffee Mix with chia seeds. Sa mga utod naton din ha, nga inabalang gusto rin nyo magpanubo sa kolesterol.

0: Pero gati pag check nyo sa inyo sinigatugo. Labi na ini mga mahiligon bala magkaon sa mga fatty foods o mga oily foods, mga ka-K5 ina, I'm sure mataas gid ang kolesterol. Mataas kag syado ka asaka ang inyo sining score sa kolesterol. Labi na ini balang ginatawag ng LDL or low density lipoproteins o lipids. Amo na siya. LDL, but sing ganon, amo na ang bad cholesterol. Kasi may aramang kita good cholesterol inang HDL, high density lipid or lipoprotein. Kumbaga, amo na ang amo na ginasiling na ton may mga good and bad man. No? Sa cholesterol, di man na pwedeng, hindi na na naton needs. Okay, ti amo na ang kinanglanon. Asang lawas man naton bilang konsumo dugang enerhiya sa aton sinikalawasan, pero matamaan ka man sa ginatawag na bad cholesterol, delikado man na. Amo na nagabara sa mga kaugatan na to, nagatugas ang madamo, kagdako nga mga problema, eventually nagadulot sa maluba ang sakit, nga amo naman nagahatag sa aton sang kabudlayan. Ina dapat makontrolar na ton. Mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, sarang makabulig sa inyo sini pagpanubo, pagpanormalize sang kolesterol sa inyo sini nga kalawasan. Amo ng benepisyo, abi nyo nagkakapi lang kamuda. Nakakapi ka na, na bulong ka pa, na detox ka pa. Amo na nga amon sini kapi, available na sa may Brad's Coffee Shop, Shado ka Bakal, bestseller, dira sa may Kinalumsan, Kurbada, da. Kurbada, Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1. Amo man dira iya sa kay Migo na tong Pilay sa Old Sagay Public Market. Ara dira aton ga DTX Coffee Mix. And diri man sa mga kapihan na, no, sa Bago Merkado. Sa mga kapihan dira, ilabi na sa Natad Coffee Shop, available man. Mangkot lang ka mga, kung din dang inyong asuki na nga kapihan, mangkutan nyo lang kung may available nga DTX Coffee Mix. Ayara man kita sang ano inang para iya sa mga diabetic person bala, taas ng blood sugar, hindi na normal, delikado na katama. Nga magsaka ang ilang nga blood sugar, mayara na sang ginatawag balay nga maintenance for blood sugar. Pinakanami dira solusyon, nabi nyo ano, DTX Premium Coffee. Amo na iya, wala naman sang kalamay, pero may stevia, hindi siya pait, di man lasay. Adaw tulotam is malang yapon. Pero hindi na siya kala. May wala nagpasaka sa inyong blood sugar. Amo na nga ito nga DTX Premium Coffee, mga kauturan. Sige, anado na ito na. Anado ninyong mag-inom sina kung gusto ninyo mag-order padulong. Within city limits, pwede ka mo makakontak sa amon duwan ni K5 ang Phil Celestiana. Nag-deliver kami. Si Parikoy na ko nag nag-deliver man na siya within city limits. Bintaha siya kiti Aris hindi siya proper. Dira, siya na nag-deliver na sa may Brad's Coffee Shop. Kagiban pa nga mga suki niya, nag-contact lang na ginadulungan na sa nga kon nga kaupo diya. Amo na, no, ang nga amon sini madugang alagad sa inyo, public service. Hindi lang kay dulong balita, dulong man sang mga suplemento. sige, diri kita sa aton nga mga pamukaw porsyon. Diri kita sa aton nga pamukaw porsyon. The greetings time, anay. Before kita mag-proceed sa mga bulubalita naton. Si Kero na naton kung kanday sino ang nagbululugtaw na. Nakabango na kag una pa sa first. Amigo na ton, Parikoy, Franklin Martinez, ara na. Present naman si Ma'am Wilma Suson. Dira sa may magsaysay ka, this good morning da. May purok, ano na daganing lugar niyo Ma'am Wilma? Paghidait. Purok paghidait. Pag pinalanggian ay kagpaghidait sa inyo tanan. Good morning kay Ma'am Sally Almensyon. Ara na daan, nagkatutok naman sa ito niya nga palatuntunan. Thank you, kid. Ma'am Sally, done heart and share. Still watching live with you. Wow, perte ha. Si Raj Sanoy, ara naman, present na. Good morning, Ma'am Raj Sanoy. Ara naman si Mama Nakon, akon sining mother dear. Mamang Elizabeth Pineda. Aga pa si Mama. Good morning kay Ma'am Irene Guillen. Good morning kay Ma'am Angel Gerald. Good morning, Sir Well, Sir Ampel. Gag sa inyo tanandra nga staff. Labi na kay SM Ma'am Kulin Cubia. Sige, thank you, Gid. Franklin Martinez, salamat sa imo. Parig Dave Salimbot, ara naman watching live while niya nagainom sang kape, DTX Coffee Mix. Si Nonoy by Loses Ferrer, ara naman naka-tune in na. Thank you, Gid, Ma'am Salve, Cordova Peño, dira sa may Purok Bugin, Bilya, Barangay Odsa, guys. Salamat si Mada. Salamat sa pagpangagda, kape.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ara naman nagkatutok na si Migo Namon, Aljon Valenzuela. Dara sa may Barangay Colonia Divina, nagamonitora. While nga higop sang mainit nga DTX Coffee Mix. Ara naman si Elena Anurico, nagka-tune in na. Ma'am Elena Anurico, ang butihing may bahay ni Sir Romel Wapo Anurico. Basta mga wapo, guwapo. Nonoy by Los Esperar Capita Sir. Sige, DTX Coffee Mix, salamat. Nene Dalawraw, ara naman, present na. Vied Florida Andrada, nagkatutok naman. Dira sa may ka-DCT. Uy, ka si Mario gali sila duwa ni Ma'am Wilma Suso, no? Barangay Magsaysay, ka-D.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Yabas ko gali sa aton sini nga signal. Aralan na da sa may babaw-babaw gawa pa rin nga ampil, no? Dira sa mag-agi kada sa Jerusalem, padulong pababaw, magyan mo ng Barangay Magsaysay. Sir pa, i-greet na ton labi na gid kay paring K5 Jake Recto niya best. Bal ni Franklin Martinez. Aga pagali si Mama sa bit kay may duty gali ang akon nga hinablos. Aga pang duty sa akon nga hinablos. Abog tao man aga pang lula. Good morning. You're welcome, Sir. Well, thank you. Sige. Salamat gid Ma'am Salia. Amo man na radra si Ma'am Nene Dalawraw. Good morning ko na sa tanan ng mga staff. Si Sir Nya Ampil, Ariel Apas, K5 Match, Raylan, Jumari, Bomba Marilu, Joel Abilay, Denmark Mahinay, kag Ma'am Kulin Cubia. Ay, sa tanan ng mga KSS leaders, direct kag members, good morning sa inyo. Salamat kita. Padayon nga pagpamatida, padayon sa pagsuporta ninyo. Ara naman, nakatutok na si Ma'am Neneng Plaza Taganili. Paki-like and share na lang ha, sa mga listeners na ito, viewers. Paki-like and share na lang ang aton nga programa Subungaga para mag-muad kita, mag-damo. Aras 4:53 na, tiunang magtumar kita sa aton nga mga suplemento. Kung timprano, baka muda nagpamahaw. Pwede after 30 minutes, take ka mo sa aton nga power supplement. Ang ato DTX 500, Mighty C, kag Clinica D3 Bio. Amo na nga aton nga power trio, ugalio ninyo, batasano ninyo iyang mag-take sina 30 minutes, 30 minutos. Pagkatapos ka po nga magpamahaw, kaon. Subong nga aga. Pero kung karon pa ka mo iyang magpamahaw, di karon magamotake sa nga aton nga supplement. Amo na ha? Sige, after meal or after breakfast, 30 minutes, take ka mo dahil sa aton nga power supplement. Kama na nga aton, Power Trio DTX 500, once again, Mighty C, kag Klinika D3 Bio. Updan nyo na lang Klinika Sport Biotics.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Elizabeth Nicuico, Manong Junior Arazo, Marion Ulak, Bebing Dusaran, Tito Celso, Arraso. Diyan ang ka-tune in man karon.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa ato niya ka mga utod dira nga mayara sa nga PhilHealth. Active member, labi na sa mga empleyado, private employee, mga nagpang-empleyo dira, I'm sure nga mayara ka mo sa PhilHealth. Aktibo ka mo nga miyembro, kag nagahulog ka mo dira sa inyo nga PhilHealth, pwede ka mo makaparehistro, no? Sa programa sa aton nga PhilHealth, ang Yaka Program. Sa mga interesado dira, kahit kung may mga himata, pamilya ka mo, under sa inyo sa nga beneficiaryo, pwede ka mo maka-avail sa nga programa. Pa-check up ka mo, abi. Wala labot kung ma-admiter ka mo da or magbata ang inyo sa nga misis, magamit nyo na. Pero ang aton pagidya nga Yaka Program, kung may mga gusto ninyo pa-konsulta, pwede nyo gid gamiton, no, ang Yaka Program as long as kadto kamuya sa mga accredited nga mga facility. Tika bilang sa mga accredited facility diriya sa gay ang Jaisaros Berteng Clinic. Kadto kamo dira sa may kilid lang da bala sa nga Mormons Church. Church of Latter-day Saints. Simbahan sa Mormons. Kilid lang da likod sa P19. Mayara dira sa kalye. Pa dulong kamo sa mga tricycle kag tricycle, dulong kamo na sa Jaisaros Berteng Clinic. Pa ristro kamo da inyo nga usisaon mga K5. Hibaloon ninyo ang tawag sini. Ang schedule sa mga doktor kati mayara sila da para sa kabataan, mayara sila pediatrician. Sa mga may edad naman kag mga bagubunag, pwede man general medicine doktor. Kung may mga problema, sulod lawas ninyo da, gusto ninyo mahibaluan man, ma-diagnose, para may internal medicine doktor sila. Kag kung sa mga kababayin naman, mga mabdos, nagabusong, nagbata, pwede gid kadto kamo sa OB-GYN doktor nila, OB-gynecologist. Muna mga kakipayb, kadto kamo da, paristro kamo, iparegister nyo. Para kung inkaso, pwede kamo da pakonsulta, gamiton nyo lang Yaka Program. Posible wala na kamo dasang balayran pa. All right. Sige. Good morning kay Ma'am Vilma Rojo. Naka-tune in na siya. Amuman sa mga member ko no daw nga kanday manong Hendrik Claro, manang Munding, manang Susan Ipel, manang Rosalie Jimenez, manang Lali Lucero, Rosalyn Relatos, Gloria Claro, Inday Esperanza, Miria, Villaruel, Mesedita Exclamada, Gaga Lanica Buenas Duron.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Ay, base balipatan na to. Nukmat naman is nanay di. Oh, sir, greetings gali ko. Happy birthday kay John Mark Camento. Dira sa may purok malumayan. Malumayaan. Sa may purok malumayaan. Ano ni nga barangay ni nga purok ni man? Ano ni barangay parikoy? Rizal. Sakop ka Marangga Rizal. Birthday ha. Happy, happy birthday. Sa ano yung birthday niya? Sa August 29 pa magliling birthday niya. Biko, subong. August 29, advance happy birthday. Si Muda, wala na kami isang utang. Hindi na kami pagsukmata. Nanay, sini. good morning kay Joshua Camento, Nicole Camento, Angela Camento, kag okay, sige, iban pa nila pamilya. Karoon na lang ha, kano, isa gini ka pad paper, no? Isa gid ka intermediate paper ang greetings ni nanay kahapon gin pasa di. sige, ang ibang diri basahon tala na karoon. Tulo-tulo nga on tala nga para at least ma-maximize na nga ton nga programa oras na. Diri na kita sa ton nga mga headlines for today.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ano ba mga balita nga tipo na likom sang aton siring news center kag sumuman mga balita nga natipon sa aton nga mga field unit reporter sa nakaliga di nga 24 oras. Una kita sa aton nga balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: DepEd ginaduso naman ang school level class resumption kasunod sang mga kalamidad. Matapos ang pilaman ka pag-inulan pila kasimana nga wala untat kapag ulan dito sa may Northern Luzon, ginatumod karon sa aton nga Department of Education, kagawaran ng edukasyon. Ang pagbalik na no, sang school level class na kasunod sang mga kalamidad. Kaya ti lawig naman ang suspensyon sang klase. Kinakangawaan sa DepEd, inabalang basi maapektuhan man ang paggatuon ang kinaalam sang aton ng mga kabataan siya dumang kabudlay, no? Inabalang magtupa ang babas. Kung nga ulan pa rin ampil, gustuhon man sa DepEd ka mag-decide wala klase, suspindido. Ang problema naman na kung maglawig, apektado man mga kabataan. Ang ilang pagtuon. Alangan man sa lig mo na sa mga ginikanan da. May lang kung mga ginikanan may know-how man sa pagtudlo. Hindi man reliable ang ginatawag nga modular class. Mas nami gidya mismo teacher sa sulod sa classroom ang pagtudlo sa mga estudyante. Kalikiti anhunta man na. No? Kung magtupa man ang isa ka mabaskog mamunog na pagulan, bagyo or something, hindi man aton pwedeng padiretsuhon sa eskwelahan mga kabataan ta kay kadelikado man. Amo na dang ginatawag naton nga ano eh. Inablang pag bulubalanse, paglantaw kung din ginang mas bugat risgo or ang ilaman sila nga pagtuon. Ah, sige, dugang para aton nga mga balita.
1: Balitang National. Balitang
0: National. Philippine National Police ginmando ang permanente naman nga pagkakas sa mga video kag litrato. Ini balang gina-share-share ninyo dira, ginapasa-pasa da kag gina-post kay mga picture bahin sining natabo iyang natabo nga shooting incident dito sa may Zamboanga City sulod eskwelahan. Ginamando na sang aton kapulisan nga kakason sa mga social media platform ang nasambit iyang mga materials, video man da kon picture. Dugang para ton nga balita nasyonal ang aton nga PNP chief o Senar Tatis bala ginmanduan niya man ang pagpabaskog yas kampanya batok sa mga foreign conflict recruiters. Ini bala mong ano parikoy mga giyera bala sa gwa sa aton sila kapungsod karamo subong sa nagapang recruit labi na ining mga nagakalatabo na karon sa may Europe bala in between Russia kag Ukraine. Kati kabalo naman kita, mahalos 5 na katuig, lapit na lang oh. 5 katuig, tisubong 4 na. Sunod, malima na katuig ang girada, ang nawala asang katapusan. Pero matyag nila si ilang mga soldado, do mga paon na lang bala sa chess. Pang duso na lang, pang duso. Bahala magkalamatay, tigay na kulang sila sa mga soldado. Nagapang recruit sila sa ibang nga pungsod. Kalabanan sa ginapang recruit nila mga Asyano kag mga Africans mula pa rin ampil. Ginapasaligan nila trabaho dito sa Russia kung ano nga mga nami nga sweldo, nami nga trabaho. Gali ka kay pag-abot mo to, pasok-sukon kag liya uniforme kag pabit-biton ka AK-47. Kaya muna pang recruit, gina-stricto karon kag ginapabaskog na sa aton nga PNP ang kampanya batok sa sining nga mga pagpang-recruit. Hindi na delikado subong niya sang una pang recruit illegal recruitment sa mga OFW mga domestic helper sunod nga sunod naman nga isyu among pagpang recruit sa mga scammer sa iban man nga pungsod dito mang scam subong niya delikado naman oh pagpang recruit soldado. Eh pag-abot mo to may lang kung may benepisyo ka kay kumodi ka man yung opisyal nga soldado. I-recruit ka tutuod ba? Ilang kung buhi ka pa, masweldohan ka sa sulod sa isa kabulan kung mga isa kadlaw sa kasimana. Oh, dua kasimana, tatlo, lakamabdan sa kabulan. Inugsweldo mo na tani, yatap ka pa. Mayo lang kung ibalik ka pa din sa Pinas. Ay, ilang kung masapuan ka pa to. Nga, i-recover ka sa mga nag-recruit sa imo. Kung hindi, pabayaan ka na lang. Amo nang mabulubudlay, gid. Good morning kay Ma'am Lara D. Lugatiman, Arada Subong sa Kingdom of Saudi Arabia. May lang kay wala ni siya ma-recruit soldado. Ma'am Lara D., basi rekrutan ka na soldado daha, sulong sa Iran, ha? Ligid, ha? Si Ma'am Lara D. Lugatiman. Arad Ma'am si Ma'am Delia Caspe. Nakatutok naman, ha? Sa aton sining pagpangalaga, dira sa may barangay Malubon. Ma'am Nene Dalawraw Norma Binigay. Oh, happy Thursday everyone. Kag si Aladdin Simbang. Aban pa naton ng mga headlines, aban si Regrense sa guys softball teams, nakikita naman kay Goblakson. Scholarship funds gina pangabay nga ibalik sa mga barangay or sang mga barangay official. Suno sa ila sining presidente sa liga ng mga barangay, ang inyong federation president ang panawagan, no, sa mga barangay official da, barangay kapitan, ang ibalik na ang mga pundo nga na pertineserya sa mga pigado dira nga sakop sa inyong lugar nga kamuya ang nag-avail. Ti panawagan sa inyong federation president, iuli na lang na maluoy magkamuay. Dugang panaton nga balita, Kadi City nagpanagtag sa 10 kilos nga bugas sa mga beneficiaryo. Dugang nga balita lokal, Kadi City ginpaligo naman ang proteksyon para sa mga consumer. Samtang Kadi City sa gihapon nga balita, 20,400 pesos. 20,000 gamay sina. Amigo na to na Joel Abilay, 20,000 gamay sina. Kapin 20,000 ang balor iyasang ilegal nga droga na kumpiskar sa aton siling ka mga kapulisan. Dugang pa nga balita, dumduman nyo tong pulis bala paring ampil nga na lumos patay matapos nga attempt niya rescue ng iyang mga kaupdanan. Gindala na, gindulong sa ulihin niya ang Palawayan. Samtang sa ato naman karon niya nga balitang entertainment, may entertainment news na kami ha. Ang amon si ring nga tigbalita sa balitang entertainment, amo si K5 Sienna Suelo. Abangan niyo na karon ang iya si ring nga balita, aktor ko nga si Edward Barber. Ano-ano niya ning mga barbershop? Niya guru ni... Siguro tagiya ay. Corny sa akong joke, no? Sinsya lang ikaw na. Si Edward Barber engaged na sa iyang non-showbiz partner. Uy. Iyang partner, fiancé niya, hindi artista, non-showbiz. Ang iban pa natin ng mga balita, sa ito naman nga sports balita, ni Jaco kay Soto, posible nga mag-aupod sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Sa aton naman karon nga, ati sige, muna nga aton ng mga balita, abangan ninyo mga ka-K5. Hambal ni Ma'am Lara Dilugatiman, hehehe, ayaw man sir ay. Amo gani Ma'am Lara Dilugatiman, drak lang niya, steady pulse ka lang da, sige na trabuhuan mo ah. Yagahalungi ka mo da. Sa mga OFW na aton ng mga friendship, ang nag-monitor karon, pray and always pray. Amuyo gid kada adlaw, di ginaton pakalipatan ng aton mahal nga Ginoo, kag of course pagpangayo protection siya undi in man kamodera karon na hamtang. All right, sige, si Rolin Bistar ara naman nagatutok na Neil Jan Patricio, nagreet niya Patricio family, Plarisan family dira sa may Purok Maayo, barangay Magsaysay, Cadiz City Kampion. Katambo sa mga listeners naton karon dira sa may Magsaysay, Cadiz City, ha, dira sa may Celestino Villasin, VF Gustilo. May nag-message madigani sa aton, pare ko, basahon tani nga aton nga text be. Okay, sige, hambal ko gidaw mga taga VF Gustilo daw. Kaday Merla, Tamay, Ramon, Lita kag Baby Jean, abo man si Delsing nagapamati na da karona sa may VF Gustilo. Good morning daw sa inyo, ha. Celestino Villasin, Jerusalem. Tamay din pa na da, Kabahog. Oh, may kaduaan, amo man. Good morning da sa inyo. All right, mga ka-K5, diri na kita sa ato niya nga Tukib. K5 Tukibunta. Wala kita subong sangga wow balita, wala man kita sangga pinsara bala, pero diri kita special feature. Once a week may mga gira-ubra kami ng mga special features, mga K5, ti kabahin sinada, amo ang K5 Tukibunta. Now, kabalo wala ka ba mga kauturan kung ano gid balang butsing ganon? Ha? Sang manapla, ano gid bala ang anay pangalan sini, sadto, sang mga pila na katuig nagliligad siguro na mga lapit na 100 years siguro eh. No? Ang pangalan ni siyang manapla and then eventually daw ginlipot na lang, ginpalipot na lang. Kaga muna karoon na nga ton sini, ha? Nga pangalan siyang nasambit ka banwa. No? Ang banwa siyang manapla. Anong nga na sini nga pangalan? Hibalunta, Tukibunta, pinagi naman kay Ate Sheng, no? Kag K5, Shiana Suelo.
2: Mga ka-K5, kabalubala ka mo nga ang anay pangalan sang manapla, amo ang manang pula. Atong pag-aistoryahan ang isa sa mga munisipalidad diri sa Negros kung sa diin ang pangalan ang nalakip sa kasaysayan. Aton man pag-aistoryahan kung ano nga mga pagkaon ang ginabida para sa mga turista. Inisi ka K5 Shina, kagini ang K5 Tukibunta.
3: Ang Manapla ang isa ka municipality diri sa probinsya sang Negros. Makita ini sa nasidlangan kag naaminhan nga bahin sang isla. Yara ini sa tunga sang syudad sang Cadiz kag syudad sang Victorias. May yara man ini nga ginatawag ang Guimara Strait kung sa diin nagasepara sa banawa sang Manapla sa isla sang Panay. Isa man ini ka coastal municipality nga mayara sang 12 ka barangay.
2: Pero paano bala nalakip sa kasaysayan ang pangalan sang Manapla?
3: Ang Manapla ang orihinal nga ginaistaran sa mga Negrito, ang mga katutubo sang Negros. Sang ang mga tawo nagkadto diri, napilitan ang mga katutubo nga magsaylo sa mga kabukiran kag diri nag-istar sang permanente. Ang pangalan nga Manapla ang gikan sa pangalan sang asawa sang isa ka kapitan nga si Crispula Santillan Gallo o kon kilala sa pangalan nga Manang Pula. Si Manang Pula ang kilala nga respetado nga leader sang komunidad. Ang Manapla ang nanging isa ka banwa sang probinsya sang Negros nga nagapabilin nga distrito militar sa tunga sang ika-19 nga siglo. Sa tung 1856, ginhimo ang Negros Occidental bilang politiko-militar government. Sang 1860, gindeklarar nga bag-o nga munisipalidad sang Vicar ang Manapla sa panahon ni Gobernador Sarabia. Diriman gintangdo si Bernardo Gallo ang bana ni Manang Pula bilang labing unang nga captain municipal o kon Gobernador Silio sang Manapla. Sa ulihi, ang pangalan sang banwa ang gimpalipot bilang Manapla. Nagasaulog ang banwa sang Manang Pula Festival kada Agosto 16 padungan sa adlaw sang kapestahan sang patron sang banwa nga si San Roque.
2: Ato na nahibaluan kung sa diin naghalin ang pangalan sang Manapla. Ato naman hibaloon subong kung ano ang mga pagkaon sa Manapla ang ginabida para sa mga turista.
3: Ang puto kag pinasugbo ang kilala bilang delicacy kag manamit nga pasalubong gikan sa Manapla. Ang mahumo kag fermented rice nga puto kag ang matamis nga gingkalamayan nga saging nga mayara sang sesame seeds. Ang ini nga mga pagkaon ang nagahatag pagkilala sa lugar sang Manapla. Mahimo ini mabakal hindi lamang sa mga heritage makers kundi sa mga tiyangge nga nahamtang sa higad sandalan kung sa diin ginabaligya sini ang berasyon nga homemade.
2: Sana man kaadlaw sa paghibalo sa mga butang ang aton nga natunan. Tandaan nga ang pagkilala sa mga lugar ang nagahatag sa aton sa paghangop nga nahanungod sa kasaysayan. Importante ini sa pagkilala kag pagpasanyog sa mga lugar nga aton nga gindak-an.
1: Nainom mo na para iwas sa anuman nga masakit. Mag-Power Trio!
0: Alright, mga ka-K5, madamo gid nga salamat, Ate Sheng! Sa iya sinig feature report, ang Tukibunta. Amo na galing pangalan, gali ka manapla, paring ampil, Manang Pula. Amo na ginpalipot na lang, tawag subong, Manapla. Oh, Manang Pula. Now, we know. Amo na dang ila, delikasi mo, puto. Oh, puto cheese. May araw sila puto ubi, kagiban pa dira nga mga kita nila da, kung makahapit ka mo da, labay sa highway bala ka Manapla, damo na dang nagatanyag sa igadalan, oh, nag-offer no, sa mga motorista. So thank you, Ged. Ate Sheng, sa imo siring nga special report. Naton nga pagpanubalik mga ka-K5, ang kompleto na ang mga detalye sa gimpandulong naton nga mga headlines ang aton pagadalon sa inyo. Standby!
4: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
4: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable, kag-quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.23 na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Narinig kita sa mga kaundan sa aton ginpanduloong nga mga headlines. Una kita sa balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Ginapaboran sa Department of Education o DepEd ang school level nga pagdesisyon sa pagbalik naman sa klase pagkatapos ang kalamidad agud malikawan ang learning loss. Soro kay pala sa press officer Claire Castro dapat maging flexible kag ibase naman sa aktual nga sitwasyon samtang sa kamang eskwelahan kag komunidad ang desisyon sa pagsuspinde o kung pagbalik man sang klase. Kumbaga paring ampil magadepende iya sa eskwelahan kung ang ila siring area balahaon o kung mabudlay bala para sa mga estudyante, ina pwede sila ka-suspend. Pero kung hindi man lang, at least pwede sila ya makapadayon sa pag-eskwela. Kahit hindi man pwede nga ang isang kalugar, i-declare mo kay kumo mayara sang kalain sang panahon. Ang ibandera iya nga bisan okay man lang kag pwede gid maka-eskwela ang mga student. Hindi man makaano kahit suspendido mo ang isang kalugar. So ang ginatumo diri sa DepEd iya mga ka-K5 nga magadepende sa eskwelahan ang pag-decide kung isuspend or ibalik ng klase. No? School level nga class resumption. No? Dito ni sila siguro sa Northern Luzon. Parati ina, subject for further study kag assessment sa tagsa ka mga LGU. Kati kinanglan gya puna pa rin ampil ang koneksyon kag desisyon man sang tagsa ka mga LGU mo. Kay lubos man nga nakahibalo kag nakaswito sa ilang lugar ang tagsa ka mga local government unit. Amo na da, no? Magadepende sa Gyapon. Pero anyway, mayo man na, kati nugon man mo ang ginatawag naton nga learning loss. Kahit di ko may sige naman lang suspend ng klase, absent mga kabataan, ang ila sining edukasyon, ano man na, mapektuan. No? Ang ila sining pagdayon. Just ang pagtuon, no? Padayon nga pagtuon. Just imagine, bago lang umpisa klase, sige na dayon niya, ano? Suspend ang pag-eskwela nila. Epektado gid. Naging klaro man siyang Malacañang, lain-lain ang geography. Risk kag kondisyon sa tagsa ka mga lugar, gani hindi dapat automatic kapareho ang desisyon sa bilog nga probinsya, syudad o kumbanwa. Apang hindi ini nagakaulugan nga magadesisyon na lamang ta mato-mato ang mga eskwelahan nga wala sang koordinasyon. Kinanglan sa gihapon niya ang pagbinuligaya. Naos ang eskwelahan, LGU, lakip na mga safety assessment nila, gusto man nga komunikasyon, kag accountability antes nga magdesisyon. Dugang paraton nga mga balita.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Ginmanduan ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang anti-cybercrime group nga paligunon pabakuron ang koordinasyon sa social media platform para permanente naman nga magkakas ang mga video, litrato nga may kaangtanan niya sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. In fact, mga kaki-5, no? Diri sa Amon, wala lang gidugay, again, pa-delete ni Meta ang isa sa mga post namon nga video. Ito balang video bala ka K5 ampil nga daw ginausisa, ginalantaw ang bag bala sang ano to, biktima or suspect. Gina-search, di wala man to gani, isang klaro gid nga litrato sang mga biktima da, kag kung ano da nga may mga dugo-dugo, bag lang gani ito ha. Pero galing lang kati related sa nasambit nga insidente, kumugin mando man sa aton nga gobyerno, ati mapati naman lang ng mga platform. Amo mo lang ng importante mo, ang mando bala sa ila, kaya na iya sang Meta mo, kaya na sang iban pa nga mga social media platform nga i-delete kakaso ng nasambit ka mga videos or materials may kang tanan sa mga heinous crime or insidente as long as imando or mayara sang ginatawag nga political will ang aton nga gobyerno. Di kahapos lang ang amon nga isa ka posto gin pa-delete na ni Meta. Ha? Gin-delete gito guro parikoy no? Nakabutang? O, hindi lang kay siling i-block or i-blar tabunan kundi gin-pakakasgin. Amo na ka-importante. Now, suno kay Nartates, dugang pa, kinahanglan nga malikawan ang pag-repost kag pag-share sang among mga materials sila binabangod kay minor di edad ang mga nalakip sa insidente. Just imagine, junior high school. Kinabanan diri, minors pag hindi. Ang mga edad sining mga biktima kag mga naimbulbar. Now, ginpahayag man niya nga kinahanglan at ubangon ang trahedya nga may paghangop, respeto kag responsibilidad. Kaya ginaparawagan man sa publiko nga maging compassionate kaglikawan ng pagpalapta sa mga video kaglitrato sang insidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga. Ginmanduan man sa Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Gyapon ang tanan nga kapulisan nga pabaskugo ng ila naman nga kampanya batok sa mga foreign conflict recruiters. Ang direktiba ni Nartates ang ginpagwa kasunod ang report mga KK5 nga napatay ang isa naman ka Pilipino nga ginrecruit sang Russia agud nga makig-away sa Ukraine. Sura sa payag ni Nartates nakig-angot na ang PNP's Armed Forces of the Philippines kag intelligence community agod nga mauntat ang recruitment network kag maprotektahan ang interes sa mga Pinoy. Payag niya nga ilan na nga ginalantaw ang mga posible naman modus kung sarin ginaganyat ang mga Pilipino kag ginapromisahan sang obra nga may mataas naman nga sweldo man ang siling naton na kakipay bampin. Anti sila dalon dito sa lugar, tanyagana sila sang apply kasubong, no? Kay insigida, padalaan ka namun da inugpliti. Kami nang bahala, simo, accommodation, tanan-tanan, sweldo, taas. Ag-abot to galiya, pagugpa mo pa lang, sugaton ka, pasulubon ka na yung uniforme, susulod sa isa ka simana, to ka na to, nagabit-bit ka na ikaw 47 to kag... nagapalupo ka na to Granada. Ang lain pa da, kay hindi man sila nga one-on-one to ko na to bangay kamus kontra mo, ang kalaban mo to ya, mga drone. Pinsara, bala pa rin ang pil, ina bala wala agad niya hinungong malaya sa kumbat o kung gira. Wala agad niya bala abilidad kag training, proper training sa pag, ano bala, manging soldado. Pangin soldado, dira, bit-bit ka armas, kamang ka to sa pwerte pagkatugnaw nga panahon, temperatura, kamang ka to sa mga trinsira, blay, nando kanal-kanal, lang ginaagyan sa mga soldado. And then, ang inkwentro, wala, hindi man mo makita, kontra mo. Ang imo, dito yung kontrahon, kagamong mahanting si mo, mga drone. Pinsarab lang kabudlayan sang sitwasyon sa mga soldado to, tiyan mo nang imo, masagamsaman to kung magpadaso o daso ka. Di ba lang, Franz Delgado, hindi ka gid maghali apply to ha, may mang recruit na si mo para siya or Ukraine ha. O recruiton ka sa may, ano ni, sa may Gaza, da ba lang, or Syria, o kon Iran. Afghanistan, hinugay ka gid ha. Tanyagan ka nga na, may di swildo sir, kampiyon na ni swildo di. Apply ka di, subong insigida, kwaong ka namun. Okay, base, bala pa... Tapas anon ka mo to mga machine gun to kag mga bomba blao. Genevieve Caparon Cogunon, good morning na. Marilo Salinas Dolomente, Franklin Martinez, Arias. Franklin, pwede gini sa padala dito. Ay ni problema ni Franklin. Ano niya, cyborg ni. Robot ni, robot. Aladdin Simbahon, Janeline Villacampa, good morning. Kag amuman si Love Love Nicole. Ay ginagreet niya galing sa may Gimarasa si Meme, rap vocalist. Tiyan mo na, no, mga kakipaib, dapat gid nga mahibaluan kag matap na inisang aton si Rikapulisan. Aton si Rikabalita Nasyonal, ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabalo manusik.
10: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ikasin!
0: Balik kita sa aton nga mga balita, alas 5.32 na. Dari kita sa aton nga mga balita lokal, balita probinsyal.
10: Balitang lokal!
0: Ginpanginbulahan kag ginabi-abi ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson, ang avanse ni Grense Sagay softball teams. Matapos naman nga magdaog sa duwa ka mga championship title sa 2026 Pony Softball World Series dito ya sa may Estados Unidos, na kuha sang 14 under team ang kampiyonato sa Pony International Softball World Series sa McAllen, Texas, samtang nagdaog naman mga ka-K5 sa 12 under 12 anyos padalom nga team, 12 under team sa Pony West Zone Girls Softball World Series sa Hemet, California. Now gin updan ini ni Sagay City Councilor Benson Fernandez, Sports Coordinator Nonong Verdiplor, kag mga coach, mga atleta sa ila naman nga pagbisita sa Governor's Office, kung sa rin ila ginpresentar ang mga award kag championship ring kay Gov Lacson bilang pagpasalamat sa iya naman padayon nga pagsuporta. Ginpabugal sa mga batan-on nga atleta ang Sagay City kag Negros Occidental matapos naman makigkompetensya sa mga teams halin sa nagkalain-lain nga mga bahin sang kalibutan nga maka agud nga makuha ning duwa ka mga world championship title. Ay kampiyon, congrats, congrats once again ha. Subot sing ganon pa ring ampil kay ti defending champion ni sila next year. dipensahan nila, balik sila to sa World Series. Sa iban pa na ton gamangga balita. Aryo, alisto na mga kautura naton dira, labi na sa aton mga pinalangga ng mga barangay official. Ginabisuhan ang mga barangay official nga iuli ibalik ang kwarta nga nabaton sang ilang mga kabataan bilang benepisyaryo sang BBM Scholarship Assistance Program. Suro kay Liga ng mga Barangay Federation President RJ Sablan, dapat ilisan ang mga benepisyaryo sa mga kwalipikado ng mga residente sang ila nga barangay, kag hindi dapat iya ilang mga family member, kag in fact no parte sang ilang gali ni nga guidelines pa rin ang PIL, hasta gali ni sa fourth degree of consanguinity, meaning kumayara kasang anak ang sa paka-isa, paka-dua, paka-tatlo, paka-apat, hindi mo pwede tagaan sang benepisyo or under nimo sa mga subong sininga programa in benefits kay kumo ikaw dira ang opisyal o ang may katungdanan. Amugli na pa rin ang pilmo. Ang parte sang ila sining mando, kag amuna dapat ang sundon gid sang aton nga mga public official. So remind lang nato na kay kung kaysa di man naton siguro mabasol, kakalipat man na sila, tao man lang, human as they are, ang mga guidelines, pero ti ara gali na no, hambal sang DILG base nalipat lang sila nga basahon liwat o kung pangitaon. Amo na da, no, ibalik nyo na lang, amo nang hambal iya sa inyo mismo nga Barangay Federation President RJ Sablan. Now, nakabato na ang Department of Interior and Local Government Office, no, sa mga opisyal nga reklamo o kung official complaint batok sa pilani tatlo ni ka mga barangay kapitano alin sa Bago, Kawayan kag Moises Padilla. Ini matapos mapabutyag ang mga kabataan sang pila ka mga barangay official ang nalista bilang benepisyaryo sang scholarship. Now ginpayag ni Liga ng mga Barangay Federation President RJ Sablan nga posible nga may iban pa nga mga pareho naman nga kaso kag ginapanawagan man ang mga nakabaton nga dapat no iuli na lang nila kag itugyan ini sa mga iban pagid no nga residente inyo dira nga mga constituent nga nagakadapat nga mag-avail sini no gamay lang nga delikadesa sa aton sini nga mga barangay official da kay ti ara managalis inyo sini nga mando dapat sundon nyo na lang gid no kay ti syempre kabuda ang gin ilihir gin pili gin butar gin saligan sang inyo nira nga mga butante residente sa inyong lugar, matapos kamo pa yung mauna avail no, sa mga subong sining programa sa gobyerno. At inyong mga lideres, oh, nagpanawagan, pang-uli nyo na lang no, kag itugyan nyo sa iban nga mga nagkadapat naman nga mga residente sa inyo dira nga barangay. Nasakupan ninyo ah. Good morning kay Analin Mahinay, Araneta Montaño Glen, Drua Jennifer. Akag araman si Gapon, si Ma'am Wilma Suson, Sali Almensyon, Jerebeb Caparon Delgado, or Jerebeb Caparon Kugunon. Gisilang ko papilido niya. Kay ano man abi, kay pagbasa ko, Jerebeb Caparon Kugunon, naglumpat din ang mata ko kay Franz Delgado, do ginhimo ko sila karon nga magpartner. Jerebeb Caparon Delgado. Kugunon, gali, sinisagit, ma'am. Good morning, magali, kay Sir Jaime Tan, ginagababanti, ina sumong sa iyada, gano, ha? Balay-balay. Sige, Sir Jaime, good morning. Dugang pa naton nga balita lokal. Ang syurad sang Cadiz nagpanagtag sang tigdapulo kakilo iya sang bugas sa mga kwalipikado naman nga mga beneficiaryo. Beneficiary ang assistance to indigenous individual or families food assistance rice distribution project. Kahapon or sa tong kahapon Agosto 19 sa may Cadiz City Arena. Kabahin ini sang bawat bayan makikinabang initiative sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos para naman makahatag sa bulig sa mga komunidad na nagkalailain naman gabahin sa pungsod. Nagupod sa distribusyon na si Cady City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. na nagpahayag naman sang iya suporta sa mga beneficiaryo.
1: Balita K5 sa umaga.
11: Balita K5 sa umaga.
0: Ang aton nga balita lokal, balita probinsyal, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX 500 kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapagawa

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Naghihapon ka po dinyo si K5 Ruel Carbajos sa Pineda. Atod si Riga Technical Side, si K5 Amphilapoy sa Los Chal. Maing aga sa kay Migo na Mongalidera, guwapo, wawapo. Pupaw. Ay, si K5 Jomsky, ginayang may sala, sinasala rin ha. Sir Romel Anurico, idol. Ang KSS chapter president. Direya sa siyudad sa Sagay. Anyway, pabalo lang gali namon ni K5 ang Phil Celestial nga ang bana ni Nanay Erlinda Salvacion ang nagtaliwan na. No? Ang iya sining bana sa ang tinalikdan tunga Lunes, no? Nagpahuway na matapos man ang pagkigbato man sa ginabatsyag, no? Kagpangitaron man, nagpahuway na si Nanay si Tatay Larry Salvacion. No, panawagan kahapon si Nanay Erlinda Salvacion, nagkanto diri, nagdangop sa K5, no? Sa konsino dirang may maluluyon dirang nga tagipusoon, sulusubra si ila sininga palangitanan, no? Kapangayo gid siya sa nga dugang nga bulig kay ang pag-asikaso bala, no, sa bangkay ni Tatay Larry, no? Kinanglan dugangan, no, ang ila sining pundo dira, ang ilang kwarta medyo nakulabos gid, no, kag nagakinanglan sila sa dugang pa additional nga, no, nga pundo para naman sa inogbayad, no, sa punerarya. So muna panawagan ni Nanay Erlinda sa mga himata kag iyang mga kakilala ang muna, no, nagapangayo sila sa bulig, nagadangop gid siya sa inyo sini Bulawanon nga tagipusuon. Panawagan man nato dira sa aton mga KSS leaders, no, kag member ang buligan man nato na, no, si Nanay Erlinda. Sige. Marahin kita sa aton sining mga balita.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Sa siyudad sa gihapon sa Cadiz. Again, napatigayon sa itong tinalikdan ng adlaw sa Committee on Consumer Protection sa sanggunian panglungsod ang public hearing sa ila sining SP Hall dira sa siyudad para naman talakayo ng mga tikang sa pagpabakod, pagpaligon sa mga katungdanan sa mga konsumidor kag patas nga pagnegosyo. Gintalakay ang lokal nga pagpatuman sang Internet Transaction Act, Timbangan ng Bayan Act, Financial Products and Services Consumer Protection Act, Price Tag Law kag No Shortchanging Act. Amo ni siya guro ang ano mo inablang magsinsilyo tapos balibad sa mga tindera, tindero nga wala na sila kuno sang coins tapos ihatag nila dulsi na lang. Amo ni siya ang No Shortchanging Act. Amo na dito gintalakay kag of course ang pag ano gid sini pag-implementar, pagpatuman nga dapat strictuhon gid nga sundon, pag-remind sa aton nga mga manugbaligya dira and of course sa mga consumer man. Nagtambong ang mga miyembro sang sanggunian panglungsod kag mga representante sang city offices kag stakeholders nga naghatag naman sa mga inputs ideya sa mga proposed measures bahin sini mga ka-K5.
2: Balitang
3: lokal.
4: Sa Cadiz City, sige po na kumpiskar ang 20,400 pesos gabalor naman sa 3 kagramo nga shabu sa ginpatigayon nga operasyon sa Cadiz Component City Police Station sa siyudad sa Cadiz. Base iya sa accomplishment report sa Cadiz sa City Component Police Station sa tong Martes, Agosto 18, nakuha ang illegal nga droga sa 2 kaginakabig naman street level individual. Sa karon nagapangatubang na ang 2 ka mga individual sa kaso nga paglapas naman sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act

0: of 2002.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Again, dulong nagali kahapon, no? Kagawad ang PIL, si Police Master Sergeant Fernando Marpa. Saya sinigaulihin naman ng palawayan sa iyang mga kaopdanan ng pulis, pamilya, himata, kag mga kakilala. O dito, gindulong na siya sa itong Agosto 19. Matapos nga gin-tagaan ini siya sa balaan nga misa sa may Santo Niño Parish Church sa Cadiz City. Kagindulong na, no? Sa iya sining palawayan, lulubgan dira sa may Garden Memorial Park. Tandaan nga napatay si Sergeant Marfa. Matapos nga ini ang malumos, agud sal baron ang duwa niya ka mga kaupod samtang naga seaborne monitoring patrol. Good morning kay Ma'am Vangeline Lape. Ang aradira nag-monitor na. Sino pa? Mga nag-monitor karon sa aton. Aradira, steady pulse. Si Romel Anurico, Genevieve Caparon Cugunon, Sali Alminsyon, Alalin Mahinay, Araneta Montaño Glen, Wilma Susan Droa Jennifer, Franz Delgado, Marilu Salinas Dolomente, Franklin Martinez, Janeline Villacampa, Lablab Nicole, amo man nagamonitor sa aton. Thank you, kid. Sa padayon ninyo dira nga pagtutok. Now, diri kita sa dugang panaton nga mga balita kag informasyon. Sa aton sini iyang ano? Tawag sini. Sa aton iyang entertainment news. Mga ka K5. Sa aton nga balitang entertainment, kaupo niya kay K5 Shiana Suelo. Ining artista balang nga si Barbers. Nang nga considerin engaged na sa iyang non-showbiz partner si Edward Barber. Para sa aton nga balitang entertainment, yari si K5 Shiana Suelo. Ibalita mo. Oops. Dali lang gid. Okay, Arigilio. Ang iya sining balita ni K5 Shiana Suelo, mga kauturan.
1: Balitang Entertainment.
0: Para iya sa aton nga balitang entertainment, once again, yari si K5 Shiana Suelo.
3: Aktor nga si Edward Barber engaged na sa iyang non-showbiz partner. Ginkumpirmal sang anay PBB housemate kag aktor nga sa karon isa naka-pastor in training nga si Edward Barber nga engaged na siya sa iyang non-showbiz partner. Inimatapos niya gipakigbahin sa ila simbahan kung sa diin nagserbe siya bilang isa ka-pastor in training. Madamo naman nga mga fans ang nagpalabos ng kalipay para sa aktor. Madungduman nga si Edward Barber ang nagsikat sa tuig 2016 kung sa diin ang isa ini ka teen housemate sa PBB Lucky 7 kag nangin fourth Lucky Big Placer. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Shiana Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan San Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Madamo gigi salamat ka K5 Shiana Suelo sa iyo sa ligari po. Now, dali kita sa Balitang Sports ni Jaco kay Soto. Magaupod sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Para sa kampiyon ga sports news, yari na si ka K5 Rayland Recto Nieves.
1: Balitang Sports.
2: Kinkonfirmar ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Kong na maging kabayan si Kai Soto sa Port Windows ang 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Si Kong nagsiling nga si Soto nag-upod sa ilang practice sang Lunes. Gindugang sining nga maging dako nga yabi si Soto sa kadalagaan sa Gilas bangod ulihin na ini naghampang para sa national team sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang 7-3 nga wala nakahampang halin sa doon pagkatapos nga nag-antos ang anterior cruciate ligament or ACL tear sa iyang wala nga tuhod sang Enero 2025. Magluwas kay Soto, ginalauman man magahampang si Justin Brownlee matapos mag-ayo ang iya pilas. May pulo kaadlaw ang Gilas Pilipinas sa pagprepara sa nasambit nga pa-indis-indis. Ang Gilas mag-aatubang sa Jordan sa Agosto 28, samtang ang Iran ang mag-aatubang sila sa Agosto 30 nga pagkahiwaton sa Pilipinas. Para sa balitang K-5 sa umaga, kinis ka K-5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
0: Madamog iyong salamat kag K-5 Rilan Recto Nieves sa imo siling nga report. Ay, salamat, salamat kay Puerto Kalipay ni Parikoy Franklin Martinez. Puerto Kalipay niya kay nabatian niya naman ang iyang idolo nga si K-5 Jaco. Ay, araman na gali, nag-monitor si Vied Florida Andrada. Oh, still watching live. Thank you, gid, ha. Thank you, gid, sa inyo sining kanunay o kung continued support sa K5 News FM. Ilabi na gid ang aton sining programa. Si Ma'am Lara Di Lugatiman, Delia Caspe, Norma Binigay, Aladdin Simbahon, Angela Nieva Cramales, Roland Vistara, Neljan Patricio Dira, nga nag-monitor man sa aton. Thank you, git. Alright, sige. Ano pa nga ito ring balasahon din mga greetings inyo. Palihog na lang abundak samtang may oras pa kita. Once again, dira sa by VF Gustilo, Cady City. Sa mga listeners ato dira, thank you again. Sa padayon ninyo iyang pamati dira sa aton. Kagamuman dira iya sa may Purok, Halandumon. Good morning. Tamyaw ko lang, Munares Family, Antronay Family, kag Suban. Sa amon siling leader nga si Domingo Kiatson. Grabe ang iya siling pag-spell pa sang apelyido pa rin ang pelo. Domingo Kiatson. As in K-Y-A-T-S-O-N. Kiatson. May lang gani kay ang Kiatson niya, K-Y. Wala na gibutangan dugang pagid nga letter A. Okay, base line ng mamit lang na ito. Kiatson. Sige, Sir Domingo, may nga ganda. Sir Junior. Ginatamyaw niya, nagpanamyaw, Rony Munares. Sige, thank you, kid. Buson tani, ang greetings ni nanay. Kati may oras pa kita. Si Rony. Kanday Wilma Villamento. Guard dira sa my City Hall. Si Kenneth Villamento, Kevin Christine Villamento, amo man kay Leopoldo Lanyoso, Reynaldo Arlene kag Iterde Lanyoso. Kagamo man si Rodel Lanyoso. Greetings from Mel Lanyoso Camento sa may Purok Mahimayaan. Purok Mahimayaan gali ni paring ampil sa Tinago. Di ni Tinago. Mayaan na Rizal. Okay, base dira Corona. Greet ko gali sa Permi ang Lanyoso kag Camento family. Sige ara na. Nag-greet ko nang isa ka panid sang papel nga greetings ni nanay. Kapon gidulong gid ni naog sa tricycle. Actually naka kabto na to sa regbalik pagid. Okay, gindulong no ang isa ka intermediate pad. Nga greetings mga kakita. Salamat, salamat gida. Kita ay na naman kita buwas. Biyernes ng adlaw baw. Nasiglan sa panahon. Sa aton sining mga listeners dira, stay put lang amo dugang pagid nga mga balita. Abangan ninyo public affairs program naton. Sa diri sa K5 News FM. Sa kalan sa aton sini ka mga kubdanan nga nag-file sa ilang report si K5 Sian Asuelo, K5 Rayland Recto Nieves, K5 Ariel Apas, K5 Bomba Marilu, K5 Denmark Mahinay Joel Abilay, JR Gilantegaan, Jomari Surido kag Sumuman, K5 Ray Matthew Tinasa. Alan sa aton nga technical partner si K5 Amphil Lapoy Serastian ng Gawad sa Poblasyon 1. Sa aton nga station manager Ma'am Kulin Mansanares Cubia, sa aton nga big boss Dr. Bill Itangoy, iniang inyo alagad ka K5 Ruel Carbajo sa Perada para sa kampiyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: K5 News FM.
3: Ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast, subungat lang sa Webes Agosto Viente 2026.
0: Makita ka babat kang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
4: Para sa atong mga pangulong dinalan.
3: Balitang Regional.
4: 9 katuig niya estudyante ginapatay, ginaaligar, ginhiwitan sa Toboso.
0: Railings gintaban sa tubang sang NOHS sa Bacolod.
4: Isa ka estudyante nga nalutangan sa Zamboanga, luwas na sa Katalagman.
0: DILG liwat nga nagapanawagan sa mga stricto nga lagi batok sa pag-upot sang arma sa Pilipinas. Iraq ginaprobahan ang tatlo kabulan nga mekanism agod gama export ang ilang agatong.
4: Gilas women nalutos batok Mexico sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament.
3: Balitang
0: Gandang Kapifines, official na nga magabalik sa Setyembre.
3: Balitang Niko.
4: Kag Philippine Peso nagnubo batok US Dollar. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Siyam katuig nga estudyante nga napatay, ginaaligar, ginhiwitan sa Toboso. Patay ang siyam katuig nga estudyante nga ginaligar, ginhiwitan sa siyudad sang Tubo o kon sa Banwa sang Toboso sa Negros Occidental. Sunod sa investigasyon, duha na kaadlaw nga wala nakasulod sa eskwelahan ng estudyante bangod sa nagalain nga pamatiyag. Payag sang lola sang estudyante, nag-experyensya sang seizure ang bata kag itom ang kolor sang iya ginasuka. Gindala ang bata sa Sorjano kag dito ginhambalan nga mayara nga naghiwit sa bata. Gindala ang bata sa Toboso Primary Care Facility apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa karon padayon pa ang investigasyon agud mahibaluan ang gintunaan sang kamatayon sang biktima.
0: Railings gintaban sa tubang sang NOHS sa Bacolod. Wala makaluwas sa kawatan ang mga railings sa tubang sang Negros Occidental High School o kon NOHS matapos sa mga ining gintaban sa bahay Sandalan Araneta sa syudad sang Bacolod. Base naman sa pagpangusisa sang K5 News sa Bacolod, ginaligar, gingamitan sa 2x6 nga 2x6 nga kahoy agod nga lokiton ang nasamit nga railings. Pila naman ka mga manugbaligya sa lugar ang nagareklamo bangod nga amo naman nga mga railing ang nagaserbe bilang proteksyon o kung panagang sa ila sa mga posible maglapaw nga salakyan kag subungman sa mga estudyante nga nagalabay. Sa karon wala pa matunod kung sino yara sa likod sang nasambit nga pagpangawat.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional klase sa duha ka bulutuan sa Bais Negros Oriental ginsuspender bangod tungod sa pagpamahog. May balita si KK5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pinuspindi ang mga class hit sa dalawang paaralan sa Baay City Negros Oriental kahapon, Agosto 19, matapos kumalat ang mga banta sa social media at mga text message. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Division Office o NORPO, na inilikas ang mga estudyante, guro at ibang mga tauhan ng Negros Oriental State University o NORSO Baay Campus at Baay Seasonal High School bilang pag-iingat. Sa NORSO Baay, isang Facebook post ang nasasabing plano ng isang estudyante, nasakta ng isang guro at ilang mga klase matapos bumagsak sa tatlong mga asignatura. Samantala, napatunayag ni Nitutuo ang ulat na may dalang armas sa isang grade 7 student ng Baay Seasonal High School sa loob ng campus matapos wala matagpo ang mapanganib na armas o paril sa bali ng estudyante. Alinsunod dito, nagbala si Polinar labas sa pagkalat ang hindi verifikado impormasyon na maaaring lumikha ng takos ng publiko dahil maaari umano itong ituring na paglabag at maaaring maging batayan para maghain ng reklamo laban sa mga responsable. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTH 500 Morning Newscast.
0: PDRRMO nagpatag sa hinaling pagtaas ng tubig baha sa pila ka mga banwa sa Iloilo. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
3: DTH 500 Morning Newscast.
6: Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO ang hinaling ang pagtaas ng tubig baha sa mga pila kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo. Sunod kay PDRRMO Head Cornelio Salinas, pluvial flood ang natabo sa mga kabanuhanan kagpatag sa natungdan nga ang pluvial flood ang kakatabo kung ang volume sa tubig baha ang hindi na masarangan o kung nagsobra na sa capacity sa drainages kag naglapaw na ini sa suba o kung creeks. Tugang pa sa natungdan nga isa man sa rason sa pluvial flooding nga maangula na sang agyan ang tubig baha. Pahayag pa ni Salinas nga tiunang i-upgrade ang drainages sa kamatamato na ang pagtanom sang kahoy sa mga kabukiran bilang sabat sa pagbaha.
7: Port nagikan sa probinsya sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampyo na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Coast Guard Palawan na mas ginpabaskog ang emergency response pinaagi sa mga bagong kagamitan. May balita si K5 Grace Belostrino.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Pinalakas ng Coast Guard District Palawan ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan matapos na makatanggap ng mga bagong rescue at emergency response equipment kabilang sa mga bagong kagamitan ng neoprene rescue suits, booty is life jackets, hard hats, gloves, raincoats, full body harnesses, life rings, rescue cans, megaphones, rescue ropes, carabiners, emergency blankets, first aid kits, hygiene kits, hydraulic jacks, portable generators at iba pang mga mahalagang kagamitan para sa operasyon. Ayon sa Coast Guard Palawan, makakatulong ang mga karagdagang kagamitan upang higit na mapahusay ang kakayahan ng kanilang mga tauhan sa pagsasagawa ng maritime safety, search and rescue at emergency response operation sa kanilang area of responsibility. Partikular na makakatulong ang mga ito sa mas ligtas at mabilis na pagtugon sa mga maritime emergency at iba pang critical na misyon, lalo na sa mga search and rescue operations.
9: Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
0: Lalaki pilason matapos ginbunos ang iakaupod si Limnan Saklan, suspect arestado. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning News.
10: Gindala sa ospital ang isa kalalaki matapos ang ginbunos ang iyang kainuman sa may barangay Rigador, Ibahayaklan. Ginkilala ang biktima nga sa alias Jose, 46 anyos, samtang ang suspect naman si alias Mark, 39 anyos, kagparehong residente sa nasabit kilugar. Nagagawa sa inisang investigasyon sa mga otoridad, upod nga nagiinuman ang suspect kag ang biktima sa nga nahubog na. May ara nga nagtuhaw nga wala pagkalinsindihan sa magtimbang aparte nga nangin kabangdanan nga ginbunos ang suspect ang biktima gamit ang isa ka konsilyo sa pagresponde kag ginpatigan nga manhunt operation sa nga Ibahay PNP. Na aresto nila si alias Mark samtang nagangkon sa nga tama sang pagbuno sa iyang natuong aparte sang iyang alima ang biktima nga gilain man nga gindala sa pinakalapit nga ospital. Sa karon nagalpadayon pa ang ginahimong investigasyon sang Ibahay PNP para matumod ang motibo sang suspect kag kon pagapasakaan man ini sang kaso sang biktima. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: Samtang 112 ka mga police operation ginpatigayon sa Capiz Police Provincial Office. May balita si KK5 Myla Fuentes.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Kapatigayon sa 112 ka mga police operation sa Capiz Police Provincial Office. Sumugod Agosto 10 of 16 bilang kabahin sa padayon ng kampanya batok sa kriminalidad kag pagmentenar sa peace and order sa probinsya. Sa among mga operasyon, tatlo kaanta illegal drugs operation ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka drug personalities kag pagkakumpeskar sang 9.4032 gramos sang ginapatihan shabu nga mayara sang standard drug price nga 63,941.76. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, siyam ka operasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka most wanted persons kag pito ka other wanted persons. Samtang tatlo ka operasyon naman ang may kaangtanan sa illegal possession of firearms sa idalom sa Republic Act 10591 kung sa diin duha ka suspect ang nadakop kag tatlo ka armas ang na-recover o kung nakompeskara. Sa illegal gambling, nakarecord ang Capiz PPO sang anong ka operasyon na nagresulta sa pagkadakop sang 12 ka individual kag pagka-recover sang 4,204 na bet money. May 87 naman kapakete sang illegal licit kag non-compliance cigarettes naman nga voluntaryo nga ginsungka nga may balor 10,235 sa idalom sang tukang kontra armas lutang o kontikal yara sa 15 ka mga armas ang gin-deposit o kon gin-surrender palagid na ang 4 ka explosives. Tang sa kampanya patok sa illegal logging sa idalom sang Presidential Decree 705-28 kooperasyon na ginpatigayon na nagresulta sa pagkadakop kadua ka individual kag pagka-recover sang 1,114.36 board feet sang lumber kag tatlo ka sako sang charcoal o kon uling inpayag sang Capiz PPO nga mga accomplishments nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan sa pagpatuman sang layi kag pagpasiguro sang seguridad kag kalinong sa mga pumuluyo sa Capiz.
13: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz.
11: K5 News FM.
14: DTX 500 Morning News. Ginpatukod Government Center isa ka agricultural land. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
11: DTX 500 Morning Newscast.
15: Dalawang high value individual o HVI ang arestado matapos makumpiska ang mahigit 2.05 na milyong halaga ng hinihinalang illegal na droga sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Barangay Juliana, City of San Fernando, Pampanga, madaling araw ng Agosto 18. Ayon sa PRO 3, dakong alas 4.15 ng umaga nang maaresto ang dalawang suspect na kapwa lalaki, edad 32 at 26. Nakumpiska sa operasyon ng humigit kumulang 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2 milyon at 5 gramo ng hinihinalang marijuana o kush na nagkakahalaga naman ng 8,500 pesos. Na-recover din ang isang Mitsubishi Expander, dalawang cellphone at 200,000 pesos by bust money. Pinuri ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at binigyan diin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko sa kampanya kontra ilegal na droga. Kasalukuyang inihanda mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa dalawang suspect. Ayon sa PRO 3, magpapatuloy ang operasyon kontra illegal na droga sa buong Central Luzon upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
11: DTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang gintukudan sang Antique Government Center isa ka agricultural land. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
11: DTX 500 Morning Newscast.
15: Nagapabilin nga agricultural land ang ginpatukod kagwara matapos nga Antique Government Center sa Barangay Badyang San Jose de Buenavista
9: sunod sa Department of Agriculture o DA Western Visayas. Sa impormasyon kang K5 News FM, ginrekomendar kang DA Western Visayas nga magapabilin nga agricultural ang 4.30 hektarya kang lupa sa pihakang aplikasyon kang proposal kang gobyerno probinsyal nga i-reclassify dya bilang institutional. Base sa rason kang DA nga ang 4.30 hektarya ang nalakip sa irrigation service kang Sibalam San Jose Irrigation System. Madumduman nga ginpapauntat ang construction kang among government center bangin sa kakulangan kang mga dokumento kag nagpapanaog kang stoppage order ang LGU San Jose sa kontraktor bangin wara kang building permit. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose, Montero, Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
14: Tan nga balitang regional, Bacolod City LGU plano nga magbutang sang walkthrough metal detectors sa mga bulutuan na good mapabakod ang seguridad. May balita si ka-K5 Red Salgado.
11: GTX 500 Morning Newscast.
16: Bacolod LGU nagaplano kong magbakal sang walkthrough metal detector agud seguridad sa mga bulutuan mapabakod. Pagbutangan sa Bacolod LGU sang walkthrough metal detector ang mga bulutuan agud mapabakod ang seguridad para sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ginsiling ni Lila Baflor Aro, spokesperson sa DepEd Bacolod, nga matapos ang insidente sa Tacloban, naghimo na sila sang tikang sa division office agud mapabakod ang seguridad sa 70 ka mga bulutuan nga ginalakipan sa 44 ka elementarya, 24 ka high school kag 2 ka integrated schools. Sino pa sa kay Aro nga naghatag ng Bacolod LGU usang 200 ka mga handheld metal detector sa DepEd para ipanagtag sa mga bulutuan ini para mapadasig ang paghimalo sa mga unod gabag sa mga estudyante at mga bisita na nagasulod sa mga eskwelahan.
17: Another is, of course, ang plano yun sa ato nga mayor, i-upgrade ang ato mga schools. Kami isa pa ka-proposal si mayor sa party sa walk-through nga metal detector, na? Which amo na sa gani nga gina paprosigid sa ato nga city mayor, Honorable Greg Sataya, kay manti kabudlay nga hindi bala ni ma-install, especially sa mga schools ta nga dalagko ang line.
16: GTX 500 Morning Newscast. This is K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
1: Balitang National.
4: Isa ka estudyante nga naluthangan sa Zamboanga, naluwas na sa katalagman. Nagapabilin pa sa ospital apang luwas na sa katalagman ang isa ka estudyante nga babae nga nakaangkon sang igo sang bala sa shooting incident nga nagluntad sa Ateneo de Zamboanga University High School sa Zamboanga City sa Mindanao. Magluwas sa estudyante nga babae, may 21 pagid ka mga estudyante nga pinason matapos nga ginatake sang kahadlo kag nagpanic. Naglunta ang pagpangluthang sa sulod sang bulutuan Martes sang aga. Kung sa diin gagamit sang high-powered firearm nga 45 caliber pistol ang suspect nga estudyante. Sa insidente, duha ka mga estudyante sa high school ang nagkalamatay. Lakip na diri ang suspect sado nga naglutang o kon nga ginlutang ang iya kaugalingon.
14: GILG Liwat nga nagpanawagan sa mas estrikto nga lagi batok sa pag-upot sang arma sa Pilipinas. Nagpanawagan naman sa Department of Interior and Local Government o kon GILG Secretary John Vic Rimulya sa mga kongresista kag senador nga magdihon ka magpasar sang layi nga nagahatag sa mas mabugat nga penalidad para sa mga individual nga nagahupo sang armas lutang apang wala ini ginatago sa insyakto. Sunod naman kay Rimulya, lonsay service firearms ang gingamit sa mga shooting incidents nga nagluntad sa Tacloban City kag Zamboanga City nga nagresulta sa kamatayon sa mga estudyante. Base naman sa ligasyon, ginbilin lamang sa salakyan ang armas lutang nga gingamit sa suspect nga estudyante sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Anak naman sa Customs Police ang suspect nga estudyante, kag mismong amay nga empleyado sa Bureau of Customs sa kon BOC, amo ang tag-iya sang armas lutang.
11: Balita International.
14: Iraq ginaprobahan ang tatlo kabulan nga mechanism agod nga ma-export ang ilang gatong. Ginaprobahan na sa gabinete sang pungsod Iraq ang tatlo kabulan nga mechanism nga nagatuyo naman nga i-export ang Iraqi crude sa mga specialized international kag local nga mga kumpanya pinaagi naman sa multiple export outlets sa Martes nga adlaw. Sa idalom naman sa among kontrata, ang mekanizem ang padalagon ako na padalaganon sa tatlo kabulan humalin sa Tiyembre 1. Tuyo sininga madde ako diversify ang ilang oil export channels kagmamaintain ang ilang flexibility nga makabaligya sa gatong particular na nga ginsiradaan ang Strait of Hormuz bangod naman sa nagapadayon ng atensyon sa tunga sa Iran kag Estados Unidos.
2: Balitang Sports.
4: Para naman sa atong balitang sports, Gilas Women na Lotus Batok Mexico sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
18: Nalutos ang Gilas Pilipinas Women sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Natapos ang hampang sang Gilas Batok Mexico sa score nga 61-58. Apisar nga nalutos, nagpanguna sa team si Vanessa De Jesus nga may 15 points, samtang si Jack Animam ang may 14 markers. Surod naman nga pagatubangon sang Gilas ang Canada. Para sa balitang sports, nga ginadurong sa TDX 500, Dietri Bayo kag Mighty. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
14: Gandang gabi, Vice. Opisyal na nga magabalik sa Setyembre. May balita si K5 Ivy Cordova.
19: Magabalik na ang iconic late night talk show sa komedyante nga si Vice Ganda. Ang programa niya nga Gandang Gabi, Vice, ang opisyal nga magabalik sa streaming platforms kang telebisyon sini nga Setyembre, pagkaligad sang anum katuig. Malantaw ang show sang komedyante sa iWan, Kapamilya Channel kag GMA. Ulihin nga ginere ang Gandang Gabi, Vice sa tong Marso 2020. Matapos ang siyam katuig nga programa. Iga-anunsyo naman ang dugang nga mga detalye sa opisyal nga pagbalik sang talk show. Lakip na ang petsa kag mga guest. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
4: Philippine peso nagdubo batok US dollar. Naghina ang Philippine peso batok US dollar kahapon nga adlaw sa Miyerkules Agosto 19 matapos ini nga nagdubo sa new record low nga malapit sa 62.62 pesos 1 dollar level sa intraday trading. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagpasaka sa demand para sa greenback, ang local currency ang nabuhinan sang 3 centavos nga yara sa 61 pesos gikan sa 61.7 pesos ang Martes. Samtang bangod naman sa paghina sang peso, nakaapekto man ini sa Philippine stock market. Mga ka-K5, mamayadong ang dalago ang mga balita na nabatihan sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Benabay.
14: Pag ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
5: Mabaka nga butika. My GC, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang My GC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin na ako makabatsyag sa sakit.
5: My GC, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
27: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
32: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
33: Happy! Everybody is happy!
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: Man, kita mo bang nakikita ko?
37: Oo nga, kitang

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: 101.5 K5 News FM.
5: Oras sa K-5 News FM Philippines, lasays 32 sa aga.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
7: Kaghimay-himayon, standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pilat ka mga opisyalis sa gobyerno.
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: De, ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, my dag, morning sa ato naman mga suki, mga palangga, ng mga tagpalamati, no? Kamusta naman ang aton mga palangga ang magkauturan sa higad sa may bayon tungkol sa kaumaan? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilogang Provincia sa Negros Occidental, Ganak, Banwa, Sambacolod. Kamusta ka mo talan? Kamusta? Dito medyo nalubong kami na isa kumunoy. I-adjust kami na isa abon ng mga
7: teknika.
5: Oh, yan tanong ko doon ka pututit sa ato na. Hindi. Ang kamera, tama lang ka. Why, bisa. Abong mo na, the same. I-adjust lang dito tayo. Na, ano mo na, no? Kaya tamaan sa kasong, no? By the way, sa ato naman yung mga utod, yung upod ka nung aga, pagitaan nyo kami sa nagpanda radyo, bla, ara kami sa K5 News FM, Negros Island. Amo na nga ito, sinin nga bago nga puluyan, dara kita nag-broadcast live sa ato naman yung pagpakalagad sa inyo sa karon nga law. Kamusta ka mo? Ha? Kamusta mga palanggata ka, mga tagpanamati? Sa igad sa may bayon tungkol sa kaumahan, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa bilog ng Negros Island Region, kag sa bilog sa ring pungson. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Kami ngayon sa ring Friday body. Kabalokati ang Friday, Black Friday kami mo. No? Itom na. Para buwas pa. No?
7: Advance na kamoblasi. Itan nyo doon.
5: Hindi, gusto talaga mag sa Bandung. Kung dayon.
7: Gadali lang kami balatan. Kaya malokapis na official boss.
5: Ang galiway, wala opisina, boss. Wala opisina. Balay, petsa 20 kita sa mga adlaw. 21 na. Ninoy Aquino Day na. So, preparahan ta kita.
7: Subong hindi.
5: So, abi ko sa la uniform ko siling ditan. Asol ka subongtan. Sa atong mga utod, di mga mga bayan sa kalibutan. Ha, kami ni K-5 Eric, nag-welcome sa inyo, dari sa inyo naman nga para tuntunan. By the way, sa mga utod naton, kami gihapon ninyo, Power Door every morning. Ako si K-5 Eljan Castaño.
7: Ako naman si K-5 Eric Tenerefi. Good morning.
5: Well, kami ang inyo sa Riding in Tandem until 9 in the morning. Sa mga Pinoy abroad, ano man ang ginihimo nyo sa binog na kalibutan, din makabungabahin sa kalibutan, mapa-Europa, Asia, Amerika, bisan sa Antarctica pa, no? Basta may internet lang, mabatian nyo ang mga development sa Bacolod kag Negros Occidental. Mm. Pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Yes. Nataga live. Yes. Pero gina-share man natin sa Negros Island, no? Oh, sa K5.
7: Gina-share.
5: And of course, live ba kita sa ato nga YouTube channel kag kodri kaya sa Negros Occidental. Mm. Updated kamo sa mga happenings pagi naman sa ato official Facebook pages. Mm. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 shared na lang na subong. Mm. And sa aton social media platform. Mm. Pero kung dari ka naman niya sa Bacolod, pamati ka lang sa 101.5 FM, no? Kaya gasaga naman di signal ta. Mm. Sa Sagay, 89.7. And sa Southern Negros, ara kita sa 102.9. Ano bang ginihimo ninyo abroad, kami yan nagatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, ka good night.
2: Magamainit na isyo at usapin ang bayan.
5: Okay, sa mga estudyante, hingago ka mo last day na subog sa opisina nyo. Di binas na kapitol, no?
7: Di binas.
5: Tatlo lang kadlaw ilaya o obra mo. Lunes, why na kadlaw obra?
7: Oh.
5: Martes sila sunod.
7: Merkules,
5: Huwebes. Pagka-Biyernes, holiday naman. Ti, why naman sila obra?
7: No,
5: hindi mo yung life. 4 days work yung provincial kapitol subog mo.
7: Waya mo, no? Nagkambyo.
5: Why pa sila nagkambyo? Kaya doon nakasawak sila ko, no?
7: Damayo man.
5: Nga daw nami, kung ilaya nga, kung Lunes, abi, tawa Islam.
7: Oh.
5: Diba, general mo yan, puli ka Sabado, Domingo, Lunes, do, wala kaya trabaho pa?
7: Do ay ka pressure?
5: Oo. Tip part niya sa austerity measure sa probinsya naton. Sa mga utod naton nga nagabarikutot ka nagkatulog pa, yaman nami pia nagabarikutot patala dyan na. Pagbarangon do ka mo dyan na. Himos do ka mo kagbag pararigos! Adlawon do dyan! Kami gaman ninyo Power Do every morning. Ako naman si K5 Aljan Castaño, K5 Eric Tenerefe. Being at law is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat gid kay nakabugtaw kami subong nga adlaw nga Huwebes. That alone is already a gift to us. Ginapangayo namon sa imo Lord nga maayo lang tani kag malinong ang panahon. Agod nga makagawi naman ang tanan kag mauntat ng mga baha kag mga landslide. Lord, we also pray that you will continue to protect us from heavy rains, floods, and calamities. Lord, tagi man kami sa cooperation kag unity. Agod masarangan namon ang tagsa ka mga challenges ka nag-aabot sa amon kada isa. And above all, dear Lord, please guide our children with your love and wisdom. Tudlui sila nga magrespeto, magigugma, kag magapabilin nga maayo ang ila tagipusoon. May your love guide our families today and your peace be with us always. Amen.
5: Amen and amen.

0: Dari po na ang bata po ay nag-stream, nag-live stream to a website called
1: Grabe, ha?
0: watchpeopledie.com.
1: Amo di ang delikado na identify karon sa mga otoridad ng itong bata mula nga nagpaniro sa Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga University. Mahilig sa Roblox. Ang Roblox is not bad at all, kag ipabirik. No. The problem is the group chat with your peers nga upod mo na gahampang, it's dangerous kaysang iya ginhimo ining pagpaliro. Nag-live pa siya sa isa ka pa website. Watch people die. Tama rin pila ka delikado sa piyak gabahin ay maluwan man kamayara nga lapses ang tatay. Kaya dapat tali ko na kayo uniform ka, ang imo armas ka niya, rana niya yung taxi mo. Yaw ka nga tukunan sa gun bag. Kaya gina-question ni siya kag imposible, improbable. Sulo kay Secretary Rimolia because kung pulis ka, ang imong sining armas ka kipabirik, no, asawa mo na mo. Dapat tara ni skilid mo.
2: Dapat tara ni skilid mo.
1: Hindi mo yung pagpasayang-sayang. Kag karon ba nga tutukan ta kay nagagwa dari na may impluensya ang ining hampang Roblox. That's why ginatunan man lang kung ano pwede na mahimo. The game itself is not bad. Alright. But the people whom you are associating, amon ang delikado kag ipabirik.
2: Sabagay.
1: Ha?
2: Hindi malain ang isa kabutang, ang malain ang mga tao ng upod mo.
1: Oh, abi ko rin, hindi malain isa kabutang, pero pulo kabutang, ang putang delikado. Ha? Ang isa kabutang, hindi ka delikado, pero pulo kabutang, delikado.
2: Kagino, kagino, si butang da.
1: O, kagagi mo yan, hindi bulutangan, hindi mo butangan.
2: Hindi mo.
1: Amo ng mayo. Basta hindi mo ganito, hindi ka hindi mamutang, kagi ka delikado. On the other hand, sa sulod sa mall, may kutsilyo.
2: Ha?
1: Sulod sa mall, may kutsilyo.
2: Meron naman ito yan.
1: Ariyo, tarawabla.
2: Abe?
1: Oh. Kimpulihan sa kanyang kutsilyo na sa sulod, tarawa. Guba. Delikado. Abo ini yung senaryo nga nagluntad dito sa may syudad sang Davao, mga kakipay. Isa ka mall, may ara nga tao nga, tiwati ba sugata, yakan to kayo nag-shopping, kapun pamilya, masunggulpi ka lang duslakon.
2: Ah, pero mapos niya mga kutsilyo sa mall.
1: Kinaguba ito yan.
2: Di, sunod ka sa mall, pag-abot sa
1: mall. Hindi ko nag-uba, naubahan sa isang dumugay.
2: Naubahan sa isang dumugay.
1: Tagtapos dito siya nag-wild.
2: Oo, nagbakal ka kutsilyo sa doon, dalawin mo lang yung isang guwag-guwag.
1: Madelikado ka kipabirik. No? Hindi ko lang papakita yung akon niya special, nga may isa ka lalaki, hubot-hubad.
2: Isa pa na?
1: Oo. Hubot-hubad. Tanan niya galabay, ginagamotor, panghanot niya.
2: Dumay. Anong ginanot niya?
1: Ang hanot niya, tigag niya samba, something
2: anong
1: like...
2: Anong tigag nga hanot niya?
1: Ang yagdoyatan, hindi yung iya eh.
2: Ano yung
1: something, no, hindi ko ma-describe, pero lapad.
2: Dali lang mga kakipay, manugin na iskipay, biljan, dali lagi blan.
1: No, something like, no, kalapad.
2: May ginakaptan siya.
1: May ginakaptan siya, mutong ginapanghanot niya sa motorista.
2: Anong ginanot siya, mahumok o matiga?
1: Agin niya kayo.
2: Sino nga kapot?
1: Siya man.
2: Hala, oh, ano itong ginakaptan niya?
1: Kadilikan. Gusto ko tanong ipakita sa ilang kakipay, Merik, basta ibaban naman ang page
2: na. Huwag na lang.
1: Hindi na pwede.
2: Ang ginakaptan niya daw, si Batot, siguro.
1: Kag karon sa ato naman nga pagpakalagad, tutukan tag development. sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Greg ipatawag yung ginyata na yung mga barangay kapitan. Before i-release, kaya buti siya ganun gali, wala pa ba ni ma-release sa iban? Ara pa sumulong sa kabal sa siyudad o sa ilang local government unit. 200,000 BBM na project, no? Bulig ina sa barangay ang Shinmil project. Ang Shinmil pala sa lima ka mga scholar nga manu-graduate. And, ipatawag sila ni Mayor Greg to make sure nga hindi abi kakipay Eric mabut parehos ba si iban nga ang mga parinti nila mabutang kay butang magyapon sila sa langalang refund magyapon nila mo no? Ti sulok sa mayor kay Mayor Greg ipatawag anay ang mga barangay official antes i-release ang 200,000 na BBMP. Sa batas ang K5 do na minyo ang poste nga gimpalabot na tondre sa interpangod sang Negros Power. Gapasalamat kita kay may update ang mata sang kipay matuto karon nagtadlog lang nagahilay nga poste kay kipay mo nang nami na guro nga part no and aton nga bakawturan nga gaupod subong adlaw sa aton nga presentation makasiling kita nga ang ini nga mga aksyon ginapasalamatan ta kay imakon mo kay kipay Berik ang mga bagay nga ni kisa hindi ni matarupangdan kanipsi mo hindi lang guro makita but because

0: may mata sa K5 na aktuhan. Ang Bacolod Gugma Foundation, Bacolod NGO, at yun may humaniya, no? Mapirmahan na yun para sa dali nila maskara sa Bacolod K5. Dumdumang ko ito, ginatingan na itong music na sa maskara, bla, Tanya Radio, itong music na ito yung blakang ginibinto ni K5 Kevin, bla?
1: Ito nga ito.
0: Pion ta nga, guwapo itong music, kamo ito nga ito, di patukar-tukar, para makabugtawa nga ito, sili ka mga kauturan, while gay lapit ng maskara festival. And, you know, iningadlaw mga ka K5 is a wonderful day and a blessing para sa aton. Dapat yun nato ni pasalamatan kay K5 Eric. Hindi kita yan dapat malipat. Sini malipat lang sa tanan, hindi lang nimo.
1: Siya pa na.
0: K5 Eric.
1: Siya pa na. Tiyan, kay si K5 ba, itan naka-ready na? May ready na? Alagi recycle mo itan?
0: Gali ka. Why na to? Pero sige lang pakita akong tabi. Ginatang na disakon si K5 Kevin sa aton. Sini nga pagpangalagan sa bungad daw.
1: Diyan eh. Ang kagkanami ito sa kuwan, nakanami ito sa ambal mo kina nga may update kita nga namin sa mata sa K5 ba?
0: Hindi ka na gusto sa mga... Ang aton lang rin is pasalamatan pa na. Because ang mga government agency, kaya mga public utilities, nagapamati sila kang K5 Eric. Kaya engineer Tambanillo, sir.
1: Na, amo lang yung kadlaw ko. Kaya hindi ba palakpak na?
0: Oo.
1: At least, maski paano bala, a little bit delayed, but it's better than nothing.
0: Amo nang pinakadami ng part na kang K5 Eric. Sa piyak kabahin, do problema to sa kay Ariel, ya kay, kundi, why galing, sbong? Ang mga wala nang galing, nagbiyahe tricycle. Reklamo naman ang tricycle driver. Sige, nagkamay lang income na mo, kaya damo na kami gabiyahe, sbong. Tinatural na, pangabuhi.
1: Ang abri galing sa pitsa uno, paman mo.
0: Tiga ka, basta abri galing nga, kuya, lipay na ko na.
1: Siya pa na.
0: Kung mag-abri, ang galing, ang balo naman ang kilala ko, hindi ilang kami niya magalipatan, bisa pangapida lang niya ngamon.
1: Amo na ginaulat sa talan, mag-abri ng galing.
0: Sa aton ng mga kautura ko, punsubong adlaw sa ating presentation, no? Amo rin pila ka mga ginatutukan aton sa national scene, kagipabiyari.
1: Yes.
0: Daw, naglinong ang... Do wala na natagaan na tensyon sa buong ang impeachment.
1: You know what happened sa impeachment?
0: Na-notice ko kag ipaberik. Do, halos ang interes ng tao, do wala na ganyan sa buong sa impeachment.
1: Tiki do, klaro naman. Manong kanta po?
0: Oo.
1: Naguluwa mga senador. Kahit? Si impeachment, si Bunggo, si Robin Padilla, sino pa ito isa ka senador. Nagkantos na sa kapihan sa kwadro na, kung may senador.
0: May kapihan sa, oo.
1: Oh. Yan sa mga senador. Dito, sila yan, nagblow pang aping tatlo sa Gitano TV. Wala to tao, sunod. Sige to di batihay ang mga...
0: Mga prosecutor.
1: Sige to di batihay. Ang ato lang sa babaw, si Chisis Kudiro, kaya ito isa
0: dyan. Isa yung president. Pero talaga senador na na.
1: Gaguluha. May mga absent, may magwa, may mangihi.
0: Ay na.
1: Magwa ang tatlo.
0: Tingwa sina, duway niyan ga. Pero basi humana.
1: At yung klaro na sila, kabalo na sila nga humana.
0: So, pero, kung magsiling ka nga klaro nga humana, himuanggin nilang tanan para nga ang isa ni may pitgin.
1: Among gina...
0: Pero ito tanawon ta, at the end of the day, ang ato lang yung ginapangayo, okay, pa-meri ka
1: man
0: eh.
1: May pinagro pa man mo.
0: Kabay pa, nga samtang masako na sila, matagaan man ang mga importante ng mga bagay pariyo sa security sa kabataan sa eskwelahan.
1: Among gina.
0: Ikadua, paano ito ma-address ang kapigadoon kay whether we like it or not, namo naging pigado. So, mong kakabudla, kapiyon sa mga buhay, kipabiri.
1: Amo nang ginahambag, kung namo ang pigado, may solusyon ng gobyerno. Pinakadakong ang solusyon sa gobyerno, pag-abot sa
0: ngayon. Ayuda.
1: Ayuda. Kagpamaklon.
0: Actually, damor nga damo pigado, damor nga pabor sa politiko.
1: Yes.
0: Because atong may mga kwarta, makapabilin sila sa power because kung damo ang pigado, mas makontrol nila mo.
1: Kay pabaklon ka lang nila.
0: Kay kung madako ang percentage sang middle class nga makapangabuhi blakag makapangabuhi independently hindi magsalig may pangabuhian may source of income ang gobyerno naton makapili abi sila sang matarong nga leader without any influence at all kag ipaberik
1: amo na kisa kay pabigyan na katalaka naman lang kisa bisa ato na being side sang announcer ni ro kagabiga galo istorya kami nga ni Juan Kanotan siling ko do na takana
0: pero musta nagli si Sir Kanot do pa wala sa okay na sa kay do nag relax sa nagligan pamasay siya
1: nagrelax siya kanamit suda namang kabi bisaya nga ginamos lang nga kwan hip ti siling ko to tamara hiwi ka oi na kamo ni Sir Jan naga issue partes kinawatay komisyo kami kinawatay tapos kami ang kontraho niya sa publiko nga sa matudod pagkabot sa election, pag may nairanay sa gatos, mabinaliskan mo lang na, mahipos na lang kami, may istoryan na kami parte sa
0: mata sa K-5. Na kami sa mata sa K-5.
1: Amo na lang. Because if you keep
0: on, at the end of the day, ito may punto kung nakakipay mo rin. We keep on educating people about the importance sa ilabuto. Palangga, tali nga ito, mga tagpalabati mo. Hindi maguro na tanan, pero mayuriya because kadakusang chunk sa aton, nabilong sa masa. Kag ini nga masa, survival ni sila mo. No. No? One day, one eat survival. No. Nga kung kaisa, ang Ilaya subong di are not after sino ang nag-perform ayo. No. Ang Ilaya, sino ang maayo maghaboy.
1: Isa pa na. Ano namin ito? Hindi sila kung sino ang nag-perform sa maayo, hindi kung sino ang maayo maghaboy.
0: Maghaboy.
1: Kaya mo na, sometimes...
0: Amo na, bla. Kaya may tinaga ko ang ginahambal, hindi ko gusto kayo nag-anting ang dulonggan mo na. No? Sino maghaboy balong na maayo?
1: Kaya mo na. Tapos kita, nga taga-media, we keep on talking, expose na ang mga kinawatay sa gobyerno, ang hindi maayo ngayon mo. Masalaan pa kita.
0: Dasun, do... Ikaw pa ba si Bang?
1: Ikaw pa ba? Nga kayo na siya. Ginbayran na siya, oh.
0: Correct.
1: Inaano ko misyon eh. Kami pa ni ginbayran. Ikaw na ginbayran sa dalom.
0: Ang natabo. Duga matamat na, no? Si Kipay, babe, subong. Doon ginailog nila si Berto. Gakit, no?
1: Hindi na lang sa ito papagawa to.
0: Hindi pa papagawa na. Kaya kung ipagawa to na karoon, base masling si Vicky, may ko pa man siya ginreklamo.
1: Hindi, kagang sa likod yun na si Kuanao, si Michelle.
0: Ha? Oh, hasta si Robert Pacardo na lahig pa to.
1: So, ayo,
0: damo na gitsong likadong EI, no? Likado na git.
1: Damo na.
0: Camille and Kipay, very kaya program di niya EI, kami giniya.
1: Sometimes it's very frustrating. Ma, if you talk about your advocacy of good governance, of maayo nga panghimanwa, hamalong ka pang binayaran, saka ginabiranda, hindi si Kwan, anong opisyo naman?
0: So, ibantayan na. Sa ato naman yung program sa mga adlaw, bantayan ang ato sila nga photo trivia for the man kay Lori the Explorer. Kung anong nami ang i-feature niya. I-feature niya naman karon ng isa ka-creature. Ano yung creature? Amo nagtutukan ta sa ato naman nga photo trivia. Okay, panahon na ni Kipay Berik para mag-inom-inom kita kape. When we come back, amon i-discuss ni Kipay Berik ang danger sa ginatawag nga online games. And ang online cult, balikan na ito ni. Because we want to educate people. Ahalungan ta.
1: Yes.
0: Kay...
1: No joke.
0: No joke. May ari kita karon ipakita sa inyo, ano nga mga site. Gin-expose ni sila, ano ang mga site nga ginagamit para mag-influence sa mga kabataan. Ang hampang galing, hindi delikado.
1: Hindi delikado.
0: Pero ang grupo mo, nga ra sa group chat, sila ang nagahigo sa utok mo. Kita naman itong bata, lagi ilog, lagi niyang pag-atake sa Roblox.
1: Hindi, because the mindset is, amo ni magkapot po sila, amo ni mag-atake, and sometimes it's justified to kill.
0: Kag ang bata to, nga ginatunlo suspect, is an may autism.
1: May autism.
0: May ara kami vlog ni K5 Eric K. Pabati. Ngayon bata, galing ginabuli, mismo may story pa. Bakod delikado, di na pati patawag ni maestro kagusisaon, kagipabiyarik.
1: Oo, kaga-anga mo nang ginhimo.
0: You're supposed to be the one protecting your students. Mm-hmm. Sa mga bully, tapos ikaw mo niyang babuli-buli sa kuntuod, ina. Kaya nga ton niyo gusto ibalon?
1: Ang guayas to, ang maestro, do stimulus ato. Do amo itong nag-udot.
0: Correct.
1: Tapos kay nag-upon siya sa muning nga grupo,
0: ginhiloan ang utok niya para maghimo sang krimen.
1: Sige nga, patya, bala kay ginabuli ka. Yun,
0: amunang pinakadelikado. Ang oras na lasang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 6.54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
3: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio.
5: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Kanto ta sa dugang benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sa MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
8: Na, may ang pupo mo.
7: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginatak. Taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung diin hasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
8: Nalumbos.
7: Lumbos ang kagaw Sir Boy. Patay ang kamloa Sir Boy. Before I take gin ko anak ko antigen test, it was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours umpawan Sir Boy.
8: Negative. Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Pasulot ka sa ospital. Kasing kumil mo na yun, apuhin mo na to.
7: Di pa sa check-up pa lang, yeah, 700 na bayad mo. Check-up pa lang.
8: Check-up pa lang. Na yung 700, ay, nag-ayo ka.
7: That's how effective is D3 Bio.
9: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visit. Ang VCO yung may D3 mga butika.
10: Yes, kagang kanami pagod Sir Boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach Sir Boy. Kaya ang D3 Bio no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation Sir Boy nga, ang imo nga digestion, absorption, pigaw good Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatawag magnormal ba Sir Boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat Sir Boy. No?
8: Sakto na Dok.
10: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
11: Ang D3 Bio permitan ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos yun. Agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Kung gaga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na, may virgin coconut oil pa. And that is D3 Bio.
12: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3 Bio adlaw.
7: Hindi pagulata Sir Boy nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
6: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. With Visio.
13: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio. Health News. D3
14: Mga Mega K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga.
16: Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
16: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
18: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Riyas ang
5: dumaduran ni Garan?
4: Oo, dahil ka rin. And of course, kay Brad Hernan Chua, no? Ang provincial area head sang CFC, no? Sa si Negros Occidental.
5: Mago to sa inubaan kag si Shalina Bridget Numbres na gayom-yuho man sa bungo.
4: Kili ka?
5: Oo, okay. Ato sila nga duwa.
4: So, subong nga mga tiyo, hindi anay kami ninyo makita sa ton nga page, no? Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Ara kita da, pero nakashare na tan. And ari lang kita, naidi ka mantiner sa gamay nga page, no? Sa K5 News FM Negros Island.
5: Pero, mantiner
4: lang tanay, abi, tuluhin yun, share na, parang ka damo magabi.
5: Ang mga ligwahe mo, sabunto na namitan ko.
4: Na, nadang tao kag hindi bitanan, kabalong, ari kita di. So, ulugan talang, ishare abi si imo, page K5.
5: Ara na. Inauyog-uyog ko.
4: Inauyog-uyog mo? Share ta, no? Doon na mag-one, mag-tulutan na ako sa program, ta nga mulilik damo, kita na ako sa aton ba? Ha? Pero karon matanaw ka mo di sa amon kay may pakita kami ni K5 Eric. Kundri sa aton may habal-habal nga ginatawag.
5: Okay.
4: Dito sa abroad pakita naman sa inyo do habal-habal sa katay. Nanay, tatay, toto, inday, nene, nining,
5: sakay.
4: Tutoy, patay do sa katay. Dukas, isa lang ka motor.
5: Dukas, wal sa munisipyo ba?
4: Kundi ka sakay. Kukumpleto mo. Kundi ka ambal nilaya, do, halos tanan na, pati timbang mo to. Nonoy, toto, inday, nanay, tatay, timbang, kag, tutuhi mo, sakay, pati do. Sa isa ka motor, kag ipamiyari ka.
5: Tapos ka lang si program ba?
4: Trabakon mo sa isa lang ka motor, igok sila yung tanan. And by the way, you know, nakashare na ko na si Pareiro Ma, si Wilson Susun, liyo ko bishare sir, Johnny Mary Tita, tanan ka live sa aton di, si Ma'am Jasmine aragi perwingo po sa aton.
5: Ay,
4: no?
5: Muse na yan mo.
4: Si Ma'am Jasmine na muning
5: Muse ang
4: K-5. Si Ma'am Janet, no?
5: Oo,
4: si Mayong Aga lang. And of course, araban si Johnny Mary Tita, yung pabati sa aton, Annabelle Santisteban, si Jewel Bilaong, gapamati sa aton, no? Sa mga Ma'am Ninette Marquez pa yung aga, Bawo si Ma'am Ninette Marquez. Ma'am, hindi na naman pagkupitin siya. Ina si Vincent. Kay iba. Paningwa, no? Si Ma'am Ninette Mayuaga. Ma'am, dalita lang tiya si Ibang Area.
5: Dalita lang si Patron.
4: Liberty, Kanyete, Gapamati, Zaton. Sir, ari naman ko diyo, gamonitor si inyo, si Bings Dolphin. Si Mag-uway siya, Gapabaya, eh, no?
5: Parang hindi na yan.
4: Kenneth Chungko. Si Kenneth, ara ganyan permi.
5: Ara na, Kenneth Chungko.
4: Grabe, no? So, amon yung pinaka-latest naton ng mga friends niyo. Ang nagupod, titranta, may magic eye, matambisan pa paano mo, no?
5: At okay na lang.
4: Si, pasaka-saka eye, Ma'am Leo.
5: Mabuya man tayo.
4: Kagka na, may kiko nag-inom kamusang Ditribayo. Habi niyong ininghilanat si Pon Trangkaso, ginapabakod kay ininggapahilanat sa aton kay Pabiyari kang nagapatrangkaso, mga bakterya na kag-viruses kasulod sa lawas, tamo? Kisa muna siyang epekto kung nag-away sila sulod.
5: Mugit.
4: Pero kung bakod yung aton nga antiviral kag antibacterial property sa lawas. Mabunigan, abinas ang Ditribayo. Not only by the Ditribayo itself, but ining iyang ingredient nga extra virgin coconut oil. May monocaprin, no? Nga makabulig sa aton. May caprylic acid na siya nga makabulig para proteksyonan ang aton lawas sa posible invasion sang mga bakterya kag viruses sa aton lawas. Okay. Aranas Wilson, oi. Naka-ready na siya. Samtang wala pa. Drikita na ikakipay Berik. Ipabati na ton sa inyo ang press conference. Ano tabog li kakipay Berik? Wala man niya sang sinyales. Prior sini, ining bata naka-problema because nagnubo gali ang iya grades. Kaya may target siya nga grades.
5: Nga lagso niya tani.
4: Lagso niya. But unfortunately, wayo malabot. Dodispirado, ganyan siya kuno kakipay Berik. Dugangan pa sa mga report kay ni siya may posible may mga ginabuli man siya sa eskwelahan nila. Abo na guro ka gusto ya gid on top of the class sa permi para din si pakita sila nga ti di nyo kuya pwede buli-bulihon di.
5: To prove to them na amulang ko ni pero may kakayahan kuya.
4: Kay ginapa si Bangdang do may autism ang bata.
5: Oo, ti mo na kalabanan sa
4: bunga. Ti dumduman ko si Congressman Albi may bill ginayagin pasar di Autism Act blay dablang buligan kag suportara ng mga autistic tang makautunan.
5: Doon sa syndrome sa mga
4: kamalukan. Kamalukan, para sa akin, ang autistic ng mga bata, may specialty sila kagipabiyarik mo. Gaan mo sila yaligwa kay may mga bata nga autistic alam sa math. Mayo mag-drawing. Ibang ganis sila, may movie, ganina nga bullet. Si Sar Montano, dumduman mo. Autistic, pero kampiyon sa sharpshooter.
5: Damo siya nga muna.
4: Hindi mo sila dapat yung... Ang guwa bala sila, hindi mo sila pagpintasan bangon sa ilang kakulangan.
5: Galing kay nga ito, magkisang sunluganay, taman kisa.
4: Sunlug mala ni Guro kagipay Berik mo.
5: Ay, tambok, ibok, gawa muna bala.
4: Kung na-notice mo kagipay Berik, bullying is not new for us. Sang gamay ta kagipay Berik, ang kinalain lang niya subong mo ni. Because of the advent of the online games, the advent of the social media, nag-isolate ang kabataan, nawili na lang sila, nga kung gina-bully sila kag ginasunlog, hindi sila magwa kag ipabirik, dito na lang sila yan sa sunod class, kwarto nila.
5: Ang panawaglas na kay Pabel dyan, nag-retreat kasi imo comfort zone. Dari ka, mga panago ka.
4: Sang gagmay kami kag ipabirik, ay dudok iti imo panahon, medyo late kaya mo una kasi imo sunduyan mo. Kulo pasinsya ka lang, no? ang imo, pasinsya ka nauna ka, nauna una kasi imo sunduyan. Pero kag ipabirik, kamo ni ngampang na po sa unang... napilasan ginading friend ko.
5: Okay.
4: Kundi nag-us frisbee.
5: Frisbee, oh, boy.
4: Isang mga amo niya, frisbee man to. Bro, ya takop sa karinulang, still na ya.
5: Ay, hindi man sakit na.
4: Hinabuyan na, ya muna kagipay, miri ko. Igo din ako ng migo di sa ulo, yaw. Amo tong naigo, standby lang kay Pamitan. Yes, ready to na. Aon ta to karon ta ng party sa Roblox. So kagi Pamirik, may ara man niya nga gampang kami pitsaw. Ang pitsaw na inablang may lipak nga muni kalaba.
5: May laba.
4: Tapos may buho na sa duta nga palaba nga amuhon man ablaw.
5: Lupad to siya.
4: Lupad. Salon mo ti bakod mo do ka sakit na. Tisong na gamay kami mo padawag lang sa ako. Sige ni wagit, tingo wait talagit it ati ito bito mo. Ang sulugan na hindi magkalamo.
5: Ti
4: bato man kasi la. Bat bal masili ka sipunon. Grabe nga bulo. Pero, sadya kayo nakakinadlawanay ka mo, kagina pinay ka mo, ara na na, pero ay magalinaway.
5: Kagabakol ang imo nga kwan.
4: Everyday, si mo, Ano nga, bao, tila git-it ko da, sigma ko yung maglagan. Na, awa naman siya, ala, git-it, gali ko, ate ko, di sige lang, buti, maman, mata ko, itong muso lang, kay pabirik mo. Ang muna, sugya na sa ako, tapos kulong-kulong ni buko mo, no? Ati, lagit-it. Kaya gamay ka, lagit-it, panawagsamon mo. Kinang niwang ka bla, niwangit. Ina nga sunugan, ay bully na nalin sa una. Pero kumo nga, nag-grow up ka sa environment, kapun mo mga kabataan, dag-enjoy ka mo, blaw.
5: Sadya.
4: Kuli iso bang pinag-ibi ka, kaya nasunog na, pero di ka sunugan. Ay, ibi ka, puli ka sa malayo. Nogi ka kita, tayo mo, hindi mag-ibi doon sa bata, gamay ka. Abo na mga amigo, nampang lang mo. Pagkapasagam, pang makamukha mo, gapun ako ni Bugi Iskulan. Sa tunga talamnan niya kay Paberik mo.
5: Nilagsanay
4: naman na. Dasong nasisina, takanta, pwede mang lagas naman ta ilaga. Ang inubra naman. Mang lagas naman kami ilaga sa talamnan. Ina, sa tunga tiyempo ka kay Paberik, the same thing is happening right now. Why isang kinabag? Oh, ang kinalain lang ka kay Paberik, amuni. May isa ka environment nga kung takaan ka na sa mga friends mo, mamukmok ka na lang sa kwarto mo.
5: Ma-retreat ka sa
4: ma-retreat ka. And then, mawili ka sa ginatawag ng mga online games ka kipaberik. And that's where the danger comes in. Kaysa ngunay, ha, mga migo mo tayo, mga balat, ikaw yung muna, migo tanay ya si Eric. Kaya ba ilang nasa nga ginasunlog ka kalagitit? Basunlogon talman sa iya.
5: Ilam lapart.
4: Tapos masing nga, pero di ta sila sa pitya o balos na buwas. Kasi nga, tapos kapin pa kami mga crush mga bata nga gagmay kag ipaberik.
5: Intran ako na istorya
4: mo. Ano mga babae, may babae mo. Yung pwede ang pang naman tayo ng ano, inang ins bla. Ang ins bla kag ipaberik. Inang may kuritan mo tubig. Tapos ang panawag na mo kundi ang ins na sunod, hindi ka makalusot kay bantay mo. Sige dulaw, ay na himo unta ins ga pusay. Baliop na dai ka mo ga puso mo ga bantay para kalusot ang upod mo. Di karong kay mga babae mo po naman. Basta gani may babae na, masiling na nadayo lang amo yung mga group. Pre, big is lang tada ang pangta. Hindi na tayo mag-ins-ins lang. Himunta, ins-ins ka po sa'yo. Kaya, ang crush mo to sa api ako. Ay, kasadya ka kayo. Ang muna sa una, dumduman mo na. So we're talking about that because we want to bring this kind of
5: may human interaction.
4: Human interaction. Kag, ang sunlugan na ito kagipay berik sa una, sobra-sobra ang daya.
5: Ah, grabe eh.
4: Gahibilibi. Katuya kaluluoy kagidya. O si Jasmine gagri sa aton. Nga, singa, sadya pa to ya, sir. Sunlugan na isang una, pero subong yan mga bata. Lain nag... Kagipay berik, ganotis mo. O ano malang ang sunlug, subong kumpara sa sunlug sa una man. Atong ginambal mo bala, classmate ang mga tambukan. Tambuk-ibuk-ibuk, maglakat na gabukbuk. Umamuha mo na blaw. O, tambuk-ibuk-ibuk, do baboy-buboy-buy. Mga mamanay, may steering pala mo.
5: Subungan mo na mo, muna. Ah, boss, yung social media na yun?
4: Correct.
5: Ara lang niya kayo.
4: Kaya na dahil na mga tuntong mga online cult masunod.
5: Tapos matinipunay na sila.
4: Istorya kami kahapon ni K5 Julio. Sa mangkot gina sa saton, K5... Eric, ngiti nga sa atong panahon ngayon ni. Liko K5 Julio, sa muna kinalain. Sa atong panahon with K5 Eric, kag sa panahon man ni Itan, Itan may nagdala sa atong, no?
5: Sa sunlugan.
4: Ang subong niya K5 Eric is, kung magsunlugan na ita, mapuli ito sa balay, ito manugid na ito kay nanay, ito ko na tamaan ito mo.
5: Correct.
4: Pati si nanay mo, tuloan niya malang ko na, doon sa bata, gamay ka, sunlug na kami, gumabas pa, balik ko. Pagpabasto ma Chinese garter pagani. So una yung mag Chinese garter, why kami yung ginatawag agi mo? Gakumpi. So una Chinese garter. Yung bisano kataas ka kay Pabirik, kinalakad na mo.
5: Tiyo, eh kapit pa ko ng classmate mga bae, why kay short?
4: Ha? Tapos, dumduman mo naman ay dangaw-dangaw.
5: Dangaw-dangaw?
4: Ilang lumpat-lumpat?
5: Tapos ka dumayo ka niya, kikamot mo easy.
4: Siling ni Jasmine, ako balo si Jasmine sa sunlugan, ay suna mo, nga tambok, galakat, gaumpok, niwang, galakat, gawang, amunan ni Jasmine, wakaw. Which is amuna sa muna, kakipay berik.
5: Mga sunlugan.
4: What we are trying to tell the young generation today, ang kinalain nyo lang, ang sunlug niya, subong hindi niya kamat sa sunlugan, ay suna.
5: Pero may keyword kito kinambal bago lang?
4: Ano?
5: Kung sunlugon ka sa classmate mo sa muna, mapuli ka sa inyo balay, matugid ka kay nanay mo kag kay tatay.
4: Si nanay mo ma-comfort sa imo.
5: Subong yalain, hindi kay si nanay kag si tatay barkada. Ang darapan, kundi ang barkada or ma-retreat sa kwarto, makapot cellphone.
4: Kag ipo sa social media.
5: Sa social media.
4: Ang gwa niya.
5: Amo nang diferensya subong.
4: Now. Amo karon ang natabo because nagapost kita sa social media.
5: Na.
4: because of the social media, we thought all the while that social media is something like you're finding friends anywhere. Yes.
5: Yeah.
4: You will have 1,000 friends, 5,000 friends in your Facebook account,
5: but
4: kilala mo sila.
5: Correct.
4: Ibanda sa ila, they are not even the right person da, kay sudo mo lang na ginabutang nila.
5: Kag ang those are the friends in social media are not the real friends.
4: Correct. Ini sila ya. Oh. Ang ilan eh, ang mga gusto mala. Usually ang mga mahilig abi mag
5: padingad-tingad.
4: Oh. Kag amo nang ginahambal na mo di sa program ta. If you have a problem, hindi mo pag-post sa social media. Because ang social media is not a solution. Kaya, ang buwasin na da, ang ibong ginapangita is not solution,
5: correct,
4: but interaction.
5: Correct.
4: Diba ko, magtanang tanan yung mga maritis na tanan na simpatiya sa imo. Pero will they give you and offer you the good or right this solution to your problem? No!
5: Relevant to that, Cheryl, dyan. May nag-post. Kikita ko kayo sa ngaga, niya kabay pa mag-ayo ng akon masakit. Yan naman ang post niya. May comment. Pangamuyo lang, daya. Pag-amot sa punta, anong sakit mo, ako? Uy, bisa nga ni Kamalo ko nung masakit sa isa to. Tungod kayo para makakomment man siya sa Facebook.
4: Nag-comment-comment.
5: Tiyan muna mga kipay, mangguhayas na sulsog balanog.
4: Sulsog balanog. Now,
5: unang guhayas na.
4: Dari kita makadto sa sitwasyon yung natabo dito sa Sambuanga. Doon nga ongoing ang investigation, taginatanaw pa nila anong root cause, pero ang pinakaklaro mo ni, ang suspect, nga grade 10 o grade 9 o grade 10 is a honor student.
5: Yes.
4: Maalam nga bata.
5: Ang
4: mga kisang ginikana nang may nanay, may mag-asawag istorya, balon mo tin bata mo nga parok. Sabay na alam na yung bata mo, hindi niya mag ano. No. It is not an assurance. Kaya kung nga alam ang bata mo, kagdra lang siya sa kwarto, hindi ka magkabala ka.
5: Correct.
4: The more gawa isa gagawa sa kwarto, you should be alarmed.
5: Problema.
4: Kaya why kakabalusin utong mga kachat niya?
5: Correct na. Correct na yan.
4: Pabati ito lang ang bal ni Secretary Rimolia. And this is a fact. Because halin siya sa ning statement ni Secretary Rimolia sa DILG, dari na ito sinihimuon niya launchpad sa itong discussion sa Bungadlaw. You know, sa mga bagay pariyosin, mas manami kang ginistoryahan ta. And we talk about this, para nga aware kita, kagapong gidiscuss na mo ni Kakipa Biarik eh. Mga panatandaan ng bata mo, posible, basit na-recruit.
5: Yes.
4: Sa online cult.
5: Yes.
4: So, balik ko na muna karoon, i-recap tayo what, but we are trying to tell you the facts of what happened in Zamboanga because this will serve as an eye-opener not only for somebody, for them, but for all of us.
5: Correct. Correct na.
4: Ari mga kakipay, ang press ko, no, ni Secretary Rimolia, eyes on the board, no? Kakipay, itam, larga.
5: Pabati asilatan.
4: At itong ipabati ito, nablatan?
5: Pabati asilanoy.
4: Kikaroon. Ito, ito, itan.
5: So, nagunta ka
4: tan ba si do, ano lang eh, do porsyo. At wala tan ang unabla, bilog niya nga preskon, guru tan.
5: So, nagunta ka karoon.
4: Sige, amun ito galit tan. Ang balik tan, go ahead. Amun na. Very good na. Tan, audio.
6: I called.
4: From the top tan.
6: Nakita rin po na ang bata po ay nag-stream, nag-live stream to a website called. watchpeopledie.com. So it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila live stream niya. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds.
4: Mm. Okay. Okay. So, okay, Paverick, ha?
5: Dami ito.
4: Expose number one. Ang bata, while doing this violence, while kapaniro siya, naka-live siya. Pabangkot, paano siya dikak? Sa sino nagtudlo siya? Kaway ni Slay nalungong. Put si ganon, atong iya ka group chat. Hambal ni Secretary Rimulya, factual na mo. The Roblox as a game, why niya problema? But those people nga ka group chat do, kaya nga ang pang Roblox grupo na kipaberik mo. Online game nga may ara kasang group. Do parehos man sang ginambal naton nga Counter Strike.
5: Okay, kalaban na basta online may team-team na permi ko nga country.
4: Tamo na nga pag luwas siya country, may ara iya nga sila lang nga magbarkada ginop danay, ina iya safe isa siya ka grupo.
5: Safe circle na.
4: Pero inang ginrecruit ka, na-join ka sa ila. Why ka gali ka baloy ang ginigkuanan lang utok mo. Now, abunin na tabo. The reason ni nagsugod ang paghilo sa bata because he loves to play Roblox.
5: Roblox.
4: Samtag ang panggulo sa isang Roblox, sometimes gamay gachat na ni siya. Kag basi nakapanugid siya kasi nga may problema ako to sa akwan, may gabuli sa akwan, may amuni. Kay kung tanaw mo, manihi man niya sa bata ang may arad nga watch people die.
5: Kag, hindi ka nakasulod kung hindi ka makaparegister?
4: Yes! Gintilawa na mo ni kag ipaberik mo. So in short, ang may nabutang pa to, if you're not 18-year-old, di ka nakubutigan mo to kag actually front lang ni nilaya.
5: Amo man nagyapon.
4: Si ambalong kan nati. Atong bata guro siya nati pasudlong ka namon di sa grupo ta. Nga nadlo kari pakita namon si mo kung paano nin lagi no braw. Ko ambo gini guro kag ipabalik kan tabo.
5: Kasi nga ko magamon nga way na, tol minor ka.
4: So amo ning natabo. Now. Ang panawag naton sa nga grupo, hindi nilang ni sila ang right term kung masin ka online cult no medyo babo, tama ka taas, pero ang simpleng explanation is nihilistic violent extremism. Online group na nag-recruit sa kabataan around the world, influencing in social media, online cult man sila, safe inside the room lang, amon ang gusto nila, sige mas safe ka diupon sa amon. Once ang bata mo, nga sang una, gagwa na kaya tanaw TV sa sala upon sa inyo, na kung may mga bisita, gamingol siya, then gagwa siya, kagupon sa mga barkada niya, maglagaw, magkaon, nabi, kumang sanggyup, whatever, okay na.
5: Okay naman ito.
4: Pero, kung ang bata mo, bilog na nga bulan, way gagwa-gwa sa kwarto niya, kada abot siya lang sa eskwilahan, kwarto, bukot, in the guise of studying, hindi magpati.
5: May bisita ka sa balay, pabugal po pa. Mong namin doon sa bata, kuya.
4: Para lang sa kwarto, ay gagwa-gwa.
5: Simunang bata, pag may bisita, gagwa sa kwarto, mabless tita, tito.
4: Amo na yung practice ka namin.
5: Subong niya, hindi na siya kayo mahuyaon na siya. Gina-justify pa na ton.
4: Tapos sa balay, sako, tubi sila sulod. Pero pwede mo lang yung tuktukon mo.
5: Ang pagka-isolutionist sang bata, gina-justify nga daw husto. And the bata is thinking, husto niyang grupo ko, kay maskin si nanay, gahambal, nga amugali akos ni buot.
4: Tiyari ho, take note mga ka-K5. Take note ka mo ha. Ari ang mga grupo, ang ginobra nila di is, silingilag, mas safe ka mo kung upod ka mo sa amon inside the room. Ang guwa sina, gino-stage ka na nila.
5: Yes.
4: Gina-terrorize nila ang mind. Ang guwa sila, gina-manipulate, magsiling ka-terrorize ka kipaberik, gina-manipulate ang mind sa mga kabataan.
5: Correct.
4: And, gina-inculcate ang kaakig para mag-create sang distraction sa society kakipabiyarik. Di kagapong gidiscuss na itong IAS research sa Europol. Ang first stage kakipabiyarik, pakigo na yung bata mo. Ang guwaya, dabukan.
5: Ito, doon na.
4: Ano ini ang mga grupo? Number one, 764. Ang ginambal ni kipabiyarik sa nagligat. Ining 764, network sang dangerous decentralized international criminal online. Amo nang ina-network?
5: Kompleto na na.
4: Sino target nila? Kabataan, vulnerable people, inablang permi lang nag-post sa social media nga doon ka-desperado.
5: Na.
4: May suicidal instinct? Amo nang target nila?
5: Kikita
4: on mainstream platform. Diyan sila kasunod. Discord. Ang Discord do podcast na. Roblox! Instagram, kagipabirik. And Telegram. Kita mo magtanaw ko subong sa kay Alex Iala. Hindi ka tanaw sa Facebook because sa Facebook ginakadakop mo. I-click mo, may grupo diya, GC. Nami iyang GC, tanaw lang mo yung kay Alex Iala. What if ko ng GC nga create na sa Telegram niya, ang iyaya gusto is puro dangerous kag mga patsyanay. Delikado kag ipamirik.
5: Taniway, may nasilagin sugiran sa Telegram?
4: Hindi na, mga mawawala.
5: Kay secret ko na di mo.
4: Don't worry. Don't worry. You're not alone.
5: After 2 days, may erase rin siya iya.
4: Amo nang ginahambal nga encrypted. Dara-dara na sila kasulod. Kundi, maabot ka na nila.
5: Kaya may ara sila si Krito.
4: Individualized ka na dahil.
5: Correct. Correct.
4: So, amo nang mga pinakagrabe. Ben, ano nang ginaubra sa nga grupo sa 764? Grooming and sextortion. Gina-target nila minors online, manipulate them to produce explicit materials using threats or blackmail to control them. Kita mo na? Sunod, gamified abuse. Victims are forced to blackmail into live streaming or recording acts of self-harm, animal cruelty. Ano nga ng balta kagapon? 764 nga grupo ha?
5: 764 naman
4: na. Suicide, which are then shared with closed digital chat rooms for status and abusement. Nihilistic extremism. Ang sunod nga grupo, kagipay biyari, MKY. Okay. MKY. MKY. No? Ang MKY most refers to R&B Chicano style music for songs like Take Our Time and Make It With You, no? Pero ini sila is may grupong MKY satanic group ni kakipay biyari amon siyang satanic group
5: kadumdum katin pamati to kay na si mo yes si MKY to
4: amon galito kakipay biyari
5: amon to music nila
4: ari sila yaw MKY stands for ano meaning niya Maniac Murder Cult. Maniac na murder cult.
5: Lahay, no? May murder na may maniac pa.
4: Oh, amo ni sila. Amo ni silang nag-grupo. Do you think ang gina-istorya mo na sa group chat sa kabataan mo? Abi mo, ordinaryo ni. They are from other parts of the world. They are organized. Do sindikato ni sila kagipa, Merik. Ang isa pagiging kagrupo kagipa, Merik, is TCC. True Crime Community. Amo ning grupo nga nagtira to sa ginambal mo sa Arizona kag sa Columbine.
5: Ang Columbine na massacre kag ang TCC akwan ang
4: sa Tacloban.
5: TCC to.
4: May isa pa sila ka grupo ang panawag sila neo-Nazi. Amo ning inspired sa shooter sang pila ka mga eskwelahan to sa Amerika kag ipabiyari. So imagine ko ng bata mo nang inspired sila nga grupo. Ang True Crime Community openly sila ni ginapadayaw nila ni kag gina-congratulate nila mga kabataan kapag ni Rosco lang.
5: Amo na sila na lang mahatagsi mo nga you are doing good.
4: You're doing good.
5: Do gina-encourage ka.
4: So sa nagapabati subong sa aton nga program, gina-discuss naton ini to create awareness. Ano gina bugos istorya sa likod riyaw? Ipabati ta presko ni Secretary Rimulya, no? Kung paano ginatabo ining shooting dito sa Zamboanga. Pamatian nato mga kakipab, kakipab yari. No? A magic eye nato, okay mo na.
5: Do,
4: wala pa po sila. May makalabot sa galupok. Okay.
5: Hindi ba okay naman ang numero niya?
4: Kumpara.
5: Galupok mo na yapon.
4: Okay ka? Mawara na, naglupok.
5: Okay na siya.
4: Sige, this time around, ari pamatian na sa inyong press con para isplastar kung ano ginatabo dito sa Zamboanga. No? Kipabitan, larga.
7: As per reports, he was a grade A student, parang top of his class. Top of his class siya. So, wala namang, so far, ang report na natin ay wala namang incidents of bullying sa kanya. We are going to check if there is a, kung ano ang nag-trigger ng kanyang depression. Kasi Roblox, yung chat group na yan, only encourages you. Pero deep down inside, may problema yung bata and we're trying to ascertain yan kung ano talaga siya.
8: Yung grade 10 student sec, was he the intended target or random victim?
7: We do not know. We do not know. Wala pa kami kasi hindi pa kompleto yung forensics nando doon eh. Pero for all accounts, yung bata daw yun ay napakabet. Ano rin, honor student rin, pareho niya. Parang lahat ng biktima, wrong place at the wrong time.
4: Wrong, tama.
9: Thank you, sir. Alfred Dalizon from
4: forward.
9: Yan Parosa ng DZRH.
4: Forward.
10: Warning, sir. And 5 caliber 40. Ibig sabihin yan, unfired.
5: Yeah.
10: Fired cartridges, ito yung mga kapsula. Fired cartridges, 449mm and caliber 43. If you're saying that...
4: 3 and 5? 8 kalupok.
5: 8.
10: Kung ilan ang nagamit ng firearms, ayun, there are 7.
4: Ipasanay tayong kadali.
10: Fires.
4: Kay Pabirik, correct na lang. It is a fake news na nagwa kaging correct na ni sa PNPK, una-una, bala may gwardya nga NBI na pagwa sa balita.
5: Oh.
4: Nga una, nga may duwa ka gwardya nga nadalaig. That is the report of the NBI. Tigin na ngayo na sila pasailo because ati, sinuabi ni Mapati kasi sila na pagwa information.
5: Ano ganito?
4: Fake news.
5: Tingangin pagwa ni NBI.
4: Kaya mo na, why lang ma-verify ila information? Oh.
5: Amo
4: so that's why
5: nga
4: kita
5: nag-rely
4: kita nag-rely sa report from this is the final already. So gina-correct man nato din ang information. Duwa lagi niya patay, isa kay estudyante kag isa ka shooter, no? So padayonon ta, no? Pabatian nato mga K5.
5: Ojo.
10: A minimum of 7 firing 4 from 9mm and 3 for caliber 40. Kaya sinasabi natin minimum kasi siyempre ang paghawak or ang panang scene is through this physical evidence. And then we're still
4: stand by Wilson.
10: We're still interviewing or investigating each and everyone na nandun kung ilan yung narinig nila. Kasi malalaman natin yan kung meron pang hindi natin nare-recover. Maybe somebody pick it up or what. No? So, that's the minimum.
11: Sir, last question to SILG, sir. Sir, pangatlo na po ito na yung sa Tacloban, baril ng Andes.
4: Good question.
11: Merong nakuhang sa Region 12, student, may dalang baril ng kapatid na army.
12: That's right.
11: And this time, tatay naman, baril niya.
12: That's right. Pangalawa lang yung
11: sa
12: active. Isa recovered na.
11: Yeah. Pero, how are you addressing this problem, sir? Yung negligence?
12: That is exactly...

0: Ang frustrating dito talaga para sa akin, ang responsibility nila ay hindi akma sa krimen na nangyari. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Again, I want to work with Congress para matapos na to. Para bigyan ng ngipin ng batas for legal and especially illegal firearms.
1: Okay, so ako na pinaka-portion kay Kipay Berik. Now, damot ang bottom line ta simple lang kay Kipay Berik.
2: Okay.
1: Kung tanong-tanong ugat, online
2: gaming.
1: Gaming na impluwensyahan sang malain ng mga grupo.
2: Daw nagkomplikado na.
1: Halin sa dami sa pamangkot mo, katatlo na ninatabo, na-notice mo Kipay Berik ang pattern. First attack in Tacloban. Sumunod ng attack driman sa may mga eskwelahan na nga may Bunanay, may ara ng Tilapungulay, sunod classroom.
2: Nag-uso ng pinahugay.
1: Sumunod ang Thailand.
2: No, Thailand meron ato, bata.
1: Several weeks after Thailand. Sambuanga. But siga doon, it's happening. All over the world kay Kipay Berik. Ang pattern.
2: Ang pattern pala riho na ito.
1: Tibot siguro niya sa kagrupo ni so, kung na-identify tada ko na nung cause, pamangkotos to ginambal ni Secretary Molya, panawagan naman siya liwat sa Kongreso kung anong pwede may mo tadi.
2: Ang, I think the best kay ginambal ni Molya is one, na muna, he is willing to coordinate. And number two, ang pinakanami, hindi na tanaw tatani, that we can come up with a unified effort sa national government. How to address one, control of
1: online gaming
2: inside the classroom.
1: Mm-hmm.
2: Number two, how to address the online gaming that influence the teenagers, kagkabataan. And number three, how to empower the officials of our local government units to actively campaign for mental health of their students.
1: Actually, ang number one gidyang nga problema is mental health.
2: Amuna dapat.
1: Kay kung may ara lang sa gusto nga facility for mental health, just like we talked before, kay Kipay Berik, kung imo slakyan magguba, makadto ka sa shop. Kung aircon mo, pa-cleaning ka, miyara.
2: May technician.
1: Kung naubo ka, makadto ka sa pool mo.
2: Sa doktor.
1: Kung may heart problem ka, kadto ka sa cardiologist.
2: Kadto ay doktorada.
1: Oo. Pero subog niya kung may problema ka sa mental health mo, doon ay kakantuan ka Kipay Berik.
2: Isa pa na.
1: So, hindi pa, hindi may lagi naman tada.
2: And yet, why na gina pa
1: Baskog? Why may implement?
2: Why gina pa Baskog now?
1: May kwarta man ng gobyerno. Naanod naman gani sa bahang iban.
2: Ha?
1: Ay, hindi namin ko naanod na sa baha. Baka mo na nga hindi ito makita di ba nga kwarta?
2: Ang environment subumbla naglain saka sa youth ang environment lain. You have the social media and you have children nga kulang sila sa human interaction.
1: Amo na lang kulang. Amo kay na confine na sila sa ilang susunod rooms. Doon na nadda lang sila sa internet. That's why nami guro nga regulate. Sabado, Domingo may panahon lang. Example, balong mo lang siya kung may panahon mo kung may assignment siya. May aral lang sabing the window na pwede lang sa online games. And then after amon yung oras, for example, pwede ka 1 to 2 or 1 to 3, pag 4 o'clock stop ka na, guwa ka na, dari ka na, mingle ka na upon sa amon. Sa gabi, pagtapos pa niya pun, kung gusto mo, you have 1 hour, 7 to 8.
2: By yourself.
1: Pero dapat, dari ka masasagwa kung may assignment ka, hindi sa kwarto mo. Dari ka sa lamisa, ari man diya baskog ang internet mo. Hindi ka to sa kwarto. Para at least, bahala ka until 9, at least, sara kami kitanaw sa imo. Not because why salig, but because we want you nga mag-supervise ka mayo kay budlay abiso mo nga ang sitwasyon. Explain ka lang mayo sa kabataan.
2: Babalon mo
1: siya. Kagkagi pa, Mary, kung pinaka-importante ang magini. We will start discipline in core good values. Tudluan nga magtaas ang emotional quotient sa kabataan.
2: Correct.
1: Within our homes. Tama so good yun. That's why nga there's nothing wrong kung kigan mo bata mo. Basta isakto lang. Tudluan mo, butangan mo dutay nga responsibility ang ilabaga. Like da sa balay, hindi mo na kinanglan papasadon mag isaksakong bugas. Kung for example, Sabado. Imbes kasi mama nilabi mang lapasos ang salog na sa balay, silabi mo brako naga.
2: Correct na.
1: Second, ang hugas ay pinggan nabi kung duwas lang mag-uton, masingati, MWF ka mga duwa. Monday ikaw, Tuesday ikaw. No? Kaya nang kilala mo niya, muni mo, kung sino ang lead sa prayer sa kaon, siya na hugas.
2: Hindi namin na.
1: Amo na mo. Amo nang role mo.
2: Mag-amog lead na doon, hindi gilig ka pang hugas ni.
1: Okay, why ka
2: lead prayer? Kada may mag-lead prayer. Aran si Cheryl Jan.

0: Ati yung gas na permitin dyan. Kaya mo na kang ipabirik. Simple mga bagay, plus ikaduha kay ipabirik, gina-implementa ng gintudlo sa military, dobla. If you want to change the world, you have to start it when you wake up in the morning, you have to arrange your beddings.
1: You make up your bed.
0: You make up your bed.
1: Mo gina-permit.
0: Tinsakto man gipa. Ha? Ano may kapan mo?
1: Ang katre.
0: Hindi naman da. Pidon mong imong habol, i-arrange mo imong ulunan, para bahala na ako magkinaga mo, bilog ka kalibutan, pagpuli mo sa balay mo, limpyo, kang taway, paminsaron
1: mo. Abi mo kay Pepe Jan, uway na siyang pinakamagamu nga parte sa ulo sa tao, pag abot mo sa balay mo, gaukay kama mo.
0: Bugangan.
1: Galain, ginaong kita ko ginitaw.
0: Ingala ko kang ipabirik, pagpuli ko yung kagabi, tulog ko na yun. Kunin ka mo ni Bek, napuli ko tiprano pa mo. Pagpuli tiprano pa, pungko, istorya sa eldest ko, sa youngest ng babae. We talk about it. And then, while nag-istorya kita kay Pabiyarik, dugay-dugay, matag lang na dutay nga kalanon kay Tiprano pa mo. Tulog ni Dr. Miloy, dapat after 5 buhay na kaon mo.
1: After ano?
0: Tulog. Then, relax pagtulog kay Pabiyarik, pagsaka mo lang sa kwarto, nakahipid ang kama mo, dumurago ko na yun mo.
1: Oo, eh, kampiyon. Nasa na sitting mo, abing, si Dwibi, abing...
0: Bojo, isa pa na. No? Isa pa na.
1: Doon pa jacket-jacket, yun ang kagmano. Mga rumbot na kita, hindi habol. Comporter, kaya gamito.
0: Pero kay Pabiyarik, that's right, nami siya ginistoryan to na. Pagbugtaw ang pinakauna, naging order of the day, hipido ng
1: tinulog. Ibusa na katrim mo ah.
0: Sugid ka pa na karon. Hindi mo gani, imos katrim mo, imoson o pakabuhi mo.
1: Timay mo manas, yung lagang ko barangay kapitan, kaya buligan ta ang aton ka baryo. Hindi ka gani ka bulig pa rin loos balay nyo, mambulig ka pas baryo, nugay na tinunto ang tuwak na inanaya.
0: Amo na kang ipabirik. So, amo ning discussion. Ibili na mo ni Kipabirik, we will end up this discussion. Kaya naka-standby ng aton mata sa K-5. Ang pagdisiplina sa kabataan, ta siguro ang pinaka-advice na lang kung okay lang sa inyo, Muni. Number one, constant communication sa inyo kabataan. Ano ang lawag niya?
1: That's one.
0: Open the line of communication para sa ila. And matigid, have a listening ears sa ilang mga concern.
1: Kung magtuon ng kabataan, ang namin siya una, siyang lupigado pag may magtuon ganyan, at sa dining table talan. Kabit-kabit, pero kagmay sila mo.
0: Subong ganyan, kagipay-bari, kung magtuon sila, gambal nila, may disturbiya sa kwarto.
1: Siyang uli, siyang dumay ka dawa-dawa na, nagbutang ko siyang daw gamay, may kadaisa, may study table, daw may gamay nga library.
0: Dito na sila?
1: Tingob ka mo, tiyas na ako, drama kay isang announcer ko, tiwai pa siya, encyclopedia ko, aranda mo, tidrama ko
0: pa-research. Very good, very good.
1: Ara ka mo tanan. Kagatinudlo anay ka mo, ga-upod ka mo, ma-learn ng bata, magpamangkot, nang ano ganit ni, to ano ganit to, paano ganit ni. So, ang human interaction, subong huay nagidabi sa rin dyan, huay nagidyan. Makaon na lang kamo, tiksan mo pa, naugla di kay makaon na.
0: Yes.
1: Hindi na gusto ang pigaw.
0: So, amun na subong, kinanglan, pag nagkaon, no more cell phone, wala TV, istorya, himuon lang. Nga, kabalok ako no, in order to save your family, himuon mo lang is, you have to eat together, pray together,
1: okay,
0: love one another.
1: Nang gabang, ito yung matirada na.
0: Tatlo lang na, importante. Imagine, habla, if you eat together, maandanay na ang relasyon nyo kada isa galapit.
1: Kaduhulay ka mo pagkao. Oh,
0: tapos kaya istorya ka mo. If you pray together, at least ang inyong spiritual foundation,
1: ka Baskog. Baskog
0: and you have to love each other. But siya ganun sina, regardless of the problem na tubangon nyo, you have that commitment to support each other, be kind to each other, and love one another.
1: Because you are trying to establish the so-called shoulder to lean on.
0: Correct.
1: May hambuyan ka.
0: Kakipamirin, gagawin na sa laygay na ito na, kahit kung ang bata mo dito siya magkantubig at mapotas problema sa ibang tao, anong kasiguraduhan mong insaktong yata nga laygay siya?
1: Sili siya nobyo niya, dahil dali, di aging sa ako.
0: Yung malay nga, alis nga, malumo na lang. Libiin na lang tao.
1: Dahil dali, di ba lang? Ano pa dugay-dugay ang bata mo? Nga dahil dugalain ang aton nga size dahil. Yung nato mo ni size mo lain.
0: Mga pinata?
1: Naamo na ni.
0: Mapusta kayo ka.
1: Kaya ang mata
0: si ara, mata si Wilson, ara mo.
1: Malang alam niya.
0: Ang malo tayo si Wilson, nabi-check na siya kung ara siya daw. Son,
1: sample.
0: Mata sa K5 ta, ang posti kagahilay, gintutukan sa aton mata sa K5. Sige pa, Wilson, ara. Wilson, good morning.
2: Good morning, kita sa John.
1: Ara siya.
2: So, ari kita di sa Tungal. Dali-out ka na lang, no? But ari kita di sa Tiapon.
1: Ara siya, ara siya.
2: Ang poste niya ginareklamo sa mga residente sa inyong lugar nga din matinuman siya na mata sa K5.
1: Kagwapo kay Vincent, no?
2: Kaya na kayo,
1: kay Vincent, no? Daw, abi ko gani si Wilson lang iwang.
0: Si Ligusan, daw isa pa bilang takabulan, gadget mo daw. So, nga nga, daw, gulpi ka lang ng nipis,
1: daw.
0: Gali si Vincent na to, yung Ligusan.
1: Gali, daw, so, siling ko mo rin yung ipikto siguro sa milkshake ngin lang doon ni SM Jin. Mapos lang isa. Hindi mga mula si SM Jin, no? Nga, I'm alone.
0: Nag-jogging sila sa Upper East.
1: Hindi, mambal siya. Nga, I'm all alone drinking my milk tea. Kundi okay na kayo, SM Jin. Dugay-dugay, makita mo, magpap-up naman. May post naman si Wilson, alone with my milk tea. Pari yung background nila nga doon. Alone with my milk tea.
0: Now, kag-ipag Wilson, what's the latest sa batas ng K5? Di nang posting ang ginareklamo?
2: Kesa well, dyan, kesa very, kung makita nyo, doon po sa kalapat po.
0: Kagwapo sa reporter naman.
1: Nakasunblock pa.
0: Tadlong-tadlong ng posti, ho.
1: Amo na. Tadlong-tadlong na. Hindi sa gilakat ay mabisto ta karon. Why na?
0: Nepsi, thank you. Palakpakan tabi kay Pabi, Rick. Engineer Tambadillo and Nepsi people. Very good.
1: Very good.
2: Hingagaw sa kita sa drag sa Derek. So at least, magkita pa, hindi na siya rigido sa mga ano.
0: Tuwai the reaction ng mga tao, mga pasalamat, kirang tadlong na ng poste?
2: Aray manuktok, hindi sa kay...
0: Ginatag tanang number ni sir sa kay Nepsi para at least tawagan.
1: Oo. Mayo man hadlock in si Wilson mag itomba naga sunblock in sa subong ho.
0: Ara.
3: Niya kay at least pagamit sa mga tao di nila hindi na sa mayo food line sa ila tapo hindi na delikado sa dalan. Masami nagidikin na kayo nagidikin.
0: Ano ang balo sa Nepsi?
3: Sama lang yung siligagi mo kay hindi na ko taga-diregit. Napuli na ko sa bisalig eh. Na-relocate ako. Apa salamat ito sa Nepsi nga na sumuhaan nila nga na kayo.
0: Very good.
1: Sige, 5 yan.
3: Salamat. Salamat,
1: kita sa
3: K5. Kaya
1: unsign, gitirmi
3: ang K5.
1: Kaya tabo,
0: gilang. Sa pana?
1: Ayaw, pasakay ba? Ayaw ko pasakay.
0: Pro realidad na, number one, kag-ipag Wilson, siguro almost 2 weeks na ito naging tutukan, pero nagpasalig sa ito si Engineer Tambanillo, kumo nga may, kundi ba maintenance sila ito nagligang gano'n sa Sabado, Domingo, nagkayos na poste lang ilan eh. No? Pero, Nepsi, thank you so much. And, we are contemplating to launch now atong servisyong K5, no? Opod ang Nepsi, ang anong bagong ngalan sa promoter?
1: Basta.
0: Ano tong ngalan niya?
2: Si Raya.
0: Ano tong kakipay? Balik ba mo na kay ikaw na nag-research? Basta bagong atang dumalan, thank you.
1: Thank you, kid.
0: Kag tapos mga government agency na may kay nga
1: ang SSS pagid.
0: Kag GSIS.
1: GSIS, ang walang pag-ibig. Ang walang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang uwa.
0: Ari, di sila talaga ng subong sa program ta?
1: Ah, subong?
0: Di sila talaga pa-advertise mo.
1: Ay, nasa.
0: Virtual pag-ibig.
1: Ay, tool ka. Mugani nga may pag-ibig. Diyak dami, ah.
0: May pag-ibig pa ba?
1: Dami pa kinang uwa. Ari, di sila.
0: Uwang. Sige, son. Why not ang oras? Teko, job well done. Masailo naman tayo sa sunod nga face ang aton nga matas ang K5. Salamat sa imo, da.
2: Kaysa Eric Mantayan nato, no, ang next nato na mata sa kita, tapitungan nato, ang isa ka-community nga kinasiradaan sila sa subdivision. So, tiko may emergency or may sunog, kaysa no, dyan, hindi sila makagawa, especially kung gabi, kaya napuno sa parking ang ila, sila nga nagyan.
1: Dumayo na ho. Dumayo na.
2: Kaya nga to, sila nga updates, nagigikan din no, sa Italia, binagro sa Sipurok, kaya niya, parang kaya ganyan mo, kaya ginangabalita, kaya dulo sa inyo, kaya nagpamangkot, kaya nga kami, isang buya ni Kaysa Bulls.
0: Anong sekreto?
1: Anong sekreto mo?
0: Katahom, katahom, bagay kagahamot pang lawas mo kung
1: nag-explosive
0: ka. Bansa ko ka pa saka, gini mo?
1: Bansa
0: ko ka pa dugang, gini TF mo?
1: Hindi, tingala ko nga ako, hindi nga habon sa lamisa ko na dula, ibalik na din, ugay ha? Ibalik, ibalik! Ibalik na din.
2: Sabalo ka mga side effect yun eh. Patahumon yung imo nga guya kag pagapuhon.
0: Do pero sa imo. Okay na. Sugot gid sila, sugot gid sila. Gayo home na to si Donya Ariolin. Makakita si imo. Thank you gid son.
2: Upon na to sa patrol si Vincent Corral din na mas kay Vincent kiya na para sa kampiyon nga berita. Serbisyo Publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Kid. Mapos kami commercial break. When we come back, mga K5 tutukan taiban pa ka mga update sa ato pagpakalagad. Ining update na ton sa panawagan ni Sir Ribadomia sa mga pulis. Ang armas nyo, keep safe, Kid Mayo, basi makuha man sa kabataan nyo. Alas 7:57.
1: Stand by.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. TTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig sa dako sa TTX 500 kag MTC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
8: Ang prostaglandins, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis kag nagkaikinis la nagapataas ang gitawag free radicals production. No oxidative stress meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
4: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo
10: kay namin nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500!
8: Sir Boy?
11: May na lang kay lalaki, tiya si
8: Adok
11: GP.
8: Oh,
11: pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babae no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw.
7: Sir Boy,
12: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na madlag mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
8: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
12: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation painful menstruation and